0: Kini makit-an sa mga wrinkles ug fold sa panit. Mutumaw ang mga dark spots guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500 atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon og ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma og cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa imong gipaabot, mag DTX 500 matag adlaw, aprobado sa mga eksperto og sikreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Amen!
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Salamat kay kasama ni Edward Ligas sa ato mga balita sa sports. Kanya ato rin ipaybaw sab ang ngatos mga paryente mga nakaila. Ang haya ni Elizabeth Balulot na sa ilahang Pinoyanan sa Bakay, Minglanilla. Ang lubong karong Mayo, this is size. Ang oras, alas dos sa hapon. Anha sa sementeryo nga anaa sa may Unabia Street, Poblacion, Ward 3, Minglanilla. So, ito'y paibaw alang atos mga kaliwatan ha, o mga nakaila. Tangin sab ninyo karon tawtod sa pagbali sa Attorney Rufil Fernandez Banyo para sa pagbadayo na sa iyo mga isyu mga komentaryo human lang sa tung pipila ka mga pahinumdom. Wala ko dire sa control kasama ng Nestor Homelcilio, Nems Quinones ug Gerald Albius. Ako sa mga Radyo Man Ken Galinea, salamat sa inyong pagpaminaw ug maayong buntag.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras karon alas 8:05 na.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair. This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti Silka in as early as 7 days.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa. Pa.
5: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
7: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maung dugay maulian.
8: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa.
5: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
9: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra. Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion. Lion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement. Man, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
5: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: At first, I was afraid if to-

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 750 ra ang SRP kada baso. Burst 345 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw gyud sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
2: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala mi po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
3: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami ipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
4: Makakasama ako ang inyong radyo man, si Paul Lauro. Doon natin maayong balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
5: Protect Chan?
6: Yaku!
5: With 8 billion live LCS?
6: Yaku!
5: That may reach the intestines alive!
6: Yaku!
5: Helps improve digestion and boost immunity!
6: Yaku!
5: With proper diet and exercise?
6: Yaku!
5: Kaya panalo ka Chan!
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong takna alas 8:16 na mga higala sa atong pag-uban-uban kanon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Atong pagtagad mahigala atong padayon ng isgutanan karong nga butaga o dugang po mga kahigalaan ng mga update dito sa gipahigayon ng ASEAN Summit. Apas dili pa ni ay prime mover karon nga dunay karga nga container van na abirya sa may SRP. Ang northbound area sa SRP ni huot karon. So katotong mga kaigsunan nga dunay mga lakaw kung maka kinini ang likay mo sa may SRP nga bahin, mahimo ninyong likayan. Alam nyo, dili mo mga biktima niya ng traffic nga grabe diha sa pagkakaroon. So, i-check ang report naman ni Radyo Man Paul Lauro. Yes, Paul?
9: DYHP. RMN Report.
10: Radyo Man, Attorney Rufiel. Ay, traffic advisory. Gingyo sa CCTV ni aron na maka likay pa ang mga motorista na nagsubay ron sa Talisay area, Padong, SRP, Cebu City, northbound siya, Attorney Rufiel. Lapas lang ni gamay sa kining SMC side, no? Lapas lang siya gamay, doon lang siya sa Tiilan, sa Bridge, sa Sisilix Pod, no? So northbound siya, mga pasado alas 6 pa ni Abiria, Attorney Rufiel, kining prime mover trailer truck na doon ay gikarga nga container van, mga kuan man ni mga 20 footer man ni ang iyang gikarga, no? Makita diya sa atong picture o video. onya karong mga orasa, matod sa CCTO, wa pa yun ni siya makuha, wa pa yun ni siya makuha, inungdan nga taas na kayo ang linya ron sa mga sakyanan, gikag Talisay area. So katunto, padapit sa may Talisay area, wa pa makaliko diri sa may SRP, mag-inbakalso avenue lang sa siguro mo, no?

0: nagawa na po mo dito sa may Tabunok o iskina San Isidro.
1: Inayawan. Magawas na inayawan.
0: Inayawan. Inayawan sa may Laray. O liko lang mo. Ayaw mo glahos ron kay perting taasa ron sa lumbay sa mga sakyanan approaching diha sa SMC side. Kay kining naabirya nga trailer truck, Attorney Rupil, o prime mover trailer truck, doon ay 20-footer container van sa Luyo, sa ilo radyo ni gamay sa SMC side. So kining northbound ron, padong o plaza Attorney Rupil nga lane, mauni ang giplanuhan ron nila, nga dili lang sa nila paagian, no? Para ari na lang yung tanan agi, lapos sa subway o subway niya, lapos sila Luyo sa City yun, no? Kaya wa pa man ni makuha yun. Matod pa sa atong taga CCTO nga atong ipalo up ni ining maong problema, no? So doon ay layay mga kuan na ni, ang kining gingon nila nga di maguni madali o gayo kining mabalian o chassis Attorney Rupil ba? Nabali ang chassis ni ining maong kuan prime mover trailer truck, no? Diha yun ni, approaching ni siya sa U-turn slot diha sa may SRP. Northbound ni siya, northbound, ang affected aneron. So kining mga manglakaw, ayun, halidi man, gineclear man sa Malacanang yun nga halidi, pero kurtob naman sa loon karong adlawa, no? Pitsa-otso. Pero katulad na yung mga lakaw yun, nga mo, padong direk norte, alikay lang mong SRP sa, no? Kaya mo, samot mong kalangan, sa mga nagdali, no? Sa mga nagdali nga magbiyahe karong orasa Attorney Rupil. So mao ni atong nga traffic advisory ining nga mga orasa Attorney Rupil sa SRP northbound. Ako inyong kasamang radyo man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radio Boy Nationwide!
1: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong nga report. Atong i-check mahigala karong tataon una, no? Ang ASEAN Summit sa mga higala. Update ato sa i-check sa kasamang Aida sa today. Unya dayo natukaw ang mga reports na ni Idol Tweety o ni kasamang Jane Galliardo unya itong taon sad. Kini nga portion na itong gala mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular mahigala nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang pagpaligon sa itong immune system o magadipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level mga kagalaan sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa ugmayo ang itong mga cells, makaproduce ng mga panagang o makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa, inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors o 100% nga ginama sa Life Extension Foundation sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika dool sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga nimutang sa Usminya Boulevard dool sa Cebu Doctors Building o ginguman sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch, ADM Building, Barangay Kansaga, Consolacion, fronting Jollibee. Okay, atong kaonsan ang mga dugang pang reports ronday. Ato sa i-check sa kasamang Aida, no? Dito sa may kuan kay karong adlaw magud may gala murag na sugod na ang lockdown ron dito sa Dakman sa Lapu-Lapu kay ang mga leaders sa mga nasod sa ASEAN karon mahigala ang dunay meeting na gyud, no? Karong adlaw very crucial mahigala sa ASEAN na summit, no? Okay, so man ato kaon ang dugang report. Kini nga portion sa batud kanato mahigala sa Super Fiber ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa itong tinae o kulon. Kini alo malikayan mga kagalaan ang magpundo ang mga hugaw. Nga may magkaingon ang mga kulon polyps o na imutubo sod sa itong tinae o ulceration. Ang pagkasamad sa intestinal lining. Mao kini mahigala ang o labing seryoso ni mga kagalaan. Makakuan kini, no? Makaingon kini mahigala na ang mahigala yung mga kakulian sa itong tinae diya sa atong intestinal lining mga kagalaan. Or baka ang seryoso ini masakit og colon cancer. Muna ang atong likayan mga sugid di Pilipinas. Ang Super Fiber mo flush out sa mga natigom nga hugaw diha sa atong colon, diha sa atong tinae, diha sa mga colon nato sa ilaw mga sugid di Pilipinas. No? Labi maayo nga imnon kini sa 15 minutos mga kagalaan sa buntag dili pa mahigala mag-breakfast or baka sa gabi. Sa upat nga to sa walo ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, mapagawa

0: tanang hugaw sa atong tinae, mamakahatag din kinig kahupay sa kulon tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber maong number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang pagis pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, imo kanang kutawon mayo i-shake mayo og unya imong imnon. Mas epektibo pa gyud kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point.
0: Okay, so dili parta mo adto may gala sa isyu ni Franco Mabanta. Og kini pud mga higalang report ni Ping Lacson. Labot mahigala sa flood control project nga galalis na mahigala ni Senador Rodante Marcoleta. Atos ni hatagag pagtagad doon mga kagalaan. Atos sa itseks ko sa mga Aida Tampos. Atong kuhag update mahigala nga siyan summit ron dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung kumusta, nining mga orasa, kumusta ang dugang mga kalihukan karon dito sa mga lugar. Yes, kasamang Aida.
1: D-D-D-D-Y-H-P Ottoman Report.
2: Atong Rufil, mayong buntag ug mayong buntag sa ato mga sukintig paminaw. Ready na diri ang International Media Center ingon man ang International Broadcast Center ug mismo ang Mactan Expo alang sa series of meetings nga ipahigayon karon sa ASEAN leaders nining maoy highlight karong adlaw diin magtapok na og mukundina sugod karong alas 9 sa buntag ang mga head of state gikan sa mga ASEAN member nations. Karong oras sa Atty. Rufil nata diri sa International Broadcast Center diin atong makuha ang tanan ng mga location, tanan ng mga gatherings live pinagi sa master control diri sa International Broadcast Center. Upon as early as alas 5:30 kagayon ng buntag, ang kadalanan diri sa Mactan New Town o sa vicinity sa Mactan New Town gipalibutan o gatusan ka mga polis alang sa paghatag og seguridad, labi na kay mga head of state gikan sa mga member nations ang naakaroon magtapok sa Mactan Expo ng mga venues sa mga meetings diin gitakda nga muhimo o joint nga statement ang mga ASEAN member nations meaning 48 ASEAN Summit Attorney Rufin. Ang akong nahimutangan, ang International Broadcast Center diin na diri nahimutang ang mga cubicle alang sa mga foreign media and national media. Of course, ang local media, Attorney Rufil. So, atong nga through yun, mauni siya ang third floor diri sa Mactan World Museum. Diri na himutang ang feed no sa mga gatherings and monitoring.
0: Pwede naku ka ka day. Naku kayo ng media center.
2: Oo, tanawin ni mo diri, Attorney, na diri ang mga media gikan sa state countries, Attorney Rufil. No, gikan sa Brunei, Darussalam, na cubicle for Cambodia, na cubicle for Indonesia, Laos, na Malaysia, Attorney Rufil, o niya na po cubicle para sa mga media sa Myanmar, Singapore, o kaning second to the last room, Thailand, ug ang Timor-Leste, Attorney Rufil. So, ingon ani ang nahimutangan, ang atong nahimutangan, unya adita atong subayon ang master control diri sa International Broadcast Center, Attorney Rufil, na nga itag permission nga mudungaw lang ta, no? Mudungaw lang ta, Attorney Rufil, gamikan kay strictly guarded man sa di mo makita diri ang mga PSG, ang security group, Attorney Rufil, nga nitabang sa pagpatuman sa seguridad, bisan sa gawas hangtod diri sa sulod. So mo ni ang ato ang master control, Attorney Rufil, o tanan nga mga videos makita diri Attorney Rufil sa master control and gi-monitor ang nagkalaiya nga mga venues ug uban pa. So karon kung doon na manggali vehicle para sa international media and sa national media, Attorney Rufil, mapasalamaton ta gamitan kay ang DYHP, o pari aning nadiri ang Agence France Press, na i-Channel News Asia, na po Reuters, ABS-CBN, na Cebu Media, Attorney Rufil, at of course, napasalamatan ta kay nagita, na tayo cubicle, Attorney Rufil, o, na tayo Cebu Media, DYHP, and IFM. Oo, so, yun na ka, well acknowledged pod kita sa ato ang pag cover nining ato ang ASEAN summit ika 48 ya ato ang room pod Attorney Rufil, so mausad ni no ato ang room, of course ni take lang sa atong gidagmay sad nga pamahaw kay alas 5 sa buntag diri na baya ta.
0: Mm-hmm.
2: So while makita nato dito sa master control ang overall monitoring, makita ko nato diri atoy ni Rufil.
0: Mm-hmm.
2: Ang unsa may i-feed ngadto, mao sa i-feed diri.
0: So pwede na nga mongadto ka sa kinini ang dako gyud nga monitoring nga kasama ida, pero pwede po mm-hmm. anak ta sa atong cubicle sa DYH big AFM, pwede na.
2: Sa so, ni kay kun ugaling unsay mga makuha nat nga mga statement and press releases so guman pa nga pag-monitor nato Attorney Rufil, mo transcribe ta mohimo din ta mga reports paingon sad sa ato ang mga sister stations nga mag ngayo no sa ato ang mga video supports and reports gikan diri sa Mactan Museum. Alas 9 kadtong
0: buntag. Wala akong giingon sa ato mga kaigsunan og do na tay mga updates from time to time, do na tay mga updates about sa ASEAN Summit. Monitor lang kanuna is DYHP Aramin Cebu ga FM kay mohatag ta no og updates na atay itong kagalingon nga cubicle diha gitagaan gyud ta kasama ang AIDA, acknowledge ang atong istasyon mo na nga makahatag ta sa mga updates ngadto sa tuma kaigsunan unsa mga importanteng gisgutan diha atol ining 48th ASEAN Summit.
2: Yes, Atty. Rufil, unya alas 9 media sa buntag, mauna ang opening ceremony sa 48th ASEAN Summit and Related Meetings. O alauna karong hapon, pagahimuon ang ilahang retreat, Atty. Rufil, no? So, dili maglangay kay ipaygayon na usab ang gala dinner alas 6 karong gabi. So, prior ana, doon ay mga bilateral meetings with sa nasun sa Laos, Atty. Rufil, o gadugang pa nga mga meetings gikan sa nagkadaiya nga mga head of state tali sa ato ang pangulo sa nasod Bongbong Marcos Attorney. So far makaingon ta nga smooth ang ato ang
0: so kompleto ang mga presidents, ang mga leaders, ang mga prime ministers sa nagkadaiya mga nasod except ang Myanmar.
2: Yes, Attorney. Kompleto except lang sa Myanmar gumikan sa mahinong danon sa kaayong rason nganong dili maka-attend sa 48th ASEAN Summit. Apan sa kinatibukan, day 3, Attorney Rufil gikan sa 6, 7, and 8 nga karon mo ay highlight nga panagtapok yun sa mga head of state, Attorney, alang sa ilang pag-convene karong taon-taon sa Mactan Expo. So, atong balikon, duha ka mga strategic buildings na nadir sa Mactan New Town. Ang Mactan World Museum na mga atong nahimutangan karon alang sa nagsilbing hub or central hub sa mga press releases and mga media ng mga gatherings. Alas 4 di ay karong hapon, Attorney Rufil, moanhi usab si Pangulong Marcos sa 4th floor sa International Media Center alang sa ipahigayon nga press conference. So, gipaabot, kung sa may mga good news kaha, kung sa bakay mga kaayuhan in relation sa dakong kalihukan diri sa Cebu, ang ipaabot nga iyang i-address karong hapon diri sa press conference, Attorney Rufil. So, mag-ato ng paaboton, diri hapon sa ato ang pag-monitor and pag-hatag o mga paghulagway and updates na nukad diri sa International Media Center, o amulan ng tabuk-tabukon kung doon ay mga face-to-face ng mga press conference and briefing sa International Media Center sa kasadmi sa 4th floor. Kuno galing, purely monitoring ta Attorney Rufil ang hita diri sa International Broadcast Center din na sa room kaugalingon diri sa DYHP o IFM diri sa International Broadcast Center Attorney Rufil. So far, maingon na ito nga malinawon and ready ta sa dakong kalihukan sa karong taon-taon diri sa Mactan Expo and hopefully padayon nga hapsay o malinawon o hopefully sad no nga dunay mga maayo nga makabot ng mga kasabutan, agreements o dugang pa ng mga kalambuan alang sa ASEAN nation, lakip na niini ang Pilipinas.
0: Ato yung paminawan o kumusta sa kay makabot nila ng kasabutan labot sa energy security sa mga ASEAN countries? Ingoman ang food security kasamang AIDA, mo ni mga importante kayo o ingoman ang unsang pag-react sa ASEAN countries nini mga problema karon sama sa nitabo sa Middle East?
2: Yes, Attorney. So, sa initial nato nga nakuha, no, pinaagi sa mga opening statements and mga initial na statements ni Presidente BBM, ingon man tali sa Department of Foreign Affairs, sa Department of Trade and Industry, Attorney Rufil, usa sa mga nahisgutan nga mahinong danon, maunga i-open ang katong mga transportation road, Attorney Rufil, nga katong mag-atubang good sa mga ASEAN member nations, Attorney Rufil, aron dali ang paspas, no, ang rota sa pagtabok sa mga importation or exportation sa mga pangkaon, Attorney Rufil, lakip na niini ang pagbukas sa mga merkado sa mga ASEAN member nations nga duna say production sa lana, attorney. Mm. So aron dili ta ingon nga mag-rely lang sa uban nga kanasuran, mga first world country nga o baka ha, sa mga nasud sub sa Middle East nga dunay abundant supply, i-open food no sa ang uban pa nga adunay mga tinugdan sa lana, attorney Rufil. Mm. And lakip usab sa mga highlights sa mga naisgutan kagahapon sa Economic Forum mao nga ang mga micro, small, medium enterprises, attorney Rufil, hatagan og higayon nga maka-appeal sa negosyo, maka-appeal sa global trading bisan sa ilang pagka-small micro enterprise, attorney Rufil, og kanay open na pinaagi sa ASEAN member nations, attorney Rufil, regional relationship nga naghatag og ingomitaw flow mo transact, mo bawi pa ingon ta paligid-ligid lang, attorney Rufil, within the regional aspect sa isip member ang Pilipinas sa ASEAN, attorney.
0: Mm-hmm.
2: So far, mao na yung sitwasyon dito sa International Media Center na may nagsilbing a central hub karong taon-taon, pinagisan sa ato ang monitoring, manukad gikan sa Mactan Expo, din ipahigayo na ang gathering sa mga tanan ng mga head of state na naakaroon dito sa Cebu, in particular sa Mactan Newtown, para sa formal na pagsugod o paghimamat na sa 48th ASEAN Summit na mag-convene diri sa Mactan Expo. So, nanukad diri sa International Media Center, Attorney Rufil, kaoban ako ang ato ang station manager sa IFM, Idol Boyki, o Radyuman Remart Pugoy, muhatagni o dugang pa ng mga sitwasyon o mga updates sa makalihukan na ipadangat pinagi diri sa ato ang pag-cover. Kini si Radio Man ay katampos alang sa 48 ASEAN Summit coverage. Maayong buntag.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Rush Boy!
0: Okay, salamat kasamang Aida Tampo sa imong report ato mga pasiunang report ning kabuntagon mga kaigalaan kay karong adlaw daghan ang mga meetings nga mahitabo no sa mga leaders sa ASEAN mga suking tigpaminaw unya mao lagi na no ang ato mga pahinaot og dunay cooperation kining mao mga nasod basin pa og ma-address kining mga problema mga kaigalaan nato sa energy security, ang food security og inguman mga higala ang aspeto sab sa security sa mga nationals niining maong mga countries. So ato nang sundan mga kagalaan og kumusta ka panginaot nga dunay makabot nga mga masabutan nga makahatag og benepisyo no sa mga lumulupyo sa Pilipinas, lumulupyo sa ubang mga lugar within the ASEAN mga suking tigpaminaw. Alas 8:37 na sa Pikas Bahin. Ato nga balikan una mahigala nito mga issues karong buntaga si Idol Tweety ato sa kuwaon ang dugang report ron sa kasama nga Ken karong tontaod mga kagalaan unya atong balik-balikan mahigala ning ato mga issues kini nga portion ato gato mahigala sa AXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you usa sa mga active nga sagol niini ang Rosehip nga dunay pain relieving properties og anti-aging properties mutabang sa manolibuhan ang sakit atod sa arthritis may pagtuon sab nga pakita nga makatabang kini sa fat loss ingon man maka improve sa nini ka mga higala sa imong heart health. Gawa sa Rosehip, doon na sa kining native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
0: Atong balikan, may gala si Franco Mabanta. Kini mga kagalaang maoy founder aning PGMN. Kini ni ang Peanut Gallery Media Network. Ato nga balik-balikan mga suki di Pabinaw. Kini maong panghitabo di na entrap ni siya mahigala sa mga sakop sa NBI. So kini kasuha lahi ni nga kaso ang entrapment atong gisgutan pero ug mapagawas nila. Kanang video mahigala labot ni Martin Romaldes. Atong evaluate kung dunay mga bisis, ato sad mahigala ang hisgutan. So si Parit nga kaso na, kanang kang Martin, si Parit na nga kaso. Unya si Martin, nga dunay si Parit nga kaso, iyang gipadakop. kini mga higala si Mabanta, si Parit po ng kasuha kay entrapment mo na. Muna nga atong pagtratar ng kasuha, lahi ning pagdakop sa NBI, o mapagawas ng video nila ni Mabanta, lahi po na. Muna ang niay statement may higala sa Mabanta, ato ning basahon lang statement sa pagkakaroon, ano? Aron nga maibawaan na ito may galaon sa pod sa ilang side. Kay ilang side may galaon, miingon man sila nga sit up pala ning tanan. Pero ang NBI mi-insist nga dili ini sit up o dunay mga ebidensya ang NBI nining mao mga higalang pag-entrap. So akong balikan nga ang gihimo sa PGMN pinaagi sa ilang founder o mga kaubanan, nagpreparar sila mga higala o production nga 90 minutes matod pa mga kagalaan. Og naa diha ang ilang expose batok mahigala ni Martin Romualdez nga mao mahigalay pinaka mastermind sa flood control project.
1: Straight to the point.
0: Kung naa tanan diha, labi na karon nga nadakop na siya day, amay mayog iya lang ipagawas na. Puslan man. Ha? Puslan man. Kay ang mga kamera karon nakatutok ron ni PGMN founder Franco Mabanta o giyang mga kaubanan. Ba't kung magawas ni maong video, mahimo kung magawas ni maong video batok ni Romualdez, mahimo nga mapuhalan kining entrapment operation. Pwede mapuhalan, pwede maduha, mabahin ang atong atensyon day. Di aramay galang entrapment, buhisgot as entrapment, buhisgot sa tanga. Di adagyo anomalia si Martin o, kumplito man na inislag mga dokumento. Mauday ni nga hadlok sa si Martin, may gala, mabayad sa siya. Kay kini mga kagala ang pagpangilkil nila, matod pa sa allegation. Although malikon ako, as of this time, they are still presumed innocent until proven guilty. Kinisla si Mabanta Mahigala because they are invoking nga nag-sit up la sila. Pero ang NBI miingon entrapment yun eh, og dunay ebidensya. Sa pagkakaroon mahigala atong gituuhan, asa ang ebidensya? Kay sila si Mabanta, wa pa man magka-present og ilang kaugalingong ebidensya mahigala. Ang ila is general denial lang, niining maong panghitabo. So ang hitabo mga kaigsunan, dili ni sila sakop sa mainstream media. Ang ilang gihimo, doon sa network mga kaigsunan, internet-based ni. So doon mga anchors, matikap sa sila mga issues, mga sukit di paminaw, labot sa politika o guban pa. Unya, nahitabo mga higala nga doon ay problema sa nasod, kinilegitimate ng ilang isyo. Muna nga, upanalitan, mugawas ni mga higala nga maong video nga 90 minutes. Atong itatar ni nga, lahit ni nga video. Legitimate masanday nga video mga kagalaan. O tinuod na doon ang ebidensya batok ni Romualdez, ato sa natukion mga kagalaan. Ha? Mas may mapagawas nila na niya atong hagiton si Senator Ping Lacson o iya ba na i-trigger niyang investigation labot na naday. Ha? Kaya naaman kuno, kumplito man sila mga higala. Puslan man nga gidakop na mo karon, asa may maayog inyong ipagawas na.
1: Straight to the point.
0: Buhan, mabahin ang attention sa publiko. Maduha na ang atong atensyon ani, diapay entrapment, diapay kang Romualdez yun, nga mo'y main nga hinungdan. Ha? So kining ilang style, kung atong tuuhan ng NBI, naghimo na sa production na ang mga anomalia, pero ilang mga higalang gihulga si Romualdez, nga kining maong production na mo, ready na ni para i-post, ready na ni for airing, but mahimo ning mapugnan, kumuhatag kag 350 million.
1: Straight to the point.
0: Nakuha sa kwartaha dahil, no? Kuya, wasan ang kwano eh. Makalingot-lingot mo sa tanistor, kana kung tinuod ha? Kaya naa magkikwartang involved. Ang sama ni paglusot nila karon nga, naa magkikwartang nga nakuha. O diya, naa mangyod si Mabanta, nasakpan mangyod mga kagalaan nga, nidawat sila sa kwarta, sa malimalitang kwarta. O diya, kinima ang transaksyon, gabi iman ang hitabo indekin.
1: Straight to the point.
0: Unsa man transaksyon na mo kantidad 75 million imong himuon sa gabi iday. Bisag mapalit kag kondom, palit kag yuta, palit kag kuan, may mo na may office hour na at ugma puhon na lang nito tiwason. Kanang adlaw, kanang office hour. Ba't kining gabi mga higala, kanadaan nga gihimo ang transaksyon na gabi, medyo makaduda yun. Kini ato ha, way pabor-pabor ng analysis ni mga kaigalaan. Irregular ka ng transaksyon na himuon ang gabi in dako. Unya, ang paghatag sa mga higala, cash yun kwarta. Dili yun hindi kanya yung manager's check ba? Manager's check ba ka, anak? Kaya aron nga, dili na kamadira, kadakuan ang kwarta ang 75 million. Tulo ka malitang kwarta, Jesus, ginuo ko kang ngilingig, anak. Tulison pala mo hinuunan ang kalakiha, inig magdadaka ng kwartahan, istor. So highly irregular kini nga transaksyon. Atong tiwaso gisgo, tahuman lamang sa pipila ka mga pahinomdon. Alas 8.44 na.
3: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
4: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
5: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
6: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
4: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
5: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
6: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
4: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
7: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
0: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mga kasama, isip usa ka nanay, sa'yo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sa gansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainam na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Chlorpheniramine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
5: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
6: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
7: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
5: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na migalas 8:50 na sa atong uban karoning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Okay, atong balikan mahigala kining a portion atong gato mahigala sa seed liniment oil. Makapanyawan na pait ning kahintang sa panahon karon apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kapayan sa tong giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, mga kitul-kitul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, mga pinakan sa gagawing mananap o mga insikto, bisan lamok, dili makaduol o dili makapaak. Busa ang sakit iringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa seed liniment oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
10: Straight to the point.
11: Okay, atong balikan mga kagalaan, kining maong sitwasyon. So kining ilang pamaagi, kung ang NBI mga higala nga narrative mga itong paminaon, naghimo sila og production, naghimo sila og investigation sila si Franco Mabanta o mga kaubanan sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, o niya ilang gigamit sa pangwarta.
10: Straight to the point.
11: Mauni ang allegation mahigala ni Martin Romualdez o mauni ang narrative sa NBI. Although, ang narrative mahigala, himakak ni Franco Mabanta. And they are still presumed innocent until now because wala pa man mahigalay conviction gikan sa korte. Pero ang mga ebidensya nga gipresenta sa NBI medyo semi-ipit. Kini mao mga ebidensya. So gidakop sila without a warrant of arrest because naaman sa entrapment operation. Maigo siya og wala warrantless arrest. Entrapment man. Wa sila kabantay nga kini si Martin. So kining ilang dayken kung atong tuuhan ng NBI, maro-maro ning ilang gihimo. Naghimo sa production, ila mahigalang humana ang production na ana. Ila mahigalang i-communicate si Martin nga di ay among i-on-air na para posting yan eh. Expose ni. Pero kung bayad kag 350 million, dili na mo idayon ning maong expose. Mao ni ang gihimo. So si Martin willing nga mubayad. Instead mga higala og 350 million, niingon siya nga muhangyo sa 300 million. Gipahangyo in 4 tranches. So kaupat nga hugna ang paghatag. Una mahigala ni adto milabay nga Martes, 75 million. Daku ang mga kortaha dahil. Kanan daan, questionable daan ba nga, kaniway pabor-pabor ha, klaro-klaro lang analysis ba. Kanan transaksyon himo o gabi, ibisag legal pa na nga transaksyon dahil. Muna na kong question, unsa nitong transaksyon na kung dili na mga kagalaan, entrapment, kung set up na nga operation. Kung gisit up sila in daikin, nganong gabi eh, masan, nganong, sa mga transaksyon nga gabi eh. Ug mopalit ka giyuta ni store, palit ka gabi eh, anang inanang kantidad ko. Tamingan dyan ka, ug manang ka na, ato lang itunong na banking hours. Ha? Ug mopalit sa kayo na nakadako nga kantidad, mag-manager check na sa ka in daikin. Buhan ang transfer ba, o dunay cash gamay, then ang manager check na dahil na uban. Kadakuan ang kortaha mga kayo, malita ko'y gisudlan. Tulo ka malita. Ang gisudlan sa 75 million kay kaupat man nila i-deliver. So, na-entrap sila. Pero nga naman lagi lang si Martin Romaldis po, nisugot man sa dana. Sa tupanaat sa gikahadlokan si Martin, giday.
10: Straight to the point.
11: Kay gipa, sindan ko si Martin, matulpaso na kuhang report, sindan na siya mahigala og teaser, doon ay patikim gamay ba? O, di ako. Sumurag na kuyawan si Martin, ayay. Delikado man yung kalaki ha. Labi na ang ombudsman mga kagalaan kay under investigation si Martin Romaldis. O bugawas imong video. So aron nga di mo gawas imong video, willing si Martin muhatag o kwarta. Maro-maro na po si Martin kay pag ingon na sa gi, willing kumuhatag kwarta, gisakay-sakayan na sa day niya indikin, nag-abot yun ang mga maro. Kung kana atong tanawon ba nga atong paminawon ang narrative sa NBI ba? Kay sako na lang ingon, highly questionable man ang gabi ikang mag-transak anang kadaku ang kwarta. Wa pa kay ko kadungog dai na malit og kundo na malit og sakyanan palit kay sakyanan di mapud pwedeng palit kay sakyanan ang gabi eh. Inanan ang kagabion nga laom ng kagabion. So do na gi kakulian. Unya plus kini pang mga ebidensya sa NBI. Kini si Martin pod maro-maro sa diay. Di sa di mo madali kapindaon si Martin dai kay maro-maro sa kunang daan. Kana galang gani iyang kato yung statement lang gani mahigala labot sa corruption. Ingo mga siya nga po, ha? Man ko na stakluban, wa ko na mga projika. Ha? So anticipated na niya daan eh. Bahala na ito mga congressman dito kuban niya, mga buliaso mo ba sa ako, di? Ayun tanong katakatawa mahigala. Advance kayo mahigala si Martin. So pag tawag pa, gitagaan ng teaser matod pa sa allegation, Kuya Juan's Martin, hangyo siya, pero ni contact sa NBI nga, iyang ipa-entrap kining mga kining founder sa PGMN o mga kaubanan kay gipangayoan sa kwarta. Asos. Operation ng NBI mga sukit ni Paminaw ang gika-istorya dahil nila mahigala ni Franco Mabanta di na di ay mahigala tao ni Martin Romaldis na nagtuo sa tao ng Martin Romaldis. Taga-NBI na may minister. So may pag ito mga tubang ninyo niya. Kay permirong meeting nila anang adlong Martis mga sukit ni Paminaw. Dito man sila mag-meeting mga higala sa Makati Hotel. Pag adto na sa Makati Hotel, ang ilang ika-meeting yun, si Mabanta yun ay. Si Mabanta yun. Dili yun yung mahigala ba nga, founder sa kuwanana. So sila yung nag-meeting. Pero ingon si Mabanta nga, adto ihatag sa Pasig Country Club. Tuat sa Jimmy na paabot dito. So kamausagin mo kanday, wala yung dawata niya napit sa kada nga hotel, wa, ipaadto pa dito, unya, naay tao siya dito, nga mo ay mudawat sa kwarta. Pero sila na si Mabanta, tuwa po na dito sa Pasig Country Club, na asla'y usaka room dito. Nga dito sila mahigala sa pagdawat sa kwarta, dito sa gawas, nga tulo kamalita, gida dito makaigalaan sa function room, nga tuwa nagpaabot ang si Mabanta, o ngayon tulo ka mga, duha ka mga kabanan, tulo sila, kaya nisugat sa kwarta, mahigala duha man. Dakop na yun pagkahuman. Mauni ang nahitabo sa entrapment operation. So, katawas Martin Romaldis sa nangkalikiray, dadakpan lagi mo. Ako inyong pangortahon, ha? So, kuos Martin siguro na yun. Kikini magot o inani nga klase sa Kuan Indekin. Tinuod din pangwartaan, eh. Di nila lim sa dahakay. Panalitan ka na 90 minutes nga Kuan. Sa oman, dilit na mo ni ipagawas, taga-imig kwarta. Panalitan kung naka kay Carlo magod internet magod indikin kapipis ka magod unsa man na imong ihatag ang USB darang USB o nanaha ang among expose pero ang problema na naka kapipis na sila dito sa lang computer nya duna ni daghan nga kuno na og panalitan mo gawas gihapon unsa may mahitabo ana bisan nakahatag na ka So dili lalim ning kuana. Apuslan man mahigalad padakop Martin.
10: Straight to the point.
11: Nakaron amo ni mahigala oh ang pag ato i-review gamay ha. Asa man to ang pagdakop names. Ito primero katong tibok video kana kana. Ato balikan gamay sige daw. Audio. Audio dong. Okay, gamay lang ha. Ato sa i-adjust mga higala. Okay. Sa audio dong. Pagsabot pa nila dito sa Makati, right? Wasa magdahom ngayon, ikasabotan eh. Naka-NBI na di ay. Nagtuo sa bagma ni Martin. Okay, muna na yung mahigalang operasyon na. Audio dong. Nano yung audio? Sige ko no. Muna ni Anduha nga nagpaabot. Kaya Jimmy man o Guwakuan. Mayagi papaabot mga sukit ni Paminaw. Dito sa gawas ng bahin. Kay ang iya mga kaubanan mahigala lima man sa tanan dakpan. So ang founder plus upat ng mga nadakpan. Asa man yung audio ano dong? Makakuha na yung audio? Walay audio ra? Sige. Okay, so muna na yung mga kagalaan, na-videohan ni sa NBI. So naa si Jimmy o kining usang kauban niya, nga mo inisugat dito mga sukit ni Paminaw. Paghuman o kuan, sugat nila mga kagalaan. Si Cyrano o si Gallardo mo ini dawat. O niya, pagdawat pa, gida kining maong malita-malita, ngadto na mahigala sa ilang kuan. Dito na sa ila mga higala. Okay. Money. Money ang pagtawag cellphone dong, no?
12: Yakas mo nga ng
11: counter. Tara mo, mali-malita.
12: Magbela ka mo. Magbela ka.
11: Gidagi mga malimalitang kurta. Pagdana, sundan na nila.
13: Face the wall. Hands on the wall.
11: Meron ako. Tara nyo
13: na ka, sir. So, this is an accounting operation. As you can see, hindi namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be masapos to be consummated. Okay?
11: Ang iyang
13: ikaw. Positive yung marita.
11: Kani o, ang nakaping na taga NBI. Mo ni yung istorya, mo rin na dakup niya. Dakpan, si Franco mapantang.
14: Sino yung isang nagkamanggap ito si Jimmy?
13: Dalo.
11: Okay, muna yung tapong ka mahigala. Napusas good sila. Sus, wawa aning kalakiha oy. Although may ilang ingon hanga, sit up ko nun eh, pero bida. Muna yung mga kwarta, mga sukit ni Paminaw. Naa mahigala yung Mark Money. Katong tinuod nga kwarta, ang uban na budol money na ipanggamit, daikin. Kataghana ko na mahigalang 75 million. Pero ano yung sugot pa mo lagi si Martin, anak? So na nagkikahadlukan si Martin, sige. Okay. So muna nang hitabu ang mga sugit ni Paminaw. Pero kining tawag nila sa NBI, asaman tong cellphone names. Kanang padung pa sila ito sa Pasig Country Club. Muna nang hitabu. Itawagan o balik si Franco. Okay, asa mong audio ito? Kaniyo.
15: Hello. Hello sir, ako. Hello sir. Ah, malapit na kami sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga what?
11: Okay, gamay lang.
15: Paano bang ano naman 'yon sir? Tao mo naman 'yon. Paano namin siya ano? Paano ko ba papakilala?
16: He's there lang, naka-face mask. Siya lang yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. She can just drop off the bag there. It's very, very easy. Pa-mask mo sa driveway.
15: Paano sir, sa...
16: Tigay mo lang. They're my trusted people.
15: Sa kotse, sir? Or paano ba?
16: Ha?
15: Idadarap sa sakya nila? Paano sir, ang ano sir?
16: So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. You wait pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags.
15: Bali, very
16: simple.
15: Ilan sila, sir?
16: Dalawa, pero kaya nila yung tatlo.
15: Dalawa, okay po. Kasi ano to, sir? Tatlong maleta. Kaya nila yung
16: bati. Okay, it's okay. Kaya nila yun. Don't worry about it.
15: Tapos anong suit, sir, na damit?
16: Alam naman lang na tatlo yan.
15: Okay. Anong suit na damit, sir?
16: Naka-jacket parehas.
15: Jacket, oh. Sige, sir.
16: Basta yun ako face mask.
15: Okay, sir. Sige, sir.
16: So,
15: tatawag ako, sir, kay Jimmy, no, pagdating. Tama, sir?
16: Ano yun? Sorry.
15: Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin.
16: Si Jimmy, yes, correct.
15: Okay,
16: that's right.
15: Okay, okay, sir. Sige, sir. Thank you, sir.
16: Okay, see you. Okay, bye-bye.
15: Okay, sir.
11: Okay, see you. Jesus, Ginoo ko. Entrapment man di ay. So, kinila maro nilang gihimo kung atong tuuhan ang allegation sa NBI, ha? Money allegations sa NBI. So, sakto ba kung atong tuuhan ang NBI, maro-maro naghimog, ipangwarta na si Martin. Si Martin sa... Outsmarted sila, Martin, day. Tanaw, Martin, maro-maro mo, ha? Labaw pa siya kung maro-maro. Ipa-entrap sa Martin. Ato nang tiwaso gisgot, ha? Kay, unsa may mga... Ang side mahigala nila, nag-issue sa statement. Atong tagad, pagtagad, mahigala nila ng statement nga ilang gi-issue sa PGMN. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas 9:04 na.
17: Is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
18: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
19: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
11: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. Maay na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Long have we waited.
21: Panduway First Five.
20: Zach Tabudlo.
21: OG.
20: December Avenue.
21: Parokya ni Edgar.
20: And Kamikaze.
21: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
20: Panduway First Five.
21: Brought to you by Panduway,
20: the world's number one rum.
21: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
20: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
21: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
20: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
22: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga,
22: sige ka, Gout. Imnanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
22: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
23: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
24: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
25: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
30: This newscast is brought to you by BioFlu. 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
31: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
32: Ahoy! Kidney care time!
33: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
34: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
35: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na sa 9:10 na mahigala sa Banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Kini nga portion of Regato mahigala sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas imong sugar? Basin may diabetes ka? O niya wala ka mahibaw? Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang nagpagahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sa nakarason, nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaisusamad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa, ayaw naghulata pa nga magkagrabe imong kondisyon. Mag-DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dunay chalanting gikan sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po yung BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
10: Straight to the point.
11: Okay, mga kaigalaan, atong balikan. So, nadakpa na sila sa NBI. Karon pagkadakop sa NBI ni pagawas og statement ang PGMN, kining Peanut Gallery Media Network, may pagawas og statement mahigala og mauni ang ilang statement at basahon na kasama ang names. No? Okay, ni mauni mahigala ang statement sa PGMN. Atong basahon hinahinay lang kay parang atong hubaron sa Binisaya para nga ma klaro ginato ni atong kuano. Kasabot naman mo mga kuano pero ako lang hubaron para ma kuano to. Paningkamutan ta lang. Sumatod pa sa Peanut Gallery Media Network, PGMN. We are innocent. This was a setup. So kami mga inosente, o kiniusa lang ka setup. Matod pa. Unya, sa first paragraph gingon, over the last five months, PGMN completed immense, comprehensive, painful research on the breathtaking national corruption of Martin Romualdez while he was Speaker of the House. Sabi ni Saya pa sa niaging lima kabuwan, ang PGMN, kami sa PGMN naghimo og kumplito, laom, komprehensibo, og dugoon nga mga pagpanuki-duki sa makapanghinganha nga nasudnong korupsyon ni Martin Romualdez samtang kinipa mao ang Speaker sa House of Representatives. Samtang siya pa kuno ang Speaker sa Ubos Balay Balauranan. What we have is devastating. Kuyaw, ano dayo eh? Kung ano eh, kanilang ilang admission niya nga naagil sila ilang gihimo. Unsay naana mo, makaguba. Matod pa. So kinidieng maong video may makaguba ni Martin eh. Ha? Unya, matod pa ni Maygala, the episode was filmed several weeks ago. So kinikuno maong hugna, gi-record na kini, gi-film na kini Mahigala, gihimo na kini pipila ka semana ang nakalabay. It has been fully edited. It is 90 minutes long, packed with hard evidence and ready for release.
10: Straight to the point.
11: Mura din nagsalida mga kagala ang mauhon nga, kwanday nga, 1 hour and 30 minutes, nana, 90 minutes ang kasagaran. Mura din mahigala kwan. Mga salida ba nga normal nga mga salida bitaw kasagaran na indahikin ka mga Hollywood movies? 1 hour and 30 minutes. Ang uban po mo, 2 hours. Amot ka ang kwanday itong The Devil Wears Prada. Mura, sikat-sikat man ang maong salida ron mga kagalaan. The Devil Wears Prada. Inday maris kita na kanaday. Naghaman yung sulti-sulti pero depende siguro na. Ha? Nya pagkahuman, kini ni ang matod pa ini Mahigala, murag labaw patos 90 minutes. Kini iya 90 minutes ni. Sa to paparihanig movie Mahigala nga gi-edit na kini 90 minutes ang gitas-on gi-edit na og puno sa mga hard evidence and ready for release. Andam na kuno kini Mahigala nga ipagawas. That is why this is happening. Matod pa. Mao ni hinungdan nga mauni ang mga nanghitabo karon. There was no extortion. Matod pa na. Why pagpangilkil? There were zero threats from us. Walay bisan usa nga pagpanghulga gikan kanamo. That's all bullshit. Matod pa. Kanang tanan pulos mga bullshit. The evidence provided showed one side of the story. We committed no crime and we can prove it. Sa Bisaya pa mga kagalaan, ang ebidensya makaprobar ni ana nga kini usa ka one-sided. One-sided nga istorya. Nagpakita usa lang kahabig nga maong istorya. One-sided. We committed no crime and we can prove it. Wala kami nahimo nga krimen o makaprobar kami ni ana. Ingon siya, Romualdez did this to silence us. Why? Sabi saya pa si Ginis Romualdez, iya ning gihimo aron pagpahilom namo. Ngano? Mauni sa butpasabot mga kagilaan. Tiwasan ako basa gingon rin. Because the timing of the release of our expose would leave him in a desperate situation, particularly with his vast current troubles, with the ombudsman hanging over his head, as President Marcos signals that he's clearly listening to what the whole country wants, and is at last willing to hold accountable the man widely believed to have sabotaged the first 3 years of his administration.
10: Straight to the point.
11: So kung imong tanaw ni ato analisalo ning maong side nila, kinilang statement, ang konsiladay nga naasa na 90 minutes nga programa, nga ilang gihimo, o niya kini-devastating, makaguba ni Martin eh. O niya mo na hinungdan nga gihimo ni Martin eh, nga gisit up sila, dakop sila, ha? Ah? Mo na ang gihimo ni Martin, tungod kay ang timing, ha? Ah? Tungod kay ang timing sa maong pagpagawa sa expose, mubutang kaniya sa desperadong sitwasyon. Matupas Bisaya, ani ha? Ilabi na sa dakong problema nga giatubang niini sa ombudsman, tungod kay karon naghatag na og signal si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga maminaw kini sa gusto sa tibuok nasod og karon andam nang mupa panubag sa tao nga gituhoang maoy ni sabotahe sa unang tulo ka tuig sa iyang administrasyon.
10: Straight to the point.
11: Niining puntuha mga kigilan, iyang giabsulto walay labot si BBM. So sa tupa, iyang gispeyo sa BBM ani ha nga statement ang kiyang gitira ra gyud si Martin ra gyud. Si Martin na, mo na nga kining pag-react mahiga lang Claire Castro lahi ning iyang reaksyon. Kay luwas man sa BBM aning statement sa PGMN. Iya man giluwas sa BBM ani. Kining statement. Nyaton tiwasog basa giingon diri. Days before our arrest, mga adlaw sa wapa kami madakop. We had been privately warned multiple times by powerful close friends who were aware of the situation that there is legitimate concern for our physical safety in that any or all of us could be hurt or killed by hitman. Pipila ka adlaw sa wapa mi gidakop, gipahimanuan naming musulod sa pipila ka, gipahimanuan mi, sulod sa pipila ka mga higayon sa mga gamhanang higala nga nasayod sa sitwasyon og dunay tinud-anay nga kahingawa sa among pisikal nga seguridad tungod kay posible kami nga mapasakitan o ka mapatay gyud sa mga tirador. Mao ni ang iyang gisulti ha. Atong tiwasog basa. In light of this, even before the arrest, I gave

0: ang ato ma expose si Romaldez, kung tinuod man ang kang Romaldez. Pero lahi ng kang Romaldez, lahi po ng entrapment. Ah, ato, ganyan i-balansin ni pag hisgot ni Nestor. Ah? Unya, matod pa niya, giingon pa nila yung mahigala, kung tiwasog basa. We at PGMN have always taken profound and sincere pride in going after the bad guys. Kami sa PGMN kanunay nga laom ug sinsiro sa among pagpanggukod sa tanang dili maayo og mga binuhatan. Kuyaw sa nilang kuna, wala katong mga bad guys dai. Kay mo si Romaldez gukuro ni kay bad guy ni Mahila. Tanay niya bad guy ni Romaldez kay gaps out smartan mo maruko pa si Romaldez ba. Inyo dai kong pangorta ang pangilkilan kunya. Sige muhatag ko pero padako. Yesterday we made difficult choice to go after the worst of them all. So morning katong pagkagahapon ato kunong pa referred to Tuesday, gihimo namo ang pinakalisod nga choice. Pinakalisod mahigala nga desisyon. Paggukod sa labing dautan nilang tanan. Matod pa. And now we are where we are. Og karon ni anami kung asa nami ha og karon ni anami og ani a kami karon kung mao kini ang among kwan no. If this is the price to pay to do what's right, kuya Wader, kung mao man gani ang bayad sa among paghimo og unsay maayo, ha kwan sa lang statement ha ba tumalikan nito taon sa ato sa pedangat na pipila ka pahinumdum alas 9:22 na.
1: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
2: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
0: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naanamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
6: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
7: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
8: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
6: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
7: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
8: Kung pirmi kan sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
9: Available na sa Mercury o mga suking butika.
10: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
11: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
10: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
11: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school, kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
12: Oh, sige pa! Di na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
10: Oh! Ani mo, please?

0: Zed, Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasi natin o kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nito ayaw akong kilid na nakahilig yung kog. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta na kapin. Sabay na bis ka.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka direkta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong attack na may gala alas 9:27 na sa banuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: Kini nga portion tungkol ato mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan karon ang adunay mga gipamati, dunay mga balatian sama ining insomnia, constipation, high blood o gingman diabetes. Kung ikaw na ani ini dunay herbal food supplement nga para nimo kini ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula, din A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti o D para sa duhat. Kini mao mahigalay mga ingredients nga diin mo gihimo nining Sugatrol. Ang ilang mga dahon mao gyud ang gigamit mga kaigalaan nga isip herbal medicine mao kana nga epektibo o makatabang sa mga naglisod pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ingon man mahigala ang pagpugong sa pagsaka sa blood sugar level nga mo'y mamahimong hinungdan ining diabetes. Mao nga sama kanato matag adlaw nag Sugatrol.
9: Straight to the point.
8: Alas 9:28 na sa tuman-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
8: So actually, kining maong kaso, dili ni nana kadako gyud kundi pa si Martin Romualdez may na-involve. Si Martin Romualdez may na-involve. So nagsangka ni al-kontra ini, kini mga higala si Franco mabanta og si Martin Romualdez at ipakita ni duha ka naong nila dong names. May itapad na ilang duha ka naong eh. Kani? Kini gyud lang duha mo oiga bangga ni ini. Si Mabanta, iyang gihulga si Martin Romualdez, nga ni ako'y 90 minutes video, expose ni sa imong anomalias blood control. Unya, kini devastating, matod pa sa iyang statement. That is why, matod pa nahitabo ni, because what we have is devastating. Unsay naana mo, makadaot gayon. So delikado madaot si Romualdez kung mapagawas kining maong video. Mauna nga, pwede din yung mapagawas, muhatag ang kwarta.
9: Straight to the point.
8: Si Romualdez may gala, willing muhatag ang kwarta, pero gipadakop man yung Romualdez, marumaro man sa ni Romualdez dahil gi-entrap man, so na-entrap yun. So, tuwa na sa kustudiya sa NBI. Kana siya mga higala, anha raon ta na kutob. Sus, pag-abot mahigala sa ASEAN Summit, si Ate Claire Castro mga kagalaan pag-conduct o press conference, inay ang isgutan kini mga ASEAN Summit nga mga activities, na appeal po question dito sa usas mga sakop sa media, kay bag umaligin na dakpan mga kagalaan ni si Franco Mabanta, na appeal o question ang mahitungod ni Franco Mabanta. Kay kini si Franco Mabanta, mamungod ni mga kagalaan ang social media manager ni BBM na itong 2022 eleksyon.
9: Straight to the point!
8: Doon naman eh, usama ni sa mga sinaligan ni BBM, panahon mahigala sa Uniteam, si Sara o si BBM ni Dagan atong 2022. Kini si Mabanta mao'y sinaligan sa iyang social media mahigala na platform ni Bongbong Marcos. Pero in fairness mga kagalaan, dili lang ni kang BBM nga kuhaon masan siya. Mura na siya o kanang expert ba aning social media nga ang uban magpatabang po niyang ubang politiko. Muna akong ipakita kagahapon, di lang ang tunanagan pagka 2022 election si BBM. Hasta si Isko Moreno, si Manny Pacquiao, appeal good sila po niya, nangutana o ni hire po ni Kwan. malagmit ni ma professional dealing lang ng iya indekin. Kana bang mga expert pa nga magpatabang sa ka mga kagilaan bisag tuan na kaspika sige lang tabangi lang sa ano pagpadagan imong social media consultancy lang. Pero more on kang BBM gyud sa nga habig. Uban si Sara og si BBM at that time. Kay tanaw sa mga pictures dong. Naay pictures ra si Mabanta og si Isko Moreno. Now, si Isko Moreno ni dagan sa panahon na. Magpatabang ka kay tanaw nimo may antigo man siya. Nato diha. Okay na kang kini Mabanta og si Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao ni dagan mapapaka presidente. Unsaon man nimo pagkuan? Unsaon man nimo pag daog pinaagi sa social media kay kung kandidato kagod ang tanan nga mga media imong sudlan traditional media astang social media unsaon man ni unsaon man pagpa-virals ani asas grace po so mo ni iyang mga suod kay pwede man nga tao siyang BBM pwede man nga tuas siya mahigala sa kampo ni BBM kay iya man ang in fact ligawas man as kunday nga gitudlo sa gyud ni BBM nga mao iyang social media in charge kini si Mabanta. But at that time, kuyog na sila si BBM o si Sara. Pero siya, kuhaon sa nila ni Isko Moreno, kuhaon sa nila ni Pacquiao, medyo mantigo ni mataan na. Karon, daghan ko yung kuha niya, karon bulyaso na ihay nagtutod. Og ang pangutana sa media dito mahigala sa Lapu-Lapu atol sa ASEAN Summit, kini iyang pangutana, gitubag lang ng Clear Castro, mahigala lang, klaro-klaro lang ang pagtubag unta. Ngawa na lang ta sa mandahig mahigala sa Duterte, kaya imong tirahan mga kagalaan ng kampo ni Duterte sa pagkakaroon, daghan dayon ang mga react mga kagalaan nga mga tao ba? Ang mga tao mo imo react, ang mga tao mo imo research. Kay ang giingon mago ni Clear Castro, guba man mahigala, guba. Iyang giingnan si Martin, makaguba ni Martin ng 90 minutes nga iyang giandam, nga expose. Ayaw sa adong names, unya totoo ng names. Makaguba ni Martin, pero naunsang hitabu ah. Siya may unang naguba. So pag press conference si Ate Claire, dito na mahigala na daot. Kay iya man mga kagalaan nga giduhig. Yeah, sige, adong, ato ipakita itong video kanay dong. Sige dong. Katong video ni Auntie Claire. Kine. Dinhi naman ko ni na-trigger na hinoon. Ang katong pangutana sa reporter ko, no? Unya dayo.
10: Baka may reaction po ang palasyo doon sa pagkaka-aresto kay Franco Mabanta, PGMN founder, kaugnay dito po sa extortion case sa dating speaker.
11: Nais naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon managot ang dapat na managot. Kung meron po silang dapat na panagutan, kung meron po silang ginawang krimen, dapat lamang po nilang itong panagutan. Pero definitely, kailangan po ng due process sa lahat ng bagay.
10: Follow up po, kilala po ba siya ng, kilala po ba siya ng Pangulo dahil sinasabing may papel daw itong si Mabanta dun sa online political campaigns noon ni, na sumusuporta kay Pangulo Mabanta.
8: Okay, pause agali. Kana siya nga pangutana ha? Kana nga pangutana, gitubag lang at Clear Castro dahil nga, kaila ba? Kay mama ni ang dunay role. Dunay papel. Ha? Dunay may papel siya sa campaign ni BBM. So ang pangutana nga kaila ba sa BBM ani niya? Ugya nang gitubag kay kaila sa anak kay gihire man na. O may problema dai umingon nga kaila na ni BBM gihire na niya. Expert na. Eh dili man nas BBM may naghire asas Isko Moreno gihire man sa anak kay kamao ba? Pwede man. Na may mga freelancer mga sugid di paminaw nga magtabok-tabok lang. Kana mga media consultant bitaw kana mga nag-consultancy ini mga internet naman ko'y kaila ganyan na day nga Aris Picas Network at Topos Picas Network kay tungod kamao siya ba? Consultahon speakers dataghan sa madawat kwarta o gitubag lang ng Anticler Castro nga kaila ba ng BBM o kaila gihire ganyan na kay suito man sa media god pero di lang kami nag-hire ang uban po nga mga kandidato nag-hire po na wala na. Pero ang kang Anticler man god insa dili na dili kaila sa Pangulo unya nag-andam siya mahigala pictures sa mga Duterte nga kini ang mga Duterte may kaila niya picture lang nagtapad o pa-picture si Duterte o kini si Mabanta so iya mga higalang giduhig ang mga Duterte pagduhig sa mga Duterte tungod sa picture sus nang gawas ang daghang pictures o mga videos nga masuod sa mga Marcos na siya padayon dong Monay sa nitabo. Sige, proceed kasama ng names.
11: Hindi po siya kaibigan ng Pangulo, pero siguro mas nanaisip ko po kung ito po ang inyong itatanong dahil ito po ay mismong pinos ni Franco Mabanta. Baka ito po ang itanong niyo kung ano po ang relasyon niya sa mga Duterte.
8: Okay, pause dong, pwede dong. Maunin, diha na na-trigger. Kaya niyang tubag mga higala, diri ba tubag ba nga tubag ba lang? Ang iyang attack bitaw dahi? Medyo may pag-attack dog mag sa at-atikler kas, no? O giyala nang itubag mahigala nga, kaila bang bibi mo dili? O dili kaila? Okay. Or kaila? Pero niya, dili kaila, giwitik pa man niya nga, ang relasyon siguro sa mga Duterte. Kaya tinuod man sa nga, doon ay picture mga kagalaan, si Ate Claire Castro, nga si Presidente Duterte o kini si Mabanta, nagtapad. Kining usa ka picture pod, si Sara Duterte, o doon ay katapad may gala, si Mabanta na sa likod. Munang maingon siya nga, suod ni sa mga Duterte. Doon ay relasyon sa mga Duterte. Ato kung pwede ba na ma-zoom in ato names? Kining picture sa kasamang ni Muel. Muna ipakita ni Kwan, ni Claire Castro. So ang iyang tubag, dili na kailas ng BBM. Pero kung mangutana mo sa relasyon sa mga Duterte, kini o. Bonis ha. Kanin names. Okay, thank you names. So kining usa ka picture, si Presidente Duterte, nagtapad sila ni Mabanta. Ang usapod ka picture, si Sara Duterte o nese katapad niya babay, naa si Mabanta sa likod. So mauni ang buti pasabot ni Auntie Claire, nga suod ni sa mga Duterte. Sus ang react mahigala ang mga tao, eh. Nabay na sa daghang pictures mahigala nga nagtapad po sa BBM niya. Mas grabe ito ilang tapad. Kaya kinigod niya picture mga kaigalan, pwede man, kinig ka Duterte si Mabanta. Unsa may kalainan ng picture ni Isko Moreno o ni Mabanta ang natapad. Unsa may kalainan ini ni Isko Moreno o ni Manny Pacquiao ni Mabanta ang natapad. Sa ito pa, suod sila Manny Pacquiao, suod sila ni Isko Moreno, suod sila Duterte, pwede. Pero pwede po niya, dili sila suod. Nagpa-selfie lang o nagpa-picture lang. Kana nagkasugat lang ba? O niya, magpa-picture. Pwede. Mosa din kang Sara. O, ito. Talawa. B. O. So, ang atong mga higalang itapad ko noon. Para ma-analisa na itong maayo dong names. Pwede ba na matapad dong? Kanang picture ni Duterte o ni Mabanta. Picture ni Manny Pacquiao o ni Mabanta. O picture ni Isko Moreno o ni Mabanta. Ah, kanaw. At the same level. Ang sa may kalainan ani. Ni Manny Pacquiao o ni Mabanta. Ngano nga ipahid bang yun niya nga ito sa mga Duterte?
9: Straight to the point.
8: Og mauhon manggali na mga kagalan. So mahimo nga kini nga picture ni Duterte o ni Mabanta, pwede nagkasugat sila ani. O, kanao. O, kanao. O, sa may kalainan. Pwede na nga nagkasugat na event pa na iba. Na event, o niya ahuman nagkakita, o niya nagpa-selfie. Kaya kini Sara, naghay magpa-selfie ani daigod. Pero wa magpasabot nga suod mo, pwede ganig wa makaila. Si Sara Mahigala. Pareho ko na mga kandidato ko nga muanhin nato itong si Bianan mga sugit ng pamilya. Bisa si Amy Marcos ako itong interview. Bago mag-interview na pa-picture-picture may indikin. Ayaw ko inasuod may Amy. Di sige ko mangangko nung una-una Mahigala kaya basig sunod kita na mo Amy. Kalimot iso kong ngaan ganyan indikin. Hindi ko mag-assume ha? Naman to ang picture ni Amy Marcos inday Maris. Nagtapad sa miba. Asa man to picture ba? Tapad. Wa pasabot na nga suod ni Amy. Duda ganun ko to sa Amy. Mga kailala to na to. Kita mi doon sa DYHP. Ah, mga rupilwan niyok ni DYHP man. Pero magkita mi doon sa coffee shop na. Kalimot siyang asa. Kinsa ganun ka?
12: Wa babae.
8: Kana plangka-plangka pagka-istorya, ha? Plangka-plangka pagka-istorya. Atong balikan ni karon atong dugang discussion. Human lamang pipila ka pahinomdom. Alas 9:40 na.
13: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
14: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
15: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
14: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
16: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
16: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
18: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh, ani mo, pretty? Ay, kalimti.
8: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
3: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugon ko yung bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
6: Atong takdala sa 9:44 na sa atong pagbanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the point.
6: Okay, nga portion to gato may gala sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement, doon na kinin ang kadaiya mga bitamina o mineralis nga haom alang sa pagpaligon, sa panglawas o yuman sa atong immune system. Doon na kinin vitamin A, E o zinc, ingon man na calcium, iron, magnesium o thiamine. Laki po sa mga ingredients niini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o ginguman ang luya. Ang Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matagkapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement.
7: Straight to the point.
6: Okay, ato balik ka na. Kining basis ni Ate Claire, nga nagtapad si Duterte o si Mabanta, suod sila. Nagtapad mahigala si, naapod si Sara Duterte na ikatapad niya lain. Kasi mo lang ito si Jimeno dahi, nababayahan na. No? No, siya ito ni Jimeno, no? Iyang katapad. Katong lang sa doon, katong tapad ni Duterte, katong ipakita ng Ate Claire lang doon. Katong ipakita, kana siya, no? Kana, oh. So si Sara Duterte, kini si Morag, ito ni Jimeno man siguro ni. O niya, kini si Mabanta na sa likod. Pwede man yan ingon, may pa-picture ko ninyo, anak. Pwede man. Doon ay event ba ka? Kapuwa ko na yung mga kwan. Nagpuwa ko na yung mga sinina dahil. Basigi ka ng parade. Gika ng parade ba? Nya, pagkaman, rally ba ka? Or parade ba ka? O gikan ba ka na jogging? O nya, human, nagkakita mo dito, nagpa-picture ka. Pwede. Kinipong kang Duterte, oh. Asa man to ko Duterte, oh. Kanadong, oh. Nya, itong i-zoom in yung usa dong. Kanang nagtapad si Duterte o si Mabanta. Ah, kana, oh. Nagtapad si Duterte o si Mabanta. Pwede man nga nagkasugat sila. O na, usa ka event nga nagka nag-meet sila. O niya, napapicture. So, insuoday mo. Dili pa. Ang event niya itong tanahon. Mano kong giingon, nakipicture ako, ipakita ninyo. Example. Asa man ito sa Aimee Dong, napapicture mo yung Aimee Dong human sa mga interview at tumilabay business. O, kanay, kanay. A, kanay, o, nagtapad mo yung Aimee Marcos. Niya, suoday mo yung Aimee. Ako, kaila ko, Aimee. Sinadol mo na, karaan mo na mahigalang Marcos ko na. Pero pangutanan, kaila ba sa Aimee ako? Pwede magkaila kung musood siya sa mong sibianan ng DYH, may minumdom siya, arupil ba niyo kumang ka? Pero magkita, Miss Kofi siya, pagkaingon sa Aiming, kinsa ganit ka? Mag-abot mong laing lugar ba? May lang mag-abot mo sa DYHP, kikisabot siya, arupil ba niyo kumang DYHP ba ni? Pero mag-abot mo dito sa kwan, airport panalitan. Kanya mo, great ka, basta magdahong ka ba? Uy, sinito na Aiming na, Murakag ni hinangop niya man wa katagda. So kanang pagtapad og picture wa mapasabot nga suod. Ha? Kamo dihang naminaw nako karon. Kapila man mo nagtapad-tapad og picture na yung mga artista mo pa-picture sad mo. Makita mong idol Mikey mga so eh kagwapa ni idol Mikey mapa-picture sa kobi. Okay ra kada idol Mikey? Ah, des tong pikas nga akong ko-angkor karon. Akong magtagpad sa IFM. Ha? Pa-picture, mag-host Idol Mikey rog mga kwan, events. Inig-host ni mo kasal Idol Mikey o mag-host ka og kwan at pag sinulog, ikaw may MC to pag sinulog. Dagay mo pa-picture ni mo ay Idol Mikey sa IFM. Pangutan na ron, kaila mo Idol Mikey ba sing sunod og kwan og nakalimot na sa Idol Mikey ni mo. Lahim man guna may gala nga, suod mo kay kauban mo or unsa may nakapasuod ninyo. Unya, labi pa kanang mga okasyon, yun. Ahay may masuod si Duterte o ang mga Duterte o mga Marcos. Sus, ni gawas man ni maong video. Asa man itong video's birthday dong? Itong birthday ko nung be? Birthday yun mismo ni Franco Mabanta. Ako naman ang ipakita, pero for emphasis, at ipakita balik. Asa man ito dong names. Bebe, ato i-play ko no. Kana. Kato pag suod yun niya, nga na-surprise kung tahay. Sige ko no. I-play ko na ito ni. Kana. Sige, kana. Play, audio.

Sige, sige, pala yun. Surprise din sa birthday, ha? Surprise. Kana, o. Oh, gakos. Biso-biso. Kani. O, oh, gakos. Hug. Kana. O. Oh, oh, okay, hug. Sa pati. Ipan. O, oh, yeah. Si BBM, o. Oh, hug. Pwede ba na siyang ma... Asa may masuod ano yung kininaghag o katunong tapad na si Duterte o si Kwan? Si Mabanta. Kining hag lahi, gining maghag, oy. Ha? Ada, asa may suod, be? Kung kamay mapasultion, asa may masuod? Ang maghag o kining mag... mag... tapad la? Kanto si Attorney Claire Castro, Ate Claire Unta, wala lang tanya na ginana, day. Simple lagi kayo. Nangutanag, kaila ba? Kaila. Kay gihire na as media manager, kay maayo na sa kuhan, ana. Pero gihire po na sa uban, gihire po ng Isko Moreno, gihire po na ni kuhan, ni Manny Pacquiao, gihimo ng consultant ni kuhan, ana. Daghan may anang nag-hire, ana. Why problema? Pero iya mahirong yun. Dili na kaila, hindi na kaila kung sa Pangulo. Hindi kilala ng Pangulo yan. Unya sa mga Duterte noon, ipakita niya ng picture dayon. Unya og dili ka kilala, di po ka muhag anang kalakiha inday oy. Kanang muhag ka mahigala medyo kaila gibana oy. Ya kini birthday good ni. Birthday good ni mga sukit dig paminaw. Kanang birthday di man ka basta-basta mo gate crash ka lang ana. Labi pa pila gani ka mga tao. Unya naagon ang presidente inday kin. Ang gwardiya nito sa gawas, labi ni guardi din sa gawas. So, exclusive na ang makasuod na na diha. Ay, kung hindi na di mo kaila na, nga gagamay na ng mga tawhanan ng naa. Selected individual sa manang naa. Unya, kana, gitagaan kag time sa presidente, di lang ang presidente. Ang magtiayon yun, ang kupol yun, mamihatag. Suod di ay sila sa mga Marcoses. Tara, ato, tiwason ang video dong. Nahag si Marcos ha. Yan na po si Lisa. Sige, sige dong, names be. Kana, oh, gipik-pik pang abaga, oh.

0: Ah, kena, si Lisa Marcos, oh, upos dong, upos. Kini yung talikod. Ato, ipatakilin ko nung gamay dong. Klaro kong si Lisa, ginadong. Kena, ha? Oh, kena, oh. So na nga si Lisa, limang kanang mag-imbitar kag-birthday na ang magtiayon ang presidente o first lady. Inana dahi kin, muhatag kag-time, ana. Susuod mo. Suod di ay siya sa mga Marcos. Dili ingon nga suod sa mga Duterte just because sa basis mahigala ni Claire Castro at Picchor.
1: Straight to the point.
0: Una mo ko sa ati Claire God o Juan Picchor, di na nagagawas na hinoon ni mahigala mga picture, mga videos. Kanina na ng birthday, man God. Dili ka pwede mo gate crash anang birthday. Ha? Labi na naadiha ang presidente o ang vice-presidente, my God. Dili ka basta-basta. Ang kadtura yung suod, hindi kin. Katong kaila lagi na may makasuod. Oo. So gamay ra mga higala, dipinili ra ang makasuod, anak. Oh. So, muna, nabali sa istorya dong? Abi, ito paminawan kong istorya dong, ano dong? Oh. Yeah, sige, sige. Okay, nya kini nga birthday day sabay gyud ni BBM day. Gi surprise gud siya mang higala, gipaadto sa sibalay ni BBM, gipreparehan siya. Sus Ginoo ko. Inana ka suod. Kay og di ka suod nya kuan yung birthday preparehan ka bisag ani kanang pag preparar og cake nakin. Medyo kuan yung ka special ka ba? Special gud siya. Mana yun sa iyang speech na feel gyud yang special siya. Pabinaw tong speech niya dong dong na balik-balik ko no dong katong iyang speech dong. Ah, sige, dito mas bayan ni BBM din eh, baby. Kana, baby. Oh. Sige, baby.
2: I've never had a surprise birthday in my life, a surprise anything in my life, so thank you so much. I don't know whose idea this was, but you guys got me. Thank you so, so much. I feel special. So, thank you. Thanks for making me feel loved. I love you guys.
0: Okay,
2: you.
0: Boss. So, gi-surprise siya ining iyang birthday. Wa siya kasabot ng kinsa ko nun ng idea. Pero surprise siya, ha? Sa Forbes Park dahil nila ni nga balay, mga kagalaan ni BBM, nag-post ini si Franco, gitawag pa niya og Tita, og Tita Lisa, og Tito BBM. Tito BBM. Asi lagi sa ODI. Dili na malimod ka na. O niya si Sando, oh, napagituday nga naiiro si BBM, naay, kwan, tanawa ko itong picture sa dong, naay dog. Abi, ah, kani, oh, oh, asaman eh, salo ni BBM. Kini, oh. Oh, wak man mo magkasugat ng anig nasa mall. Wak man mo magkasugat, ani. So, na, oh, so, ang iro ni BBM, suod po ni, kwan, ni Franco, kaila niya. Niya, kining iro, ah, mga mo ba yung iro? So, kaila kayo. Anya sa oman ni mo na pagpamasangil nga suod ni sa mga Duterte nagtutuod naman nilon. Suod yun sa mga Marcos.
1: Straight to the point.
0: Last doon na pa ipang pangaon nila ni Sandro names. Asa man itong nangaon kani o. Oh. Oh, nangaon sa Sandro. O. Oh. Sila na yun duha ha. So, niya kininganin nga kananan mahigala maka-istorya magimog dugay-dugay. Di man gini nagbangga na bitamo pa rin Duterte nagkabangga mo pa-picture ka. Kini, istorya gumog dugay kay mga on doon mo. Niya kini duda ko fine dining pa ni. Hmm? Kay mahalon man ng restaurant ay fine dining pa ni mulag nagpauna-una sa nika ng samtang paabot sa main course in Demaris order sa nachos gamay kaon kaon. So lugay kayong istorya ganun eh mo ni suod kanang mangaon mo ba ha punya nang naipicture nga nagkasu nagtapad lang mo dili kakaingong suod eh. Kanang picture nga na ah nga kuan gyud kini ni ang inani na ngaon nagoy sigurado man kana may mga guardya ni kini Sandro pila ka bu guardya ani anak ko ni presidente day di mo minus mga butang tala na PSG assigned ani mga napo butang tala na congressman do ka nya majority floor leader congressman plus anak sa presidente labing minus na po ka guardya labing minus pero ang mga guardya wao palayo mo kay mga on silang duha ah si Franco Mabanta og si Sandro. Unya imong inon nga Napagani ang kuano, unsa man si Franco Mabanta is with Fairbank Marie and Sandro Marcos in London. Uy, London man ni ay United Kingdom. Be ato masahon. Di man pod ingon nga nakasugat sa London, no? Di man pod kana ngaon na masadaan, no? Be sane, belated happy birthday to my bro Sandro. A bro di ay niya. Bro Sandro Marcos. No such thing as royalty in a Philippine democracy, yet you carry your last name and princehood as well as any young man in your situation could. The kind of dude that would make my set, that could make any set of parents proud. See you when back in Manila, man. Oh, so dito sa London. Siyo, kita ta, nagbalik na sa Manila, man. Ano yung kalakihan na pwede pagkabuking ang Clear Castro, ano yung kalakihan, uy? Di man dahil nga ko, ano, kanipa, oh. Oh. Kini, gili man yung nagsugat sa mall, nag-istorya na, no exaggeration or hyperbole. To the coolest man I've ever met in politics and one of the coolest human beings, I've been lucky to call a friend in my lifetime, Happy Birthday, Bongbong Marcos. I grew up a very different person from my dad. He's a gentle and modest man, as you know. A consequence of this is that I rarely ever gave him the chance to be proud of me. One of the few times I saw him beaming with pride was when he was watching me standing next to you on my birthday and feeling appreciated. It felt quite nice. Thank you for that and for the giant wave of other moments I'll always remember with warmth and kindness. Oh, you think so already, I guess. Ting pagkabuking ang antiklero na kalakiha bidan di malasa ang antiklero. Nagunauna mo ko siya dahi? Nagunauna sa fire ba? Ayaw, siguro adaan og picture may mabasihan. Siguro adagwa ba po yung picture ni Mabanta ni BBM? Diha na daot, mga higala. Diha nang laay. Ah. Haskal di malasa. Huwag ka sa nagunauna. Pag ingon ng tanga, kaila ba ni BBM? Pwede ba mo ingon ni kaila? Sabi na, daw tanan na, kaila. Kaila kay social media expert pa na. Nadili man lang kami mo ikuan na, mo adom. Ganyan ni Isko, mo adom sa nanay ikuan. Napaganda sa picture in drill, nasa ikuan. Political strategist na. But it doesn't mean nga, appeal ko na yung krimen yung himo, nag-entrap sa iwa, kilabot na. Pero gihire na muna usakay gayon. Pwede man day. Nga nakahire ka na niya, isip social media nga expert, gihire nimo, pag mahimo sa krimen, wala tayo labot. Uy! Ang problema ang antikler kay iyang dipinsahan maayos BBM gitira niya mga Duterte ay sus ni Baos oy. Ha? Na simi ipit si antikler aning kalakihan. Ay nga portion sa mahigalatod ka na to sa Genitox Plus Herbal Capsule mga nabuhis na gano'n. Mga timailhan ni kao dunay daghang mga toksin sa imong lawas, mong dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Makasinat isa pag insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa dibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas, aron makaangko numay pang lawas. Inumatagad daw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule, ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, di malasa na nakadahatag tigaw ani sa antikler ginoon. Kay di dako man ang isyu ha may gala. Although dako na sa daan ha, kay kinanagot si Franco Mabanta di man ang dako gyud kayo. Ako, to be very honest, pag buto ini isyu ha mo pay pag kay na ko kisa man si Mabanta eh. Mo may gisgutan la dai. Nya ngano man ang gisgutan man antikler. Pag primero ka ning gawas ani isyu ha, wala gani ko manimbaling pag human pag press conference. Mo may gisgutan antikler. Di na pugos ka pag kay kinsa di na si Mabanta. Mao dai ni iyang background. Ha? Muna yun ko nga, ako lang ang isulti yung background niya, kahit tingali ka mo diha ang mga social media sabi, mga social media, mga netizens, kaila mo, but ang akong listeners radio, duda ko wa kaila. Muna ang ako mong ipaila-ila, maunis, mabanta. Kaya basik parihata nga mo, pa'y pagkaila na to, yun ang kalakiha, rong bag-uhay lang. Onya mao na ni. Ugwa pa mag-una-una sa antiklera ni, di, duda ko dili muriak ang netizen day. Iya mong kong unahan kong dili na kaila sa mga Marcos, kaila na sa mga Duterte, ay sus, nang gawas ang tanang videos, ay. Mga pictures o guban pa nga sila di ay, mo isuod sa mga Marcoses. Alas 10, 2 na mahigalas tumanuman, karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: At tangi ang sunod ni tulumanon, kung ako pasultiyon o manigasamang Alan Gulit na Kurda o gati Priscila Raganas, unyong gabi isab, at tangi ang sincerely ati Arlene, alas 9 ng atosas 10 ang taknas kagabion, o alas 10 ng atosas 12 ang tulumanon Straight to the Point Evening Edition o manigasamang Binji Tanghian. Sa ngans kinitibok ang puwersa sa DYHPRMN Cebu, ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.
3: Not just number one, simply dominant.
4: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
5: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
6: Tata RMN!
7: All the time, RMN kami!
6: Tata RMN!
5: One radio is favored by all.
6: Tata RMN! All the way!
7: Loyal kami sa RMN!
6: Tata RMN!
5: One radio network conquers all.
8: Number one!
5: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
9: Makakarating pa rin sa'yo.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
11: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay kay kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
12: Kun ako sa mapasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa Linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot.
11: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang maski paepektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment nga inyong gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
5: Uy, nga naman, Marie.
4: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
5: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ang among mga anak ininigusuha.
4: Yun sa maninyo, Marie.
5: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ra yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
4: Unifins?
5: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa rapuka baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
4: Kadako di ay, Marie, tudluin ko.
5: Oh, dahil feeling guide, Mario, nanay numbers ilang teknisya diha, kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
6: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo talang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
7: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
8: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
7: DTX 500 mapalit sa mga butika.
9: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 248454 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape. Pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dai si Nyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 anyas.
2: Wala pa kanino magpuhay ang herbal capsule, ma'am? Kasi may higit pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong lipong-lipong ko.
2: Karoon ka na kanino magpuhay, ma'am? Kasi may umasama natin higit pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy akong lawas. Wala nga, kinalan dyan ko mo inom o koy para nga ma-relieve ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Hi! Hello mga kasama. Kinigyan po ninyo Kuya Joel Vince, ikaw man sa kong partner. Randy Tayan, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama. Auhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ato magtatampo karon pinada sa usakainahan nga nagpatago lang sa ngan nga susana. Kinigibotag duwa sa radyo ni si Celda Jesus Cabrera. Kay kailangan nga itong magtatampo si Susana.

0: kining akong problema, bayan sa akong anak nga palahupog. Kung nga nung na problema ko, ingon magod ini ang nahitabo.
1: Ma! Masana!
0: Ay, samukan ni mga ano ba ay, mama? Unsa ba? Unsa naman sa...
1: Ay, kung ina nga, kakatahon ra ba kay kato. Kakatahon kay... Sige, kagatakanta.
0: Ay, ayaw pagbuot.
1: Agay,
0: ako ning kalipay.
1: Kwarta, mama, kwarta.
0: Nasad. Kasi mo kwarta warin.
1: May paliton ko, mama!
0: Unsa man sa imong paliton? Beer nasad. Ha? Pungang kabayo nasad, warin.

0: Ito, ginalan na si Warren sa sala. Hailabig manghilabot na salin sa baligya ni Mulsodan.
1: Ay, di na mahitabo pa. Kay ang halin nako ni Asasod sa kumbulsas kalsones.
0: Naluoy, bagol ko sa akong apo. Naadto na akong bahay kay ni Sumbong. Ngawane mo hatagig kwarta.
1: Ay, sus, paluiloy. Ay, paluiloy yan ang Warren pa, we. Kay ang kwarta nga pangayoon para ranas inom.
0: Eh, ingon ana magdod karon ang mga batan-on.
1: Ay, bisag batan-on pa siya pa. Dili na ko suportahan ang iyang bisyo.

0: Hindi mo nabisyogon, ma. Nauling oran taon. Aron katuog ba?
1: Nahusto na warin. Ay nagdaghag istorya. Why magbuot na ako kundi ko buhatag ni mo kwarta. Period.
0: Ay.
1: Why magbuot na ako nga dili mo hatag o kwarta kang warin. Kay ang akong anak kay nasayod man ko nga para sa bisyura na niyang gamiton ang kwarta. Di ko mo suporta sa bisyo sa akong anak. Ay, gamay na malang ginabilin sa akong sudan, eh. Ay, magkalingaw na lang kung tanaw aning akong cellphone.
2: Pulo!
1: Uy!
2: Hala! Isa isugya!
1: Ang hanggaw kong anak, ay. Ay, wapaganit mo ngit-ngitubog na. Kasi may naghatag niya kwarta. Ay, bahala na. Panay kong tanaw aning akong cellphone.
2: Kawai! Kawai! Kawai lami!
1: Hoy! Amaw! Hubog ka na saan?
0: May magbuot ako. Ano ang hubog ko?
1: Unsa?
2: Huno ka! Sing tanawin mo silpon, ha? Walay lami! Walay lami! Walay lami! Ha?
1: Hoy! Ayaw pagbuot!
2: Ha? Huno nga!
1: Oh!
2: Tumaka ko magbuot. Bisag! Ay! Matigilin mo gitanaw di ha?
1: Ay, ayaw pagbuot na ko, Warren. Bisag ikaw pa, di ka kabuot na ko.
2: Ay, ha? Mau ba? Be, di ko kabuot, ha, be.
1: Uy, uy. Oh. Uy, Warren! Naapay mga sudan ang, kwa na sudan ang imong gipanguan di ang kaldero. Uy! Uy!
2: Uy, daro?
1: Ang sa kamabuan ka mga anaka ka?
2: Ay, malungot! Huwag ibuot!
1: Sa?
2: Pagbuot ako.
1: Ibu na lang sana ni musulanan sa susudan ani ibu na baby bunal bunal tagat
2: Ay,
1: da
2: sakit ano ka ibu na ibu ka pero
1: ha munas ginawa na kong utang sa Turko aron ni puhunan unya imo lang ang ipangwakli ang mga gisudlan sa mga gisudlan sa susudan ha
2: ay, ay, ay, ay.

0: May hapon mo rin. May tuyo, minimo.
1: Sige, tuyo naman ako. Noy.
0: Ato standard office rong gabi eh.
1: Ha? Ano man?
0: Ato.
1: Ano nga ito?
0: Dunay ni reklamo. Makighusay ni mo sa barangay.
1: Kitsa! Kitsa!
0: Susana ramay nakabutang diri sa sumon.
1: Oh! Susana?
0: Oh, warin. Atubangan niya. Kalong gabi, alas iti.
1: Wadyo yung pili diri, sana ra!
0: Ah, Susana ramay gibutang diri.
1: Wida, no? Wala yung Susana ng dapitan, no? Ako ramay!

0: Lo, bangi ko eh. Bani ko.
1: Ano na masay kawaring, ha? Magpatabang na masap ka na ako. Huwag magpauban.
0: Yan daw sa tanong gani, ha?
1: Kay?
0: Doon ang reklamo na ako, kaya magigusay ko rin.
1: Ursa. Ay, warin. Usalan man ba kay gihilabtan?
0: Oh, sa hilabtan ako?
1: Kanag makainom ka, mahubog ka, magmaoy
0: rin. Awa, oy. Ako'y gilabtan do. Pero...
1: Oh, pero ursa ako.
0: Si Mama Son, naraman tayo ako giyagisa na itong nahubog ko. Huwag kong kalimot. Kaya perting sakitas kung uuad to ka. Naigo taon sa paghapak niya ni Mama taon ako sa sudlanan sa sudaan. Baka itong mga tapirmer ito. Kaya nangyabo man eh.
1: Mau ba? Sa ato pa, si Mama Susana ang aking husay ni Mukarong Gabi sa barangay.
2: Unsa man? Sugdan na to ang husay?
3: O, sugdan na, sir.
1: Ay, yosa, nausa ka man, Susana. Ang unay makagreklamo sa ibong anak. Kamahin mo mahusayo rin na to sa inyo lang. Di pa

0: Oh, pinamadlion. Warin, nga kung makainom ka, kung mahubog ka, dili ka mahilabot ni bisan kinsa. Ilabi na sa imong inahan nga si Susana.
1: Mipirma si Warin. Tuod man, wana siya mo inom o wana maghubog. Taod-taod na yun. Nalipay ko kay nagbinot-an naman siya.
2: Ama! Ama!
1: Uy!
2: Tabang ka! Tabang ako ba!
1: Ngano ka diya, Warin?
2: Tabang ako ba! Tabang!
1: Unsa?
2: Hindi ako maliyok akong...
1: Ngano man ka, uy! Ngano ka? Ngano ka?
2: Hindi ako maliyok akong katungas lawas!
1: Ha?

0: said, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
1: Kinasayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said, wapagin po nabihi. Dahil pagpagabli, mauto siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
0: Maayo gani kayo ni gamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!

0: believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot?
4: Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhi Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
5: May buhay sa makabuhay!
6: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
10: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
11: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang nga wako kalibang.
12: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
13: The

0: Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalima, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Biodraw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majesty Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw Herbal Capsule.
4: Dayan dat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Marie.
7: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Marie. Mahal mangkod kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
7: Yun sa maninyo, Marie.
8: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
7: Unifins?
8: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
7: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
8: Oh, di ay feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
9: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anang mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
10: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
11: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
12: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
10: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
1: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
13: Igala, nakakape na ka?
14: Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
15: Na, na mild stroke pa. May gani kay mild stroke ra. Ay, waman kabantay gami kalit og sakang iyang bipi. Mauna, ha? Niresulta na sa sigig inom anampu ang kabayo.
16: Ay, pastilan. Imbis wa nami inom, ha? Tao-tao na wa na kainom o puwang kabayo. Na mild stroke naman inom.
17: Mas mayo pa inom, wano inu ka lala, libera!
16: Oh, mayo pa.

Ay, salamat. Salamat, Lord, sa iyo nga dahurot ang tanang sudan ako nga baligya. Oh, wa naman dahil ko itinda. Maglingaw-lingaw, likog tanaw niya akong cellphone.

0: Kining napita. Mao ni ugat nga ni bara. Mao ni nakaingon sa mild stroke. Ni mo warin.
1: Ita na isa.
0: Gunta-gunta, rumulian ka. Gunta-gunta.
1: Sure ka, rumulian ka na? Ha? Ita na
0: isa. Ita.
1: Sure ka, rumulian ka? Rumulian ka rin?
0: Kung manoon, ikaw. Rumulian, naligay ka. Pero ayaw gugug. Ayaw gugin naman ang puwa nga kabayo ha. Kaya basig di ka maka... Di ka mga ginawa niya. Di na saan may mong mild stroke. Kundi... Mamatay ka na, Warren.
1: Bako kaya, bako.

0: Minoon sa day kawalin. Una ko kikitani mo lagi ganito, guy.
1: Relax mo ko, ma'am. Maestro ko.
0: Oh, singan?
1: Maestro ko. Pero hapit ako uli eh. Sigiham ko, reflex. Sa atong silingan, banga ka ng butap.

0: toyin nos bayat ng malian kada lakaw-lakaw ng kundi sa basketan. Dili ang bayat mo ningon ako din buta mo dito ningon nga maulian ko. Dili ang bayat buta dito.
1: Oy, Warren!
0: Oy.
1: Kabani kong alsa ning akong gikumpra kay bugat kayo.
0: Maestro ko mo, inunso!
1: Ilom di ay! Naulian ka naman. Sige na. O tinilay alsa kay gaan-gaaran eh. Dali na Warren kay magluto pa kong sudan.

0: mag order na namang i-deliver lang.
1: Maayo kay nasayo-sayo mong hatod.
0: Ayaw na ka na mag-deliver na. Anong mapabugnaw sa biba, gamay.
1: sige, sige. Diskarga na na ninyo.
0: Oo, nang sa dyan. Dali na ba?
2: Ha? Maligyan sa dekabir?
1: Oo, warin. Aron ipuno sa ko ang kita. Kay kuan man, dagang ganahan nga magluto kog silo kada Sabado o Domingo sa gabi eh. Unya, mamaligya kog beer. Aron dako-dako ang makita.
2: Oh, wow, dindot. Dindot ang bada.
1: Tingin si diha. Kay dili ni libre. Baligya ni walin.
2: Palit ko ma, palit ko.
1: Ha, unsa?
2: Palit ko.
1: Saan ka kwarta?
2: Ngayon ko lulo.
1: Unsa? Uy, warin. Dili na kong musugot ha, nga mabalik pa kag inom. Kay kuyaw ko takihon ka na sa
2: iyo. Ay, ano kuyaw mo yung blokon mo eh? Okay na kinlawa sa ko, trabaho. Ba't ako kumitin ang sa ko, trabaho?
1: Ay, akong supa ka, warin. At takihon ka ni ka na, di tagod ka tabangon.
3: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: XL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural. Mga komponente sama sa native purple coin, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang. Padayon lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
1: Beaver Sandal! Beaver!

0: sandal, ang super sandal.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Sed Cogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kaloy sa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman ko gibati nya kaantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko unikan sa Cogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
3: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
4: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
5: Ganyan ang Pinoy!
6: Ang Pilipino may isang salita.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
7: MX3, dito ako, believe.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advanced, naagid kanunay sa itong kabinet. Tungod kay prone food sa pilit nga ubo, nga doon ay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung mainom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
4: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
3: Same nutrition, half the price.
2: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
6: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinaya sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
10: Pamantugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
11: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
10: Oo.
11: Uh-huh.
10: Nigawas buk siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
11: Ah,
12: asin.
11: Okay.
10: Uh-huh.
11: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
10: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
11: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
12: Oo. Uh-huh.
11: Aha.
10: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
11: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
10: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
9: Usa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Oy,
1: tanaw lang ka na mo. Dali, dali. Uy, naman dali. Uy.
2: Uy, uy, bayot. Ayaw pangimbitar. La diag imo. Ayaw imbitahan ang akong anak kay na mild stroke na na. Swerte lang kay naayo na.
0: Ay, naman.
1: Ay, naayon na din na nang susana, maayon na din. May pa-payam na nimo siya balik. Aron masuta ni mo, kung naulian na bagyo si Warren. Warren, dali. Join na mo, Andre, Warren. Join na mo, dali.
3: Masana? Na mo.
1: Ako'y bahalas bayad. Ako'y mo, hutun na itong balit ang beer nga baligya sa imong mama. Dali, dali. Akong bayran daan. Kaya nakapaldo ko ganyan sa among akong afam.
3: Ama, sana. Paldo, ma. Paldo, usa lang.
2: Dele, ha? Dele.
3: Usa ka butilya, ma? Uy, sige na, ma. Luoy kasi mong ano. Apo, ma. Sige na.
2: Usa lang ka butilya, ha?
3: Usa ka butilya, ma.
2: Usa lang yun ka butilya, wa rin.
3: Oo, inahan ko.
2: Giganahan lang po kong negosyo o beer. Ingon man sisig. Og silog kay daghan mang mangaon. Og ruturot ang baligya na kong beer. Pero ang bayot na mong silingan, gipakyaw ang beer. Gibayrandaan kay nakapaldo man kuno siya sayang afam. Og gipainom niya si Warren. Usa ka beer lang akong gi-allowed na imno ni Warren kay kuyaw mag-atakihon og balik simba ko lang.
3: Mia beer. Bugnog beer.
1: Ah, di ba?
3: Virgol! Virgol!
1: Ah, di ba gilamihan ka sa buwang beer, Warren?
3: Lubiyoy. Dugay na ikaw na kainom, eh. Puri ko sa kapatilya, eh. Bam, puri ko sa kapatilya.
1: Ah, ako. Pero, uy, stoy. Ay, pagkita si mga mama sa sana, ha? Kay, usara ba yung kapatilya ganyang gi-allow ni mo? Ayaw pagkita.
3: Lagi. Usara kapatilya, pero dako, ha? Kanang dako ba? Grande ba? Ito na rin ako. Kanang dakong puwang kabayo, be. Ano ko rin kay Portibong Nawa, no? Mag-frusin, oh. Purvida. Ako rin may inuman na samtang talikos, mama. Imo rin na ako. Be, rin yun.
1: Oo, dali na, dali na.
3: Kasi ako.
1: Warren! Nakunsa ka, oy! Ay! Nagsunan na si Warren! Nang!
2: Unsa?
1: Si Warren, nang!
2: Unsa na itabos akong anak, mayot!
1: Kalit niya siyang nahagba! Nang!
2: Unsa? Uy! Siya ay nainom ining dagong butilya sa beer?
1: Warren! Dong! Ayaw pagpayuhan na
2: doon! Ginoo ko!
1: Warren! Ayaw!
2: Patay na ning akong anak!
4: Oh, hey, tabo. Ra akong apo. Tabi mo kay ako himulsuhan ha, akong apo.
2: Nga nung naglingo-lingo man ka pa?
4: Wahipulso kay Warren, susana.
2: Unsa?
4: Warren!
2: Warren! Di apa kuan da kong puha nga kabayo. Inom pa dong. O, di apa ang beer o bugnaw kayo.
3: Paldo! Paldo! Paldo! Hayin ba? Hayin ma! Hayin ma!
2: Mabuhi ang kanahan nga nakakita sa doa ka. Dagkong beer nga perteng bugnawa.
3: Hayin!
2: Wa gabae! Nalipay na lang ko. Ngawa di ay mamatay si Warren. Bugtong raban ako siyang anak, unya mawa pa siya na ako. Ay, namahala na lang ko eh. Misugot na lang ko nga mainom siyang beer. Pero, in moderation na lang yun. Misugot man po din noon siya.
3: Okay naman ma. Okay na kayo na ako. Sak butilya lang, beer, gagmay, kagabi. Okay ka na.
2: Na sige, Warren. Ha? Nagkasinabot na ta.
3: Oh, lagi mo. Yes, ma. Maura na eh.

0: Ay, bae na lang na. Kaysa mawa na kung akong anak.
1: Pinamga.
0: Mao ni akong problema. Anak lagi og bugtong pagyud. Maong ni okay ko nga mo inom siya tagsalang ka gamayng beer kada gabi eh. Bisag doon na pa siya gibati. Pero may maintenance naman po din noon siya. Sakto ko ini o sayop ko. Kabangit ko ninyo kung kamo ang pasultihon. Susana. Susana.

0: Daw pinala, good morning, Julia.
1: Good morning sa mga Cortes family de sa San Carlos. Kainan, minaw sa sila dito.
0: San Carlos City?
1: Dili, Negros. Diulngan.
0: Ah, San Carlos City.
1: Diulngan po na po.
0: Negros. Oh, good morning. Good morning nyo diya, San Carlos. Sa tanan, niya sa ako pagbangkod po si Inday Ninita o si Drumbili diya. Si Day Princess o gimaman si Kimberly. Ah, kung mapagbangkod nga nasa Ibeyo. Kumusta mong tanan diya, sa Negros? Sa tanan na itong mga suod. Kumusta mong tanan? O diyan, labi na yun. Sa tanan mga tao nga kanunay yung mag-inom sa ato ang Don Pepe Tablia, mga bata. Inom yung mong Don Pepe Tablia, the best in an inyo inom, mga bata. Sa iyo's buntag, Don Pepe Tablia na ta. Inigumang itong kaon, painita na ito itong tiyan o gamay, Don Pepe Tablia itong imnon. Ya, basta mga bata, padung sa iskulahan, Don Pepe Tablia kita. O gubogom sa bug, ubi yema espesyal, o dayo mong yema espesyal. O nya, kung magsat-chat mo, ang ato ang isumsum, kaya ato ang tasty fish cracker o paulit. Paulitos Macaroni Crunch ba? Bisang kung sa basta Diamond Food Trade Incorporated Lami Food kayo na siya. Sa mga tao ni Forwear, Kapitan John Ramos na nagbuhat siya ang Miguel Fulyar Fertilizer. Good morning ni Muria Kap. Salamat kayo. O sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito Dudug GR Pipito si Inday Shin sa Bromwich Beach Cleaning Services. The best kayo na sila kay ang ilang ipainom ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nindot kayo na natong imnon kay paningtunta. The best give kayo na natong imnon. O niya, labi na yun. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, si Ryan Kangkimbam Kasmir Arrao, kaping matapang kaya kang ipaglaban gihapon ang ilang imnon. The best kayo na natawag ng imnon. Ha? Mauna di ha? Inom yung mo kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Okay, Ate Press?
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon o said panyawan One herbal capsule, said Panyawan herbal capsule with garlic, said Panyawan herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, katong kuana to, cholesterol, unya ka ng bukol-bukol na to sa itong lawas, ato nang imnan ng said Panyawan herbal capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom, sa bundag, unay ka mong kaon sa imong pamahaw, inom daan ug sa ka kapsula sa said Panyawan herbal capsule. Ini pa rin ito ni mo mag-iapon, usag-iapon ka kapsula sa said Panyawan herbal capsule imong imnon una kamukaon sa mong paniudto. Mausad ini pa rin hapon ni mo, inombra po daanag sa kakapsula sa said Panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabala ka tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, basta Kugon.
0: O sa tanan itong mga kaigsunan, salamat kayo sa paghimong number one sa ito ang tinuod ng mutabang haplas, ang said panyawa, said liniment oil. Nga alami kayong haplas sa itong mga mga sakit sa kalawasan, barikos beans, katul-katul ko sa kabataan, ilikay pagyuta sa dinggi. Kung mga haplas na sa ito ang said liniment oil, dapi-dapi nga magsakit, haplasan na itong said liniment oil. O niya, kanina ito ang buko-buko nga murag, gipamaulang mayo, haplas sila na ninyo sa ito ang said liniment oil nga, narama palit sa butika, di ba din?
3: Pero na, sa butika kita makapalit, pero na, give Facebook page ang Sid Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal, nga makita lang tanang produkto dito sa Sid Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Sid Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukira, nagbuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee na lang kay Haturupas inyo habam!
4: Salamat kayo kanimo din na, Sir Sammy Lauron at mga Mayor na Lauron sa Summer Seals Valladolid Karka sa inyo ha, mga hatag ng mga hinabang. Salamat kayo. Okay, ingon mo salamat kayo diha sa Purok Eucalyptus, Sityo Kamparang, El Pardo, Bulhon. Sa pagdapit ka na ako bilang host on April 10, and Sir Leo Plazos of Calayugan Sor, Sandingan Island, noon Bohol, para mag-host ilang grand finals on April 26. Ang ato mga participants o ato mga contestants, sa dili pa magsugod ang show, inigpangaligo gamit ang said celebrity Kudik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Natural moisturizer. Inigamit na to o pagpanabon na to sa said celebrity Kudik Beauty Soap. Pagpabili na kitang batanon, Kutis artista, kutis porcelana. Huwag doon lang kamot katol-katol, blackheads, whiteheads, dilili mo masabot ang iyong panit. Said celebrity ko, Jake Beauty Soap. Mga tanah lamang sa butika para original yun, ha? Tanawa ang tatak, Seed Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kayo, ma'am. Huwag sa tanan po na itong mga kaisunan. Kita na sayod, yun tanga, kinitoksin, maumagin yung mapatay na ito. Ngilingi kinitoksin, kay inigsunan itong lawas, pupundo, budagga na niya. Daghan kayo. Ah, maunin may gingon nga, mag-poor blood circulation ka kay dauton man yung blood cells. Ang tawin po ito sa ato blood cells. Maway dauton na niyo niya, inigadao sa ato blood cells. Mga sakit nga, major nga sakit. Kining cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, balitian, maunay mo takboy na to. Mauna nga, kinanglan ato ng huwag tangon ng toksin sa to ang kalawatan. I-flash out na pinagis mag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog nga kwan, detoxifier. G-Detox Plus Herbal Capsule. Mauna nindot kayo. Mauna tinuon nga mutabang na to. Muwagtag sa toksin sa itong kalawasan. Unya aprobado ni sa FDA Registration Number FR 80715. Busa kung gusto kang muwagtag ng mga toksin sa imong kalawasan nga mayinungdad sa imong blatian. O garoon ligon ka doon na itong vital organs. Sinom kita matagadlaw. O G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kining mutagtag sa toksin sa ato ang kalawasan. Bam!
4: Ang ato sindir katuguli ang...
0: Ah, si... Ay, Ma'am Susana taon, Bam. Oh, si Ma'am Susana na. Ah, si Ate Press, pero napamigil akaw lain na si Ate Press. Ah, Bam, mo nang kita lang sa ibitong baga ni. Sana Ate Press. Sana Ate Press. Sana, Bam. Kuha ni siya, inahan nga buutan. Yang sana anak ba taon, palahubo kayo.
4: Masakit o gili, tagaan.
0: Masakit o gili, tagaan. Gipainom niya, o niya karoon, pag-iatake. Ah, nasakit.
1: Nagdaong siya namatay na. Pag-ingong na ibirbog na.
4: Pero na-stroke mo yung tinood.
0: Na-stroke to, Bam.
4: Na-stroke mo yung tinood.
0: Pero katuwi kayo na, atikatik na ito niya, kapag-puyap siya. Nga-ingong niya, Mamado, napaibir. O, siya sa, ha? Paldo, paldo! Paldo, inood siya.
4: Ikaw, na-stroke mo siyang tinood.
0: Wa na. Naulian na. Nihang niyo siya, Mama, nga. Kadagabi, usan lang ka, butilyang beer. Bam.
4: Okay. Rin siya tagpaambit, ha? New Testament. Juan size. Versikulo 54.
0: Yeah.
4: Ang mukaon sa kung unod ug muinom sa kung dugo may kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw.
0: Aha. Mm.
4: Ang butpasabot ni Ani, magikalawat na to ang atong Ginoong Hesus sa ato ang galamhan
0: sa huna-huna.
4: Kasing-kasing. Muna pulong. Oh, niya. Kanang na ang iyahamang God. Kala bitaw magsupak-supak kasi mga ginagana magdubag-dubag ka. Di ba na maayo?
0: Di bitaw.
4: Oh, di ba na maayo?
0: Okay, maubaya yun na. O sa to'y unang sugo, tahurak ang labaw Diyos. Tahura ang Diyos labaw sa ngatanan, di ba?
4: Oo.
0: Mana, ikaduha, mo to, tahura ay mumunginig kanan.
4: Oo.
0: Oo, mo na nga.
4: Apandiri sa laing mga nasuwat sa, laing nasuwat sa Kuan.
0: Bible.
4: Balang kasulatan. Gingo dito. Ati mana ang imong amahan kun sa tiguwang na og ayaw kalimti ang gianto sa imong inahan. Naapon na dito.
0: Karon. Itigug ba?
4: Sige lang, tubag ka lang. Basta kung na-erta. Karon. Ang kaniyahang, sa ingan ini, ang kaniyahang nabuhat draw tungod kay usay magsupak-supak siya sa iyahang inahan. Dili man na siya maayo, Goliath, no? Gani, ingon ako amigo nga pare, kay chaplain man siya sa Perpetual Succor, si Reverend Father Clyde Salitrero, mantingali ito, kung ako sa'yo. Siya may muhatag, matupilas, siya may muhatag og ticket, og mga passes, iniglakaw sa masakiton. Ingon siya, kasagaran, kung ako na encounter, kung matugan ko sa ospital, dili na sakit sa lawas, sakit sa kalag.
0: Ay, ba?
4: Sakit sa kalag. Kahit kung doon na kayo dili, maayong binuhatan nga gihambin, pasig na ay karma. Oh, ibutan lang na ito ka ng madunumtanon ka. Ang imong kontra, nagayang hayang ukatog, naghagok ito, nagtakiliba, naghayang ba? Ikaw dili, wa kay paway, kasi sige kagkaglagot, sige kagadumot sa imong galamhan.
0: Nabit ay gingon ba nga, mas maayo pang mamatay ang lawas kaysa mamatay imong kalag, di ba?
4: Oh, mauna nga, kaning iya ha, manang ay ma'am Ma'am Salo,
0: Susana
4: Ma'am Susana kanang na ang ikaw wig atikatikan sa imong anak, we.
0: Bitaw.
4: Tanawa ko nung ikaw wig atikatikan yung suguon mo. Di ka rin paalsa mga ganun, pre. Di ka rin paalsa.
0: Ataki ko mo. Ataki ko mo. Pulang sa'yo.
4: Sobra ka spoil ni imong anak. Ikaw rin sa'yo bumumirang anak.
1: Isa naman sa'yo anak ko niya.
4: Daga naman mga bugtong anak.
0: Bukan.
4: Spoiled na kayo. Kanang hinainaya nagpakong, oy. Utangig ngipon ay mong mga pulong sa sahay.
0: Matangig ngipon.
4: Karon piskay pagkaglawas pero idara na ba yata si Bakunya, no?
0: Sinoda.
4: Ya, si Bakunya mawala na taning kalibutan. Kunya wa sa trabahong ibang kaagan. Saan niya pag survive?
0: Oo.
4: Oh.
1: So, hilpir lang iji si Baril nga panday.
4: Ha? Unsa to?
0: Magbuhi lang sa kuan, manok ni nani nga mugbukig til.
4: Pero iso kayo. Katulad kita ko gabi eh. White tail.
1: Oy, hala.
4: Isuga, oy.
0: Ang pasultiyon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Komisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong ati manon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Unsa di ay mong iampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para na tong duha.
6: Unsa?
7: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo.
6: Hmm?
7: Will you...
6: Hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn, ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao.

Maid of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgari. Audio editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Balik kaninyo sa RMN Drama. I will

0: sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
1: Ako sa Jubilant, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D pa ka. Mapalit sa mga butika.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas na utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber. Mas makita nato yung resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
10: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR Permit Number 1748S-2024. Drink responsibly.
11: Kung kay baluka nga naa si mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili na to'y kalimod nga posibleng ikaw sad, maigo ni ini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure, mamahimong mamana. Mao ka ng ato ang pinga ng atong kalawasan. Kitang tanan, mag-Sed Panyawan! Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang kunang ahos, banana. Naba og Panyawan Herb, Sed Panyawan Garlic Capsule, Hypertension, Buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pangon nata, mag-shift na ko. Future.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want
7: to... O karong mga igala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune.
6: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
8: Nagtuo ka sila nga why mga CCTV camera dito? Karon lang mo. Ang mga tampalasan, ang mga hinayupak, karon lang mo, karon lang mo, karon lang yun mo mga serpentiha mo, karon lang yun mo. Oh, wait, sige ay, isent ni nako ni Irene. Katung sagdanan sa una, ako ratong gitako ni Irene. Pero karon na, dili ko na ni itako. Kinahanglan nga makita ang ganyan ang kasalpahis anang duha. Pero wait, kas kakatakihon si Irene sa? Oh, okay ra. Tuabito siya sa ospital, matabang ra siya dayon. Isan ko na ni. Mabunyagan kito iyang bagong cellphone o careless whisper.
9: Nagkuha siya kong mga gamit si Angel?
8: Yes, attorney. O iya pong mga gamit. Sugo alang ko kung may kinahanglanon ka ha, attorney. Dere lang ko.
9: Okay. Asa mo siya magkuha sa akong mga butang? Huwag pa magiging siya mag-addo sa akong condo unit. Mag-addo ka siya sa bahay ni Lola. Oh, you know, nakaila naman niya ang mga katabang. Bisan wa si Lola dito.
8: Si Angel, attorney.
9: Oh.
8: Hello, Angel? Doon na kay Gisend? Ah, huwag ko makabantay. Sige, sige, akong tanawan. Okay, bye. No! No!
9: Irene? Irene?
10: Oh
9: my God, Irene! Nurse, tabang nga ka kong kauban. Salamat na may miabot nga. Makatabang na rin ni Irene. Pero sabi ay gising ni Angel. Ano na kuyapan man si Irene?
8: Siyaro, kundi lang gihapon siya magkamarta sa akong gipadani ang video gikan sa CCTV. Karon, at timanon ko na ng tuha ka mga bitin sa sud. Uy, si Mervyn maning nalawag. Hello?
10: Angel, pwede mo balik ka dire? Si Irene, gitabang. Ha? Huh? Asa maning gisend ni mo niya? Kano na kuyapan mo ni siya? Human makakita siya mong gisend.
8: Sorry ha. Pero gituyo to na ako para makamata na yun ka. Sige, sige, hilak lang. Pagawas ng tanan ni mong luha. Pero di arakutob sa paghilak ka. Ayaw pagunahuna og unsa pa. Og labaw ng ayaw yun pagunahuna sa pagpasahilo nila.
11: Ganun nakabuhat man sila na ko, ini, Angel.
8: Kaya nasubrahan ka mas kabuutan.
11: Huwag man nun ako magkuwang.
8: Nagkuwang ka, uy. Huwag ko taon.
11: Oh.
8: Nagkuwang ka sa monitoring. Og bisan doon na nagdaga mga sinyalis. Nagpakabuta bungol ka gihapon. Nagpakatanga ka. Sa tinuod lang. Doon na pa mong kulaing video nga gitaguan. Huwag ako gipakita ni mo. Katong nahagbong sa hagdanan si Ryan, kay numdum ka agdo? Unang adlaw tong Rona sa mansyon. Katong silang duha ang dito sa ubo sa hagdanan. Doon na to'y milagrong nahitabo ato sa agdanan mismo. Ako mismo nabidiwan. O manggani nga ako itong gipindot ang danger alarm. Mo itong nangahagbong sila.
11: Unsa?
8: Wala yung tinuod. Pero ako lang itong giutong. Kinabala ka kung maunsa ka. Pero nahitabo naman sad ni. Wala ko kaagwanta, oy. Gisandanta na lang yun ka. Di man ikadinay kay kuha man ni sa CCTV. Di man ina ko gihimo, ihimo lang. Gani, paduong naman kong gulabog nila. Pero nanawag mas attorney. Nga pabalikon dayon ko din eh, kay nakuyapan ka. Kung nilupa dayon ko din eh. O katong duha ka mga sirepente, nagtagbaw to silang kaugalingon. Kung nagunsa pa to sila, makita ra to CCTV. Nga pugo, good. Wag sila makauna-huna nga posibleng may CCTV good sa servant's quarter. Awin noon, ang tao, bisan unsa pa ka bright, kung panuwayan na gani, mabugo man gid na. Napamatundaan na bitaw na natus ato mga pinalanggang mga leaders gobyerno. Mga bright ba na sila. Pero, masudlan na gani, bakukang ang mga utok, mga bugo, yun, uy, inana ra na.
11: Naunsa man sila. Ganong nag-unay man sila.
8: Hay, stila, ni mo, Irene. Hangtod ba di ay karong mga segundo, ha? Dito o naghihapon kang managagaw yun na sila? Oh. Isan imo pa na silang ipa-DNA test? Dili na sila pariente.
11: Kung mauna, gitunto raday ko ni Ryan?
8: Ooy! Wapag yun ay gihapon kang makarealize, ana?
11: Pero nga nung nakahimaw man siya, ana? O sabay sa na ko niya?
8: Wa kay sa niya. Siya. Siya ang may sa ni mo.
11: Ako silang ato, Angel.
8: Ayaw.
11: Ha?
8: Doon ako'y mas gwapong plano.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Unsay, ayaw na sila i-confront. Pasag di una.
2: Pero,
1: easy ra kayo nang imo silang atuon. Sudyaan. Kumunasad kayo na. Ikaw pa'y maugtas. Kay buhilak magyug ka. Kay sakit magyud kayo sa imong dugan nga gitunto kas lalaki nga imong gitagaan sa imong pagsalig. O gitugyanan si tibuok nimo pagkatao. Imo pang gisilbihan sama sa usa ka hari. Bisan ko nang iyang worth, kamunggayng dos ra gyud. Inala sana himuon na tong joker. Iwasan na lang na imong paghihilak dito sa chapel. Di raman ka ipa-admit. Dito lang ka, kaya ako patumbalikon sa attorney. Kay

0: Careless Whisper ang imong gisend ni Irene mo nga nakuyapan. Oh, unsa man? Wa man kong kasabot.
1: Ha? Huh? Wari ka kasabot ana? Video scandal.
0: Ha?
1: Kasabot na ka.
0: Oh. Sila si Ryan ug Rona?
1: Lain sa kay ang original nga Careless Whisper video scandal ang akong isend niya. Mura na imong reaction? Kalma ra kay ka. Inuon, lalaki man ka. Siyempre, bias jud ka.
0: No, di na tinuod. Maglagot ko ang mga bana nga mutahido silang mga asawa.
1: Ay, musulti lang ka, anak. Kaya wa pa man ka mahimong bana.
0: Dili, Angel. Dili ka na may tabo na ako kung mahimo na unya kong bana.
1: Ay, attorney. Pila ka milyon nga lalaki sa tibuok kalibutan ang misulti, ana.
0: Angel.
1: Murag 1% ragitingalis mga lalaki sa tibuok kalibutan ang mituman sa ilang mga saan.
0: Pwes, apil ko na ng imong giingon nga 1%.
1: We.
0: Makalaom ka.
1: Nga nung mulaom magyug ko?
0: Tuoday. Hay naman di si Irene.
1: Tuwa sa chapel. Tuwa na ko siya gipatiwas og hilak.
0: Dili pa niya kaya nga mag-confront nila?
1: Dili na ko sila ipakonfront.
0: Ha? Ikaw ang magbuot?
1: Oo. Oh, kikibaw ko. Bisan mo hilak pa nagdugo si Irene. Bulatikan lang ng Ryan. Okay na dayon. Absuelto na dayon na. Pwes, lain ang akong ipabuhat niya. Lain nga klase sa silot.
0: Oh.
1: Pero, kinahanglan, nga ako pag itong sulsulan pag-ayo si Irene.
0: Hmm?
1: Kinahanglan, nga makonvince kit siya sa gusto na akong mahitabo.
0: Oh, Angel, ayaw lang siya tudloy sa paghimo o krimen, ha?
1: Disan ko yung anak, Mervyn, uy.
0: Okay.
1: Sweet revenge akong tawag sa akong plano.
0: Sweet revenge?

0: Time's up. Time's up na, sweetheart. Hindi na ako kaya.
1: Ngayon ka, 10 rounds, Ton. 7 pagani.
0: Hindi na lang ako kaya. Uyan na lang to, ha? Ugma na lang. Wala ko hangin. Matbus na.
1: Nonsa! Ayaw ba yan? Kanya ka no, sabo man to makausap ani B. Namamalik naman to sila.
0: Di pa to mamalik, eh. Na-admit mo si attorney.
1: Si Irene, di ay. Mapaulit naman dito sa mansion. Si Angel, ramang gutoy mo bantay ni attorney.
0: Okay, ratog mo pa uli, si Irene. Pwede ramang gumusibat kung makatog na siya. Ani, ano di kasi mong quarter?
1: Ay, oo, di ay, no? Basta wat lang si Angel, safe raman ta.
0: Safe ra kita. Mau nga, i-reserve lang una na to ang nahibilin nga tulok ka rounds o niyang kapi, okay?
1: Kagilog! Okay, sweetheart. Hala, nainanawag din mo.
0: Si Irene.
1: Nana din siya sa phone?
0: Oo, nana pito. Gipalitan siya, Angel. Mabitag tong nibaw siya nga na hospital sa attorney kay gitawagan siya tong Angel, tong gaga.
1: Sige na, tupag ka na.
0: Hello, Han.
2: Han, basin karon ko na tumuha na ang mga technician sa CCTV nga gipaana ni Angel. I-check nila ang mga CCTV sa mansion o sa servants' quarter.
0: Onsa? May mga CCTV sa servants' quarter?

0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
3: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang ilan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: X. Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani imong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
10: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
11: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chiu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
14: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
15: This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
16: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalamig nga black coffee.
17: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
18: This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
19: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
20: same nutrition, half the price,
19: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
21: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart, with a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
20: Same nutrition, half the price,
19: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
22: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
23: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune, writer, Baby Omega Flores, director, Ricky Bangis-Garing, soundman, Jomel Arizo, recording editor, Lloyd Gabiana, spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
24: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
25: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Isparis.
26: Abang Muxag! Lugway Muxag! Tama! Lahat ang tiyan ang gwata sa banggo! Pagdali! Ang gwardiya! Grip! Pa!
25: Nidagsang ang tulisan.
27: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
0: shopping. Kahilayan.
1: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Tara! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong gipawan ng musika? Kinsay!
2: Taong lakas, tara!
0: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Iliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Alduin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
29: Mga

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
2: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
5: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
2: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: The original Koi Herbal Capsule.
9: Ako si Rosal Dita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, yung doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to. Ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
10: Wala na bukol ba?
9: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga, salamat.
8: The original Koy Herbal Capsule.
11: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330 ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
12: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
13: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
14: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
13: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung gipa inom sa kapsula. Pagka humana ko og inom kay isa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Uy, mamugos ka! Witik pa lang ito, ha? Witik pa lang ito. Tiwasi, kakibot! Tiwasi ang tiguan!
2: Okay, okay, okay. Basta ikaw, tiwasan ta ni! Kipusil ko! Kinsa!
1: Hala! Taong! Nagmaskara!
2: Alalayo, taong nagmaskara!
3: Taong nagmaskara!
2: Oh, alalayo.
3: Kakibot, sam-sam ko sa kumpa!
2: Agoy, hindi pika sa kumpa, kipusil na saan!
1: Kinsa ka! Kinsa ka! Ay, naglukso-lukso ko. Ayaw. No, bada.
2: Kakibot, natawa, amisidya siya. Palayasong ta, papawaw ta. Tarawa, na-anaw, misidya susam siya. Nga kundi tamamahawa, misidya siya kaputol at uliyong. Buti pa sa mot, bat yun ta.
1: Animal, kikikikisa ka! Ay, gagong tela, di ba?
2: Naigo. Kakibo, bawa na lang ta.
1: Tara. Aray ko. Sakit ta. Dali, sakay na mo sa inyong motor. Sakay na lahat ang
2: motor. Aray ko.

Niupo ko. Murang nagkalayo na sila. Muhinay kong barugbi. Huwag tanahon na ako. Kunaa pa ba ang taong nagmaskara? Asa naman siya? Nawa na siya. Kinsa man ka to?

ngayon sa mamatay ko sa kakutas. Salamat nga mo sila magkikunan ko. Salamat din taon. Tantaon ako. Kunaapo ba sila? Oh, city, Eastline Town. Nabalakan na ito na ako.

0: Asa nakaintaon to paingon si Abel? Igaratil na ba itong dagan? O ako'y laing mahimo. Matukos Pinoyana ni Don Rafael. Anto na lang ko madingil. Sultihan ko siya sa gibuhat siyang anak.
1: Tia!
0: May nagsampit na ako.
1: Diyan ako, tia. Saluyo siyong bahay, lili ako.
0: Ah, ay, naasiya. Nakita na ko siya sa may lungag sa bahay. Abel!
1: Tia, uwa na ba sila?
0: Ay, uwa na!

0: Unsa tiyak? Dunay taong nga nagmaskara?
1: Oo, oh, Abel. Taong nga nagmaskara. Mo'y ni Santa kanila nga. Di pasakit na ako.
0: Unsa'y gibuhat sa maong tao?
1: Gipusil niya ang usa niya kasakop. Duha ka pa ang naigo. Uglakip ka to, Federico. Naigo sad sa iyang may tiil. Naay daghang dugo.
0: Oh, tuod. Oh. Taong nga nagmaskara. Mo'y namusil?
1: Oh, Abel. Pero, nakahuna-una ko nga muadto ko sa mansyon ni Don Rafael.
0: Mag-unsa ka man dito, tiya?
1: Adto ko maningil dito. Dakong kantidad ang nawagtang na ko in taon. Nangaon sila o niya nag-inom. Pero wag yun mo bayad.
0: Ayan na lang, tiya. Kaya tingalig, pasakitan sa ka dito.
1: Abel.
0: Sa'yo doon, tiya. Makita na ito ng puhunan. Tangan talaga, niya may kuwi kami kwarta, tiya. Di ako sumbra sa konsildo. Tagan talaga. Ay nalang pag-anto dito sa ilang Don Rafael. Madiscuss siya ka dito.
1: Abel.
0: Sige, tiya. Mulakon ako.
1: Pero wa pa man kay kaon.
0: Ay nalang, tiya. Paso na ko sila sa bayinting. Ngayon man si Charity. Nasukuro ba ito na ako?
1: Ay, nahala sige. Adto ah.

Si Federico. Siya ka nang niampot o... Nananaog. Nagtakian. Uy, nga naman. Unsa may nahitabo ka, no?

0: Darling!
1: Ano?
0: Hayo, nagkatog. Nagduka ka naman.
1: Ano, malagis?
0: Imong anak na si Federico. Samdan.
1: Ursa? Si Federico? Samdan? Asa? Hain siya? Hain?
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Breast cancer. Ang delikado ug mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
2: Pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro ug natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you Kares.
6: When you love, you caress.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
8: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas ni mo? Use Salon Pass! Dunay diretsyong pagdurot sa sagol ni ini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog, ug sangkod, Salon Pass.
9: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Salon Pass, with direct ingredient penetration for shoulder, neck, and back pain.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
16: Ha? Di ba mama yung gabi pa-flight natin?
15: Ay, malabo.
16: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
15: Para malinaw.
17: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
18: EO, love your eyes.
19: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
22: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
23: Unilab quality yan.
24: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Diabetes. Usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
26: Protection?
27: Yaku!
26: With 8 billion live LCS?
27: Yaku!
26: That may reach the intestines alive!
27: Yaku!
26: Helps improve digestion and boost immunity!
27: Yaku!
26: With proper diet and exercise?
27: Yaku!
26: Kaya panalo ka chan!
25: Masubayo man ang paglibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo ka balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa 2 hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Unsay nga ay taong nagmaskara?
29: Oo, daddy. Taong nagmaskara.
28: Oh.
0: Di ba, Marga?
1: Tao nga nagmaskara.
0: Oh, daan pa ko, nagkabantay ka.
1: Muna magkatuhuan, dili.
0: Hilom! Pahilom na tiga. Ayaw pa kapila-pila. Piti ka ron.
1: Federico.
0: Hilom lang diya. Ayaw pa kapil. Kabantay ka.
1: Rafael, nasukong imong anak na ako.
28: Sige, bayay lang una kami, Marga. Darling, ati manun ko ang ako, anak.
1: Okay, Rafael.
2: Okay, Rafael.
28: Ula! Ula, Marika! Ula!
0: Ay, ganun kitawag ni mo si Ula, daddy.
3: Sir, ganun, sir. Ganun, sir.
28: Tawag ko yung doktor. Kinahanglan na katambalan dahil ng akong anak ka si Federico. Pagdali!
3: Sir!
0: Pagdali, let's say!
3: Ganun tayo!
28: Di kini mahitabo, Federico.
0: Dito sa istay bakasihan.
28: Ang akong suki sa bakasi, dito kini mahitabo, dito na ikaw.
0: Oo, dali. Yato ko. Huwag galit-galito nga ang taong nagmaskara. Huwag na mong silkinin na mo. Sa Maran ako. Ingon man nga kung barkada sa Maran.
28: Kung kinsama siya, ipabilanggo ko siya. Ipabilanggo ko sa siyang pagibuhat ka ni mo, Federico.
0: Dari!

0: voy a dial, pero tiene como con un taxi charity. Voy a intentar. O sea, van a con Tabax va a intentar. Va siempre hay mucho bolsenaco. Más en la town. Tabacala con va a intentar. Salamat que me pantin. Tabaca town, bye. Tubag daw, tubag. O, maghihapon.
1: Hello, makasih. Tadaron mo lisi.
0: O, salamat taon nga ni tubag ka, bay.
1: Ano nawag mo ka?
0: Asa si Charity, bay.
1: Ay, bay, ita niya. Tinasya ni mo.
0: Bay, inting.
1: Ako'y nakuha si buhati mo, bay.
0: Bay, wala mo kasabot
1: na. Ay, na lang, bay, na lang. Bida, ay, pag-speaker. Bida, kapoy, kinapaminaw si speaker.
0: O, magun mo kasabot sa kunto mo?
1: Pag-ilom na lang, pag-ilom!
0: Oh, painting? Hello? Hello? I-off na niya ang cellphone. Nakip siya, nasukun ako. Huwag naman si Charity.

0: Ah, hala. May sakyan na, ana. Nintut man kayo na nga kutsi. Oh, si Don Rafael ka na.
1: Estoy. Bayo. Estoy. Kamadya.
0: Sir!
1: Rawas na rin, estoy. Mag-istorya kita. Pilay bayran na ni Federico dere, hmm?
0: Ah, kuwin taon tanan, sir. Moabot kit og mga 15,000 pesos.
1: Marga, darling. Hatagi 15,000.
2: Okay, darling. Kadiyot. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, otso, nueve, diez, onsi, dosi, trisi, katorsi, quince. Pulis natin 1,000. Tawata.
0: Salamat.
1: Bueno, karon mo tanak ko. Kinsay mi pusil sa akong anak. Hmm? Istoy? Kinsay mi pusil?
0: Tao man to nga nagmaskara, sir.
1: Lagayla ka. Kung kinsa siya?
0: Wa, sir. Sukad sa akong pagkatao hangtod karon. Ngayon ani ng akong edad. Kanto pa manghigayuna nga makakita akong tao nga nagmaskara.
1: Buhatag ko 1,000,000 pesos sa tao nga makatudlo. Kinsa ang maong nagmaskara? Ha?
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik. Ibay, Jesse.
3: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik. Ibay, Jesse.
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: It's a belly friend.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko magpills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O sa dili mahimo.
2: Di pa ko andam mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tao nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan ko kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugman nako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw. Mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahigugma apang gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: nganong kadto may imong gipangutan na sa doktor tiray?
1: Mao lang kay 52 na kugko nya samtang ikaw 30s pa. Ngano di ay gagabuhi ko? Di ka ganahan nga magkaanak ta? Tubag ako, Gabs!

0: Ang cellphone ni Renz. Naligo para ba siya da? Kinsa mo di kaning nanawag? Mama. Uy, hala. Ang iyang inahan ang nanawag.
1: Wapa mo mahumag kaligo, love.
0: Basig importante niya ang tuyo.
1: Palihog lang ang tubag.
0: Onsa? Uy, dili ko. Uy, mauwaw ko.
1: Aw, ambila ako cellphone, be. Palihog.
0: Toa sa sala. Wala ako dad ake, mabasa niya.
1: Tubag ka na lang. Ina si mama nga, wapa ko na hong magkaligo.
0: Sige, good. Mauwaw mo kumutubag sa inahan ni Renz. Uy.

0: May ubos man pud ko ni mugam.
1: Ayaw lang kay ubos na ko, tiray kabuhi ko.
0: Nalain lang ko ni mo. Kay wajib kami tupag na ko. Sa ato pa, di kaganahan nga makaanak ta. Maubagab.

0: Aywa man ko itong baga sa akong anak. Usban ako, Dayal. Tumaga na rin, anak. Excited na may nga maminiyo ka na.
1: Hello, tita?
0: Hello, Nikki. Anong ikay may tubag?
1: Namalihog si Renz, tita, nga ipatubag ka.
0: Hain bandi ay siya.
1: Naligo pa man, tita.
0: Ay, pastilahan, ginang anak. Dugay ra ba na mahuman og kaligo?
1: Maugyod. Nga naman di unta, tita.
0: Gusto ko nga si Renz ang akong sultihan ni Ine. Pasensya ka na.
1: Okay ra, tita. Panawag lang inyag balik.
0: Okay, sige. Salamat. Bye.
1: Bye, tita.
0: Gusto na mo nga i-surprise ka, Nikki.

0: Wa musulti si mama kung unsay yan tuyo.
1: Wa, ikaw may gusto na ikasulti.
0: Hmm? Ano mo ka?
1: Tawagi lang kay ako man itong giinan nga patawagon siya balik. Huma naman kagkaligo. Tawagi na lang imo inahan, Renz.

0: Ay, salamat, Lord, ni abot mis amo nga way da utang na hitabo na mo.
1: Dauroy, kanta kini iri ang nakaingon ato ba?
0: Ay, maulag eh.
2: Sige na, karawag na mo.
1: Aray! Kasakit sa akong kamot nga napiit!
0: Hala, ay, pasilo ah! Pasilo ang tiguang dalpa!
1: Idaksyon ka ng miding ha?

0: Nagkasulti na mo si mo inahan, Renz?
1: Oh, love.
0: Onya?
1: Ila kong papauli yun. Muli sa ko, ha? Pero mubalik ko din, eh.
0: Ang sige. Magpaabot ko.

0: Ay, makauli na gyud ko. Oh, tiray ka buhi ko. Wa ka malipay nga makauli na ko? Okay naman ko.
1: Pag-ilis na. Kay manggawas na ta din sa kwarto ng ospital.
0: Nga naman ka. Nasad man ka tiray ka buhi ko.
1: Dili tinud-an na yung imong gugman ako, Gab.
0: Nga nung nakasulti man ka, anak, tiray ka buhi ko.
2: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda!
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Mga ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Oh, hi man si Rensnak.
4: May pauli na sila, ma.
3: Unsa?
4: Gipapauli sa siyang inahan, ma.
3: Mubalik pa ka to?
4: Mubalik man kuno siya, ma.
3: Oh, ustilan. Nak, hapit gud may madisgrasya ganina sa among pagpauli din, he.
4: Unsa? Nga naman?
3: Ay kining bayot nga si Dolpo. Nag-joke ang Jorin. Si Jorin po, gilaig sabot ang joke ng Dolpo. Na, wa na hinun kini makabantay nga doon ay iring kalit lang milabang sa daan.
4: Mao ba? Uy, lain na lagi na si Jorin, masa? Dali nang masuko?
3: Ay,

0: Ma!
1: Maayo kay na ulit ka na, Renz.
0: Ma, nga lang yung mamungkong ipapauli.
1: Ayon sa man na uyon ka na dito sa ilang Nikki.
0: Oo, ma.
1: Love manggod ni mo siya, unsa.
0: Oo, ma. Sakto ka. Love na ko si Nikki. O, di na ko gusto nga magalagyo, mi.
1: Maugani nga ipapauli, tika. Kay, gusto na mo nga manghandam kita. Hmm? Aron sa pagpamay kang Nikki.
0: Unsa ba? Kanusaan man, ma.
1: Ikaw, Renz. Kanusaan imong gusto.

0: I'm back!
1: Oh! Uy, ni Midok pa man. Nakagawas na gitaan sa ospital si Gab. Oh! Gab? Nga no to stiray akong manghot? Nilahos man tugway tingog-tingog?
0: Nang luod, my sister-in-law.
1: Sabi gi pang luuran!

0: Para ka na ran ang luod na katiray.
1: Kung ikaw pa sa akong dapit man ang bi, mausan na'y mahitabo.
0: Tiray, naan na damang kaan ang gamayng butang nga himuon yun na ni mong dako eh. Ayaw na, nagpaila ka na lang yun nga.
1: Ngaunsa? Ngaunsa man ang nga-gores na ko, maoba?
0: Mura.
2: Kita mo nito'y managsuon man ng miding, uy. Pero, tuwa man kami laban ni Gab.
0: Tiray, swerte na ka ika nga nahigugma si Gab ni mo.
1: Nagduwa-duwa na siya siyang dibati na ko manang.
3: Dili ka paan ang nagduwa-duwa ko tiray kabuhi ko na mahimo namang upat ang akong gugma ni mo.
0: Ay, wa na ko'y labot ining isina. Pagsulti mong maayo niya. Nagplano namang ka mong magpakasal. Klaruhan na ninyo ay!

0: Layo-layo gyud di ay ang ilang niki.
1: Oh, layo-layo gyud ma. Pero bisag unsa pa kalayo? Ako gyud siyang giapa sa ila ma.
0: Kanay gugmang tinuray.
1: Madlok lang ko nga mailog sa lain si Niki ma. Maong wala ko kahunang-huna sa pagpauli sa ato.
0: Basta baya rin sa hatagi baya gidmig apo.
1: Aha, ma, relax lang.
0: Oh, relax.
1: Agdo lang na to ang Ginoo.
0: Ay, too di ay. Okay na ba ang pagkaon nga atong gida?
1: Umoy, dagano na. Salamat mga nga, nakahunahon na mo nga pamayaan na to si Niki.
0: Aron sa ingon, dili na siya mailog sa laing lalaki.
1: Doon na ba sila'y silingan mga nahigugma po ni Niki?
0: O, unsa?
1: Kababata ni Niki ma, si Joren.
0: Uy, maubar, Hens?
1: Pero giprangkahan na siya ni Niki. Ngawa na siya'y paglaong pa kay naanaman ko. Naguli naman mi.
0: Oh, kung mauna, mas maayo nga mamay na taniya. Aron dili na siya makabalibad nga imo na siyang maasawa, Renz.

0: Na, Sneaky. Namupo sa mga tanong. Mapahiyo mo siya nga namupo. Pasabot na malipayo na siya o ba ni Renz?
1: Kay ba akong kinsay mong gitanaw by Joren?
0: Oh, by Dulpo?
2: Mabuo na lang by, eh. Pangita na lang laing babae.
0: Sineki paghihapon ang niya sa akong kasing-kasing. Oh, may van nga. Niunong silang Niki.
3: Naog mo! Niyanto silang Niki. Brad, palihuli ko sa slitsyon, ha? Naog.
2: Wow! Inasal! Paksit! Pabalitan na Sneaky, bay!
0: Unsa, Dulpo?
4: This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan augyon sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
2: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
3: Kuyawang Dan, uy!
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw.
4: Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
0: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
6: Kidney Care time!
7: Perhesyon ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: Basta na ay hilanat,
12: dapat matik. Ibay Jessic.
11: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
12: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
11: Dapat matik, Ibiogesic.
13: Alagang Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. It's

Mga kasama atangi ang mga sumpay ning atong sukilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Writer-director, Baby Farida Salcado. Musical scorer, Ariel Mangkaw. Recording editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Laing dalit kaninyo sa RMN.

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
1: sa itong mga balitang lokal, ika 48 ng ASEAN Summit 2026 formal na gibuksan karong adlawa. Samtang dugang balita, Cebu City Councilor Cecilio Andales nibaraw sa gidusog nga proposal ni Konsyal Junal Cover sa konseho. Ni ay unom ka mga mahuyang o sa kababay ng mga salisi na dakpan kinis kapulisan. Dito sa kauluhan, Vice Presidente Sara Duterte mihagit kang kani House Speaker Martin Romualdez o kani Kongresista Zaldi Kong musulti sa kamatuuran. May kalabutan sa controversial mga flood control projects sa gobyerno. Samtang ang tropical storm nga dunay international name nga hagupit posible nga masud sa Pilipinas ugma sa gabi o ka sayo sa Domingo. Kini ang headline sa ato mga balita.
0: RMA News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nila Intinado, Pro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata akong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito maroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangup lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: pad. Mao na tuday na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninda ba ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa syudad.
6: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo pliti? Ay galinti!
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
9: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
10: United Home. Unilabian.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ganyan ang Pinoy!
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
16: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
15: Revicon, tabang aron masagad, imong kausog
16: with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
23: The Wonderful Supplement.
24: Oh! Akong bugas-bugas. Akong katul-katul. May kabutangan.
25: Bugas-bugas o katul-katul.
26: DTX 500 na.
25: DTX 500.
26: Aduna kini antimicrobial properties.
25: Nga makatabang sa pagkuha.
26: O pag-ayo sa bugas-bugas.
25: O katul-katul.
26: DTX 500.
27: Woo! Mabalik sa pinakatul ng butik sa inyong lugar.
26: DTX 500.
28: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
26: DTX 500.
27: Mabali sa mga butika.
29: CBOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese together.
30: Versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
29: Ito ang idol ko.
31: At oras karon alas 12:41 na. Sa dili pa sa Italia sa tubag balita, tas bomb pression si Mudugoy kabadunay hypertension. Basin tasin mo sugar, basin may diabetes kanya wala ka baybaw. Antas ka level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial walls mo palapot sa imong dugo. Nga sa nakarason nga na magka-hypertension ka umutaas ang imong dugo. A diabetic hypertension resulta kinis pagkabuta, pagkadaon sa imong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagayos mga samad, pagkaputol sa tiil. Bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabuta ka, bugrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dira kini quarantine gikan sa Palia nga nagsuhit sa insulin function. Kun mo bo ang imong blood sugar, kontrolado sab ang imong BP. Apag inom sa DTX 500 matagadlaw, makaparindot din simong katulog, makapugong pag-isay, parasitic GERD, fatty livers, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Huwag bisitaw sa Pangklinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation. Nagamit ang computerized nga General Machine Analyzer na akin imutang sa Media Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan. Sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa ato mga balita, si Cebu City Councilor Cicinio Andales ni baraw sa ginisog ang proposal ni Consul June Alcover sa City Council. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
14: CYHP, Tatak, RMN, Report.
0: Kining maong balita, ato niya ito sa Life Extension, Vitamin D3. Gibaraw ni Cebu City Councilor Cicinio Andales sa Consul June Alcover sa ginusok na ng proposal sa City Council. Gusto ng Tanner Cover ka pahunungunah ang mga parking operator sa syudad pagkulikta o mas taas ka parking fee. Kinisantag paubos investigasyon pagdeterminar sa administrative liability niini sa City Ordinance 2089 naglatin sa bayranan sa off-street pay parking. Base sa nasigutang ordinansa, 20 pesos lang ang bayranan sa 3 ka oras apan ang ubang parking operator gayong naulikta o mas taas niini. Klaro ni Andales, kaya dili mahimong panungon sa operasyon ang mga parking operator samtang wa pa ba determinar kung kinikahimo o kalapasan. Tapang isister ni Alcover nga mga parking operator sa syudad sama sa mga mall o guban pa, dugay na nakahimo o kalapasan sa ordinansa sa dakbayan. Now, yun ang hinoon sa konsehong iduso una ang proposal ni Alcover nga ito sa City Legal Office alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inong kadaadlaw, duhagan ito sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, o number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Nasibutang Lungsod at Bansa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakin yung mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP, Tatak. RMN.
14: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
3: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City.
4: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
5: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: bubbly apple, pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Come celebrate style at the Metro Department Store Summer Fashion Sale, April 17 to May 17. Find your perfect look for every occasion. From head-turning ladies and teens wear to the coolest fits for men and boys. Fresh styles that stand out are fun and adventure-ready. Dive into huge savings. Get up to 50% off on the season's hottest trends. See you at the Metro Department Store Summer Fashion Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 253516, Series of 2026.
4: At oras karon, alas 12:48 na. Ibahin na mo daw at ag-update labot sa pagbukas na gagawin ng buntag sa ASEAN Summit. Yes, sa Lapu-Lapu, dakbayan sa Lapu-Lapu. At i-check karon si Radio Man Raymart Pugoy para sa latest o update sa mga kalihukan o sab karong adlaw. Kasamang Raymart, kumusta diha karon?
5: Yes, kasamang Radzuman Ken, live ta karon din hi sa International Broadcast Center din hi sa Mactan World Museum, Lapu-Lapu City. Kasamang Ken, mga alas 9 kaganinang buntag, formal nang gibuksan ang ika-48 Association of Southeast Asian Nations kung ASEAN Summit 2026 and related meetings din hi sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City. Ang maong kalihukan kasamang Ken, gisugda ni pinaagi sa welcoming ceremony sa mga ASEAN leaders. Pinanguluhan nila ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o First Lady Lisa Araneta Marcos. Ilang itagbo kasamang Ken ang mga ASEAN leaders, ang mga presidente o prime ministers nga niagi ni sila kasamang Ken o red carpet. Sud sa Mactan Expo o kasamang Ken, ang mga prime ministers nigisakay ni sila sakyanan kasamang Ken o niya. Nag-ambak nila sa sakyanan, diha pa lang sa gawa sa Mactan Expo, musugat na ang red carpet kasamang Ken. Nagtagsa-tagsa ni sila, unang niabot kasamang Ken ang permanent secretary sa Myanmar, kasamang Ken, unya gi-sundan ni sa prime ministers sa Cambodia, sa Indonesia, sa Laos, sa Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam ug Brunei. Kasamang Ken ang kining prime minister sa Laos kagahapon wala ni nato na kavira no kay abigala nato kasamang Ken og di ni siya motambong kay wa man gyud na live feed kasamang Ken pero ani hangyo dai ni kasamang Ken nga matud pa di lang magpa coverage sa yang pag-abot sa dinhi sa Subo dinhi sa Pilipinas. Usap po sa itong gisusi kasamang Ken, posible kahaang for security reason kay amugidinggi tali kagahapon kasamang Ken ang pag-arrive sa ito ang mga prime ministers. Unya, ang Laos na lagyod kay atul po sa iyang time or schedule, wa man yun siya mo ito nga kasamang Ken. Pero matod pa nga ni abot din ni mga hapon o dungan-dungan sa prime minister or president sa Thailand kasamang Ken, si His Majesty Soniksay Sifandone kasamang Ken. Pero confirm ka ganina atul sa welcoming ceremony ni abot ang prime minister sa Laos kasamang Ken. So gisundan pod sa prime minister sa Malaysia, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam o Brunei. Human sa welcome ceremony kasamang Ken, gisugdan dayon kini sa opening ceremony. Human sila gi-welcome, nakasood na sila sa kining Mactan Expo. Gisunod dayon ang opening ceremony kasamang Ken. Gisugdan ni pinaagi sa pag-awit kay naaman din ni sila anthem kasamang Ken, ang ASEAN anthem. So giawit ni kasamang Ken unya gipanguluhan sa Los Cantantes Cebu and Jose Argolias Visayas Coral. So diri kasamang Ken grupo sa grupo sa usa ka coral din hi sa Sugbo ang nangulo sa pag-awit sa ASEAN anthem kasamang Ken unya sa LED wall or sa kining LED wall kasamang Ken gipakita pud ang mga flag sa mga nasod nga member sa ASEAN kasamang Ken. Unya ni perform sad kasamang Ken lain pong garbo no sa natong mga Sugboanon kini perform sab ang champion sa sinulog sa Dakbayan 2026 nga mao ang lumadba sa kanon na kinumdum kasamang Ken sa ipaigayon nato nga kuno sinulog sa Dakbayan sa kabataan nitong January, so nag-champion man tong lumad ba sa Canon, so ni-perform sila kaganina kasamang Ken. Humani ini nipaabot na yun sa iyang mensahe si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. subay sa pag-host sa nasod sa ika-48 nga ASEAN Summit. Matod sa Presidente kasamang Ken nga gihangop sa Pilipinas ang maong opportunity nga ipahigayon din sa nasod ang maong kalihukan. Gihimugatan sab ni PBBM ang maong panagtigom gilaumang mutuki sa mga nagadaiyang isyu sa rehiyon, labi na karon particular na ang tension sa Middle East ingon man ang mahitungod sa food and energy security. Human sa opening ceremony kasamang Ken, gisunod dayon kining ASEAN Summit Plenary Meeting nga gipanguluhan gihapon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. isip chair sa maong kalihukan kasamang Ken, pero exclusive lagi or indoor kasamang Ken, no?
4: Kuhanan na siya, murang closed door na siya kasamang Remar?
5: Closed door, oo, yes.
4: Closed door kasamang Ken. Sa pagkibaw lang, inig mo-release na sila din ha o mga statements kung unsay nahitabo during ana nga activity nga closed door or para lang yun sa mga involved nga mga kuan, mga personalidad.
5: O, usap po na kasamang Ken sa itong gilauman, no, nga lakbitan ni PBBM, kay doon naman niya ipahigayon kasamang Ken nga press conference din sa International Media Center o niyang alas 4. Kay ang mahitabo mo kasamang Ken sa ilang mga meeting, sukad ba niya itong May 7, kagahapon kasamang Ken, ang mga chair lang, which is ang mga foreign affairs din sa ito at ang mga minister din sa ito ang nasod, muhatag lang sa mga opening statement nila. Unya, ikahuman, mapaabot nila ilang opening statement, maunang dili na allowed kasamang Ken na mutambong ang sakop sa media. So mauna ito ang atangan kasamang Ken o itaho ni PBBM ato sa iyang press conference unyang hapon kasamang Ken. Unya, base sa schedule din niya sa mga activities pa karon, kaganina kasamang Ken sa before nag-lunch break, gipahigayon man lagi ang maong ASEAN Summit Plenary Meeting. O, so nag-isugot ang mga ASEAN leaders sa ilang panagtigom karon kasamang Ken. Unsay mga i-address ng mga problema sa mga nasod sa Southeast Asia. Unya, gilauman kasamang Ken, unyang alas 4 nga doon sa alas 4 media sa hapon, ang press conference ni PBBM, anhi sa International Media Center, live ni kasamang Ken. Kay diri manggod sa IMC kasamang Ken, monitoring lang yun ang atong mga sakop sa media kay kasagaran live feed or live streaming lang yun. Oo. Unya, gilauman po niya, ipahigayon unya ang gala dinner, ang arrival sa mga ASEAN leaders, doon na sila dinner kasamang Ken after sa ilang mga meetings karon. And unya ng alas 6 sa gabi ang maong gala dinner unya. Alas 9, gilauman nga mo-depart na ang mga ministers, ang mga kining mga leaders ASEAN kasamang Ken, pabalik sa ilahang tagsa-tagsa ka mga nasod unyang alas 9 or onwards, so unyang gabi.
4: So mga late night na di ay, no? So mo dito nga na yung mga closure sa mga importante nga mga rota around din sa Mactan Expo paingon diri sa airport, no? So ato nang gipresume nga mao na ang mga time nga magihay na ni sila gato sa airport para mamauli na sila tagsa-tagsa ka mga nasod.
5: Oh, mamauli na sila kasama kayo unyang gabi. So mo na nga, doon na yung mga gipang-close, no? Nga mga rota din sa Dakbayan sa Lapu-Lapu unya. Dito kasama kayo, kung musulod na din sa Mactan New Town, wala na yung makasod ng mga sakyanan kasama kayo. Doon na magaling makasod ng mga sakyanan. Kanarang nabilong sa mga kalihukan sa ASEAN, na mga sakop sa media, pwede rin makasod, mga for security. Oh, pero kung kanang mga ordinary na ito, mga kaisunan nga buot masaksi sa mga pangitabo diri dili gid kasama Ken. Mo nang ang flow diri sa gipaygan nila kasi yan medyo kuno gid kasama Ken, malinaw og hapsay ra gyud. Organized kayo na nindot pud kayo nagsud pa lang nato sa Mactan New Town kasama Ken, particular na gid sa Mactan Expo. Nindot dito matagbo na ato ang matagbo na sa tapananaw kining mga nagadaiyang mga flag, no, nga members sa ASEAN kasama Ken. Pero wa gid natin takay lagway kung unsa gyud unsa pud kanindot dito sa sulod nga bahin kay kining di man ta makasood kasama Ken, pero based sa ato ang gitan-aw nga live streaming nila dito sa dito kasama Ken, kay ganina sa pag-welcome or sa pag-arrive sa mga kining ASEAN leaders kasama Ken, red carpet sa dito, naa sa dito niya, gitagbo dun sila po ni PBBM o ni First Lady Lisa Marcos kasamang Ken.
4: Masitigali kasamang remark, no, iniga. Pamauli na gidaan inilang tanan, o niya, dili na kayo hugot ang seguridad, no, kay nahuman naman ang mga kaliukan. Kasi baka li tingali taan ng sud, anang ilahang venue, yun, no, di nagtagbo kaning mga miyembro sa ASEAN ng mga countries kasamang remark. O nindo tingay ka na dito sa sulod?
5: Mabito ma'am Ken, umuay kasama Ken ma'am po ni ato agyong gi ko ano atangan kay basin din po di po ta allowed na ta po kuan kay gusto na gid mi kasama Ken balik-balik na mi sa International Media Center ginindosan gali mi dinhi sa International Media Center nga gibayro mi diri ang mga sakop sa media local international nindo sa magali kayo yung perting bugnawa how much more ka no dito gyud sa sud mismo
4: nanong karong adlaw sa mga naglabay nga mga adlaw kay murag ipon ra mo tanan dito no, kato mga long mga tables nya ibala na kadito asa ka mo pahilo na pero karong adlaw gituyo gini nga ibutang gid mo mga lain-lain nga mga areas.
5: Ang International Media Center kasama Ken din sa bilda maong building ang International Media Center na po International Broadcast Center. Fourth floor to siya ang IMC ang IBC third floor ang purpose kasama Ken kung naay mga press con live na press conference mo ato dito tanang sakop sa media pero kung ugani do na mo kaning mag monitor mo by team or by media organization so manang musud mi aning mga rooms unya sa ato mga kaubanan no na maka monitor tanay TV kasamang Ken aircon unya naay mga narasay mga food, narasay mga ilim nun. So, kompleto kasamang Ken. So, mo nang makakuan po ta, makasuwatas ato ang balita, maka-update ta, ilabi na kining digital role, maka-post da yun ta sa mga panghitabo. So, ang teknik din kasamang Ken, nagtunga-tunga sa naadito, naadjun sa International Media Center, na po din sa International Broadcast Center. Kaya kompleto ang kinatibok ang persa sa itong CBANA ng ISM o DYHP para maka-update na yun ta sa itong mga kasama o mga idol sa latest nga mga panghitabo o update din sa gipahigayon nga ASEAN kasamang Ken.
4: Okay.
5: So mahapsay, malinaw na kasamang Ken. Unya, muhatag lang pumigdugang update sa mga ubantang mga kalihukan din sa ika-48 nga ASEAN Summit 2026 and related meetings din sa Sugbo. So nagika na lang din sa International Broadcast Center din sa Mactan, Lapu-Lapu City, alang sa ika-48 ASEAN Summit 2026 coverage. Ako si Radjoman, remark po mo yung DYHP, Tatak Arman.
6: Radyo mo nationwide.
7: Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161 655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
9: DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Pabalit sa mga butika. DTX 500.
10: Ako sa Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Kinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
11: Pabali sa mga butika.
12: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
13: nga naman
11: Mari. Ni barato na pud ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
12: Mao na diya, Mari. Mahal man gud kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikisi ka tuig namong pagpamuhig baboy. Wa gid mi makasuway anang alcance. Nang graduate na lang ang among mga anak ininegosyo ha.
11: Yun sa man ninyo, Mari.
12: Nag-unifees mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una hangtod karon unifees ra gyud gihapon. Ti amo, Mari, sa matagsako sa unifees. Makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na. Nindot pa gyud kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifees?
12: Kaayo, Mari. Imagine na, Mari ha. Sa napuka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay Mari. Tudlohi ko.
12: Oh, diet feeding guide, Mari o. Nanay numbers ilang teknisyan diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay gini sa JM, we make farmers happy.
14: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
15: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
17: Balita! Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
18: Kaninto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee? May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
17: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
18: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School? Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ang imobliti ay galimti.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
21: Oo. Nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
20: Hindi po kayo gumaling?
21: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: At oras karon, alauna 6 na. Mga timailhan nga ikaw doon ay daghan toksin simula awas mandili ka regular ka magpagawas imong hugaw. Doon ka baylisan, magbuto ni muntian, makasinati kang insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan o glutahan. Dili maginhamay sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems. Ingo man ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa. Huwag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagi naman tagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain nga mga butika dili sa Sugbo ing Manasab, sa uban pa nga mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao. Unya balik ta sa ato mga balita arita sa police report kay ni ay unom ka mga ang uban na nila okay ra tawgon sila di ganahan tawgon og bayot kay mahuyang lang kuno pero uban sa dani nila moingon nga ano mahuyang bayot gyud no kay di man mi mahuyang mana pero unom nila nya na po sila kauban sa kababay mga matud pa mga salisi kuno ni Jack Panis kapulisan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
0: TYHP, Tatak, RMN, Report.
1: Kasaman ken, pulos na pusasan. Kaningo, unum ka mga bayot, ugusa ka tinuod ka babae, nga gila nga mga notadong salisi. Ang nalagpan sa mga sakop sa Investigation and Detective Management Unit o Carbon Police Station sa Cebu City Police Office alas 10 kagahapon sa buntag. Dito sa usa sa mga pension house, sa barangay o sa may pilais, barangay Kalubihan sa Dakbayan sa Sugbo. Mato ni Police sa Colonel George Ilan, harang hepes kapulisan sa surad, na ang mga suspect magigitumbong karesponsable sa pagpanguot sa Osaka Langyaw, kining AFAM, na mga ilila sa...
4: AFAM, dahi kwa na ni, biktima.
1: Ang ilang targeta ni Kasamang Ken, mga Langyaw, mga AFAM ba?
4: Mga AFAM, dahi ni targeta ni nila.
1: Mga inilang nightclub, sama diyan sa Kasambagan, IT Park, Mango o kaning sa may Kalubihan, diya sa may Pilais sa area o kaning downtown area. Ang ilang modus, ilang hugun ang mga langyaw, ilang kahubog na, ilan yung dumugun kasamang kensama sa pagdakos o lainsap ang mukuot sa cellphone, pitaka o kwarta silang mabiktima.
4: Pastilan.
1: At subuhin sa alas 4 ang takna o kagahapon sa Kadlaon, Mayo 7, sa Osaka Imnanan sa Dante Rais, ang unong ka mga bayot, nakikinom ni sa Osaka Langyaw, apaan na, sa rihang kahubog na, ang mga galangyaw, ikuot ang iyang mahalon nga cellphone nga tungod ani may report na instance Carbon Police Station. O nakikalayon ang Carbon Police Station sa IBNB, kining Investigation and Detective Management Unit sa CCTO o ilang reaksyonan dayo ni. Dini na sayran, pinag-isakuha sa mga CCTV camera kinsa ang mga suspitsado o doon na nakatugan kung nasa kini kasamtangan nga nagpuyo. Daling ginusan ang hot pursuit operation kagahapon sa alas 10 antak na sa buntag kung malampuso nga nadakpan ang unong ka mga bayot o usa ka babae. Ang mga pangan, ani kasamang ken, akong ikuwan na lang ha, kay para sa mga nabiktima po ani ba. Una, si Libby Zabati Tanyan, 27 anyos, alias Uyong, taga Kamantan, Barangay Mabulo. Taga Barangay Suba. Unya kaduha si Julius Cominto Flores, taga Kabantan na Barangay Mabulo. Ikatulo si Jimboy de la Serna, 54. Natutong taas kay kasamangken, o taas buhok. Taga Sitio Buli, Barangay Dulho, Patima. Unya ikaupat si Jerome Anya Bista Flores, 31 anyos. Taga ML Quezon Avenue, Barangay Ermita. Ikalima si Jean Jefferson Manangkil, 24 anyos. Taga Puro 4, Lower Camputhao. Ikaunom si James Arwin Pakit Lugete, 26 anyos, na taga Ermita gihapon. Ikapito, si Christian Cinco Olivares, 28 anyos, na taga Sitio Bato, Barangay Ermita, sa Dakbayan, sa Sugbo. Matod pa ni Colonel Ilanan, na sila, kayo namang daghan ang report sa ilang stay o sa ilang buhatan, daghan kay mga biktima ng mga langyaw na magpa-blatter des Mabulo Police Station, dito sa Binyana Police Station o sa Carbon Police Station. Ilahang nahibawan na dito ma-biktima ang kini mga langyaw sa mga inanan, mga nightclub. Ang ilahang ipandurahan kini mga ilang ipang table ng mga nagpatuo ng mga babae kasamang ken. No? Itanaw nila ang mga CCTV camera, ipang collect nila ang mga CCTV camera. Dito na sa iran, ilang ipang check ka ng mga ipang table, mga bayot li ay, no?
4: Uy, ang sama ni, maura ni sila grupo ha, kasabag Arnold, dahil lain lang ni sila lugar nga tirahon.
1: Grupo ni sila, kining unom. Grupo ni sila, kasamang Ken, o say, mato sila Mango, mato sila IT Park, ato sa Kasambagan, kinamay inanan din sa Kasambagan, kanag itong sikat kay na inanan din sa Kasambagan.
4: O, kuhan, inanan niya, kuhan sa diskuhan po.
1: O, diskuhan sa sasunod. Kana nga mga imnanan ka sa mga pulos na yung mga kaso sa kawat, kana mga salisi. Unya, doon lang po yung mga kaso nga nahitabo sa mga kanang hotel, dalhon sa hotel, unya ang daog kanang bayot, unya hindi gahuman mawa ang iyang pitaka, mawa ang iyang cellphone. So, ipasusi ang mga CCTV camera, mitakdo ni sa mga nag-suspect po dito sa pilais, kaning nireklamo kagahapon ng adlaw. Oto nga, ilahat ay hatagan ng pagtagan, nagmihimo o team ang CCPO aron sa pagbukod ng mga suspect. O doon ay nakatugan kung asa ni sila mag-inbudo sa usa ka pension house di pilais ka sa Mangken.
4: Kung
1: ito man, sa ilang pag-hot pursuit, ilang naragpan kining unom, tuwa dito ang mga cellphone na ilang kinawat.
4: Na kung
1: ang mga kapulisan, ang ilang mga cellphone na gipangkuha, o kining naragpan po kining mga suspitado. Nanawagan ka ron ang atong kapulisan sa mga nabiktima sa pagpanguot diha sa mga Indanan, sa Kasambagan, sa IP Park, Bangko Avenue, o da sa downtown area, nga mureklamo sa police station aron sa dugang pagpasakag kaso sa maong nga mga suspitsado. Kasama mo sa Cebu City Police Office, inyong Radyo Man, Arbo Samantha, DYHP, Tata Carmen.
2: Radyo mo nationwide.
4: At oras karon, alauna, tresi na. Ang musunod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imna mo ginang Vita D Plus Coffee Mix. Kay gawas nga magkakapina ka, matagbo pagyug ka sa kalami ni ini o gamot sa aroma ning maong kape. Labaw sa tanan, makakuha pagyug ka dugang ang mga health benefit gubi ka sa mga sagol ni ining maong Vita D Plus Coffee Mix. Ang matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix, doon ka na 200 ayo nga vitamin D3 plus Rishi Mushroom Extra, kaduro yung mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga gitawag kinig mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, gidugangan pag yung gini o mangosteen nga fruit extract, magkabato kinig sa oxidative stress o kinindali nga pagkadaon sa itong mga cellula. Gumika na sa sobra nga free radical sa imong lawas. Maunang mga pigarita Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka vitamin D3 pagyon, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix. Sa lainain nga mga butika, pilosab din na sa Life Extension Clinic. Atong oras, sa launa, 14 na, unya nanguryuso baka kung unsay mga pagkaon nga iserve sa ato mga bisita karon ni ining ASEAN Summit na binigyan ato mga heads of state nga mga miyembro sa ASEAN o ASEAN, no? Nga mga miyembro, kini nga mga nasud. Ato din yung nalilian, no? Kay kini nga menu, makakuno din yung ilang gisunod, no? Para iserve gato sa mga ASEAN leaders o guban pa nga mga bisita. O niya, lagi kay kita may host karong tuiga, kita may nakakuha sa chairmanship sa ASEAN karong tuiga, mauna nga ang ato ipahaom sa ginato, no? Nga kanang mga pagkaon na to din sa Pilipinas, nga ikapanghambog kayo na to kay labian kalami, o niya, kanabang giilag yun na to, nga gikan din sa Pilipinas, o atong mga specialties, o ang atong mga delicacies. O, tanawa ragod, o, gibutang diri. Malacanang Palace Presidential Menu, ASEAN Summit 2026. Padiniyo nga ito ning, kuan mini, familiar maning uban na ito din hin, no, nga kanang atong pagabasahon. Kining uban, nakakita na tingalita ni onya, walang dayon, di lang ta makaila, no, kay usay, lisod kay mga pangan man eh. Pero ni Ana, o din ni ilang giserve, o, sa kanang ilahang mga pagkaon karon. O, arita sa, nakuha mo, Ana, kanabitaw ang mag-buffet nga, before ka mukaon sa mukatong main good nga mga sunan, mukaon sa kanang mga pan nga ipang serve bitaw nga gagmay, no? Tumawa din na diri, oh, artisanal bread and butter, brown grain and cordillera bread crab fat, alige, butter. Ha, kuha din nino, gikas cordillera nga klases linutuan sa pan. Unya, instead nga magamit adtong kadtong mga usual na to nga mga palaman, o, oh, agipari, so, crab fat kun alige, butter. Ocean and Garden Pearl of the Orient, a poached lobster medallion. Cauliflower is puma. So, magkani cauliflower. Nya green wild asparagus on garden pillow leaves. Gikuan na itingali ni gibutang sa dahon-dahon. From the sea, adlay risotto with creamy sea urchin. Magkani si creamy urchin, mao man iyang kuan, kanang tuyom or suwaki mo man eh, no? Pero gipalami lang ni siyag luto pag yun, no? Kay espesyal na nga ito pag-andam sa mga menu karon. Unya, mani, coconut cream, Pili nata pesto crisp squash flour. Di aw mo na sang atong ka flour sa kalabasa na to. Lami kay pagka-andam. Chef duo of flavors bukid non Kitayama beef on smoked eggplant. Ah baka de ini pero ay, baka gika sa bukid non. No nya gibutangan lang sa sigiparisan lang sad siya og smoked eggplant. White grouper fish fillet. Kani grouper mao man ang isdang lapu-lapo. Ah on sweet potato strings. E kung kita pa'y magluto aning lapu-lapo, ato lang nilutoon nga kada iskabitsi or sweet and sour. Kani doon ay mga lain-lain nga mga twist, no? Kay gihimo sa gini siyang espesyal, agi sa ato mga chef. Kunya, ang kuan ay ang uban nga mga, ang siya tawag, ana, appetizers. Sweet Bite Trio Canolo di Turon. Ah, naastari nga nga itong turon. Diba mo man na itong turon, karang saging, kardaba, nga hinog. Kunya, imo na siyang puston o lumpia wrapper, pero imo nang palamanan dito sa sulod. Pwedeng ubi, pwedeng langka, depende na sa flavor, ha? Muna itong gitawag og banana nga turon. O, sakto gina, saba banana. Mo man ni, kay kanang saba sa ila. Mo man na itong dili man na kanang atong sabang gagmitoy kay nga saging. Mo man ang saba, gitawag na, o kato man ang kardaba. O, and jackfruit filling. Sakto gina, kung gingon nga palamanan o gakuan, nangka. Pagkalamihan ni gutumon tagsamutan ni. Saba banana and jackfruit filling wrapped in Italian cannoli, crispy shells topped with sesame seeds. Og kalamansi bunbun. Kalamansi bunbun, ha? Pate di fruit cream cheese ganache. Sakto ba kayo magkabasa? Dark white chocolate shell. Oy, staring po diri ang atulamian kay nga mga paghimagas, ha? Mahablanca, rosquillos, cheesecake, fresh coconut cream, og buttery rosquillos crumbs. So, mo na i-serve the ay, no, nga menu para sa ato mga bisita karon. Labigin rin ang ato mga heads of states, no, nga ni akaroon mga membro sa ASEAN. Kanyang ilahang by Chef Marco and Zani. Sama din yung ilang chef karon, no, para sa andamon nga mga pagkaon. Sama na kay kita nga mga Filipino, kuan man ta, kanabang na ilan na kayo sa atong hospitality o pa atong pagka-maabi-abihon, atong pagka-hospitable. More than that, ang atong pagpakita pagyud og kanabang pagtatar sa atong mga diplomats, no, kanang mga tag-as o mga ranggo gikan sa lain nga nasod, ang atong diplomasya ipakita gyud nato, no, kay mga leader gud sa lain-lain nga mga countries sa ASEAN. Ato sa yung gawas ni Ana, kini nga mga butang, importante sad nga atong ma-showcase pod, no, kunon sa kining mga lamian nga mga pagkaon diri sa Pilipinas, mga pihigiandam sa ato mga chef. Pero nigpauli ana ni Lentum, nabi man na sila, lami kay dito sa Pilipinas, suri-suri kay tamo na itong kaonon. Mana, no? Wala itong gilakbitan kining mga lighter side sa gipahigayon karon nga ASEAN Summit. Ato oras karon alauna 19 na, ato sang paminaon ang atong balita gikan sa abroad.
3: TYHP Abroad ngayon.
5: Said marketing ang tiga-mauting apunapun sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang said Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, gibaraba na 1,500 ka mga barko gila mga tripulante na trap sa Gulf region tungod sa pagbabag sa Iran sa Strait of Hormuz. Gipaybaw kini sa Secretary General sa International Maritime Organization kon IMO sa UN, ang maong kagubot sa Middle East nga miulbos kani atong Pebrero 28, gumikan sa pagpangatake sa Amerika o Israel batok sa Iran, nakaapektar na sa Tehran, lakip na ang pagbabag sa mga barko nga musod ug mugawa sa Hormuz. Kasama mo sa abroad ngayon, giniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mong balita, hiatod ka na ito sa said marketing, ang tigamauti ka po na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang lang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos ang kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kani adto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule ug ang Set Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.

0: At oras karon, alauna 22. Kalimutan pagtake og 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3. Kaya makitabang kayo kini pagbaligon sa atong immune system. 2 to 3 soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Nya kang pwede po ka magka-visa sa mga Life Extension Medical Clinic para sa imong pagpakonsulta. Dinis sa Cebu City, na animimutang dinis sa may Ismenia Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Yes, Consolacion, nasa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. The Baguete City, may House of Taft Building sa Tafta Street. Yeah, sa may Dumaguete City niya. Pwede niyo makontak ka ang mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Indugang Pagotana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension na Vitamin D3 dahil sa inyong balay. Kontak ka lang ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Sa Pikas Gabay, niko ba kanunay nga ba constipated? Baka tabang ni Ana nga masolusyonan ka ng constipation? Ang Super Fiber. Unya, sir po kayo ng andamon, kayo saman siya ka sa shray nga powder sulod, imo na ni imix sa kabasong nga tubig. Pagkauman, pwede kag mutsake ani before ka mamahaw kung aris sa buntag. Pero kung ang imong pili on aris gabi, before po kang matulog, mo'y best time nga mutake ka ng Super Fiber. Ido nga nag-inom sa Life Extension Vitamin D3 para sa pinakamaayong nga resulta ni ini. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Yato nang ipaybawsan ang mga pariente o mga kaila, ang haya ni Elizabeth Balolot na sa balay nila sa Minglanilla. Ang lubong karong Mayo 16, unya ang oras alas 2 sa hapon, ana sa unsa ni? Finis, unsa? Dili na ko mabasa kay ni. Basta sa Cementerio Finis. Ato na sa niiklaro, unsa ni nga, aning cementerio asa siya dalhon, ha? Pasalani din na sa may Unabia Street, Poblacion, Ward 3, Minglanilla. Ang napaybaw ni ini ang iyang mga kaliwata, no? O niya, si Sir George Balolot sa napaybaw, ani. Wala man tayo nga oras sa Banaco Dress Control kasama ng Jerome Yap o Gerald Albius. Ako yung Radio Man Ken Galinea. Salamat kasi yung pagpaminaw. At tangi kay karuntautan, musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon, alauna 24 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kagkatabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kagkahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usar kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumuat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Puno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng mga buhay, moringa, neem, guilleban, luya, bawa

0: cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate, at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. Magkabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
3: Idagan ako siya sa hospital, na-check git siya ang diabetic git siya. Pagkuhan sa dugo is 485 git ang iyang sugar. Motong lang palit, yung ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Git 3 times a day git ako siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alibyo sa humisis. Karon, kalaw sa Ginoo, okay na git ang iyang kumati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay sa Butuan City.
2: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
4: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning Zed Panyawan coffee mix, tawag ko kabtag us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain Zed Panyawan coffee mix, Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra og Attorney Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jonathan, 27 anyos, taga Leyte. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Nagduda ko nga basin sa ako naning pagsigig inom og energy drink. Sukad pa niya itong 17 pa ko. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ayo! Papalitan ako na itong palitunon ako nga energy drink ng...
1: Oh, asa manani dong? Kaning yelo o puwa?
0: Murag katumatong yelo nang... Pero, may puwan masad, no?
1: Mm.
0: Ako lang na suway ng puwan ng be. Pila man na?

Lami ba sa blinin po? Lami sa tong yelo. Kay may humot. Humot siya. Eda, ang importante nga maabti ko. Huwag ako lang ni silang pulipulihon sa pag-inom di ay. Paminaw na ko ang resulta ini. Kay mudua arba ko rog basket.

0: Gataw kita bayatan. O niya, sikreto ni mo. O nga, namuntos mga.
1: Secret.
0: Tarong ba?
1: Secret ka ni.
0: Natamba mo siguro ka.
2: Uy, takad yun. Dunggan ta.
0: Nangako ba nga nung abtike ka? Wa mo niyo kay Luya.
2: Na, kuyog ta na. Karon, dili ko ni mo maaan nga nagunsa ko.
0: Asam ta?
2: Oh, sa tindahan.

0: Sakit mo akong tiyan. Mali po ko kung mutong ko sa kasakit sa kong tiyan. Yan mo gani? High blood na ako.
1: High blood sa imong kagaral. Sige na nani mong inuman ng energy drink atan.
0: Mama, gito eh. Mugin ay pasangin lang dayo niyo eh.
1: Oh, kayon sa pamandi ay. Nabisa kung saon kagbadlong ana, di ka man gud mo patuo. O karoon kay nasakit naman ang imong tiyan. Nagsakit naman na. Oh, nalata na siguro na o sigig inuman ng energy drink.
0: Ma.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na ako ni sir nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po good ni mo ay mong kausaban. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, makita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano good siya, makatabang good siya sa imo. Dili man ingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmur siya, tapos basta mag-glow good ang imong skin kung mo gamit ka ni. Barato rin dito kayo ni siya.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
10: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una karagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertig yung nindota.
9: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Kidney care time!
13: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Salamat sa Biotropher Mal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotropher Mal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotropher Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
19: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
20: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
21: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
22: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
22: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
23: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
24: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
25: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
24: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
25: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
26: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
24: Oh, ani mo plate?

0: Wagi ko'y pagtuo nga ang pagsige na kong inom og energy drink ang nakaingon sa pagsakit sa kuntiyan. Hangtod nga nagagraduate na ko og nakatrabaho. Ug mas mi grabe pang akong gibati. Unya, sumunay kong gibati. Mura magbibikog ang tibok na kong lawas. Bibinhod man eh. Nga naman eh. Hindi lang ko makontrol ang bikog. Ang ako mga tilingon sa nawadag kusog. Nalipan ko. Matumba ko.
1: Hala! Si Jonathan!
2: Hoy!
1: Natumba!
2: Nagpareha! Pareho!

0: Mario, que na cama tá na casa de Nathan.
1: Olha, cara. Nossa, co.
0: Ngui, na kuya pa nga ganina. Gitabang ka.
1: Nossa.
0: Naingon si sir. Kung okay na kuno ka, mahimo na ka mo pa uli. Kay basin kuno, kung sapay mahitabo ni mo din sa trabahuan.
1: Wawa. Naunsa mo di ka kwalto? Mapauli na lang ko.
0: Hinay. Hello? Hinay lang sa pagbangon. Hinay lang.
1: Hala, ngano man ni?
0: Hala, ngano di ka, uy? Ano man ka, Jonathan? May kanik, kinagunitan dayon ti ka.
1: Hala, ang akong tiil. Uy, kusog na ilakaw.
0: Unsa?

0: pastilan. Naunsa ka man kain taon atan.
1: Sambot ini mo eh. Kalitra man eh. Naman ko kalakaw kung wak ko'y kagunitan. Murag ang tibok na kong lawas, may bikog. Ugang akong kamot. Mau nalay, doon ay kusog.
0: Kanos alang na nagsugod ha, atan?
1: Una na kong gibati ini ang akong tiyan ma. Musakit niyong murag bikog pod. Apan ganina, murag tibok na akong lawas.
0: Ginoo ko. Mwato na lang tag-doktor dong.
1: Hindi ko ma. Kay basig, operahan niya ako.
0: Unsa?

0: sa pagkatinuod lang. Mahadlok iko na ng opirahan. Murag mamatay na ko, bisan maghunahon alang. Ang akong mga pangutana, maukin mo sunod. Unang pangutana, magsigi kog inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa lang ko. Makadaot yan, ha? Nganong ibaligya pa man, kung makadaot man di ay. Ikaduhang pangutana, magsigi nagsakit ang akong diyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na kong inom og energy drink? Posible ba nga may nadaot na o nalata na ang akong tinai kay sakit mang kaayo? Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, kalit ko natumba og dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag mibikog ang tibuok na akong lawas. Naunsa man ikaw ko adto? Ikaw pa ito katapusan. Miingon ang akong amo na magpa-doktor ko. Mahadlok man ko. Kay basin og isurgery o niya ako. Maong ako lang unang giagwanta. May tambal ba nga ikaam-am ning akong gibati? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban ka rin niyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Nag-training ko niya ni, Manila o dito sa Amerika. Mangambok niyo diha. Nga kanto sa ug Amerika. So kasi-kasi mamaagi sa pagpadala sa mga sulat suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writer's page o diri ba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Building Usmia Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlawa, mao kini nga stop overthinking. You are only creating problems that aren't yours. Nga, wa pa diha maabot ba? You are creating problems wa pa diha. Ha? Or dili imo. Sakto-sakto lang yung tagunahot pang una-una na. Mugay mga problema pero ilang palabi po pag overthink, kabihin mo nga negativity. Napakoy laing ipaabot ni rin nga entitlement is dili mayo. Ano ba itong bilib kasi mong sarili? Kaya bawa ka tanang mga butang? Hina mo acceptar ta sa itong limitasyon sa kinabuhi. Dili kay trabaho sa cook, imo nang hakupakupon. Trabaho sa bugado, imo nga hakupakupon. Trabaho sa doktor, imo nga hakupakupon. Kaya entitled, lagi ka. More open than not, negative ang metabo. Para nagodog ako, magluto ko. Makaluto man ko pero dili ko kalami para kalami sa niluto sa kanang graduate o culinary course. Namo ko pinamit bito entitled kayo bilib sa sarili bawo siya tanan yeah, di lang kumungan ngan. Alright, so atong matatampo ka na lawa Jonathan 27 years old taga Leyte. Asa ba sa Leyte inyo tan taga silingan ta sugod sa din Leyte ha nabi ako eh adin to balay. Pero wak ko na puyo dito. Okay. Og taga taga Karigara ka, maupay na kulop sa mga taga mga kasangkayan dila sa Karigara o Tacloban City o region. Labi na nga ito ni Dr. Leo Blanco. Ha? Dok, ang atong scheduled nga medical mission sa Sugod Southern Leyte, inautunta nga madayon na walay mga kakulian. Karong June 6, mapit na. 1 month gikan karon. So, niya ko'y Leyte, no? Leyte. So, mga taga Leyte, mayong pagpaminaw. Diya sa Ormoc City, mga Racho family, mayong pagpaminaw. Og ang ako ding amigong regional director sa atong National Bureau of Investigation, na kauban ni Dr. De Baron, no? Si Ardi Jose Ernie Monsanto with Wilmer Gamutan and Dave Istorco. Mayong pagpaminaw. Mga taga Sunok Lahog, ha? Mga silingan ni Brad Rene Abela o Noy Bert. Mga Abilia family, mga Ampalayuhan family, si Lino, si Tess, si Seth Smart, Nilia Mendoza Bunsukan, Butungan, Ang mga taga-butungan baga kay si Bunga day. Salamat ni kayo ay ipahangyo kunyo sa inyong butong, Coco Juice or Dinisa family, si Jewel ug si Monique. Thank you very much. O mga taga Mountain Barangay ha, usabon ako ni kay Abi ra gyud maayo nila ni Peter ni Pero ni Samuel Luanya with Tuto Dikit, Nela Duti, Jerome Argoncillo og Orlan Kilupe. Nga taga Talisay City, Henry Ortiga, Firmining Maminaw na to. Of course, akong amigo si Gilbert og si Marie de la Serna, si Lourdes, si Momoy, Arlene og Lee, Impasis, no? Sa Talisay City. Saan ang kuha na ito? Dawis? Okay? So, going back to our sender, si Jonathan. Ha? Jonathan. Okay, unang pangutana ni Jonathan, ha? Nagalitir ba din eh? Unang pangutana ni Jonathan, magsige ko ginom o energy drink sukad pa pag 17 anyos pa ko. Makadaot ba di ay na nganong ibaligya pa man kung makadaot man na mawalagi na na siya approval as energy drink, no? Ang may dili man sa kumakaingo makadaot yun, but too much of this energy drink, Jonathan, namgo tayo gitawag og kapinisim, ha? Kapinisim. Ay kay kong lecture ani sa kong mga medical student. Kining kapinisim, too much caffeine sa atong lawas, makadaot yun, no? One cup of coffee contains 150 milligrams of caffeine. One glass of tea contains 75 milligrams of caffeine. One bottle of cola drink contains mga 35 milligrams of caffeine. Makaabot ng likag 2,000 milligrams. Kuyaw na kayo? Kay magkapinisim ka, magkurug-kurug ka. So, mao na nga ilimit lang. Kung ngayon nga nung ibaligya mo rin makadaot ni, dili magod po rin na outright makadaot. Pero in overdose, yung labi na ka itong mga tao nga, video na ay mga problema sa ilang nervous system, dili gud siya maayo. Dugay kong chairman sa Vicente Soto Memorial Medical Center Cooperative. 7 years kong chairman of the board ha, sa among cooperative. Ginabawal yun ako ang pagbaligya o energy drink sa among kantin. Bala na gulay ginansya. Kay makadaot in the long run. Ha? Parehargo pong coffee, hindi ko makiingong makadaot ng coffee, but in overdose, makakos niya ang kapinisim. Magkurug-kurug ka, lethargic ka, basta kay daghan mga signs and symptoms kay imong mabati nga ma-experience nga wa man unta na siya prior to your too much intake of caffeine. Kanoang pangunta na, magsigi ko sakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na akong inom og energy drink? Posible ba nga may daot na lata ng akong tinae kay sakit naman kayo? Well, in order to answer that question, Jonathan, huwag man ka nilaliti man ka no. So, adto ka sa daghan mo amang pukang magkwagasa dapit sa Leyte, no? Pero daghan mga hospital sa Leyte. Magpa-gastroendoscopy ka. Magpa-endoscopy ka. Ha? Para makita dito ang soul sa imong tiyan, ang perform ani nga doktor ning endoscopy, mga internal medicine doctor, especially kanan nag-specialize og gastroenterologist, ha? Mo ni ilang expertise. Pag suta, kay naman ay murag kamera dito, makita man ang ilawom sa imong tiyan o kung sa kahimtang, makita kung wa bay ulceration o nag-gas-gas o whatever ilang finding na makita sa endoscopy o sa uban pang mga clinical signs and symptoms na maobserbahan sa imong attending gastroenterologist. Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba o dili makalakaw kay nalipong kuadto. Murag ni bikog ang tibuok na kong lawas na unsa ka kuadtong higayuna. Well, daghan kayo mga possible nga rason nga nung nalipong ka, 27 years old man ka, no? Posible sad, magtaas nga yung blood pressure. Posible sad. Or posible sad, unaan kay neurological deficit na ngahimo na tungod too much caffeine sa imong lawas. Kahit manggo, dugulang tag mga electrolytes, sodium, potassium, labi na potassium, ha? Mubikog ka, ha? Munang usahay, kita ka ng mga athletes, magdula in the middle of the game, like kining akong hilig nga sport sa una, ha? Sa una, kaya wala namang kung magdula ng lawn tennis. In the middle of the tournament, mukhaon nilag saging because ang saging is rich in potassium. Kung kulang ka sa potassium, dali ra ka magbikog. Oh, ug taasan niya mong blood pressure, dali ra ka magbikog. So, ang akong tubag sa una, sa ikaduhan mong pangutana, nga, ikatulong na pangutana ba ni, nga, wanay ko mo sa mas, we submit for laboratory workup. Magini akong tubag, permi. Ah, kay kami mga doktor, muhatag ming tambal, magdepende magupuna sa unsay makita namo sa resulta sa laboratory workup. Dili na namang magtagna-tagna, kaya sumusag kaayo, magbagay mga tambal na di mao. Ikaw pa ito katapos ang pangatala, niingon na nga kong amo nga magpa-doktor ko. Yes, madlock mga ko, ano madlock mga, mga gwapo mo ng mga doktor. Puriya buyag, no? O nga, mabatasan mo ng mga doktor. Kaya base ni surgery niya ako, magdipindi kung sa'y finding. Maong ako lang unang ning yagwanta. May tambal ba nga ika-am-am ning akong gibati? Akong ikasulti ni mo, Jonathan, no? Nga nung madlock mga doktor, di man may maak. Ugi man po, outright, di-a-day upirahan dahin ka kung dili ang ang upirahanan. So, may nga, o sa may tambal nga ipa-am-am, sakit sa ibuntian, galika kuyapan, posible, mga hatag siguro may mga antacid, no? Or proton pump inhibitor, o may prasol, or mga may lanta, mga kremilis, kremalin, ana. Pero, tagna-tagna lang na kung wag yung kay laboratory workup. The basic thing to do kung submit ka yourself for workup, diagnostic, dahil sa hospital, i-examine no ng imong dugo, ihi, tae, maybe itsrihan ka, na depende kung sa resulta sa imong laboratory workup, diha na po mo decide ng doktor what to do next. So ayaw ka hadlok magbatambal, kaya it might be too late, no? An ounce of prevention ko no is more than a pound of cure. Nadiha na ka magpatambal kung inanong kakalikot, katindog kay grabe ng imong kahimtang. Okay, so minimize the energy drink, submit for diagnostic procedure, CBC, urinalysis, systole exam, o gaya ka hadlok og doktor kay mga guwapo ng mga doktor. Debe tao. Ay kadlok og doktor kay na-train man good me to a little bit or rather allay to sulbad sa mga pain or discomfort. Di man may naghural may sa Hippocratic oath nga patyon among pasyente. No? Ang among gihuralan nga to prolong life, not to shorten life. Alright, so now takasabot ka sa mga implicar ni mo Jonathan o sa Liti, maupay na kulop sa mga taga waray-waray area, Buyog, diha na diha sa MacArthur, sige ba kung biyahe diha eh. Paingon na nga rin sa Burunggan, Samar, basta the whole of region 8. Ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. With Dr. Attorney Ilin Batan, sa inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa. So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o maayo.

po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: home.
1: RMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mayroon ka na yung usa ka babae nga taga Cebu City. Ang gato matatampo, nagdaasangan nga, Lori.

0: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
0: This time check is brought to you by Bygone 100% Knockdown. This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
0: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Nga naman, Marie. Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
10: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Susikin si katuig namang pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
9: Yun sa man ninyo, Marie.
10: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface ragyod gihapon. Di amo, Marie. Sa matagsako sa uniface, makas save mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyo kayo ang tubo sa baboy.
9: Unifeeds?
10: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
9: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
10: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di, ha? Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
11: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
12: No one ana makaugana sa kama? Basin ug
13: may diabetes ka?
12: Mag DTX 500 na!
13: Ang DTX 500
12: adunay powerful extracts
13: nga phytochemicals
12: ug antioxidants
13: nga gigan sampalaya
12: ug desugared sugar cane
13: mga organic compounds
12: nga epektibo
13: matok sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500 sa mga butika.
13: DTX 500
12: ang tubag
13: kontra sa sakit nga diabetes.
12: DTX 500
13: epektibo
12: sa pagpamubo sa blood sugar level.
13: DTX 500
12: imo sa desugard sugar cane extract
13: ug anti-diabetic property
12: gikan sa palaya.
13: DTX 500
12: garantisado
13: highly recommended
12: sa mga eksperto
13: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
17: Dito kayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh, kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
16: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
18: Zed Health Report.
16: Health Report.
19: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kad nga nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
16: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes adunay hyperthyroidism.
4: Namangog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka lang murag perminti. Pumadunlan ni kaun. Pagpa-check up na ko, mao na dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko take atong Zed Panyawan Capsule. Kaya karon dili na kayo magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
16: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
20: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
21: Put na big mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
20: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Nganong dugay na masikang na uli, nak?
1: Nabisi ko sa among projects, ma. Graduating na baya ko sa high school. Maong daghan gid og projects nga gipabuhat ang among teachers.
0: Maoba. Ay, sunod. Pahibaw mo kung dugay kang mauli, ha? Para ubanan ka ni Papa ni mo padung uli.
1: Ma, dako naman ko. High school na gud ko. Di naman kinahanglan nga ubanan pa ko ni Papa, uy.
0: Ay, dili gud ta mo kumpiyansa, Lori. Kidaghan og buang narong panahon na. Simba ko niya kung sa'y mahitabo ni mo.
1: O, lagi ma. Magpahibaw na ko sunod.

0: okay na ta. Humalagi na tong project.
1: Dere, tayo pa mas gawas. Hita ni mo. Sam na eh, mura nagbata at ganun. Kung samahan.
0: Pinangga lang ko sa kong papa. Maong gusto niya nga safe kung mauli.
1: Mm. Pinangga? Pinangga ni ka, ampun mo ka. Oh.
0: Sige, problema ni mo na ako, ha?
1: Mm. Sulti ko, no? Pito, ampun mo ka. Ingal ko, mama. Sali nga, beta. Mm.
0: Why lami imong joke?
2: Dori? Nat? Oh. Nato mo ka, ha?
0: Uwa man pa.
2: Sulti, Kustino. Unsay problema? Nga nung naghilak man ka?
0: Ang ingon man ang anak ni Ate Mirasol. Ampun ko no ko ninyo.
2: Mang! Mang!
3: Oh.
2: Alis, Aragod.
3: Oh. Nga no?
2: Murag niabot na gyud ang panahon. Nga kinahanglang sultihan na to si Lori sa Tinuod.
3: Sa unsa man?
2: Sa Tinuod niyang pagkasiya.
0: Ngano di ay ma, pa? Unsa di ay Tinuod?
3: Mauni ang Tinuod, nak.
4: Uy, ang anong ni ama ni bata din heto bangan sa tong pultahan?
2: Kasi may ginikanan na ni. Kakiyot na yung bata, pura buyag, oh.
5: Ma'am? Sir?
4: Ikaw may inahan, ani?
5: Oh, ma'am. Wabang ko ko'y kabuhian ang bata agod. Maunga ko lang si gidadi ni sa inyo kay nindot man mo ugbay. Basin og kaya ninyong buhi o ng akong anak.
4: Pang, dali ka ni mauna ang dugay na natong giampo sa Ginoo.
3: Ila ka tuig na mong paningkamot, pero wa pa gyud mi hatagi og anak ni papa nimo. Maong nagampo mi, nga bahala na og bisag unsa nga paagi, basta makaanak lang mi. Og maunang niabot ka.
0: Sa ato pa. Sinagupra di ay ko.

0: News Break.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, andam ang Department of Health paghimo og laboratory testing sa 38 ka mga Pinoy nga tripulante nga sakay sa expedition vessel nga MV Hondius kun mauli na sila sa Pilipinas. Kini taliwa sa gihimo international monitoring labot sa posibleng hantavirus nga nakatap sud sa maong cruise ship. Nagkanayon si DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo nga ang nasod adunay kapabilidad pagdetect sa hantavirus pinaagi sa local laboratories kung gikinahanglan. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special ng mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpaligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
3: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaminda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
5: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
6: Oh, ani mo plenty?

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
8: Sa opisina, pili mi bakang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
11: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
14: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
15: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Was inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
16: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
17: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
19: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
20: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
21: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila.

0: magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid duro eh. Gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pwede na iya.
1: Pwede na, mamakas, bilay mo
0: ito. So, ano ka, no, binta na ka.
2: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, Zed. Wapagin po nabli. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kaya siya Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo ni gamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.

0: Oh, Lore. Sinagup ka na mo ni mama mo.
1: Lore! Lore!
2: Huwag ko kayo pag-asa ko pa, Dugan. Oh, pinanggap ko nila ni mama o ni papa. Pero kinsa gina'y ang tinuod ako mga ginikanan. Kiduka na ko. Ato na lang kumatok sa lingkuranan sa park.
0: Day. Day.
2: Oo.
0: Sorry ha, gipukaw lang tika kay kadlaw na. Nabalaka ko di mo nga ni aka natug sa park. Di pagkabuli sa inyo?
2: Dili ko ganahang muli.
0: Ha? Uy, nga naman.
2: Naibawaan man ako nga sinagop na ko. Maikog na ko. Pinangga ko sa kong mga kinikanan. Unya di ay, dili din sila obligado nga muatiman o mubuhi na ako. Ang akong tinuod nga inahan, patugatugag pang laki pero di ay di makabuhi kung mo resulta na.
0: Inday, ayaw pagsulti, ana. Ang tanan, dunay rason.
2: Dili ko mo to, o ana.
0: Unya, unsa may plano ni mo?
2: Ako kahibaw.
0: Bata ba kay kainday? Delikado pa na ni mo kung anikang batuog. Tingalig, doon ay dautang mahitabo ni mo. Dali, kuyog lang ta sa bahay na. At doon lang una kagatog.
2: Salamat sa imong pagpadayon ako, ha?
0: Wai, isa pa yan. Mura magkaog tigwang mo istorya, inday?
3: Kaon og daghan, ha?
2: Salamat, adi, ha? Uwate mo yung anak, di?
0: Naa, naaman. Ni larga, inday.
2: Swerte, ha, sa inyong anak, sa?
3: Mas swerte ang imong ginikanan. Kay nakaanak sila og sama ni mo. Klaro ka ayaw mabuutan ka.
2: Salamat, eh. Pwede og ani na lang ko puyo o ba ninyo?
0: Ha?
2: Sige na. Di pa man ko andam nga muatubang sa mga nagsagop na ako, Kurt.
0: Di ka andam nga muatubang sa nagsagop ni mo. Pero nagpasagop ka sa mga tao nga huwag ka makaila.
3: Han, bata pa si Lori. Pasagdi lang una siya nga mo-explore sa iyang kinabuhi. Sige, iha. Dinhi lang una kauban na mo.

0: Congrats, Lori. Nakagraduate na yun ka sa college.
1: Salamat, kuya. Salamat ninyo kay nakahumanggit ko. Tuod, kuya, kanun sa mako makakita sa inyong anak katua sa laing nasoit?
0: Andali na. Nagpa-reserve data o kanang restaurant para nato. Tanan.

0: Day, Lori, wa pagid kay planong magpakita sa mga nagsagop ni mo. Pila na kakatuig ang ni Ana mo?
1: Mauli ko, pero okay ra kung ubanan ko ninyo, kuya.
0: Ay kabala ka. Ubanan ka na mo.
1: Ma? Oh,
2: anak? Ikaw?
1: Ma, kaila mo?
2: Maudi ang lain ang akong kulba pagpadoong nato din he. Ikaw mo ay nagsagop ni Lori?
1: Oh,
2: sa ato pa? Siya ang akong anak?
0: Han, unsa ni?
1: Ma, di, unsa ni? Wako kasapun.
2: Lori, anak, siya ang imong inahan. Siya mo inihangyo na mo nga sagupon ka.
1: Ikaw ang akong mama.
2: Lori, pasaylo ako. Pasaylo ako.
1: Ngano man? Ngano?
2: Nak, mas gipili na ako nga luwas ka. Dili ko gustong malayo ka na ako. Pero dili di ka kayang buhion, anak. Maong sabta ko. Karon ni anaman ko. Mamawi ko ni mo, ha? Please, hatagi ko og laing higayon.
1: Maon ay nga kaanang ako buot ni mo. Kay ikaw na yung akong mama.
2: Oh, anak. Ako ang ibong mama.
1: Ma.
2: Anak.
1: Ma.
3: I took the supermarket flyers from the windowsill. I threw the day-old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life.
4: Misis sa sinugdana, naglagot ko sa akong inahan. Pero sa dihang nakasabot na ko sa sitwasyon, gidawat na ako ang tanan. Di na lang kutob o dagang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN.

0: Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology? Isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninda ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
3: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pretty? Ay, galimti.
4: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: Ponko. Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Protection?
12: Yaku!
11: With 8 billion live LCS?
12: Yaku!
11: That may reach the intestines alive!
12: Yaku!
11: Helps improve digestion and boost immunity!
12: Yaku!
11: With proper diet and exercise?
12: Yaku!
11: Kaya panalo ka chan!
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaroon. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot
17: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
0: Mag ito mga higalan, kaagi ni Lori, nga taga Cebu City, uban sa awit ngayon kipangayo. Awit kinikulahan, supermarket flowers.

Angon kaagi gibata no do Sarajuni Carol Mary Hikain gubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaabit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaabit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hindot sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon na pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilano na si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampos ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na ang iyong mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Yahangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi, nga ikaw mau ako, ug ako mau ikaw.
4: Usak ka lang kay humanoid robot, Ethan. Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagun-obong ka sa hingpit aron mahalaw sa layon!
7: Iko na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliini! At lagi akong higayon nga magpabilin! Buod ko magpakabuhi nga normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko mahigugma! Ug mahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! O walay, Andre Martin, nga makagawa ka ni mo, gikan ka na ko! Wala!
3: Si Andre o si Ethan.

0: si Andri o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kundili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa Natal sa Siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andri o si Ethan? Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Cabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Ang maski pa-epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayos mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
3: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa paraya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
4: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. O DTX 500, duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mamali sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
8: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
9: Gaagay! Sakit ka ayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
10: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
5: Super Fiber! Ang bago ng produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pag-yun, imlisan og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: o karon, ano lang sumpay sa atong sugilanon, si Andre o si Ethan.
1: God, thank you. Thank you, good guy, Lord. Kay wa gid bini mo pasagdi.
2: Excuse me.
1: Oh,
2: Piera.
1: Candice.
0: Candice? Luwas ka.
3: Bisan tuod ko na, midiritso ako sa pagligid human sa paglukso na ko sa auto nga gimaneho ni Ethan. Huwag yapong ko ka, kalikay sa mga samad o punog, Fiona. Kana tungod sa impact, o nga nagdagan ang sakyanan. O swerte lang ko nga, dito ko mahipuntas dagami, daplin sa daan. O mao sa akong gitaguan, dihang gibalikan ko o gipangita ko ni Ethan. O sa iyang pagpalayo, huwa na ko niya makita. O may taong nakatabang na ko, nga mo ay mikuntag og ambulansya sa maong barangay aron madako sa ospital.
1: God!
0: Salamat sa Ginoo nga giluwas ka pa niya, Candice. Sa kabangis ka ron, Ethan.
3: Nagpasalamat jud ko sa Ginoo, Andre. Kaysa ako lang paglukso, gitugyan ko kaniya kung noon sa may dangatan ako ni Atuhi Kayuna. Ugi sampit ko yun ang pangalan sa Ginoo na Jesus. Ugi tabangan o giluwas jud ko niya.
1: Maayikin kayo ang Ginoo, Candice. Kinilang nahitabo na ako nga naluwas ko ni Ethan. Huwag ko magtuo nga mabuhi pa ko nga magkita pa may pagbalik ni Andre. Nagtuo kong ato na lagi ko mamatay sa mga kamot ni Ethan. Apan maayikin kayo ang Ginoo.
3: Pero Fiona, kining pagbalik mo kang Andre, nasayod ko nga karuhi kayo na. Kung nasayod naman gani siya, nga naluwas ka ni Andre, nakasiguro ko nga iya ka nagyunggi pangita.
1: Unsa? God! Andre!
0: Wala itan nga baka panghilabot pa ni mo, Fiona. Gipagandaman ko na kinindahan. Labi na yun ang among panag-atubang o panagkita ng mong pagbalik.
1: Andre, inahadlo ko.
0: Huwag kay angin kadlukan, Fiona. Kaya wala ko'y kabalakan pa. Kung magkatubang kami pabalik, kaya naluwas ko na ikaw, gikan kaniya.
3: Pero Andre, wa na isa makabangis karon sa Ethan. Ug nagtuo ko, nakasiguro ko, nga kung dili man niya makuha pagbalik ka ni mo si Fiona, daghan yun ang maamong mga inosente.
4: Sir Andre, excuse me, sir.
0: Ah, ganit. Biyahan ko na ikaw sa magkanit. May menong danong toys, Mark. Saka nang buot mong isultin ako, Mark. Nanong nagpalayo man kita nila ni Fiona o Candice.
4: Sir Andre, ipadali ka pong pahibaw yun ni Jose Suarez nga may atake no sabi si Ethan sa syudad dito sa uptown area.
0: No.
4: Daghan na siyang biktima ni Higa Yuna, sir. O daghan na sabi siyang pangsunog ng mga store o mga bahay pati gayon sa mga dapit. Kini, pinagkis pagpangguban niya sa mga poste sa kuryente. Ugali mo nga may ang gisigihan o sampit nga mapakita niya. Nag-awag o naghulga sa mni mo. Naghatag o ultimatum suod sa usa ka oras. Nga kinahanglan ibalik mo si Fiona niya. Kay kundili, sunugon o paugdaon yun niya ang tibok syudad.

0: Sige! Put na ninyong inyong mga bala at tumungkan ako! Tanaw tag makapugong ba mo kan ako? Oh! Yanong lang hulong man ka mo! Ayaw ka mo paghulong! Pati ako, kung kaya ninyo! Ayaw ka mo paghulong! Oh! Tabang! Tabang? Tabang? Patabangan ninyo ang inyong Andre Martin! Kay mga matay ka mo, kung dili siya magpakita, huwag dili mo tabang ka ninyo! Andre Martin! Hide ka! Pakita ka na ako! Pakita na ako, animal! Dauban ko ang tibuok sinan o pamatyon ko silang tanan kung dili mo ibalik ka na ako si Pyuna, animal! Andre Martin! Pakita! Pakita ka na ako, Andre Martin! Kung kinsa man ka ninyo, anak kaila, huwag makatawag sa inyong bayani! Pagpalaban ka mo kaniya! Aron dili ka mo mga batay! Tagalan ko siya usalang kauras! Og sulod niya ng taknaa! Kung mapakya siya sa pagpakita ka na ko, sunugon ko ang tibok syudad sa sugbo! Og mga matay ka mong tanan! Andre Martin! Hide ka! Hide ka! Kung kinsa ka ninyo alasayod, kung hide siya, sayre ninyo siya sa akong gingon. Samtang may panahon ba? Paatubangan ninyo siya kanako. Kay magkamatay kami! Andre Martin!
1: Igo na si mong pagkasalbais, itan!
0: Oh. Andre Martin! Ikaw! Ikaw!

0: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: Sir, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Ni Sandy sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun sa ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungumangkuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Nipalit na yung kukawan. Ah, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kong ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isin tanakapin sa Buena Vista.
3: Gusto na, Ethan! Bisumbra ka! Dili kadautan ang atong tumong sa pagmugna ka nimo. Kundili sa katarong o kangayan sa pagtabang o pagpanalipot sa katawan. Dili sa magpanamastamas o dili sab sa magpatay!
4: Hilaw! Kung buot kang wala na bisan kinsa nga mamong nilintalan, ibalik ka na po si Piona. Kaya mahal ko siya. Ako lamang siya. O wala kay katungod sa pagbuha ka niya, gikan ka na ako.
3: Huwag ka masahid ko nung sa kanimong kipanulti, Ethan. Usag ka lang ka imbensyon. Usag ka lang ka masin na mahimong bisan kung unsang higayon na. Na kung buot kong magtangon ka sa impit, mahimo ko kinibisa ko sa orasa!
4: Di pagkatawa mo ako, Andre!
3: Nagkinahinay sa pengon ako. Dihak ka lang kutob, Ethan! Dihak ka lang kutob!
4: O kinsa ka bumando ka na ako?
3: Basta giingan ko ikaw, kadihak ka lang kutob!
4: Ibalik ka na ako si Piona, Andre, aron dili ka mamatay.
3: Why si bisan kinsa nga makakuha ug makahilabot ng Fiona gikan ako, Ethan? May tabo lang, may tabo!
4: Kulaw! Mamatay ka, Andre! Mamatay ka!
3: Basta niya ka na kutob! Nagkatuloy siya at magditigdan.
4: Basta ka lang digunitan mo! O gitumaw mo ka na ako!
3: Unsa kini akong gigunitan o gitumaw ko kanimo? Mao kini ang matapos kanimo sa impit, Ethan!
4: Ikaw mao ang matapos, Andre! Ikaw!
3: Diha ka lang!
4: Usay na hitabu ka na ko. Di ko baka lihok.
3: Subukoy. Ang panimo kong kipukos.
4: Andre.
3: Natumba siya. Bika subukoy, Dan. Apan kinahaling magtapos na ang tanan. Bahin ka rin mo.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw, O Diyos, ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos, at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila'y iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang pagpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Kagana ug tambal ipanginom nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound o taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Ganyan ang Pinoy!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: Be MX Extraordinary with MX3.
11: This time check is brought to you by Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
14: The original Koi Herbal Capsule!
15: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga akong gibati kay usamong ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkasway na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiyagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
14: The Original Koi Herbal Capsule.
13: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
10: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
16: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiil, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
17: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
16: DTX 500, mabali sa mga butika.

Mga kasama, atangi ang sunod na sumpa ning atur sa ginanon. Si Andre o si Ethan. Writer, Glenn Pino. Director, Inday Bambina. Musical scoring, Engineer Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Cabiana. Signed man, Ricky Bangis Galing. Dalit ka na to sa RMN Radio.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubo sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibat sa bad cholesterol. Kini mo sa SED Marketing Incorporated. Tatak magaling. SED Health Report. Health Report.
9: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
0: May buhay sa makabuhay! SED Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
11: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il, maghigda rin yung kumpirme kay gitulog na ko mo hupong mo siyag maayo. Ginaim naman po na ko SED Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy na Baudil Sur. 40.
12: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
13: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din naulian ako din pagkaugman ni duty jud ko.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Be na!

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney. O ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita. May abot pa nga to sa kapin 13 milyones pesos ang danyo sa agrikultura sa Bicol Region tungod sa pagalboroto sa Bulkang Mayon. Base sa datos gikan sa Regional Field Office 5 sa Bicol, gipakita nini nga ang validated damage o losses gawas sa permanent danger zone sa Mayon, natala gikan sa bugas humay, high value crops o livestock, nga nakapiktar o 228 kamag-uuma nga to sa 102 ka-hektarya nga agricultural areas o ginaganon sa produksyon nga nahanaw nga niabot nga to sa 364 kametrikong tonilada. Katong mga malita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk kana ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga na ilang pampaputi ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa panyang gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.

Ang miyagi ato nasairan, atong nailhan si Johnny, nga all around sa trabaho, street fighter na, labandero pagyod, unya, dancer pa. Malipayon siya sa iyang kinabuhi, apan usa kadlaw niya na, nahibahuan na lang niya nga nagtinga na ang iyang apuhan. Karon mga higala, anitambahin na mo padayon ni atong sugilanon nga naguluhan. Pobring!

0: Take away, Kiki. Look at my whole
1: age. Unsa man ang ipakumkum ni mo na ko, Lo? Unsa ni?
0: Pamaki.
1: Lo. Nalo na to. Kulo na to. Namatay na ko.
0: Ayaw na ipakita sa upan.
1: Ha?
0: Palikunta ka kung imo nang ipakita sa upang tao. Pisan sa imo gagaw. Imo lang kala.

0: ding naman ni siyo. Lulu! Hala! Gaw!
1: Patay na siya, Lulu?
0: Lulu!
1: Lulu! Lulu! Lulu!
0: Lulu!
1: Patay na kayo si Lulu?

0: Hala, nahilak naman si Johnny.
1: Daan pa min tanan. Si Johnny na lang yung nag-iwan sa iyang apuhan.
2: Mga kaisunan ng mga kaparintihan ko. Wa na yun ang atong pinalanggang apuhan.
0: Kailangin din yung pamilya.
2: Kinahin lang mapuhat na yun ang tanayang panugon sa mong apuhan. Mga kaigsuunan ko, si Johnny ang bidawat.
0: Mayroon kong musod sa payag sa namatay?
1: Kundili ka mahatlok, sod!

0: Marita, Marita, uy, patay na ang ungo.
1: Usa, patay na si Pilong.
0: Oo, patay na.
1: Uy, kinsama ay nagkasunod.
0: Ay, ang iyang apo nga si Johnny, ang may dawat, baong nabugto ang apuhan.
1: Marina, ang apo ang may dawat.

0: Nagkaking na mo dito ang lolo ni Johnny. Nagunit mo ang gihapon si Johnny sa kamot siya, lolo. Aba, Johnny. Kumusta naman gibati ni Maria Abay? Ay, lapalabi, ha?
1: Ako rin ang tingbo na nga akong kag-uulbay.
0: So, diday mo sa imong lolo, no?
1: Inangga kay ko ni Lolo, Abayoy. Bisan na inang ilang muna-una ni Lolo. Pero, pinungga na ko siya.
0: Bay, o sa matagi imong poldo nga imong gidawat? Unsa di mong gidawat, bay?
1: Kuan. Mga panugo ni Lolo ang akong gidawat, abay. Gihuwat pagin ko niya. Gihuwat ko ninyo aron sortihan ko nga mahal ko niya.
0: Mau ba, bay?
1: Sa dihang namatay ng akong gilikanan, si Lolo Pilo na ang akong mama o papa, abay.
0: Mau ba?
1: Pero, wagit ko niya. Paiskwilaha o tarong kay liguwang naman siya. Ngunya, wabagay mo dawat ang trabaho niya.
0: Ano naman?
1: Madlok mo silang lulu. Kay kaliwat ko rong kongo. Ngunya, ongo ba't ko no?
0: Unsa? Muturi ka na suwilanon nga ingon anak, boy.
1: Wa magkubuto nga ungo si Lolo, abay.
0: Mao! Wa na ungo rong panahon na, abay, eh.
2: Johnny.
1: Lolo, ay.
2: Nanawag na ko sa taga po ni Raria. Unya, usara kagabi ang bilara. Kinahanglang manubong dayon si Lolo ni mo kay kinahanglang makabalik ko sa

0: Utiya.
1: Unya, basaho na sab ang last will and testament ni Papa.
0: Oh.
1: Ang akong bahin, akong ibaligya.

0: Kape ka, mikmik?
1: Ah, dili lang. Tubig rin ako, Poldo. Nya, nakainom na sab ko.
0: Beer?
1: Oh. Ay lang, eh. Di lang kumuinom lang, kaya mabuang rab ako. Makainom ko, bay.
0: Mau ba?
2: Poldo! Tawag na si Johnny. Ni anang abogado.
0: Ah, di na una ka, ha? Ako na pag-itaon si Johnny. Kulit mo lang siyang nawahak.
1: Yaw, ano nila eh. Pagani malupong. Taw ko naman dahil yung abogado. Hain mong mga tao inyong dapita. Nalding way na Miller, uy. Naman lang tayo sugalan. Pero way na nung nga mga silingan. Namoray gidangat, aniron. Mang hadlo kay man samday ning iru a nag-uwang-uwang biya siyang akurara.

0: said, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng said liniment oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang said liniment oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. O anong maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: ko. Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
1: Kuyawang Dan, uy!
0: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25238 for Series of 2026.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdo sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo. Hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexidol Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Oh, ay, laayan mo gaw, puldo eh. Huyawan mo tanimo.
11: Unsa man nagidawat mo gikan kang lulo?
10: Wa man. Wa. Kwan, hangin. Hangin ang iyang gipadawat ko. Go.
11: Ay pamakak. Good. May gipakumkum si lulo ni mo sa dihang nakaduol na kaniya.
10: Ay, wa lagi. Hangin ang iyang gipakumkum nako.
11: Hangin?
10: Oo, hangin.
11: Uy, unsa may magibati?
10: Wa man.
11: Ay pamakak. Good. Igagaw ba yata? Ya, mamaka ka na ako.
10: Ay, tuo na lang, good gaw. Hangin ang gipakumkum ni Lulupilo na ko. Mauna.
12: Dali na mo.
10: Oh.
12: Nagpaabot na ninyo ang abogado.
10: Itawag na ta ni Tiyo. Na, doon na to siya na.

0: gibalik-balik na ni og review ni Lolo Pilo. Og mauna ni ang final niyang panugon. Ikaw, Ma'am Alicia, ang magapanag-iya sa iyang kayutaan.
1: Yes! Thank you, Papa Pilo. May pangbayad na gid ko sa utang.
2: Ako?
0: Ikaw, Puldo, mo'y makasunod ining bay og yuta nga dako. Kining bay nga karaan.
2: Yes! Anhin ako mada ang akong pangasaunon.
0: O ikaw, Johnny, ang imong masunod, mao ang gamayng luna ni Lolo Pilo sa minteryo.
2: Huh?
1: Yuta sa minteryo ang gibili ni Lolo Pilo ni Johnny. Ay, usa ba sa nakalap na?
2: Kanang payag sa kilid sa minteryo. Mauna ang iyang gipasunod ni Johnny. Ang gitawag sa uban og payag sa ungo.
0: Wala ko may bawan ha. Ug ang tanang sapot ni Lolo, gusto niyang ikaw ang musunod, Johnny.
1: Maura ni tanan.
0: Niya pa, may kwarta sa bangko ang tiguang.
1: Uy, pipilaman.
0: 158,000. Tag sa sinta mo, ma'am, Upoldo. Ang sobra kang Johnny, ang 38,000.
2: Oy, di na tinuod nga. Mas pinalabi ka ni Lolo Pilo, Johnny. Kami di ay ang pinangga ni Lolo.
3: Okay na.
2: Okay. Mauman ka na. Onya, attorney, ikaw na lang sabang akong tugyanan sa pagdispatsar ining akong bayog yuta.
1: Ay, ako, sab. Kay mularga na dayon ko pagkahuman.
2: Ako, magpalungsod na ko. Magpalayo na ko ining dapita. Kay bad kayo reputasyon na mo mga altroso din ining dapita.
0: Tinood bagod nga ungo ang iyong apuhan.
3: Sa imong tanaw, attorney. Unsa man si Lolo?
0: Buta na siya. Normal nga tao. O, tagsara man sa binumi makita.
3: Muna ibutang sa una-una, attorney. Nabuotan ang among Lolo. Ug dili siya ungo.
2: Kay ikaw naman ang ungo. Mao nga di na ungo si Lolo.
0: Sige, dila ko magdugay.
1: Ikaw na lang ang pangitag buyer sa akong yuta, attorney, ha? Hatagan ti kaog na kong komisyon.
0: Sige.
1: O gusto ko nga ilubong sa labing daling panahon si Papa.

0: Mayo kinakunhon na ka nga mauban ako sa pagbakasyon din sa amo, Michi.
1: Well, yun na ni magkinakunhon ako na mag-usap-usap.
0: Sa umabot, kung magpakasal ta, gusto ko nga anhita sa among lungsod magpakasal. Uy, naam na gilubong.
1: Kinsa man ang gilubong?
0: Uy, ang pamilya ni mga ungo.
1: Ansa? Pamilya sa mga ungo? Kana sila?

0: This time check is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon. This newscast is brought to you by Semeticone, Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na'y kabutangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: i-DTX 500 na!
2: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties
2: nga makatabang sa pagkuha
3: ug pag-ayo sa bugas-bugas
2: ug katul-katul.
3: DTX 500,
4: mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
3: DTX 500!
5: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, DTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation, namat kayo sa DTX 500.
3: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
6: Zed Health Report.
7: Health Report.
8: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kabtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
9: Life extension, vitamin D3.
10: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa life extension, vitamin D3. Thank you so much.
9: Life extension, vitamin D3. The science of a healthier life.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3. Dito ako, believe.
15: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

Kinsa masabga kini si Dindo og si Milsi? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati. Soban pa mga sumpay ning bagutang sugilanon. Pobreng dato! Kining sugilanon gisuwat ni Generica Vidad sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music director, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tono bugasikas, Ricky Bangis Garing. Kining tanan, gidalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabuton gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday di mo. Balik na na mo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong ipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalintan. Pero ngano ni akagihapon din eh. Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaning kamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag kanino nga dili mo biya kanako. Mauni ah. Gipaabot paghihapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting.
1: Anino sa kagahapon? Muto ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanes, Spinner Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Nor Sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
2: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
2: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Zed Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
6: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
5: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Kidney care time!
9: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
10: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
13: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita naa na kita og Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gig na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
15: Maglangay-langay pagyud ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
15: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
15: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

0: Tigwang.
1: Oh.
0: Nagtukang wa ko masayod nga mudatong kagihapon og mga batan-on. Ha! Oh. Ang biang ako maalahas, ibalitin ako!
2: Then find it!
0: Usa!
2: Pangitaas sa basurahan kung makitaan pa ba nimo kay dugay na akong gipang labay!
0: No! No! Dili ka na tinuod! Ikihat ka!
2: Go on! Kaya tubangon ta ka bisag asa pagkurti ha! Mangingilad!
0: Dili! Dili mo kinimahin mo buhaton ako, Tita Azun! Nagkinahalan ko sa maong kwarta, please!
2: Oh, don't touch me!
0: Kitakman ko nimo!
2: Pahawas akong atubangan. Isira ko na ang pultahan sa kong unit kay tingaling unsa pa imong kuhaon!
0: Unsa?
2: Dili ka kakumpiyansahan ang sama nimong mangingilad. Who knows? May nakuha ka na di ay nga mahalong butang ka ni adto sa makasood ka pa din sa kong unit!
0: Unsa?
2: Now, if you'll excuse me, may mahilong danon pa kong lakaw ug nakababag ka din sa kong unit sa korte. Kung may reklamo pa, reklamo lang. Tubang nimo.
0: Tito!
2: But I doubt kung may kwarta ka pa bang ikasarang sa paggasto karon nga dili ka na connected sa akong pag-umangkon.
0: No! No! Shit! Shit! Dili kinibahin mo! Dili bahin mong dili ko nila bayaran sa akong kantidad nga ilang nakuha na ko. At tuon ko ang uban nga ang mga nakakuha na kong alahas. Kinalam ako, ligtak ko ang ilang mga bayad!

0: Oh, smiling kay ka, yons. Yabon to no. Excited kay kang mupauli. Say na, Nasa fang, ano pa abot?
1: Sapa, uy, bakit ni mo ba?
0: Nga no gani. O sinig paluyo anong pahiyo, mga murag. Di man matakom ng ba mo. Sige mang gapahiyo.
1: Ay, wa lang. Basta lang, good. Chismosa sad kay ka, uy. Gawas ka chismosa, no? Himantayon, pagid ka, girl.
0: Ah, hala ha, hala ha. Sakit kaya ka manulti sa imay gala, ha?
1: Wa ra gani. Iya pag yung palaw man ang atong smile, uy. Unya, kung mag-uulasag ko, imo sa kong bantayan.
0: Ay, wala mag-yud na. Unsa di ay?
1: Nabahala ka di, uy. Basta kay human ako sa kong oras, mu-out na ko ron. Bye!
0: Fine. Lakaw na kay mag nagpaabot na ba ni mong lamis gawan.
1: Sa huy, baba. Diyan mo. Baba ni mo ba?
0: plastic. Sige. Magsarun ko rin mo rin, uy. Una na lang.
1: Sige, diha ka na. Mu-out na ko. Babush.

May tagwa para makagawa si Jenny da. Kailangan nga na ba ko kadyot kay naghapit pa ko pangumbra. Magluto ko ma. Unya, mga dumi sa dagat. At dumi mag-celebrate. Doon na ko sa ospital ng iyang itrabahoan.

0: ako pa man day siya. Abi na kung nagpaabot na sin ako din sa parking nanen. Di aman na sa kung tungod ni Hunong ni sakyan nanen ko eh. Kada ko pa manunta sa parking space.
1: Baby!
0: Oh. Josh! Ni alaki ka? Oh, ang sakyanan ka na ni Dave. Ni ana siya.
1: Oh. Ay! Glad na abtan dito ka. Abi ko, uwahin ako. Natrapi ko. Ang yun tayo ngayon, kaganihan pa ko nga ni Adini. Aron, magpaabot sa iyong pagawas. Oh! May mo bang maimbitar ka?
0: Ha?
2: Jenny? Tada.
1: Brad, kumusta?
3: Okay na. Ikaw?
1: Never been this good nga nakita na sab na ko si Jenny. Jen? Shall we?
3: Ha? Asa din mo? Mauli naman ta.
0: Ha?
1: She's coming with me.
3: Gisundo na ako siya.
1: I came first.
3: Pero kami ang nagsabot na mag-uban.
1: Can we settle here? Dilig gusto malibog si Jenny. Since ako ang unang miabot din eh. May mo bang diri una siya mauban ako? Karon? When anyway, nag-uban mo sa usa kabay, di ba? Can you at least give me a chance nga ikaw uban ako siya? Jenny, shall we?

0: again. Newsbreak. Newsbreak.
1: May nga po, kinisigasamang Eli Bolonos, o ganyan itong balitaan ni Wasa sa Kapunun. At yung ato sa Koy Herbal Capsule, higus gana sa Cebu City Transportation Office kung si CTO ang papalakop sa mga e-track sa syulad. Partikular na rin itong mga e-track na wamaristro sa CCTO o kung ID sa CCTO ang driver ni ini. Awag sa labaw sa CCTO ng Sager RC ganito sa nabaninyo o D-track. Ngay paristo na ang sakyanan ni ini o bukuha o ID sa ilang buhatan na tumong ini na ma-regulate ang samawa. Ang naghan ng mga e-track ng mga sayros na kbayan. Matuloy asi, nga maong palisiya ay matuman na sa CCTO sa masunod ng mga adlaw. Sa masayran, takpon-japon sa CCTO ang driver o impound ng e-track kung masakyan ni masakpan mo agi sa mga national highway sa syudad. Mga kasama, bato sana pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule Matagadlaw araw malikay ang atong kalawasan sa reyeng sakit. Kini mga tamang usap paghatag o alibyo sa lakang baratian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga water, insomnia, migraine, ulcer, albana, tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infection, sa kumag pa. Kini yung tiga original Koy Herbal Capsule doon sa kulong kapalia. Kamunggay, Luya Ahog Jinjing. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule. Kisikamang usap organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron o daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule, may mong imong katulog sa kaadlaw o sa kaoras sa tungas, di pa mukhaon, samtang tag-usang kapsula o sa kabataan. Sa tag-usang simwintalang batang kapsula, kini, garantisadong kalapang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyo mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule, ang ila, God's Pathway to Herbs at Heal, exclusive mong yaprapod sa Belgian Marketing. O sa pinyo ipaabot. Palit na!
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Siyempre, ako din ang giampo no nga, Lord, tagailan yun po o ka ng maayong tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utong, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis, bila-bila. Lisa, Hiram, Prausos. Kuan ako, 5-7.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
3: Kinalan nga mahimo tang mitigloso sa mga tambal. Ato gyud unang pangutan-on kun nasriyan na ba na? Safe ba na? Isudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero naa ko itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutanan at tanan, kini ang pinakadali nga hinumduman. Kun naay irekomenda nga tambal sa butika, ang pangutanan niini, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og masayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Ngano? kay ako ni bawa nga tanan nga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Buot pasabot ubay-ubay ang gagian nga proseso. Ang gagian sa matag produkto sa Unilab aron masiguro nila nga quality gyud ayha pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sa storage. Mga ayaw mo og tuo sa mga mato nila. Pangutan na usa nako, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod dapat dito sa quality nga walay duda, sulit o halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo may bawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/products to know more.
4: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
5: This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Asam ka, Muban?
3: Asam ka, Muban?
4: Oh. Yes! Nabalagi ko! Amin ko na ko! Oh! Malamayan ang mga putahe sa tubangon! Hello, mga papa!
2: I promise. Ganaan ka sa dapit nga, dadaan ko ni mo. Please, come with me.
3: Masa ba, Katsin? Muuban ka na niya?
2: I have a name.
4: Yes! Padapling kay matumba na ko, imong buhok!
2: We won't be long. Matutadayan ka kung makagika na ta karon.
4: Tubagoy! Asa ka mauban sa to o sa wa?
5: Sige.
3: Sige lang siya.
4: Thrilling!
5: Shhh! Ang saba! Naglibog pa ko sa akong itupag.
4: Ikaw sa idoha ka mga gwapo ang nagpaabot. Siyempre mas thrilling ka yun. Ako ang sobra, ha? O, dili mapilian.
5: Hello, Joy. Kapoy ni mo.
2: Jen, I'm waiting. Bibiyahi ko pa yung din, eh. O, pipila ka oras. Makita ka lang.
4: Ay! Bunga ka, girl!
3: Baby.
2: What did you call her?
3: Baby.
2: Damn. Kamu na?
5: Di.
4: Binhirag yun ko! Musaksi!
2: Kamu na? Ogwa ko ni mo, sulti.
3: Ka... Sakit wa. Di na kita.
2: So, kamu na yun? Is it true, baby?
4: Ay! Oh, naging baby na sa siya.
5: Dili gani.
3: O gani.
2: So which is which?
5: Dili. Oh. Last lang ka, ha? Himuon ko ni mong bakakon. Unya ka lang, cute.
2: Kaya tinutod ka kita. Kita ang nag-bisprint. Gosh. I thought, mahugrasawa ang akong kahago. Abikog, uwan ikay gayunan nga maangkonta ka.
4: Presenting here, Vikas Rakesh!
2: I don't want to waste any more time. Let's go, baby. Oh, take my hand.
3: Dawat ron. Wala ba ko isali ka na tawala? Mag-urubin na ni mo na kaila.
5: Mau ganing ila-ilahon.
3: Sumuuban ka.
5: Aron makaila siya. O basin pag malimot ko. Josh, tana.
2: Let's go.
5: Okay.
2: Brad, ayog kabalaya ka. Iuli na ko ng white touch sang imong suod nga higala.

0: Kita gato.
1: Kita ulang.
0: Misak kayo sa ngawa mananghit. Bibiyak ngawa magpahibaw.
1: Kato di ay. Dili bang uol? Bakantir ako.
0: Dagan pa ko buhaton. Adon ako.
2: Bahala ka.
1: Di ka katilaw na ako. Shit!

0: Ganila pagit ka nga nagsige upang upaw.
1: It's a sigh of relief. Miut makadihot ang atong dugan ka ganina. Sa gisulti ni Dave nga, kamuna. Abi ko, kamuna yun. Maroon akong katakihon. I really thought nga, wala ko'y chance. Gwardyado ka sa imong suod nga higala.
0: Ingon anak ginaasya, sukat pagit sa una.
1: I think he likes you.
0: Unsa?
1: But I don't care. As long as dili pa kamo magkasal, ilugon pagyapon ti kagika niya.
0: Josh.
1: Ingon ko ni anak ka determinado, Jenny. I want to own you. I want to make you mine. And for the first time, I want to marry a woman.
0: Josh.
1: Sugta ko. Huwag ipamatuod na ko ni mo nga seryoso ko sa kong isulti. I am gonna marry you, baby.
2: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napaku-kidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Ya mo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: Original Koi Herbal Capsule.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil nagyumpaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Mayog hapon ako si Radyo Man, Joseph Wurst, J.Q. Kiano, sa Tunga Diyos, break kamerang hapon, ahadun ka po sa Tetaig sa 513. Piling mabatanon, ang daalaidan, mag-Tetaig sa 500 ka. Ang detaig sa 500 ba superior ang dance nga maoy kapatid ka sa mga silyula apin mas kinsuls batok sa nalabas ka free radicals o gipagabi sa polusyon yung veris babisyo sa mas pagilong sa alkohol o ang pagpanabago. Sa tuga balita samdang kinyo sa kapatid sa San News nga pasero sa kajibasi pasiruan o magidong gaba sa laig pasahero sa kabasa dito sa Masicho Campo Barangay Don Lope sa siyudad sa Karkar kagahapon sa hapon aga biktima nilahan sa malang Ronald Tralati Castro pati sa San Jose sa Gabrigon o grupo sa may barangay populasyon lungsod sa Astoria sa samtang ang itumbok na sospek ang nilahan sa pangalag Royal Patok Temple hingkod aga paligon o grupo sa hagna nag dito sa Mahagna sa Santa Calida, Negros sa Oriental, sigun sa disyon sa kabilisan sa dito sa may Karkar City Police Station, nga kining mauga biktima, may sakay kini dito sa may lawaan sa Talisay City, Santa kini suspect dito sa lungsod San Fernando. At ang pagbuti sa may diskutan nga lawag ngayong nanotok, kining laig din ako ng suspect o sa kining gidunggap ang biktima. Nakalihay ni apan, giuspan pa pagtunggap, pinoy nga ligok nila siya ga lawas sa galing ang gitabang ang biktima o gagida sa Karkar City Provincial Hospital sa maging suspect para po sa pinis sa mga may responding nga tanod o kapulisan kisang itanggong na karon dito sa Karkar City Police Station. At ang news break, karakapula ito gato sa data sa 500. Ang data sa 500 kampiyon niya presyon at ay 1.3 million orak yun sa atrasan sa pagkakasin kontra sa mga free radical sa oxidation. Sa data sa 500, itong panit overall, internal organ ayon. Ang detect sa 500 digital diabetes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, cancer formation of PCDT, insomnia, acute pancreatitis GERD. Ang detect sa 500 ang sekreto sa mga guwapo.
3: RMN Newsbreak.

0: ko. Confident din ako sa MX3 Capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay na ito sugilanon. Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez. Ubo sa direksyon ni June Caracapuanes. Spenner Jewel Betse. Recording editor Randy Tayad. Soundman Alduin Nakurta. Dalit sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Matagsahop sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni Ina. Pero, imo nang giputol!
2: Masaylo ako, Sir Hans!
1: Mapasaylo ko lang ikaw! Kung ikabalik mo na ako si Kara!
3: Ayesa! Kinahala mo para yuka sa umaguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Huwag kay saan ni Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.

0: Sa adlaw, tagsulat Jenery Cavidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matag sound sa adlaw.
1: Ang Zed Liniment Oil, mas gihimo mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa o, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa Zed Liniment Oil. Minutos lang, wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa Zed Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan o o. Wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Said Pharma.
2: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol o diabetes. Kasaligan good ang Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Said Marketing.
3: Said Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasi tayo akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagid po nabi eh. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, Cagüechurgao del Sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
9: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
7: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa!
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
14: Drink up!
10: Summit Natural Drinking Water.
15: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daga na mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Ignas Yamanang, nga ikaw ang muat ni Mania.
3: Muraman o masukuoy.
2: Ignas Yamanang, mabalik ako diha. Kitang duha ang muat ni Mania.
3: Pero dong isok magkaayon ni siya, oy!
2: Lakaw nang imang, lakaw na, balik ka siya. Ina nga dilit na makatiman niya si Ayesa. Milayas na si Ayesa.
3: Ha? Unsa? Hoy, hala, hala, mamakak ko ni Kuya Hans, di mo dong?
2: Dilit ka mamakak ng imang. Tungod kay tinuod nga wa ni si Ayesa sa among bahay.
3: Aawa, milayas na kyo dahi siya, Dudong Kent?
2: O, lagi ng imang. Milayas siya. Busa lakaw na. Sultihis Kuya Hans nga wa na Ayesa ng kabantay niya.
3: Hala, ni Magwild ang imong maguwang dong.
2: Ayaw kahadlok ng imang. Dilit na siya makapanghagis kay. Baldado pa na siya.
3: Aw, inoon. Gibitay pa mangkani ang usa ka tiile ni.
2: Ati man na lang siya, okay?
3: Ay, kanang dong kanos akang mubalik dire.
2: Karon hapon man lang. Mubalik ko niya.
3: Ah, sige, sige. Basta ha, mubalik to ka.
2: Ah, manang. Ayaw magkamanawag ron.
3: Di asa gawa sa kwarto si mong makuwang.
2: Lakaw, balik ka na siya. O sultihin siya kung sultihin mo karon.
4: Dom Hans?
5: Ayon si Ayesa nang...
4: Ay, kuan ka nang...
5: Dangimang, ayon si Ayesa. Natawagan ba ni mo si Kent?
4: Oo, Dong Hans, pero...
5: Si Piro? Nang imang, ayaw pa makaka?
4: Oo, ako mamakak, Dongoy. Kuan, nanawag magtukon niya. Dito bag si Dong Kent. Unya, miingon siya nga, wana si Ayesa.
5: Siya wana si Ayesa?
4: Milayas ta kuno si Ayesa, Dong.
5: Adi, kumutuo nang...
4: Ha? Dili ka mo toong nga nilaya si Ayesa?
5: O, nang imang, di ko mo toong. Sige, tawag pag-usap si Kent. Dinhi sa kong atubangan.
4: Aw, sige, God.
6: Oh, hello, eh. Katagal pa rin sa kulimpyuhan ng inis bayan ni Sir Hans. Unsa man ron?
7: Hello? Ano na huwag magkabalit ng imang?
6: Oh, wala na. Nanawag na silang imang. Unsa naman kayo nahitabo sa ospital?
7: Wala lagi. Inga. Ha? Makigsulti siya na ako?
6: Si Sir Hans, matingali ang makigsulti niya.
2: Hello?
8: Pabalika si Ayesa diri sa ospital, Kent.
2: Kuya, kailangan mo relax ka una.
8: Pabalika siya.
2: Diri, kuya. Kailangan mo kapahuway si Ayesa sa imong kasuko.
8: Ayaw ko pasok, Kent.
2: Bahala lang masuko ka, kuya. Basta ka diri na makabalik si Ayesa diha. Kamulayas siya.
6: Oh, Kent.
2: Bye, kuya.
6: Ayaw lang pa makakuwi. Anong imong matag-ingans, kuya, ni mong mulayas ko?
2: Tungod kayo mao ka ng imong buhaton, Ayesa. Higayon ni mo nga makalayas ka.
6: Di lagi ko mulayas?
2: Ayesa.
6: Parihas sa mditang gahig o, Kent? Daan ako ni sulti ni mo nga dili ko mulayas. Akong bayra na nga kung saa si mong magawang period.
2: Naunsa mo gini si Ayesa.
4: Ay, Dong Hans, ayaw na lang kung nisun-nisura ang imong kaugalingon. Pasakti na lang to si Ayesa.
5: Usap-usag din, ha? Di na maitawo.
4: Pero, Dong Hans, masakit on ka, oy.
5: Katong bayana ang nagkaingon ng akong kahimtang karuna.
9: Ang said liniment oil, mas gay mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ka mo'y biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa uong, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o goo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa said Pharma.
10: This Time Check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
11: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
15: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
16: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
14: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
15: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
16: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
14: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
3: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic.
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: It's

0: bitin ang birit? Parang buhok na mahirap pahabain.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Oy, kadtong ayi sa dasa pag-ibong kibasol ko kadtong misang ko kadinhi sa ospital dong.
4: O kinsa mo ila na kung basulo nang, ha? Kinsa mo di?
3: Pero ikaw man ang ni drive gihapos imong sakyanan bisan kun hubog ka.
4: Nahubog ko tungod niya. Tungod kay gimingaw ko ni Kara. Og siya ang nakaingon kung anong gimingaw ko ni Kara nang...
3: Ay, daon sa dabag ka dodong, oy. Di na magkakaibaong mupugong sa ibong kasuko.
4: Pabalik ka siya, isa nang...
3: Nilayas na lagi ko no siya. Ayaw na taon pagpakabuang tungod sa kasuko dodong, oy. Abi ba na kung right ka, naon sa namang kakaroon. Di na magkamakasabot sultihan.
4: Pabalik ka siya, isa nang...
3: Tarawat, nagisakit ang nakasibong sa mad kay mangisog ka, manggod. Kalma, dong kalma. Mahuway o na niya. Pagtigong o kusog.

0: taon of Mayo, ha? Anya, mubalik ka man karon sa ospital, no?
1: Oh, huwag ikaw. Ani ka lang din, eh.
0: Ikaw, kut. Pero, mas ganahan ko mo ato sa ospital.
1: Ayos, ha? Unungan na ng kagahi si mong o.
0: Parehas pito at ang duhang kagahi ko.
1: May rason ang kagahi sa kong o. Samtang ka ng kagahi sa inyong o ni Kuya Hans. Kinabu ang ragina.
0: Kent, ayaw na lang ko't kasuko. Sige, kung mabalik ka sa ospital, dadaan akong ginuto ang ginisang agbati, ha? Oh. Ako nang giputusog maayo. Makaayos sab na ni Kuya Hans ni mo. Kinahanglan nga utan-utan ang iyang kanon karon kay Baldado baya siya.
1: Ambot mo.
0: Kent, ayaw lang ko't kasuko ko na akong atimano ng imong Kuya Hans.
1: Sige, sige. Andaman na nang akong dadunan. Kaya mabalik na ako sa ospital.

0: Mao na ang budget akong kikinahanglan para sa moong commercial. Okay. Okay ka. Sige, Tito. Hatagan ta ka sa mga tao nga imong kontakon, Tito, ha? Ikaw na'y bahala nga muhi mo sa kontrata. Yes, yes. Kana, Tito, kana. Ganahan ko, ana. Pero ayaw lang una i-reveal, ha? Nga ako ang imong gustong model. Thank you. Okay. Bye, Tito. Yes!
1: Ikaw. Ang dami to. Nakakwarta na saan to, ha?
0: Natural! Makakwarta kid ka ayo.
1: Nahala, pero masuod ka sa imula ang sikint?
0: Dili sikint ang kontako ni Tito. Si Frank.

0: Ada mau aku ya?
1: Kain si Isa.
0: Kuya, uwat na si Isa.
1: Kent, kung tinuon man nga, bilagkaw si Isa. Pangitaayod siya. Kikundili.
0: Kikundili? Unsa kuya?
1: Naibaw na ka nga ako siyang pangitaon.
0: Pangitaon mo siya? Bisa nagkalisod ka na? Unahaunag atiman ka ng usa ka tiil ni mong regabihan.
1: Dili mahimo nga mawa siya.
0: Naunsa nang gawiya? Ha? Misubra ng dagan sa mong utok? Nga nang pulos ay isa naman lang ng soda na, ha? Pulos kasuko niya! Pulos bad! Wala niyo gilain mo nunaan, ha? Ayaw mo ni gusto gani, imo na nalimtan.
1: Kung gusto ka nga matarong ang dagang sa kong nahuna, Kent, pabalik ka din sa hospital sa isa.
0: Dili siya mabalik din eh. Milaay sa siya. O kung gusto ka nga pangitaon siya, pagpakaayo, arong imo siya mapangitaan.

Kami nga inidapita ko magkapi. Huwa ba kayo umutin yun, no? Oh, kundo na yung umu nga magpabuangbo ang usod in yung kwarto ni Sir Hans. Oh, madunggaban yun siya na ako. Nalimpyo naman yung iyang kwarto. Kining iyang kama na lang ang ilisan ako gapin. Oh, uy. Unsa man na tagak? Oh, cellphone.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This newscast is brought to you by Biogesic.
6: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
7: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
7: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik, i-Biogesic.
9: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo,
10: dapat matik, i-Biogesic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik, i-Biogesic.
11: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
14: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This portion is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: No one ana makaugga na sa kama?
3: Masinug.
2: May diabetes ka?
3: TTX 500 na.
2: Ang TTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
2: Yung phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugared sugar cane.
2: Mga organic compound.
3: Nga effective.
2: Batok sa sakit nga diabetes.
3: TTX 500.
2: Sa mga butika.
3: TTX 500.
2: Ang tuba.
3: Kontra sa sakit nga diabetes.
2: TTX 500.
3: Efektibo.
2: Sa pagpabubo sa blood sugar levels.
3: TTX 500.
2: Imo sa the sugared sugar cane extract.
3: Ug anti-diabetic property.
2: Gigan sa palaya.
3: TTX 500.
2: Garantisado.
3: Highly recommended.
2: Sa mga eksperto.
3: Mabalin sa pinakadulog nga butika sa iyong lugar.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Biodrop Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy, Sibohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
7: Biodrop Herbal Capsule.
9: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po dang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D plus coffee mix na, na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D plus coffee mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra! Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent o sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinood gyud, maski akong mga amiga makabantay ng stress kaayo ko, bisan nag-makeup ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo! Pero karon, bisan unsa pa ka-stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tanawon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Naama ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh og focus ko permi sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So wayi pud ninyo.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist, consult your doctor.
2: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. This newscast is brought to you by Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
12: O pirmi ka apoy, naluya, nalipong ug nang loose pad, basin anemia na.
13: Ug ang motabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Unilab yan.
13: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
8: Naulian na kama?
9: Wa pa.
8: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma.
10: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
11: Mag Neozep C plus Forte now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
8: Naulian na ka ma?
9: Gahapon pa!
8: Ah, kuya waoy!
10: Basta Neozep C plus Forte, karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Basta na ay hilanat.
13: Dapat matik. Ibay Jessic.
12: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
13: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
12: Dapat matik, Ibiogesic.
14: Alagang Unilab yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
15: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
16: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
14: Unilab yan.
7: Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk.
0: With regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: What if your phone could be your front row seat?
5: Playtime Entertainment launches PT Idol.
4: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
5: Where talent takes the spotlight.
4: Search PT Idol on TikTok and follow today.
5: Playtime Entertainment.
4: Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabong ang mahilo ka o sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Kung para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
8: Oras sa tagkala 5:19 da sa kahaponon.
7: Headlines.
8: Mayog hapon na niya headlines sa itong kapabalita sa news update. Mag-aktivista ga nagprotesta tol sa pagbukas sa isang summit gidala sa Kapolis Station. Cebu City Transportation Office, CCTO, may nusog nga pagpalakob sa mga e-trike din sa siyudad. Samtang unong kamabayot o usak kamabay ang nutanong manguot sa sulod sa mga nightclub, ang nadakpan sa gibong follow-up operation sa Cebu City Police Office, o mangusak kalangyaw o farner nga nabiktima o mireport sa kapulisan gahapon. Ang mga suspek miangkon sa krimen nga nahimaw!

0: Mani pa yung gadlong bernes, sugbo kami sinog Mindanao, thanks God it's Friday! Saga ni kasamang radyo man, Aida de la Cruz Tampos, saga inyong regular anchor man ni Maung Tulabanon. Agan, skribuk ang persa sa news department din sa DYHP, RMN Cebu, ako si radyo man, Josephus J.Q. Keno. O garon sa mga detalye na sa itong kabagabalita. Cebu City Transportation Office, CCTO, may nusog na pagpanakop sa mga e-trike din sa siyudad sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Eli Bulonos.
1: DYHP, RMN Report.
2: Hingus gana sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang pagpanakop sa mga e-trike sa syudad. Partikular na itong mga e-trike nga wa maristro sa CCTO o guay ay digikan sa maumbuhatan ang driver ni ini. Auhag sa labaw sa CCTO ng Sarakin RC nga ito sa nagmaniho og e-trike nga iparistro na ang sakyanan ni ini o mukuha og ID sa ilang buhatan. Tumong ni ini nga ma-regulate ang naghan ng mga e-trike na masahiro sa dakbayan. Matod ni RC nga maong palasya ipatuma na sa CCTO sa musunod ng mga adlaw.
3: Walay makadrive og e-trike kung guay ID. Goes kung gakay ID, kinahanglan ang imong e-trike, rehistrado.
4: Okay, kung wala rehistro, wow, wala ID, sabi ito
3: mo? Wala rehistro, dako. Kung ang imo sang e-trike na rehistro niya, imong ipadriban, wala ID, dako, yako.
4: Bilang multa ni ma'am?
3: Sa wala rehistro sa pagkakaroon 500 ra.
4: Katong wala ID?
3: 500 yapon, laki isa na siya.
2: Si Raquel Arce, sa nasayaran, dakpon yapon sa CCTO ang driver og impound ang e-trike kung kinimsak ng muagi sa mga national road sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.22 na sa kahaponon, dugang mga balitang lokal, mga aktivista nga nagprotesta tol sa pagbukas sa Asian Summit gidala sa Sangka Police Station. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Ken Galinia.
1: DYHP, Tata, RMN Report.
0: At umbalikan si kasamang Radyo Man Keno, labot sa mga balitag mga aktivista na nagprotesta tol sa pagbukas sa Asian Summit gidana sa Sangka Police Station. Okay, Radyo Man Ken, go ahead.
5: Kom sa Greenpeace Southeast Asia gida sa police station 2 sa Lapu-Lapu City Police Office human silang malinaw nga paghimog panawagan sa mga leader sa ASEAN nga mohimog lakang labot sa gitawag ni ini og plastic crisis o pagagad sa fossil fuel. Atol sa opening sa ASEAN summit kagani nang buntag ang mga aktivista nanawagan gato sa mga leaders nga hunungan ang plastic og waste crisis og papanubagon ang mga korporasyon nga nakahatag og grabe nga polusyon ingon man ipalayo ang rehiyon gikan sa pagsalig sa fossil fuel. Matod sa mga aktivista imbis nga pahilomo ng ilang malinaw nga protesta ilang gi huwag ang mga ASEAN leaders nga paminaw ng ilang mensahe nga mga komunidad sa Southeast Asia na apektuhan na sa pagkahugno sa mga landfill, toxic nga sunog, hugaw nga hangin o polusyon sa mga plastic nga dili sila mao'y responsable. Subay nini na nawagan ang Greenpeace Southeast Asia gabuhian ang mga aktivista nag-auhag sa mga ASEAN leaders nga minosan ang produksyon sa mga plastics, pagwagtang sa problemado nga single-use plastics, paliguno ng waste prevention ng mga palisiya o gukdo ng mga dagko nga korporasyon nga gitawag ni inig mga polluters. Kasa mamus sa balita ni Radyo Man Ken Galinea Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alas 5.24 na sa kahaponon. Atong sesiyon karon may gala ang mag-update no sa isang na summit na kalirukan karon dito sa Dakbayan sa Bulapa. Itong mga Radyo Man nagkatapro dito. So, atong i-check atong sesiyon karon kung sa'yo mag-update nini. Sa katapusang ando naman tayo sa isang summit no dito sa Lapu-Lapu City gi-held magigala ng dakunggang kalihukan karon din sa Cebu no. Atong dawato karon ang line natong Radyo Man ato aron sa area. Kung sa update aron mapaminaw nato ang unsa mga update karon sa maog nga kalihukan dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu pinagi ni kasamang Radyo Man da Aida de la Cruz Tawa. Yes, kasamang Radyo Man, kumusta riya?
1: RMN. DYHP. Tata, RMN Report.
6: Mayong kapo
3: na di man JQ sa ato mga suki di kami live gihapon na diri sa Mactan in Newtown diri sa International Media Center diin kasamtangan karon nga ipahigayon ang usa ka press conference kauban ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Supposed to be last 4 karong hapon ang press conference apa na delay og usa og hapit usa og tunga ka oras kasama JQ gubikan pod sa mga prior engagement ni Presidente BBM. Kagarinak alas 9:05 sa buntag, formal nga gipahigayon ang welcome opening ceremony alang sa mga head of state sa napo ka mga kanasuran sa ASEAN or ASEAN member nations. Ika-onsen ini si Pangulong Presidente Bongbong Marcos. Sa iyang opening statement kaganina, gihimugatan ini ang Cebu isip maoy gateway sa o sentro sa negosyo o iyang gi-highlight na 20 years after, almost 20 years ikan sa pagpahigayon sa ASEAN Summit 2007 panahibalik diri sa Cebu o usa ka maisip nga historical o dunay dako contribution gumikan kay sa 2007 kasama JQ maukad to ang nahimong sinugdanan alang sa formal nga paglusad sa ASEAN Charter 2007 o binhinan na tawo ang mas dugang pa nga pagpaligon sa relasyon tali sa ASEAN nations. Karong mga orasa ang ipahigayon usab no

0: sa ASEAN member nations. After sa 6 p.m. dinner nga mapahigayon sa Shangri-La Mactan, isunod dayon kasama ng JQ ang retreat o ang pagpamauli na sa nagkadaiya nila nga mga kanasuran sa mga head of state nga nitambong sa 48 ASEAN summit. Pero adlaw maisip na mo ay pinaka-highlight tumikan kay karong adlaw man nagtigom, nagtapok ang 11 ka mga head of state gikan sa ASEAN member nations o gipaabot nga sa press conference karong hapuna, karong mga oras nga mabaguhay lang yun nakaabot sa International Media Center alang sa press con si Presidente Bongbong Marcos. O gagitak na nga karong nga ang gutwa kasama JQ ipadangat ni ini unsa may unod, unsa may summary sa kinatibukan nga na-discuss atul sa meeting kaganina nga gipahigayon sud sa Mactan Expo sa Mactan New Town. O mahinauta kasama JQ nga ang mahimong positibo o adunay dako nga contribution ang panagtapok karong adlaw labi na kung ang isigutan ng ekonomiya sa Pilipinas, ang krisis sa Middle East na nakaapekto usab sa neighboring ASEAN nations o gingon man ang unsa may call o unsa may discussion o unsa may makabot nga diskusyon kabahin sa mga ASEAN leaders labi na sa pagpanalipod sa mga constituents ni ini nga dili maapektuhan sa bisan pa man kung naa ang krisis sa kalibutan ng merkado kasman JQ. So sa karong taon-taon mapadangat og dugang update unsa may summary, unsa may report, unsa may statement na nakabot pag wrap up sa 48 ASEAN summit nagipanguluhan of course sa Pilipinas nga maoy host country pinaagi sa chairmanship ni Presidente Bongbong Marcos og ang pinaka highlight kay diri na usab sa Cebu gipahigayon in particular sa Lapu-Lapu City. So far and nahimo nga smooth, nahimo nga hapsay ang pagpahigayon sa 48 ASEAN summit sa atong observation gikan sa pagsugod pala pagbuka sa International Media Center ni adtong Mayo 5, May 5, May 6 dunay mga preparatory meetings, May 7 kagapong adlaw mga economic meetings. Ug karong adlaw highlight na kuna panagtapok sa tanan ng mga heads of state nga members sa ASEAN nation kasama ang JQ. So far mao na latest ug padangat ni karong tawtaw sa dugang sitwasyon pinaagi sa tumal kauban nga Radyo Man ug Idol, Idol Boyki sa SM 93.9 ug kasamang Remart Pugoy sa kasamang RV Deloso kasamang Idol Tweety kasamang Jean Galliardo sa dugang pa mga sitwasyon ug pag wrap up na sa 48 ASEAN summit diri sa Mactan sa Lapu-Lapu City. Kini si Radyo Man Aida Tampos sa Tak Arimen.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: Alas 5:29 na doon na gipagayon nga press conference no ni Presidente Bongbong Marcos sa itong paminaon kaniyot mahigala.
3: Rising energy prices, disrupted shipping routes, and soaring fertilizer costs are squeezing families across the region. Leaders agreed to keep essential goods moving, maintain open and predictable markets, and strengthen intra-ASEAN trade, and reinforce regional food security mechanisms. This means building more resilient supply chains, supporting agri-MSMEs and smallholder farmers, promoting climate-smart agriculture, and reinforcing ASEAN-led food reserve systems. We also called for the swift ratification of the upgraded ASEAN Trade in Goods Agreement, or ATIGA, which modernizes regional trade, eliminates non-tariff barriers, and builds on ATIGA's landmark achievement of making ASEAN virtually tariff-free, with around 99% of products already duty-free. Critically, its crisis provisions ensure that essential goods continue to flow during emergencies. And the third main topic was the safety of ASEAN nationals abroad. For the Philippines, this remains a deeply important priority. Millions of Filipinos live and work overseas, in shipping, in healthcare, construction, and other sectors vulnerable to global disruptions. ASEAN agreed to work more closely together through faster coordination, accelerated information sharing, stronger cooperation with host governments, and timely support for those ASEAN nationals who may need urgent assistance.

0: unta nga adunay daghan nga mapupo ang ato ang nasud unta alang sa maong bago karong adlaw no matapos ta na ASEAN Summit 2026. Indot ra ba kayo ang tema na to karong tuiga, navigating our future together, maglawig kita, no? Magdungan kita sa paglawig alang sa ato ang ugma. Again, daghan kay salamat ra diman JK sa pagdawat ini nga to ang live report dinhi sa International Media Center sa Mactan, New Town. Kini si Idol Buiki, kauban ng tibok puwersa. Tayo sa DYHP, Tatak Arimen.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
2: Salamat ni Station Manager sa IFM 93.9, Idol Boyke Busman, no? Live and direct dito ron sa International Media Center, Baygala. Ubas to mag-ubanan, ugmauni ang katapusan karikarihukan sa 48th ASEAN Summit, no? Nagipahigayon dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. So, rito mga egsoolog, mga kaluhan ni Jerome Yap, ni Rajuman Jerome Yap, o ni Rajuman Nimuel Kisunis. So, rito naglilaing mga nasod nga sakop sa ASEAN Summit, may gala, no? Sa ASEAN nga mga nasod, may gala. Kung si ni Kabuok, niya, to man ito, pareng naong Jerome dito. From China, wala dito. O niya, wala, no? Ano mo rag ambot man ato pangutan ato nang madungog ugma no sa tulumanon ni Senator Poy kung sa inyong reaksyon sa gihimong ASEAN Summit may gala no nga ang Pilipinas may usa sa mga host na ni maong kalihukan no? Okay ba so right no tagbaw ba ta mao na atong pabuton sa commentary program na diri sa DYS Parmesibo ugma adlaw sa Senator Poy ni kasama Rajuman Attorney Rafael Fernandez Banyo among station manager mao na no ugma. Og sa musun pa nga mga tulumanon dinhi sa DYHP RMN Cebu. Kung magkubanan, tigong oras, no? Pasamatan si Rajuman Nemuel James Quiñones dinhi sa itong OBS. Og dinhi sa mga tubangan si Rajuman Jerome Yap. Saka ni Rajuman Aida de la Cruz Tampos. Saka sa mong station, marit kasama Rajuman Aya Attorney Rafael Fernandez Banyok. Ako si Rajuman Josephus JQ. Kaya salamat sa iyong pagpaminaw. Mayong gabi, Tatak RMN. Oras alas 6, imidya na!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: AM Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nilambo ang manufacturing output sa Daso neto Marso. Taliwa sa impact sa tensyon sa Middle East. Kipakita sa PSA ang volume of production index alang sa manufacturing sector. Nga paspas ang pagtalaw kalambuan nga mabot ngadto sa 7.8% na itong Marso, itani sa 3.1% na itong Pebrero. Nagtuo ang PSA nga ang paspas nga paglambo sa maong sektor tungod kini sa tulo ka mga industry divisions nga naglakip sa refined petroleum products, basic metals, o transport equipment. Katong maong malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghan usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy din sa Sugbo ug diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
3: This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
4: DTX 500 ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
5: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
4: DTX 500. Mamali sa mga butika.
6: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Basta na ay hilanat.
8: Dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik, iBiogesic.
9: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Ala sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
11: Sa gunso ng OT, ay buhi.
12: Kaya pa na ako.
11: Nagsigi og biyahe. Padayon lang.
13: Kaya pa na ako.
11: Patong-patong ang projects. Sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.

0: Hello, mga bata! Kumusta? Kumusta sa supay sa kung asoy ninyo? Ning si Manaw na nga naguluhan! Anino ni Ulysses! Pero karugabi, anata sa ako, anas diya sa kaduloy. Oh, kaduloy, magkita ta ninyo sa kaduloy. Kapakulan. Oh, mauna. Kaduloy, sityo kaduloy. Siguro na niya, barangay Kapakulan. Oh, magkita ta ninyo diya sa atong variety show, ha? Naidaghan nga mga entertainers nga musalida ninyo diya. Nahala mga bata, unya sa mga tao po, ni former Kapitan June Ramos, nga nagbuhat siya, Miguel Puliar Fertilizer. Ong sa iyang migap. Salamat kayo ni Muria Kap. Ong sa tanang mga tao po, di hindi siyentipito. Thank you kayo sa Broomits PS. Salamat kayo. Nya mga bata, hindi ya kita sumpay sa kung aso yun yung isunaw ng naguluhan. Anino ni Ulysses!
1: Salamat sa inyong pagpahibaw ni Inako. Maunatingali ka na ang sinyalis ng akong gangyo. Aro masayran kung hain karon ang patenyang lawas tagu isa kriminal.
2: Mausap ka na ang nasaw na hunan ni Mama Violino eh.
3: Sa imong huna-huna, asa ka ang maong dapit nga nakita ni mo sa imong damguyas ah?
2: Dili ko sigurado kung asa, basta kay kakahuyan, og naay karaan na kaayong atabay.
4: Husto, nahinumdum nako. Sa ibabaw sa sityo si Bukaw, naay karaan na kaayong atabay.
1: Maoba, Violi.
3: Husto, nasuhito ka sa maong dapit kay diha ka magdako, di ba, Violi?
4: Oo, Kapitan Sweetie. Ugdungan mi nga nagtubo sa maong sityo si Pari Ramon.
3: Mm-hmm. Ano, sige. Suwaya na to og adto ang maong sityo, Marcelito. Atong pangitaon ang karaang atabay.
1: Oo, Kap Sweetie. Kay base na ni Atuol, utuan ito ginabay sa kriminal nga Ramon ang anak na kong si Ulysses.
2: Mukuyo ko ninyo ni Marcelito, Kap Sweetie.
4: Pastilan. Ay, nalanggod pag-uban ni sa. Sila nalanggod.
3: Bitaw yisa. Kami na lang si Marcelito, uban sa pipila ka mga barangay tanod.
1: Kung magpakuyog lang dieta sa mga tinagyan sa Balaon Cup.
3: Dili na kinahanglan. Kay dili pa ba ita sigurado? Ilabi na kayo atong gibasihan sa atong pagsusi dito sa samaong dapit. Maulang ang nakita ni Yesa sa ihang damgo.

ka ilin sa adlaw. Asa man ka ko ini paingon. Oh. Sama na ko ini so sa kairo nga way tag-iya. Apan. Kinahanglan ko nga magpakabuhi nga layo sa mga pulis nga nangita ka na ako karun. Dili ko magpadakop. Lisod kayong kinabuhi sa usa ka binilanggo. Na ay basurahan sa unahan. Mamasin ko nga na ay gilabay niyang pagkaon. Kinagkasunan ko kining nagkutoy kong tiyan.

0: Unsa na kay resulta karon sa ilang lakaw ni Marcelito o Kapsuiti Manu?
1: Maghinaot lang ta nga husto unta ko sa akong ituhuan.
0: Bitaw ma Violi, sinyalis lang unta ang nakita na ko sa akong damgo aron makita na si Ulysses.
1: Ang importante manggod nga malubong siya tarong aron sa ba mahiluna ng iyang kalag.
0: Ay nakakaron si Noy Ramon Manu. Asa ka siya nagtago-tago?
1: Na, mauginay pangutana nga lisod yun kayong tubagon, yesa. Kay, hangtod karon, gibati pagihapon ako nga guilty ko sa akong kaugalingon ay kay kilabanan pa na ako siya. Nagdahom lagi ko nga tarong siya.
0: Na, nalago na ako na ama, oy. Move on na sa bating ang sitwasyon. Human naman to. Nilabay naman to, Mama Violi.
1: Pagkasalbahis kong tawahan na, oy. Kilapta niya yung kaugalingong anak. Og iya pa kining gihunusan sa kinabuhi. Wa gid siya kalainan sa usa ka irong buang. Unta, kontinuod ang tunglo, no? Tungloho na lang siya og mamahimong usa ka irong buang. Kay mo man ay angay para niya, Yisa.
0: Imposible kinang mahitabo, ma. Ang ato lang gid aning mahimo, mao ang pag-ampo nga madakpan na siya. Aron silbihan niya sud sa bilangguan ang mga krimen nga iyang gihimo.
2: Dili pa kong padayon mga bata pa inumdum sa ta.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Long have we waited.
7: Panduway First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: Wolg.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze. On May 29 at the SMC Side City Cebu Concert Grounds.
7: Panduway First Five.
6: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to May 29, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Biotro Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Biotro Herbal Capsule.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
5: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong gitry. Ginti lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay mo ni siya maratang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daga salamat.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mauatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ang karunan ng supay sa akong asoy kaninyo.
1: Ah, basta kay alag nako. Ang usa ka amahan nga muunay kaon sa kaugalingon ni ining anak, wa na sa insaktong pangisip sama ni Pare Ramon.
2: Ma.
1: Busa, angay siyang lamyon sa tunglo. Mamahimo unta siyang irong buang.

0: Tanawa ko na, Marcelito. Kung sapot ba ka na sa nahanaw ni mong anak na si Ulysses?
1: Ay, dili ka na sapot sa kong anak. Nga nawa ka, pinana.
0: Dili?
1: Si Ramon lang mo ay makatudlo kung hain niya taguway ang patay lawas ni Ulysses.
0: Gikasubo ko. Apan, pakyas kita sa atong lakaw ni ining adlawa.
1: Kapsuiti.
0: May kaluoy ang Diyos, Marcelito. Dasig lang kita, ha? Marcelito?
1: Kanunay ko nang gilikol akong kaugalingon, Kapitana.
0: Okay, mupadayon pa kita, Marcelito, ha? Mupadayon pa kita.
2: Asam tami, General Cap?
0: Taas pa man ang adlaw. Mupadayon pa kita og susi kung may lain pa bang atabay nga karaan ni ining sityo si Bukaw.
2: Sige. Padayon pa kita, General. Bro.
0: Murag dapay laing karaan nga atabay sa unahan. Diha nang mailugot. Mulugsong kita diha. Tara ka mo.
2: Kap. Tara mo.
1: Kap, salamat yung kayo, Kap Sweetie, ha? Naghadyo kayong salamat sa imong kakugi. Uway pagkatapol nga mutapang.
0: Inyo man kong gipili. Maong serbisyuhan tagyod mo.

0: Nabuo niya mling mau kahangat, tabay niya sa may lugot. Wala mo rin, kari.
1: Pakyas gapon kita, Marcelito.
2: Ang Diyos lang yun mo'y magiko sa utaman.
1: Ay, na sige. Manglugso na kita paingon sa ubos, kaya tingali unyag magabihan kita sa daan.
0: Oh, okay, tara. Tira.
2: Kap, usa kay maayo, no? Kung ako ning ipatag-an o banggiitan ng albulagyo.
1: Mm-hmm.
2: O mga dawa, mudangup ko ni Manoy Butyo ng taga-Banika. Ibabaw sa lagwirta. Basin pa niya ay, ug iyang matag-anan kung hain karon ang pating lawas ni Ulysses.
3: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
4: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
5: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
4: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
5: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
6: O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
4: Oh, ani mo, Plenty? Ay, Galimti!
7: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at original.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malutundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Ipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila na namukuro kasi may mga pamati na nila.
12: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
10: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
14: One time kasi, nako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
10: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
15: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
16: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate An. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
17: May buhay sa makabuhay!
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali!
20: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
21: Sa kalamion sa cheese and crunch, mula miipod ang break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese.
22: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer, 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na! Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S 2024. Drink responsibly.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
5: DTX-500 na.
4: DTX-500
5: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX-500
6: mabalik sa pinakadulong nga butik sa iyong lugar.
5: DTX-500.
7: Ah, si Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao. DTX-500 gito capsules a day, maintain lang nako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.

0: inyong mga bata katapos ng sumpay sa kung aso inyo ni Simonao na nga naguluhan. Anino ni Ulysses din hilang sa mga aso ni Kuy Guliat kinitinan talit ka na to sa Aremen Drama.
1: Ta, ni tatay mo tuman ang putang
2: ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1 Tatak Aremen.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagip.
4: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kayo ang pagdiri!
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Naalag din ikong lab.
5: Sure ka?
4: Magkasalita.
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
6: Sa atin ng Overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumalaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ka mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagihimo ano drama sa radyo.
9: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Kahit na konting
11: si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay IU Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka in as early as 7 days. With regular use, kit-an kaayo ang kutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandig sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Sakit lang yun ayaw akong hilig na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay wa naman kung ibati niya kahantog karoon ang limitin ako kahantog karoon ayaw na ko hunikan sa kogo ng panyawan tablito si Modlan amon isa isinta na kapin sabay na bis ka
5: kalamay na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag nabihan nakasuccessful sa kinabuhi unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot. Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kadaadlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule og EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
6: May buhay sa makabuhay!
7: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
9: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsyang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, dito ako, believe.
14: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
16: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.

0: unsamay panapton dinhi? Mihala, dili ka ni labhunon, puti ra pa. Saning po nga? Dugo? Anong naman ni dugo? Nangurok ko. Magawas na lang ko. Magdali ko.
1: Mira? Okay na ka?
0: Jubel, niya palagi ka.
2: Ay, nain na hibilin. Maunga kong balikon. Tay pa, nga naman ka. Nang luspad lagi ka. Mura mo kang nagkakitagungo.
0: Jubel, nakinikitan nga panapton dito sa may putahan sa CR.
2: Ha? Mao ba? Patanawa ko na ko.
0: Dali, tanawa.
2: Hain man.
0: Di aray. Jubel!
2: Di ba giingnan man tika nga ayaw pang hilabot para way problema?
0: Ako, oh.
2: Maunay dangatan sa mga taong hilabtanon.
0: Dili mo ko manghilabot.
2: Akong tawagan si Kanashiro. Diha lang ka.
0: Aray, kasakit sa ko.
1: Han,
0: lalipo
1: we have a problem.
0: Han, kitawag niya kahan si Mr. Kanashiro.
1: Come here as soon as possible.
0: Kinuho ko. Kinahanglan makaikias ko. Naibang ko. Ako siyang puspusan. Ano ko yung pansin? Kinala ba kapalayo ko ni Lugara?

0: Kinahanglan na ako'y mabit-bit. Wala kilain. Kanina naging vacuum cleaner. Kinilang mo iyakong hapa kung makinaunsa. Oh?
1: Mira?
0: Ken?
1: Okay na ka? Ah, nakabantay mo kunin mo nga nagdali-dali kag suod sa apartment. Oh, nagkadugo imo mo. Si Jubil bang nabuhat na?
0: Ano ni Bauman ka?
1: Daan, pagit ko. Tara, uban ako.
0: Ha? Asa mo kunin mo dadoon?

0: versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now. Ito ang
1: idol ko. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, mura ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi-ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, ug pagpangihi.
5: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
7: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan. Mm-hmm. Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglight na ang akong kuha. Namang ko yung mga melasma sa face. Mm-hmm. More dark spots siya, anak. Mm-hmm. Tapos ninglighten siya. Dati man ko, daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose sa pit. Karun, wala na kay. Wala namang puntiya.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
9: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL, may buhay sa makabuhay!
10: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
11: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis

0: bila. Maimang to kay pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niyang utom, inom na po ko. 3 times ini, kapi d'yo ko nga. Paragis, bila-bila.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapoy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Ana, isulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho. Padong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
3: Paragis Bila-Bila.
5: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
6: Kaninda kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
5: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
6: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
7: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
8: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural at orihinal.

0: Tungod sa pangita po, Priscilla, naglibog na ko kun kinsay akong kasalikan. Kay ang kasaligan akong maayo nga si Jopel, maura di ay mauimunay kadako.
1: Naibaw ko nga wak isalig na ko. Kay di tasuod. Pero ako rin makatabang ni Mukran. Dali.
2: Sige.

0: Di nila una ka sakipuyan sa kong isuna. Di so nagmubalik pa ka dito.
1: Ken, unsa din kita po?
0: Di pa dugay. Nakadungog ko ni Jubel og ni Mr. Kanashiro nga nagstorya. Pero may mag-away si Mr. Kanashiro og ang iya isuon. Ang tag-iagyod sa laundry shop.
1: O niya?
0: Nakadungog ko nga doon na sila daw itong plano para maangko na gyud ni Mr. Kanashiro ang laundry shop.
1: Kinuok.
0: Paway sa, ha? Paway sa kaog. Palihog lang. Ay, nagpalik dito. Manawag lang unya kanimo kung unsay balita dito.

0: Huwag pag minawag si Ken na ako. Unsa na kayo nahitabo dito? Nga nun hitabo, Manny. Nga nun ako pa maging natimingan nga makakita sa panapton nga na ito ko. Si Ken na si Koroni. Siya, cute. Hello?
1: Mira, huwag nang igsuon ni Mr. Carcero. Patay na.
0: Kido ako. Basin ang iyong dugo ang naas panapton.
1: Sakto ka. Ug, ikaw may lang ipasangin lang nga mo'y nagpatay kay andang mamuit ni si Jubil.
0: Ansa? Ken! Ken, ang sumay akong buhaton. Mapriso na ba ko, ani?
1: Wag kong iba, Mira. Sorry, pero di ko suhito sa balao din sa Japan.
0: Kinuo ko.
1: Basta ito akong patago ng sa kutob sa kutob. Magkampo lang tayo nga. Di na lang maabot sa mga polis.
0: Ken, tabangi ko, please. Dili ko gusto mapriso.

0: basta man ko kwartaan eh. Nguha naman ko'y trabaho. Pagyan nagsige, pagit kong tago din eh.
1: Mira?
0: Oh. Kuya Louie?
1: Kaibaw ka mo ati manog bata?
0: Oh. Nga naman kuya.
1: Nainangita o babysitter. Temporali lang.
0: Pero, ingon si Ken nga, mas maayong magtago lang ko din eh, kuya. Delikado mungkot kong magawas ko.
1: Unya, eh kung ina nga, magsigin lang ka ang tago din eh, hangtod-sangtod.
0: Kuya Louie?
2: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang puntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utusang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
3: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mang TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500, pagbalik sa mga butika. TTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o TTX 500 gito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
5: Pabali sa mga butika. Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotroferbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
10: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug nang luspad, basin anemia na.
12: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
13: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oh shucks, oh shucks.

0: Lisod gud kayo ang akong kahimtang. Feeling na ako lupig pa na ako gipungkulan. Dili ko makagawas, dili makaliho kung unsay gusto na akong buhaton. Tungod lang kay naamong ko sa kabuang ni Mr. Canasiero ug ni Jebel. Mga kasama, atong sundan pagpaminaw ugma, ang laing sumpay ning suwatampo ni Mera dinining atong tulumanon, Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo'y sibilanon sa OFW, suwata kini bipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, miingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo pagpaminaw.

0: Asa ang taan ni oy? Murang nagsigin man tagbalik-balik sa itong giyagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kong inang gimino ta.
2: Hello oy, ngano na di ay ta? Nausal mo na itong lakaw di ay oy, Darwin, Chris siya.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Chris siya.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok Uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog Uka!
4: Sa Ginoong Heso Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, huwag na sila. Huwag na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sinuot ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Kung moingon si Mama nga,
2: sige kagaw, inanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
2: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
2: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Giswayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapuyog stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-makeup pa ko, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus. Permis sa trabaho. Okay na okay gid ni para nako. So ayi pud ninyo.
3: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
1: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: unsa.
1: Oh, kana nag-drive nga maugi na grabihan. Murag patay naman, Sir Oy.
0: Oh.
1: Wa naman mahitsura ang iyang naong town.
0: Oh, Ginoo ko. Sila ka na si Krisha o si Brenna? Mau ka? Oh, excuse mo ah. Nabalaka ko. Di na ko mahimong... Di ko mahimutan nga maguna-una nila ni Krisha o Brenna. My God! Ah, di lang gid-unta sila. Dili lang unta. Hello?
2: Jomari? Asa ka karun?
0: Krisha, niya sa ospital. Nidalikat ko duaw ni Maki.
2: May pagsun pa na mo sa lungsod sa La Tierra. Nanganaog mi si Brenna o kadiyot kay na auto din hingan na dasmag. Labihan ka ko pa ah.
0: Lord, salamat kay diligid na ito sila.
2: Hello? Jo Marie? Hello?
0: Krisha, yes? Oh, niya pa ko. Niya sa ospital. Gidaag duha ka mga babaeng sakay niya nang giingon ni mong auto nga na disgrasya, Krisha. Sa ako na sayran, critical ang kahimtang sa usa. Samtang ang kauban ni ini, nagpaabot na lang sa pagdeklarar sa doktor nga nakabsa na kini og kinabuhi.

0: In taon, sabsidwa ka mga babae, uy. Naluoy kayo kung nakunahon na nila sa ilang ginagatan.
1: Misang ko in taon sa wag yung damhang atrahedya ang ilaon ng pagbakasyon.
0: Bitaw, kaluoy in taon.
1: Well, ingon mangyod ni Anang kinapuhi sa tao, Prena.
0: Husto ka. Diligin na itong matagaan ang mamahimong dagan sa mga pangitapo nga posible na itong masugatan.
1: Mao nga dili kita malimot sa pag-ampo. Kaya ang Diyos na mangyod mo ay nahipaw kung kanos akita niya kuha, adi pa? O kung sa unsang paagihan.

Maki. Nakabati ka na ko. Matirang matibay-bay agad, ha? Maki? Matirang matibay-bay agad. Oh. Maki? Oh, milihok ang kuya mo sa iyang kamot. Oh, ang iyong mga mata. Murag mo aksyon ka buka. Maayok ni nga kalambuan na alang sa iyong sitwasyon. Soldihan ko dahil yung bahay ni inyong doktor. O si, nang pilang nga iyang inan, malipay gito. Inigkasayo niya. Maki, naibaw ko nga nagpaminaw ka na ako karon. Laban yun ha, Maki? Matirang matibay, di ba? Matirang matibay, Maki.

0: Makababuhi sa dugo ang kalambuan karon bahin sa kahimtang ni Maki Sud sa ICU ning ospital, Yaya.
1: Nalipay ko ni anang gibalita magkaroon ako, Dong Jo Marie.
0: Matod ba sa Dr. Yaya, nga sign of progress ang paglihok sa kuya mo'y sa kamot ni Maki. Ug ang pag-aksyon

0: Uwi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Ferrex B. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
5: Put na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik, dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita nang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkapini mo buntag sayo kape nya og to inom na pugko 3 times idi kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos, kuan ako 5-7.
4: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
6: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
7: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal, pero nagpanay lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Manarap, my love. Mangutana ko ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
9: Dili.
8: Puslan ng way nagmahal. May pamatay.
10: RMN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
11: Bun-bun-bun o bibingka.
8: Nanong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ng tanan.
12: Pwede ko. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Banda.
8: Bati asa ni mong naong huilag. May oy, masaktan ko sa tadimu.
12: Isamot ka bati mong naong gamihilag ka ba jigaw?
8: Gikan ka ron. Dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
12: Dugo! Dugo, dugo!
8: Silan ko.
13: Di mo na ko check ko. Pero, bakas niyo na ko. Dato na agad ka.
8: I'm sorry, palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
13: Bunsa?
8: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uka na, way lain kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
8: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhiun tungod nimo. I can't live without.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilat. Main love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang so good ato. Dinila ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito po sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating ani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha ka pad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo.
5: Uh-huh.
4: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ato na nabuo?
5: Ah,
6: asin.
5: Okay.
4: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, tulay ni Siman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo. Uh-huh.
5: Oh,
4: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido og taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Lawn. Niya na sa inyo yung galas kanginan Ray Arliano o ba sa kong partner while ang gwapo sa DYHP si Lloyd Gabiana, atong audio editor at the same time, atong promoter
1: sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. O doon na sila ibago ang ganing avocado coffee mix with barley and guava. Testing isa rin ninyo, basig makauyon sa mo.
0: Kanang sa guaba nila kay puno din as vitamin C para ligon kayo nga ang resistensya, no? Nya nga tong barley mutabang naglimpyo sa suot sa lawas. Okay. Bueno mga ikala. Sa dili pa shout out time. Shout out nga do sa atong uy nga ko di Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Ay mukalimutan na mga ikala kay gawas ka pamplagsik pampagana pa. Okay. Shout out time. Shout out nga do sa Julius Coronado. Unya nga to ni Melody Villamor Simbahon Haro, Dr. Rick Samson, Mayor Rosindo Dudoy Labad-Labad, Kisto Adilayla, si Panel Istokoning Milot, si Pio Sol Idi Labindia, niya si Christian Tabacon og ni Manager Nilo Tadio, gikan sa atong B-Side Founder Banga sa ilong ha da. While layer nga to writer director Oji Kompok Rakasa. Okay nga man usap shoutout niya sa Tubod San Fernando Barangay Captain Alil, si Alil Kanoy, o sa tanan nga barangay official niya sa Bugho San Fernando si Amay Sibial, Pedro Sibial, gikan niya po ni Pedro Pungasi. Huwag naman ni Bilin, Alisna, Lita Gripo, Lucia Buloy, diha sa Dilarosa, Calatrava, Negros Occidental, giga ni Ricky Bangis, Karing, ang among writer-director ng kanunang nagkabangis-bangis na swildain ng atong gwapong Ricky Bangis, Karing. Okay! Buna magkala dito maglangan natin ang hinumduman ng aging nabati nila nga nagkaduol na ang uwang sa iro. Mga nagunitay na lang sila sa kadlok. Unya sila yung bayan usab, hugot ang pagtuon ni Reyna Tara nga dili dakong kasayon ihatag nila ang paghari sa gingharian kaniya kay kapukanan gayod alang sa mga kaalyado ni Haring BBT ang mahitabo. Managsama usab ni Reyna Tara ang hunahuna ni Takla. Unya si Maria Picat og Don Arturo Marcelo sa gingharian sa mga duwindi nga gitan-aw nila nga mahitabo. Unya sa laing bayan usab dito sa ospital sa mga duwindis, wa magsilbi ang mga banggitang doktor o banggitang tambalan. Ang mga albularyong duwindis na lang ang naglaom nila, ang paglaom nila ni Haring BBT o sasawa rin si Kukak. Unya, samtang dito sa mansyon, din atuas la si Insik o Pedro ngayang personal driver. Ingon ini ang nahitabon. Yan ang nasumpay ni nga itong sugilanon, budbod o bibingka.
2: Ingon man sila, sigaw, digo. Nag-oyon ka? Kay sige lang ka gumulo-umol diyan sa jacuzzi? Unsa? Kung di na sila mabalik, plano ni mong ani na tamo puyo din sa mansyon? Kinsay! Uy!
3: Sorry, sir. Insika. Kaya tumi abis putahan. Sorry kayo.
2: Nga naman, guard?
3: Mamagod wala kang putahan, mong gabihan ako. Sorry kayo, sir.
2: Wasa mo na ituyo ni mong guard?
3: Akwan, ready ng lamisa, sir. Anaktibok, kwan malitson, napansat, dakong lukos, saang, balbakuwa, potsiro, uguban pa, wala rin eh, andam lang.
2: Mau, Pedro?
3: Siya yung sulti sa rinsik?
2: Madod niyang gigipulaan ako nun siya. Ipangatag na lang ko na sa mga kabus, mas mga kabus, kunpuri sa patapur.
3: Ano siya?
2: Ano siya? Ginamus na lang amo ko no, o among todlo, kanamang itoslos asin. Kay, wala, pool na. Kamon lang kay kaon ato kay kamon lang.
3: Aw labaw na ning gipulaan sir Insik. Ay, pati sa mga reog batikas baboy nga. Mga ibaw sa bahaw o mga kanon.
2: Pangang kay ilong.

0: Mainit pa ingon mo, Carl.
1: Masaka galing atong gigyan. Buti pa sabot. Napadoon na siguro na isgawa sa langob.
0: Bito nyo. Kay sa akong nahinom tuman, padulog man itong atong gigyan sa una. Paingan sa sekretong lutsanain.
1: Pasikibling ito lahat. Magkagawas na kita din eh.
0: Oo, Bogart.
1: Lahat, kabantay ka.
0: Saan sa main?
1: Huwag naman buuwang ang ngiro.
0: Pito, no? Wala siguro nakita ang iro nga katingalahan, Bogart.
1: Sa umo?
0: Uh-huh.

0: Sunshine Sunod nga mahitabo.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghagay og bati. Taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan naghadyod akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun, gisuway na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa malay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Tay, tanda ka sa St. Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, unsa man mong kasinatian na gatong wala pa kaka gamit sa itong kape?
4: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya, nalagi magsakit sa mong lawa. Mm. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, nalaw, ano naman ko yun, no? Niya, makasaka ko. Kalag sa, ang bukid doro. Gani ay, nag...
3: Ha, bukid sa kulian?
4: O kato ganing, mga murna.
3: Bukid sa...
4: Ganing.
3: Sublan?
4: Oo. Oh. Mm. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
3: Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
4: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ano, ay, ba't kung
3: tayo hayo. Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga bukid. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Hindi pa kanalim mo lang?
4: Sion.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Tuloy mo idad.
4: Ay, ito ang naka, mabinta na ka.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. O, ingon ana.
6: Paragis bila-bila.
5: O, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
8: Oh,

0: Ana. Ano, Noji, Ana?
1: Nakusap na po. Oh, ingat siya. Na ay nanuktok po tayo.
0: Jeko. Jeko.
2: Takla, ngano?
0: May nanuktok sa pultahan.
2: Baynoy. Baynoy. May nanuktok sa pultahan.
1: Bakit mata ko yan, Nanay? Inang tiyan.
2: Baynoy. Mangauna, mangauna.
3: Aso ba kaon?
2: Mata ka man dahil. Basta kaon mo yung iskutang matayo. Kinsa makanang nanuktok sa pultahan?

0: in sight.
1: Dali, dali, dali, dali, dali! Di pa tawag mo sa mga naray na tarag, Chico? Bawat nito siyang makigsulti ninyo.
0: Ano ba? Autoon ka na kus, Daddy Arturo, o mga kauban.

0: si Checo, Don Arturo. Una ko'y sulti ang akong katuyuan ninyo.
1: Magpaabot lang eh, mahal nga rin na tara.
2: Andam raming magpaabot.
3: Ako si Hercules, ako ang manalip po ninyo.
1: Ah, naanasab ka na, Hercules.
4: Muntana na yun.
1: Ambot ni mo tukoy.
4: Di ano may, mahal nga rin na tara.
5: Di anasad ko.
4: Ako saan?
6: Napaw na diyan.
0: Kompleto na ba ang tanang tawhanon?
4: Kompleto na. Kay wa naman uban na mo si Bugat o si Lala.
0: Maayong hinoon.
4: Usay buot imo pakisutya na mo. Mahal nga rin na tara. Nasam langgam tapian.
3: Kumpito yun.
5: Milupad na palayo.
7: 391. Ayaw palayo na gamoy tapian. At first meeting. 391.
0: Paminaw ka mong tanan.
5: Paminaw ta.
4: Unsa ka na, mahal nga rin na tara.
0: Buot na ko nga mo pauli na kamo sa inyong tawhanong kalibutan, Checo.
8: Unsa?
9: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton. Apan, aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
10: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko. Hago ako ang trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ano na maninda ko diha ni asa sa bukat na dai palingke.
11: Agri na palingke.
10: Oh, maligi ako diha.
11: Ano ang maligi ang mulay?
10: Mais. Sikol.
11: Yung mga wala sa pamay sa maninda ko ron sa yung bisimula sa yung bat na wala ay mong magkapi sa panawas din sa tong doktor.
10: Katong pa maka sulay ani, sulay mo di ba? Mawala mo ka kapoy ako bitong bata nga labo nang uma. Hindi po di ang ginom. Mo'y gamit niya ang kanang ikas sa trabaho, palong siya sa trabaho, mainom siya aneng. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagong.
9: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

0: Unsay sunod nga may tabo? Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon, sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Na magusulingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila, siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
4: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu!
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
12: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
13: Rexido Forte!
14: Mas paspas, banat sa upat!
15: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
16: Unilab quality yan.
15: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ito ang oras ng panalangin.
1: Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neo Zepp C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa.
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neo Zepp C Plus Forte. Karon naay zinc.
6: Unilab quality yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
10: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
11: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
12: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibo ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo o daghan na ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Higala, kumusta gmayang gabi kanatong tanan? Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige, hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 8, 2026. Lai suwatan po no sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender, o sa kanagngalan o Alan. Writer stand by Alan, alas sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating UAID Herbal Food Supplement, ang atong UAID mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong UAID Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o UAID tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Og syempre,
0: Pilipinas Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diya kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diya kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of Barangay Hall, Torno Dipolog City. June 4, dito sa Kalamba sa Barangay Hall sa Barangay Sulinog, Kalamba Miss Oak. And pagka June 5 sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriendo Street, Layawan, Oroqueta City. Of course, so doon ay paraffle, gubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Osbong standby, alas sa suwatampong ato maghatagag pagtagat. Tinis syempre sa tong tulumanon. Sensor Lee, Ate Arlene.

Tugal lamang ko sa pangalang Alan. 48 anyo sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Tagbilaran City, Bohol. Nagat ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi ate. Sadihang nakakaton ako sa pagpaminaw sa imong programa. Ang inyong makabuluhang diskusyon kauban si Cap June o De Genova. Ang hinungdan nga nangahas ko sa pagpadangat niya kung suwat tampo sa inyong tulumanon. Kung doon ay gitawag nga single mom, ako po na gitawag nga single dad. Sa sinugdanan, simple ra ang akong kinabuhi na ako'y asawa o sa kaanak nga lalaki nga mao ang sentro sa akong kalibutan. Dili man perpekto ang among relasyon, pero nagtuo ko nga igo na ang among kalipay. Kada buntag, ginasudong na ako ang akong mag-ina samtang natulog sila. Ug ako sa akong kaugalingon maingon nga bless ko ate. Apan na doon ay usa ka sekreto nga dugay na akong gidala. O sa kabahin sa akong kaugalingon nga akong itago. Bisan sa akong asawa. Ate, o sa ako ka bisexual. Dili kinikalit lang. Dugay na nako kining gibati. Sukad pa sa akong pagkabatanuan pero sa kultura nga akong gidak-an, dili kini sayon dawaton. Busa akong iingon sa akong kaugalingon nga. Mugna ra kini sa akong nahuna. Mawala ra ni kung maminyo na ko. Ate, mahinungdan nga sa'yo gigong nagminyo. Kaya pa na ako akong asawa, ate, sa paaging ako nasairan. Tinuod man ang gugma apan dili kompleto. Ug kana nga kakulang. Mao ang hinungdan sa akong pagkahugno. Malipayon ang among pamuyo ni Hazel sa sinugdanan. Nagsugod mi nga nagtinabangay sa usag-usa. Loving me ug daning kamot ko nga maging straight nga lalaki. Para kanako kang Hazel ug sa among anak. Napadpad lang may pareho dinhi sa Tagbilaran ni Hazel ug pareho ming nanimpala dinhi. Pareho pa mi nga minor di edad at gayuna. Mga fresh graduate mi sa high school. Nagkarelasyon ug nagkadugayan, nag-ipon mi ate. Human sa tulo ka tuig nga pagpanag-ipon, nagmabdo siya ug nanganak. Apan pilit na akong gitago akong tinuod nga pagkatao. Kay pangandoy gud nako nga magkapamilya ate. Apan ang tinuod nga pagbati, dili gidi ay matago. Lisod gidi ay magpakarong ingnon nga lalaki kabisan ang imong kasing-kasing dili. Unsa man ka perpektong asawa si Hazel nga rekan nako, wa nako napugngan nga matintal og lalaki ate. Nakabaton ko ka relasyon. Kauban na nako sa trabaho. Wa ko magdahom. Masakpan mini Hazel sa akto. Nagtuo ko nga dili pa siya makapauli gikan nagbakasyon kay lagito a siya sa Picas Barrio kauban sa iyang mga paryente. Nangurog ang iyang tingog. Nangutana. Kung tinuod ba ang iyang nakita. Wa na ko'y kadaganan. Mituto ko kaniya. Puno sa kasakit o kalibog. Mitando ko ate. Murag babungkag ang iyang kalibutan. Nga nung wala ko siya sultihi. Mitulog iyang mga luha. Wa ko'y tubag nga. Makapawala sa kasakit kayang gibati na di kayo na. Ogsulo sa pipila kasimana na hugno ang among pamilya ate. Ang among balay nga kaniadto puno sa katawa o kamalipayon na hilom na. Puno sa tensyon. Ate, gibasulan kong akong gihimo apan. Wagid ko gipasaylo ni Hazel. Nandiri na kuno siya sa kwa ate. Og nagmahay nga nung nakabaton pamig anak. Akip ang among anak na damay sa iyong kasuko nga rikan ako. Do sa kaadlaw kalitan siya nawala ate. Dala iyang kasakit. Gibiyaan na miniya. Sakit alang ka na ako apan gidawat ko kini ate. Wa ko'y laing mabasol kundi ang akong kaugalingon. Ako ramang gihapon ang hinungdan nga naguba ang among pamilya.
Nakaingon ko nga dili lalim ang gibiling nga responsibilidad ni Hazel nga rikanako. Lisod kaayo, dili sayon ang mamahimong amahan o ginahan sa kabata. Sa matag-hilak sa kong anak, dili na ko tuyoon nga makahilak usab ko ate. Abi mo, kining magpadako kita og anak, magsagol ang kasakit og kalipay. Apan bisan pa man ini, nagmalipayon ko og palanga kay nako, ang akong anak ati R. Mutuo kag sa dili ate sa dihang giabandon namin ni Hazel. Ako ang gapangunay sa pag-atiman sa among anak si Andre. Miundang ako sa trabaho. Ako na ang nagbantay sa sari-sari store ng gibiyaan sa kong asawa. Ate R, 24 anyos pa lamang ko na ito'y gayuna. Abi mo, makatulog na lamang ko sa sobrang kakapoy tuwag kay ako na mantanan. Mabilar ko sa pag-ilis sa lampin sa kong anak, magtimpla o gatas, matag mangayo kini. Pagkabuntag sa'yo pa ko para mag-abli sa tindahan, kay buntag sa'yo man ang bibo. Layo ko sa kong ginikanan, busa o ako'y mapangayo ag tabang. Tuod man sa pagpanglabay sa mga katuigan, abi mo, napadako ko si Andre nga, close kayo may sasag-usa. Kipadako na ko siya nga buutan. Dun ay ambisyon sa kinabuhi. Naningkamot ko nga mapaeskwela siya ug mahatag ang iha mga panginahanglanon ate. Gituman na ko ang akong gisaad sa akong kaugalingon nga dili na ko makipagrelasyon. Gikaya na ko ate. Kadi ko gusto nga mausab ang nahitabo. Kanhi. Naana ko'y kahadlok. Ilabi na nga doon na ako'y anak. Nga angayan ako panalipdan. Nagdako si Andre nga masulundon og marispeto nga rekan ako. Aba sa mata mangutana siya kung nganong gibiyaan mi ni Mama. Wa ako'y matubag nga to kaniya. Nang labay ang daghang katuigan. Pila ra may sugilan no nakatapos si Andre sa iyang pagtuon og ako ang pinakamalipayong amahan na tungura. Proud ko sa kong anak. Proud usab ko sa akong kaugalingon nga sa akong papaningkamot nahatag nako sa akong anak kung unsang iyang deserve ate. Humaniini nakatrabaho siya sa usaka call center sa Cebu City. Alang ka nako malipayan ko nga nagkita ang kalampusan sa akong anak. Hangtod sa kaadlaw ni ana nakurata na lamang ko sa dihang doon nagipaila-ila ka na akong babae niya si Andre. Iyang hinigugma. Gipasagdan ko na lamang ang akong anak. Tuod mang inangisuroy ang iyang hinigugma sa among lugar. 1 week gid silang nagbakasyon o gipangutana ko siya. Kung doon na ba siya plano nga magminyo. Mitabag si Andre nga rekan ako, magtigom sa kuno siya. Matod ko sa akong kaugalingon. Makabato nagigugapo. May katawa si Andre. Nag-joke pa siya nga gusto po siya nga makabaton og banghod. Kanusa ko na ko magminyo. May katawa na lamang po ko ate. Pagkasunod niyang uli, tulo na silang miabot. Yang uyab og ang auntie ni ini. Kundi ko masayop, 30 kapin ang edad. Tagunta lang sa pangalang Marisol ate. Kamanghuran ko na kiniigsuon sa papa sa hinigugma ni Andre. Mapahiyo mo si Marisol. Guwapa og friendly. Kinatabangan ko niya sa kusina. Mahilig siya nga makipag-istorya na ko. Gaan akong buot kaniya ate. Sa dihang may pauli na sila Andre sa Cebu, nakurat ko sa dihang mingon siya nga rikan ako nga magpabilin ko nun si Marisol. Gusto pa ko nun ni Marisol nga suruyon pa ang tibuok Bohol ate. Ako ko nun ang mahimo niyang tour guide. Mingon ang ako anak, nga ako na kunoy bahala kang Marisol. Tuod man, nabili si Marisol. Pagkasunod adlaw, ako siyang isuroy sa panglaw ate. Nagstay mig usa ka resort dito og duha ka adlaw. Hilig mo dikit ka na ako si Marisol, kung kabaw lang siya ate. Nga di ko tinuod nga lalaki. Hilig ay siyang manghawid na ako. Namura bag uyab mi. Sa diyang nag-iinom mi, iya ko gipangutana. Nga nung ako nagminyo. Mitubag ko nga wala ko interest nga magminyo. Apan naging ka siya pangutana nga rikan ako. Usay din na lang kumutubag ate. Curious siya nga nung wala gid ko magminyo. Ayara kinimihunong sa papangutana sa diyang
Nalipong niya sa kahubog ate. Abi mo awkward kaayong kamilang duha ang mag-uban. Kamilang duha ang nasa balay. E kahit papano, lalaki ko ate. Apan sa kadugayan.

Rizal, naging komportable na ko nga to kaniya. O sa kaadlaw, nanguta na siya nako. Homosexual ba kuno ko or bisexual? Hanas ko na siya mukilates o taong parihan ako. May katawa lamang ko ate, o ako mutubak. Apat gipaningot kong bugnaw. Pagkahuman may katawa siya, may tanaw siya nako sabay ingon nga. Nakalike daw siya ng alikan ako. Ampot ba ate? Nagtutunguran na pakalalaki ko. Gusto na ko ipakita ng lalaki ko. Mahinungdan nga, doon ay nahitabo tali ka na mo. Nagsuri siya nga, nagduda sa kong pagkatao sa kong sexuality. Ate R. Nanguta na siya. Kami na ba kuno? Tungod kayo doon ay nahitabo ka na mo. Huwag ko makatingog ate. Mihalok lamang kung ato kaniya. Sa tinuod lang, wako makagusto kang Marisol, ate. Dili siya ang akong gusto. Tuganan ko na lang ba siya nga bayot ko, ate. Pero, dili ka ko ikaulaw ni Andre. Pila katuig na nakong gitagong akong pagkaako. Tugudog alang sa akong anak. Apang tingali panahon na po, total na humana siya sa pag-eskwela o doon na na-trabaho. Nakatagal pa na akong chance akong kaugalingon nga. Ipakita ang tinuod na akong pagkaako aron magmalipayan ko. Apang mahal kong mahayon niya, ni Andre, na mo kinihinundan nga gibiyaan ko. Gibiyaan mi sa iyang mama.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Tihano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kaing anya kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule. Karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magunti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali di ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagong salamat ka ni mo, Alan, sa imong pagpadangat ni mo suwatan po ni atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Yan pangutana. Sultihan ba niya si Marisol nga bayot siya? Kasabay ni ini ang pagladlad na lang, total nakahuman may anak eskwela. Di ka pa discourage yung anak? Nga mong gibiyaan sila sa iyang mama tungod kay bayot siya. Doon na ba rason nga itago na lang niya hangto sa tibok niyang kinabuhi ang iyang pagkasiya? Or panahon na nga magwadwad siya, at least nakahuman naman pag eskwela iyang anak. Kana atong isgutan, of course, kaupo na to, Deji Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Judo sa tanang mga suking tigsubay, bye.
0: And of course, ang ato URP Professor, Cap Junjun Di Asis.
2: Yes, masurting adlaw, Deji Nova and Ate Arlene.
0: Kala bang retired playboy, Kuya Cap? Doon na po na retired, kuan?
2: Top secret nate.
0: Doon na po iba. Sa mga retired playboy, napon siguro yung mga...
1: Sagol.
0: Sagol na mga bisexual, no? Tanaw ni mo.
2: Top secret lagi nate.
0: Ikaw, ikaw Kuya Cap, nakasalay na kagpamayot.
2: Top secret lagi na.
1: Sige, sumpukan, no?
2: Experience, experience.
1: Makadaot daw sa bad record.
0: Makadaot sa bad record, bitaw.
2: Kinanglan nung good para nata, makabalot ako sa nang butanga. Kinanglan nato experience.
1: Aloko.
0: Uy, sa ito pa nakasulay na ka?
2: Adali ko lagi ngunya ko, ha? Experience sa ba sa kadaghanan?
0: Okay, pero, okay,
2: pero, you know, ingon nila, royal ang dadok at tapatana.
1: Huh?
0: Samok. Royal. Uy, ginoo ka. Dahil sabi, asa ta paigo ka ni Karan. Yes, did you know? So, yung hapon nga nagkanimo.
1: Yes, kung ako si Alan, mama, yan na lang nang isotian ni Hang. Kanang mag-conagid siya, mag-reveal na siya.
0: Oh,
1: no? Identity
0: yeah.
1: Reveal.
0: Yes.
1: May na lang makaapas. Sa iyang ka-edad or makaapas pa siya, grandpa.
0: Total, yung anak nakahuman
1: yes,
0: na mag-eskwela.
1: Mana, no, mana siya sa iyang papa-eskwela sa iyang anak. Mm. Yes, pa, wala man siya nagpaka-irresponsable nga amahan, no? Okay. Miskan tod nga deep inside bayot siya pero nga na ba the more siya nga dako kay pagmasihang
0: pero si
1: anak.
0: Marisol ba nagit siya pagkakuan pod no maipod siya mo
1: yes kalates. In fairness na sense siguro
0: na
1: niya
0: na sense niya pero since dun yung hitabo nila na pa siya sorry sorry ha na misinterpret na ako di mali kay bisexual di mali ka kuan pero sa tinood lang gusto na niya magladlad
1: yes so deserve po ni Alan actually ma'am kay nga na bito nga priority niya ang welfare sa iyang anak grabe ang pagmahal sa iyang anak nga yes. Yung giprotektahan ba nga ni Dako nga giilagid siya nga papa nga masculine anak yun ba
0: actually
1: niya pagka,
0: mas tagan successful nga anak sa mga bayot kaysa
1: true.
0: Mga tinuod nga lalaki
1: true kay mga responsable magunin sila mas lalaki pa ni sila kaysa sa mga street
0: mas
1: yun nga mga lalaki
0: yes tinuod. Agree
1: so kuano there's nothing wrong kung magkuan siya kanang iya nag yung i-reveal iyang true identity kay again karon nga mga panahon open naman ta sa ingani nga kuano kanang gender preference at the same time di naman kay siya ingana grabe ka ang discrimination siguro mga shock lang siguro at first ang mga tao nga nakaila sa iya ha but madawat ra eventually kabiburan ang nakay kailang bayot ah
0: mo, diba?
1: No mabibo life of the party bi ani mga bayot
0: correct
1: so,
0: correct correct
1: lahira no kanang kinahanglan niya magtake pride to reveal his identity ba kay aron mahatagan po niya kalipay yung kaugalingon kay siya rin nagsakripisyo sa iyang anak
0: correct.
1: Kay gibiyahan biya sa iyang asawa
0: correct.
1: And kanil ka to siguro yung asawa no amot lang po kahaon sa mga
0: di, ang iyang asawa, di niya madawa.
1: Di niya madawa.
0: Manod niya mo siya nandiri kay ang iyang katapad niya isa o sa kabading.
1: Yeah, pero pa, ang pangit lang, kay nga nalagigibaan niyang anak. Oh. Wala na po nagpakialam sa
0: oh, ilang
1: anak.
0: Di na tama. Oh,
1: yes,
0: dapat
1: very wrong.
0: Istoryahan ang bayan sa bata.
1: Anyway, basi kay nga diretso na siya nila ka. Oh.
0: Correct. So,
1: magkaroon, no, para na ako deserve ni Alan nga magpakatotoo sa iyang kaugalingon kay...
0: Party party na kayo.
1: Yes. Rampa na ka diyan, yes, girl. Pwede na ka mag-skirt.
0: Oh, correct. Hindi lang kayo mag-skirt pa, pero kanang mag
1: depende sa iyan trip, no? Oh, basta lagi. Kay, kanang siya na ba? Iyan ang kagalingong kalipay ang iyan priority.
0: Correct. Okay, dili si Masulti sa ito, URP Professor Cap Junjun Di Asis.
2: Yes, kudos to Alan, ha? Sa mga LGBT. Imagine, padako niya ang bata, grabe iyang
0: nagyag.
2: Matinda siya, siya magbantay, tanan. Manang saludo. Saludo ko kang Alan.
0: Pero sa ima, ikaw pitay.
2: Pero, dili lang ko saludo ko, muladlad ka. Kaya nitira na ganit ka kang Mirasol.
0: Ay, nadi Alan. Nagpakalalaki
2: ay,
0: siya.
2: Ay, nadi Alan. Itira ra ka ang tinuod nga bayot. Nakaila gina ako. Ludun gud siya.
0: Ha?
2: Ludun gud. Di gud mo ilabot o babae.
0: Pwede siya ag babae, pwede siya.
2: Pero ikaw lang pa story-story, pa story-story pa din niya. Ni tilaw na kag ni kwada ka
0: kag. Actually yan yung pagla yung yung di kontra yung pagbati ba.
2: Well, sige kontra nga ni.
0: Mabitaw nga naning naningkamag gani siya nga magminyo kay gusto niya pakiglabanan iyang pagka bisexual. Nay
1: mga nga na gyud. Nay mga nga na nga kanang misingan tud nga di nila bed pero sige kay dapat lalaki gyud ko dapat straight.
2: Dagan man gud i-considerar lan nganong dili ka kinanglan magladlad.
0: Mm-hmm.
2: Una ang feeling sa imong anak.
0: Lagi, pero basic masabdan na siya. Kaya for so many years, gitago ginya yung own, gisakipay siya yung kaon nga.
2: Pito sa anak ni Alan ati. Kaya, siyempre, ang respeto sa imong bata. Kaya, mas mayroon to sa from the start, naibawaan si imong anak.
0: Mm-hmm.
2: Pero karoon niya, siyempre, ang pagtanaw si imong anak sa imuha.
0: Ba? O sa pa si Marisol ba? O sa niya pag-address nga? Nangutana na ba si Marisol Uyab na ta?
1: Yun lang.
0: O, oh, diba?
1: O, oh, isa po na.
0: Ni-smile ni Halo Crush siya, bro. O, siya tubag nga, o. Oh.
2: Pero, isa si Ihaya sa sitwasyon ni Alan. O, yung nga, still, ano? Wala ko ba?
0: Mapapakit-bayot na lang ka.
2: O, oh, mga yawas po.
1: Pero nabi mga babae nga attracted sa ingana, ma'am, sa kanang mga, kanang soft nga mga lalaki.
2: O, tira, si Kuya, si G, si Engineer Jimar. Tingnan nyo naging sa babae, saan man kayo mukha sumagladlad? Balibad yun. Kung sa mga kababayan na ba?
0: Dagan yun mga dao.
2: Among engineer dere.
0: Si Adan o si Jamar Permanente yun yung mata.
2: Bukdon yun ba?
0: Si Balong na lang iwa. Si Henrich.
2: Usay mo ko na una ako nga. Mayo po nang ipili ni Alan nga kung ano?
0: Nga kinabuhi.
2: Kinabuhi? Sa yun lang ka na nga si Mirasol mismo nang itagpaagi. Sus, dagan pa kag Mirasol di sa kalibutan ba?
1: Hindi na kailangan mag-effort cap, no? Diretso
2: na. Hindi na kailangan mag-effort.
0: Siguro may itsura gid po di siya.
1: Yes.
2: Ay, nalaan. Kisayang kayo. Dagan kayo maghilak ka, babae.
0: So, iyan na lang yung panindigan.
2: Panindigin
0: pero,
2: na na.
0: Abili mo, kanabi taong gitago ni mo sa imong kaugalingon ang happiness.
1: True. Tiguang na ganit ka, imo lang yapong i-kuan, i-deprive imong self na magmalik kayo.
0: Yes, wadwad, way.
2: That's why it's too late nga mawadwad ka. Dapat ka dito pa. Karon nga idara na kanon karon pa kamo
0: protection gani niya yang anak kay di siya gusto nga
2: then sayang to imo protection kadugay nga panahon karon na nimo gubon
1: idakto naman yang anak
0: pwede naman siya magladlad
1: oh pwede na siya nga ihang own ina pong nang kalipay ang iyang atimanon
2: sayang kayo yung investment nimo sa imong anak karon noon nga pa kung baga pasalop ka na sa
0: pero lahi
1: never too late ka poy
2: nya nitilaw pag ikag birasol
0: Ay, siya man ang iunahan.
2: Maghila ka si Mirasol di ati.
0: Ignon ka, lalaki, ignon ka nga kuan, ignon ka nga ka ng
2: di tatalo, day.
0: Ikano, siyempre, maulaw mo ka.
1: Nahagit.
2: Dagay kong barkada ati, di, kludon yun sila.
0: Yeah. Babae?
2: Kludon yun. Dagay kong kaila, kludon
0: yun. Nahagit kong kaila ba? Giminyuan, ginoon niya. Wala din siya kagaingon.
2: Naingon ko siya, mas lamig ko ng babae. Tanawalan.
0: Huwag ganit.
2: Yan basi magmahayin siya, ala natin. Kaya lamig ko ng babae. Naingon siya.
1: Basi gusto po siya matilaw laki. Basi malay mo, gusto ka tilaw.
2: Pwede tilaw sa laki, tilaw po babae. Kumpara niya.
0: Di, sa tinood lang, ato, close friend mag-ini na ito. No? Kita tulog,
1: yes,
0: di ba?
1: Ato yes,
0: na close friend.
1: Yes.
0: Tingon siya, sa una, bayad gid siya. Mapil ko siya mga gay contest, bayad gid siya. Pero,
1: yes.
0: Yan yung gi usabi ang kaugalingon nga, na baka lalaki siya, na minyo siya, na siya'y kaubang babae karon niya. Nakayo siya, uy, lami mo na yung babae. So, nagbaka lalaki na gid siya. So, I do not know.
2: Inawa pa nung gani, Alan, no? Kana nga testimony.
1: Okay raman gyapon nga balag bayot siya pero ayang preferred is koan kanang babayi na may mga nga na actually pero,
0: yeah
2: nga. Lan sampuli ko no ko lan be kung makapasar ka sa ako
1: hello
0: basta mag one night stand
2: dili si Adan na nga tong
0: si Adan na yung
1: pasang
2: ako ang saksi.
0: I'm Aidan.
2: Kini kay sideline ni sideline.
0: Di ko sa tingin sa yung additional income.
2: Additional income.
0: Sabi ko Bitaw, unsa ba yung angay buhaton? Ipadayo na lang ba ni Alan ang iyahang gitago sa yung kaugalingon o sa siya ka bisexual? O nga, unsa yung pag-address karon si Marisol? nga na naman hitabo nila, uyabo na lang ba niya? Nga, auntie raba niya sa iyang anak, di ba ka mahimong, kung itago na lang ganyan sa hangtod ang iyang gibati? Kanang ato is, discussan. Standby, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambal nga cervicare o takod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibati nga pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervicare o nga akong gigamit, naulian ang akong balatian. Emiray Mundo, taga Milaya, Waola na Resort.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
0: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
6: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Siyempre, ato sa timbayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers from Simpao, Dado, Dundoy, Cherry, John. Good PM, Ate Arlene, Dejanova, and Cap June. Shout out watching from Porokma, Binuligon, Palavilla, Lutayan, Sultan Kudarat, Mindanao, Philippines. Grabe, kumpleto mo. Oh, God bless, more power to your program. Nami, mag-advise, Ate Arlene, pang family counseling gid. Si Dejanova, pang women's power advice. Pero ka... Nami pa si Cap June mag-advise kay philosophy na biblical pa. Balaan nga chicks tirada gyapon. URB professor abi. Halata gini mga
1: namuot ka. Anyway, from Prims Garcia Vistal, very good afternoon everyone watching from Laturan Libuna Bukidnon.
0: Ate Arlene, sa wakas nakita ang Jitika Dri sa FB. Ganahan jugoy ko maminaw ninyo, matag gabi eh. Gabi eh? Kung maminaw may labi na sa la Mama Judaline o Papa Hosti magbantay ras oras from Mary Joyce Kia o airplane, no?
2: Oh, airplane nila, airplane.
0: May nagtabanas.
1: Maayong hapon, Ate Arlene, ugsuking tig paminaw Dri sa Proctres sa Bakan Panatalan. Maramag, lanog-lanog inyong programa Dri. Shout out sa kuugangan Nanay Feli, si Leris from Yadni Camilio.
0: From Emily, maayong hapon, Ate Arlene, did you know about Cap June, shout out ko sa Annaline Kawas Toquero na nag-ubra sa Agura. Maayong hapon sa tanan.
1: Shout out to Gaspar Fernandez. Hello, Ate Arlene. Nindot yun inyong programa. Mga tambag ninyong tuloba from Villahermosa, Tabuelan, Cebu.
0: Shout out to V. Polinda. Maayong hapon sa inyong tulo, Ate Arlene. Did you know about Cap June? Cap June, permi ko mamina sa inyong programa from Malinaw, Banisilan North, Cotabato.
1: From Alvin Dote, shoutout Ate Arlene sa mga taga-barangay Afus, Tiboli South, Cotabato. Always gapamati sa program mo.
0: Shoutout to Mary Jane Dayaday watching from Norala South, Cotabato.
1: Hi Ate Arlene, shoutout ko sa kong anak, kasi Trisha watching from Barangay Panakan, Davao City, gikan ni Marites Gubaton Pelayo.
0: From Melanie Torion, Amihan, good PM Ate Arlene watching from Daig Tulunan North, Cotabato.
1: Shout out to Meral Bios, watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Hello, Ate Arlene, watching from Hagonoy. Shout out ko sa akong Ate Jingjing o Lola Agring. Nga naminaw from Kiblawan. Shout out po ko sa akong mga pagumangkon ni si Lorenzo at isang Jacknay. Shonshon from Pian Navarro. And shout out to Angel Ganoy, watching from Magallanes, Agusan del Norte.
0: Okay, ang pangutanan ni Alan. Panahon na ba? Parang isulti na na ako, antinan akong pagka-ako, iyag-iyag ko na akong pagka-tao, or itago ko na lang hanggang sa kahangturan. Imong final para kay Alan Dejanovs.
1: Alan, again, sa kupang iyon kaganina, no, nga, nahuman na imong responsibilidad si mong anak. Mm-hmm. Imo siyang gipaningkamutan nga mataguyod siyang pag-eskwela pagpadako siya nga ikaw lang nagpakalalaki ka, sobra pa ka sa tinuod nga lalaki. Mm-hmm. So deserve nimo nga sa karon no nga ikaw na pod imong kaugalingon na pod ang imong ati manon, imong kaugalingon kalipay na pod ang imong ati manon. And kana sa bitang sa question nato bang unsa ang lugar si Marisol i-address kay muman ay murag na trigger siya ba nga unsa kay ang buhaton kay lagi na inaitabo sila niya murag gusto na ni Marisol nga magkarelasyon sila. So kung feel gud niya nga dili gid attracted kang Marisol, di kinahanglan gud niya sutihan si Marisol kay lisod pod muasa pod ang babae sa iyahan no nga murag nakagusto ra ba gid siya kay mugi na guna una
7: na lang gid niya nga you got it right.
1: Yes.
7: Ang imo
1: girl.
7: Ang imo pagkilates pareha jud.
1: So wala may sayop ana no nga mutugan siya sa tinood kaysa hangtod-hangtod siya mag alam mo yung uyabon for the sake na lang po gihapon siya yung anak kay
7: tama na
1: diba tama na kaya ang imo na po kay it's never too late nga murampa it's never too late nga magmalipayon ka nga kaya nabitang open na ka open na yung identity open na ka sa kalibutan nga mailhan o kinsagit ang alan nga naasin mong kasing-kasing na diligin na siya ang ikabalaka nga ma-judge ka sa mga tao no? Kaya again sa karoon nga panahon LGBTQ plus gender preferences kay accepted na sa ato ang society. So, wala na yung ikahadlok, wala na yung ikaulaw. Kaya sa may ikaulaw ni mo nga, wala man pwede ka nabuhat o dautan.
7: Pwede sad siguro nga. Dito lang siya maangkod, pero yan na lang, pagbigyan yung kaugaliw, makikubad siya kung kasa siya happy. I mean, diba? Dili na lang niya mo. Di na lang niya, kanabang, literal nga isulti nga bayot ko. Di na lang isulti, di ba?
1: And isa pa, no, deserve siguro siya ang anak na mabalaan yun sa itinood po. No. At the same time nga, kay murag nag-wonder biya hangtod karon yung anak o nga nung nilakaw yung mama, anong nabiyaan sila. So, basin, kung ano.
7: Yung basin, kanang, tutiyan niya yung anak, mag-question siya, hala, basin, bayot po ko ba?
1: Patay na, no? Madamay man diyan.
7: Kaya niya, anak laka, mo sa'yo niya, kung ibati kayo, medyo mura po kung maibong ang lalaki. Human, kundi ron.
1: Pero wait, ah, para na ko, wala gi sayop nga.
7: Mo, angkon.
1: Yeah, mo angkon ka on sa imuhang identity. And isa pa, no, tiguang na ka para magtago pa. So, ladlada diya, samtang napakay oras nga mag-enjoy, nga ma-enjoy ang imong kaugalingon, o ang imong freedom, kung kinsa gid ka sa imong kasing-kasing. Ayan. Sa kanuna, kinayang inyong DJ Nova Dumarites. Sa Marinang Bayan.
7: Okay, ang ato nga finale, Cap Junjun de Asis, go ahead.
2: Yes, Alan. Actually, I salute you, Alan. No? Dako, tag-respeto sa mga LGBT. No? Wala kita'y problema, ana.
7: LGBTQ.
2: Mangyari, dagantag amigo nga pa rin ni ana. Pero isa lang ako ika-advise ni mo, kung wala pa kakahinaya, kayo nagsulod kay gasto kayo, ga?
7: Gasto kayo.
1: Gasto kay?
2: Grabe ka gasto lang, ga.
7: Kay?
2: Imagine, magpalit pa kag-makeup, foundation ni mo, quality nga perfume. Yeah.
7: Sanina
2: ni mo. Ikaw tanan mo gasto, ha? Wow. Ang realidad.
7: Kung mapakalalaki ka, possible pa kasi Marisol pa yung gasto para ninyo. Anak lugar.
2: Sakto. Ay, kabalaka ng medyo alanganin ni imong kwan. Ay, tagaan takaglakas hanggang bukas.
1: Allah.
2: Biga man, corn coffee.
7: Gold coffee.
2: Lakasan ng bukas tayo mo na nga hindi kabalakan ng pagkalalaki karong panahon na. Kung gusto ka magpakalalaki, pag inom og bigaman para kontento si Marisol. No? Kay imagine na kung imo ginang pandayunan lang ga, palit ka og kanang mga makeup, mahal ra ba kayo, bay? Yeah.
7: Magputi pa ka.
2: Ang lusyon ni mo, kinanglan katong lusyon niya.
7: Whitening.
2: Yeah, mag-shave ka. Sus, pastil lang. Kaya smooth. Kaya, siyempre, lalaki. Kaya, smoothy na. Papa-impressing ka. Wig pa. Ah! Gasto kayo palangga.
7: So, imintay na lang
2: na yung pagkalalaki. Barugay na lang. Anyway, sa dugay nga panahon, imo man ang na... Mintin yung pagkalalaki niya, nasa Marisol karoon nga. Nahinay ka naman ito si Marisol. Mintin na nasa Marisol. Sayang po si Marisol. Sa gihapon, ganyan si Kuya Cap, mingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako siguro, mapagmahal ako.
8: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
9: ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
10: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan na nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
9: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
11: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Ako ang asawa nga say dilisa ko yun sa mga ubang gamit diha. NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana di ang NANS Coffee among gamiton. Pwede niyo diretso sa kapang libungan ug kutabato.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
12: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ora sa DYHP RMN Cebu, alas 10:20 na sa gabi.

0: sa Senado adunay katungod sa pagpagawa sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natan sa panggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga mag-isayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwig na binuhatan, sa mga nagkupot sa handa, sa mga gadinaw-daog, ilabi na sa mga kabus na linupigan. Andam mo barog sa kamaturan! O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahiyan!
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamong tanan og welcome sa tuang pagpanag-uban, sa tuang tulumanon at tuang pagkulokabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato ang buhay ka Dios sa paghatag niya kanato og lain asab nga adlaw, lain asab nga gayon sa tuang pagpadayon, sa tuang pagpanikay-sikay og sa tuang pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sugintig paminaw nga Biyernes, pizza utso na sa bulan sa Mayo, tuig 2016.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga sugintig paminaw ato ang mga pinanggantig paminaw nga naminaw? Karon nga mga orasa natatag sa ka mga radyo nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan nga naminaw sad karon ha, tanan ninyo maayong pagpaminaw. Sa gihapon na kon yung ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man Benji Ulpos Tanghian ang makiguban kaninyo hangtod da alas 12 karon tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan sad nga diris Dakbaya, Sugbo. Kumusta kamuntanan mga taga Dakbayan sa Sugbo? Probinsa Sugbo, lawigan sa Negros Oriental. Ato makigsunan diya sa Negros Occidental. Diha sa Bohol, ato ang mga kaigsunan ato mga Bulanon sa Bohol. Sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makigsunan usab ga naminaw nato karon ha nga mga kaigsunan makasama nato diha sa Luzon da area, may pagpaminaw ninyo dihan tanan. Mayong pagpaminaw, mayong pagsunod sa tong programa manusab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas Filipino workers nga naminaw nato karon. Kumusta kamong tanan diha makasamag may pagpaminaw? Diri sa tuang tulumanon kada gabi. Diri sa tuang tulumanon, atuang pagpakiguban o atuang pagkulokabildo o kulokadidit ganit ginagma. Kumusta man atuang mga kaigsunan mga senior citizen? Ang naminaw na to karon silang tatag sa kamanga panimalay. Atuang mga kaigsunan sad nga mga naminaw na to karon na nagkaisikay at umakasama. Padayon na nagkaisikay karong mga orasa. Kumusta kamuntana? Ito ang mga pinanggantig paminaw. Maayong pagpanikaisikay niyo diya ha. Ito ang mga kaigsunan sa karon nga naminaw. Samtang naminaw na to. Samtang nagkanang naang. Samtang nagtanday-tanday. Naminaw na to din eh. importante kayo nga kanang naang maminaw. Onya kuyogi ta ninyo ha, duyog ta mga sukintig paminaw. Kuyo uban ni ko ninyo. Diri sa ato ang pagkulo kabildo karon. Kuyogi ko ninyo kay hantod ta alas 12 karon tungang gabi. Okay, arita sa ato ang mga isgutanan sa karong gabi o na diri sa ato ang pagkulo kabildo mga sukintig paminaw. Arita sa mga isgutanan usa kay matod pa bagyo nga anaa sa gawa sa nasod. Posible nga musulod na. Now, diri sa Pilipinas, ugmang adlawa, og tawgon kini og si Bagyo nga Kaloy.
2: Straight to the point.
1: Musulod mga sukintig paminaw, so posible nga ugmang adlawa, musulod ang Bagyong Kaloy dinhi sa Pilipinas. Kaya doon na ni sa international name nga si Hagupit. kining ni ang maong bagyo niya hinoon ning man to ang pag-asa nga posible nga dili ra sa mo landfall ari ra sa kadagatan mga suki indig paminaw apan kasi nati gapuntag pag-ulan-ulan niya mo action og kurog nga tuas sad nga kabaluran diha sa kadagatan.
2: Straight to the point.
1: So muna nga grabe kainit sa panahon, oy grabe kainit kasama nga Jerome, no? Ang karon murag naabot tagod ta sa dito sa kauluhan, murag na ata sa 44 degrees Celsius, ha? Kanang na nga to ang heat index mga sukin digpaminaw. Init kayo, so muna ang kuan lang yun ta, kanang na ang di magpainit, og tamas ginhawa, delikado sa heat stroke. Onya, kinahanglan kanunay nga mag-inom og tubig para dili ma-dehydrate mga sukin digpaminaw. Kay muna importante sa gayo. Samtang sa laing bahin, matod pang gipanguluhan ni Presidente Marcos o giyahang pinangga ang asawa nga si First Lady Marcos mga sukindig paminaw. First Lady Liza Marcos ang ASEAN Summit Gala Dinner kauban ng uban pa nga mga leader sa ASEAN sa Mactan Expo karong gabi.
2: Straight to the point.
1: So nagwan sila, nagdungan sila panihapon mga sukindig paminaw. Apil sab nga ni tambong sa maong ni tambong usab ganiha mga sukindig paminaw sa ilahang pagpangaon si Cebu Governor Pambariquatro o si Vice Governor Glenn Dasoco.
2: Straight to the point.
1: Basta magtambong gani, basta mukuyog gani na dayon si Governor pa, mukuyog des presidente kasamang Jerome Rodaco o roba kayong isyo na. To ang mga kaigsunan, labi na to mga dumadapig nga kato mga katong supporters ni Pam, katong supporters si Duterte sa una nga ni support ni Pam. Basta makitaan ganing magkuyog si Liza Marcos, si Presidente Marcos, si Governor Pam, murag dako, dako, dako, yung isyo. Anya manghinaot nga si Governor Pam ni adto man sa dito nya makaistorya kadiha sa mga leaders makaistorya kadiha Governor Pam matagan kay gayon makaistorya labi na dito ang Presidente Marcos atong hangyoon nga magpatabang ta dinhi Sugbo magpatabang ta dinhi Sugbo kabahin ining ato ang mga hospitals no nato kay dili man ni makaya dayon o kita-kita.

0: Ali, so kung doon ay uban ng mga nasod nga mo-donate, mo-donate og mga x-ray, mga ultrasound, unsa may mga kana mga masin ba, nga mo-donate sila, mas maayo nga to ang ingnon nga unsa man, naamoy mga kuan diha, naamoy mga daan-daan diha. Okay, pila go, daghan kita nga mga hospitals dinis ato sa probinsya Sugbo, mga district o provincial hospitals ipadagan sa probinsya sa Sugbo. Ya panahon ni Gwen mga sukindig pa minapas ng bati agyod ang ato ang mga tambalanan muna nga kanapasagdan ba ang ato mga tambalanan. So karon ato nakita nga inanay mga sukindig pa minaw nga gi palambo no ni Cebu Governor Pambari 4. Pero muna nga dili magina madali no tungod kay bago pa man siya, mas may magpatabang tas mga leaders gikas ubang nasod. High-tech man sila dito o niya abasi o gamodonate sila. Considere nga ang Sugbo, mga sukindig paminaw. Ito mo'y number one nga probinsya god. O niya, tuang mga ang kadato sa probinsya Sugbo, dili matagamtaman sa tuang makaigsunang kabos. Murag sampalong kaya na natunda ko. Samtang sa laing bahin, nag-iila si Department of Science and Technology kung DOST Secretary Renato Solidom Jr. Isip highest paid sa hanay sa mga membro sa kabinete ni Presidente Bongbong Marcos niya sa miaging nga tuig.
1: Straight to the point.
0: Akine, base sa 2025 report na bahin sa salaries and allowances sa Commission on Audit, kung nakuha nga gipagawas ni adto nga Mayo 6 mga sukintig paminaw.
1: Straight to the point.
0: Base sa listahan si Solidom nakadawat og mubalor 6.66 milyones ka pesos nga sweldo og allowances na no? Sulod lang sa usa ka tuig.
1: Straight to the point.
0: Grabiha mga sukintig paminaw no sunan kanang naa nga 6.66 million. Oh, dobi ha dagua bitaw kanang naa nga sweldo ano, ang mga sekretary sa mga sukintig paminaw kaning ato ang mga kwas gobyerno. Ha? Kuan kayo kanang naa nga dagko kayo og mga sweldo. Ha? Dagko kay mga sweldo mga sukintig paminaw ni sunan kang pinakadako nga nakadawat og sweldo or kanana nakadawat og sweldo og mga allowances ang sekretary sa DOST. Ingon ana din nakakuan ang DOST, no? Ingon ana din nakadako mga sukindig paminaw ang ilahang kanana maswildo. Kaya imuha ko nang i-divide, no? I-divide ni muna within 12 months, no? I-divide ni mo into 12 months ang kanang 6.66 million. So naana sa mga more or less 550,000 ang bulan mga sukindig paminaw. Grabihan, eh, no? Dala na sa sweldo og mga allowances. Ang sweldo sa presidente naaraman sa mga 400 kapin pero kaning ni ang sa DOST secretary pag last year mga sukindig paminaw naa sa mga 500,000 kapin kada bulan ang sweldo. Grabiha nito nga milyon nga sweldo oy saon man eh. Grabiha anang kanang naa nga tunga sa milyon mga sukindig paminaw kapin nga sweldo. Kasaman zero mo saon man ipagasto aning kwartahan. Kanang kada bulan tunga sa milyon dalas imo mga allowances. Oh, pagkadakong kwarta no. Kani mga secretaries na to unya di man mo perform og tarong puwera lang sa uban nga mga secretaries. Puwera lang sa uban nga mga secretaries, cabinet secretaries nga maayo og performance, pero katong ka gitangtang tong Marcos. Kanang uban nga mga secretaries nga maayo perform, maayo okay ra sad na nga pero kadakuan no. Dili ba daw ay pwede nga kining ning nani nga malota dili man sana sayon lang trabaho pero nani man lang daghan kay mga pobre daghan kay makabos sa tuma kay igsuonan kadya nga tuag ang mga nurses gani nga nagtrabaho sa mga tambalanan atuang ang mga doctors atuang ang mga teachers ha nagsigi intog pangandoy kanus ama umintuhan ang ilahang mga sweldo. Labi na ning atuang ang mga medical practitioners mga sukindig paminaw. Onya ang kani mga cabinet secretaries ato grabe dagko ang sweldo oy. So nang kag mo mga more or less 500 or mga kapin gyud. Kapin sa 500,000 kada bulan ang sweldo sa cabinet secretaries, mabuhi ka na nga.

0: sobra, sobra pasbuhi unsaon pagastong kwartaha. Kaning ni bisan lang og butang nato di na pwede nga kana makabinet secretaries bisag ba nga 200,000 lang na ang bulan. Ha? Bisag 200,000 lang na kay ibutang nato og dunay 15 ka mga cabinet secretaries. Ha? Cabinet secretaries o niya ibutang nato tag 500 ang dalas ilang mga allowances, so makasave ang gobyerno og 300,000. Ha? Kada cabinet secretary makasave ang gobyerno og tag 300,000 kung ang sweldo sa kanang cabinet secretaries dala na mga sukintig paminaw ilang allowances butang tag 250 butang natog 250 dala silang allowances kada bulan lang sweldo 250,000, so makasave ang gobyerno og 300,000. Makasave ang gobyerno og 300,000 unya i-times nimo na og pananglitan pila ka secretaries nang nadiha butang natog pulo ka secretaries, ha? Butang natog pulo ka secretaries, so adunay mga 3,000,000. 3,000,000 ang masave sa gobyerno kada bulan. Unya sulod sa katuig pila may masave sa gobyerno. Ha, ato ang ikwan, ato ang i-calculate. So nang 36 milyones. 36 milyones ang masave sa gobyerno kun dili magpataka og hatag og sweldo ang gobyerno. Kanin 36 milyones matabang panis mga kabos, mahatag pa sa mga tambalanan, mapalambo sa tuang ekonomiya, mapalambo sa tuang natad sa agrikultura, ato mga farmers, ato mga mananagat, ataga na itong mga kahimanan. So nang kana, sabo na, gikuan karong grabiha, nagsweldos kabinet sekretary, no, samot ng presidente, di ano? Samot ng mga politiko, samot ng mga kongresman niya, nganong mangurakot pa mangyot? Nganong dili man matagbaw mga sukindig paminaw, wapa na ilabot sa uban ng mga sekretaries nga adunay confidential funds, adunay uban ng mga sekretaries nga nagbaton o confidential funds, grabiha, nagkuha, no? Pero muna, muna, God, nga sila may nagpandais balaod. Sila may nagpandais balaod. Muna mo pabor yun nila ang balaod, mga sukindig paminaw.
1: Straight to the point.
0: So, grabiha. O, muna, nga, kanang naag, makwinta ba, ito ang mga magbabalaod, gun ang ito ang mga congressman, ito ang mga senador, kung tinuod silang nagpangga sa katawhang Pilipino. Kana ilang sweldo, ilahan ang kuhaan. Kuhaan nila ng ilan sweldo kay pagkadagkog sweldo. So nang kag 500,000 ang bulan, ha? Hasta na mga congressman nga uban, besa na mga congressman, buhi na tingali mo i-total. Total, og na amoy project, na amoy 20%, ha? So na mamon matod by SOP, ha? Karon nga makadaginot ang gobyerno og kwarta, dili kay ang buhis, inyong papasanon og mayo ang katawhan. Ang katawhang Pilipino, ang yanong mga lungsuranon, may papasanon niyo sa buhis. At ang mga OFWs, pasanon niyo sa buhis. Kamu diha, sus. Mas apa na sila gabaan. samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay D.I. Usa ka ama-ama. Nang matod pa ng lampos o lingkuranan sa iyang 8 anyos nga anak-anak. Kay giingon na naglagot kini diha nga naabta niya nga giduwaan ang bugas sa alas 9 pasado. Kagahapon mga sukindig paminaw, adya silang panimalay sa barangay Kalunasan, Dakbayan sa Sugbo. Gipapriso kining maong ama-ama.
1: Straight to the point.
0: Nagtingkagol sa Guadalupe Police Station si alias Naldo. 32 anyos nagtrabaho isip construction worker. Kayon sumatod pa sa investigasyon, gipadakop si Naldo sa mga barangay tanod human nagpatabang ang igsuon sa biktima. Diha nakakita sa mga panghitabo nga gidala dayon kini sa police station. Sa maning matod pagigilampusan magkunong Naldo. Anong gilampusan na po ni mong bangko ning ni ang maong anak-anak ni mo Naldo, ha? Nya kanipag yung bangko nga stall, katong stall nga bangko. Kuranan plastic mga sukindig paminaw na igo intawon ang biktimas ulo sa batiis o sa bukton. Hinungdan nga naangol matod pa or kanang naang nakaangkon o bunog kining maong anak-anak niya.
1: Straight to the point.
0: Kanan ang pagdisiplina sa itong anak, importante man sa gaina, no? Importante ng pagdisiplina sa inyuhang mga anak. Dili lang kutob sa maymay, pero pasakitan sa ginagmay ng pitkan, sad ba? Pitkan sa ginagmay, pero nining imuha ng tangkugoon, imuha ng puspusas ulo, di na po ni maayo dong, Naldo. Ah, pasulaya ko na kong tikdol anay mong ulo dong, Naldo. Bisag ka ng tukog silhig, langgot. Ha, kanang-kanang batiis, ha, pitke nagtukog silhig. Langgot. Ha, di kay kanang naanga puspusa ni mo o kanang naanga bangko. Ha, pagkakuan ng tarantado ni Tohana po siya. Kabalo karon ang imuha nga kanang magginikanan kasaman Jerome, kinahanglan kag taas kag pasinsa karon kay mga bata karon labi na og labi na kay gianad ninyo sa cellphone, gagmay pa halaanad sa cellphone, kadagko na wa na supak na kay labi na makadulag email imo nang sugoon, ha, kadula og email dili ra bagyod na mo tahod masadi pa mahuman ang kanang naang kuan ang ilahang dula. Ha, kay matod pa dili ko na mabiyaan kasaman Jerome. Ah, kanang naang email, no? So, doon dili, nung tanan. Ah. Samtang sa laing bahin, ito ni hatagag pagtagad kay nibutyag karon si Congressman Doc Frasco. Ah, dito sa 5th District, Dinis Provincia, Sugbo, nga nangayo siya o guidance. Ah. Nangayo siya o tambag sa iyahang makonsintwente sa 5th District. Kung angay ba nga mupirma sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ah, muna nga si Doc Frasco mga sukindig paminaw sa milabay nga tuig kung ito ang kahinumduman, gibas ni siya sa mga tao. Kaya mo, lagi ni pirma o niya gipasanginlan ang mga tao, pero ang mga tao na naway. Ah, kinipirma ko no sa impeachment. Pagkahuman, ang hatag o kwarta tingali ang mga politiko, abutara mang gihap. So muna nga karon, matod pa nga mangonsulta ko no siya, nangonsulta siya sa mga tao kung angay ba siya nga mubutar, angay ba mga sukindig paminaw nga musuporta or musupak sa impeachment, no? Batok ni Vice President Sara Duterte. Kay karon na ba na yung Lunes mga sukindig paminaw? Dali aras ko ano eh. Karon ang Lunes, ang kanang naang magbutuhay ang mga congressman sa kanang naang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Lex Boy La Putan, 5,000 ra in town ang buwan, kuhaan pa sa tanan, kuhaan mabilin, base bisan anino na lang skwarta kasama. Mo lagi in town, na ito ang makaigsunan, ay kita nga na itong minimum. Awa, magin na punin ang ito ang minimum. Kanya nga ito ang gobyerno, okay lang unta, og dili kay nana kadako atong swildo, kanya panahon nga magkasakita, simbako palayo lang, ha? Naa ang gobyerno mo sa pupo ang gobyerno. Ang ubang nasod, mga sukindig, pamilya dito sa gawas sa nasod, kasama Jerome, libre sila silang healthcare. Libre sila dito tambal, libre hospital, tanan. Ang gobyerno, diri lang sila nibawi sa buhis. Dagko sa silang buhis dito. Pero muna, nga pananglitan o igunana man lang, kurakuto ng kwarta. Ha, sa gobyerno, onya, why mapriso, ha, why mabitay, mga sukindig, paminaw, mas mapay ka nang naang, mas maayo pa'y... kanang naang, sunan ka, makasave ang gobyerno og 36 milyones kung dili magpataka og pangsweldo anang mga ilahang alter ego nila. Itabang na to na sa mga kabos in town. Clifford, puslan mga ni Pirma, lahos na lang para mausa. Gihapon, napaninglan na gihapon kang Sarah. Matod pa niya. Anya may gabi ikasama sa Santander, Todila Camotes. Shout out idol si Charlina Galio. Anya naminaw sa dato karon si Bernadette Quizon. Hoy, happy birthday nga to kang Bernadette Quizon. Ika ni kasamang Jason Kapunong. May gabi ni mo dedong, ha, Jason. Anya si Linmar, grabiha, way katagbawan, mangawat, pagyod, unta, dili, dogayon ang gaba nila. Ito pang Linmar. At Alisay, original native Litson and Billy, good evening. Ay, may gabi isa, nagtanaw sa din na to, karon, ha? Anya si Gloria Suareng o si Mirna Sevillano. Ana minaw sa nato karon og si Johnny Roble. Eto makiksun ang mga pinanggantig paminaw ha kadto nga mga dunay mga sakit og balatian naghambin sa kalawasan. Yan na tayo maayo kay imno nga tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang tuwa nga Paragis Bilabila Herbal Capsule mga kasama, may kini alang sumakaigsunan ha nga dunay mga gihambin nga mga balatian sa kalawasan. May sab ni siya kay makapagana sa kaon, makapanindot sa tulom at makaigsunan nga mapanakasuway sa tuwa nga produkto nga Paragis Bilabila Herbal Capsule. Supply ninyo ni ha kay piktibo kayo ang maong kapsula. Puno sab ni sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa tuwa nga lawas. O niya kung kanunay ta mo inom ani, makasiguro ta nga basko kanunay nga itong panglawas o ligon na itong immune system. O sa dali nga maka-atraka ang mga sakit o balatian sa itong kalawasan. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule mapalit sa Didings Pharmacy, GV Butika, GY Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pa nga butika at pharmacy dool sa inyong mga lugar. Amorag dili na mausab kasama kang uban nga mga butanti masilaw manggihapos kwarta. Labi na dias mga probinsya. Noo, maulagi kasama pero dili noon tanansag. Amo na ang uban, porti mo ba gulbol, humas eleksyon, dool ditong congressman, dool ditos mayor. Ha? Saon ka na noon? Saon ka na nga? Pero para nako mo lagi na nga dagko kag swildo congressman. Ha? Kurakot manggihapon. Hay may last be og ang kanang sweldo gos congressman na to karon. Ha, pila may kanang naang sweldo sa congressman kada bulan. So dili na mo ubos sa 300,000 ang sweldo. Ha, kasama zero. Dili na mo ubos sa 300,000 kada bulan nga makuha sa congressman. Pakadakuan ang sweldo ha, nga nung mangawat pagining mga animal. Anini ang atua nga mga labi na way labo tong mga tarong ha. Paamoy labo tong mga tarong ha. Unya tanawa ra ha. Mangawat pagyud ha, mangawat pagyud dagko na kayog sweldo. Nanggo kana nga naas mga dili mo ubos ha sa 300,000 mga sukin digba minaw. Ang kada bulan sa tua nga mga congressman. Himuon na gawin ng 150, tanaw na itong managan pa sila or usagatos baka. Isang ganing usagatos, purti naman nakuha ng usagatos mil. O niya, gato mga mahiligon, umuinom og kape ha, nga ayaw kalimot ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix. 17-in-1, kini makasama pasabot na 17 ka mga utanon o prutas ang gisagol sa tuang kape. Gato makiksuna na ito nga coffee lovers. Yan na tayo maiking imnong kape ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Doon ay sagol nga rose hip, doon ay anti-aging properties, doon ay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. At makiksunan mga pinanggantig paminaw ha, kinahanglan nga mag-inom ta sa kape kay doon ni siya ay maayong binibisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Apil nga sagol ani ang luy ah. Doon sa ni siya ay dulaw or kanang turmeric. At doon ay kamunggay din ay mangustin doon ay bisaya nga apol nga mais, doon ay bayabas, doon ay insulin plant. At doon ay stevia nga may gapalami sa tuang kape. Doon ay barley, doon ay arabica. At doon ay ginseng. Og uban pa ang ginseng makasama. Nga nasa tuang kape makapaligon sa tuang panglawas, makapaabtik sa tuang lawas. Busa makalahutay ta matag-adlong panikaisikay kung kanunay ta makasama nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix nga mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy. Guban pa nga mabuti kag farmasya dool sa inyong mga lugar. Tanbay lang sa makasama ha kay magkutaw ta sa kape niya. Balik ta karon taon human lamang sa importante kay. Alas 10:47 na sa gabi. Standby.

0: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi. Nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay vitamin D3 kada sa siya sa Vita D plus Coffee Mix. Dunay kini 200 IU nga vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress og mga free radicals. Sug di ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
1: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, og malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nga nung nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
2: Ato ang attack na alas 10:56 na sa kagabhion. Balik ta mga sukindig paminaw diri sa tuang pagkulo kabildo karong gabhion na. Ani aron dili ta do kaon alas sige sayaw-sayaw lang sa taginagmay ha.

0: Ala, sige, sayaw, sayaw. Kasamang Iglesia Ariel Villaver. Kasamang Jose Lito Efren Suwaso. Bisan pag i-impeach ninyo si BP Inday Sara. Napay basti og pulong. Matod pa niya. Lahat naman kawatan dyan, ilang maayos dyan. At bakit sinisingle out nila si VP Inday? Kaya clearly it's politics. At ang nag-imbestiga kawatan din pala. Ang kapo, matod pa ni kasamang Jose Lito. Nandyan siya sa ano, kwan na. Asa karong kasama, nandyan o nandoon, ha? Si Linwin Olonobe na minaw sa nato karon, ha? Ay gabi kasama bisi na minaw minimo diri sa Carmen Cebu Purok take na Talisay. Diri sa kwan na i-greet nako o sa mani akong banat o Saudi Arabia si Edwin Ibonalo. Kurakot yun sir ang pobre mo samot o kapobre ani mga politiko. Si John Kirante may gabi kasama bisi. Namukaw ko sa kuang Brad Rowell og tibuok Tagaytay Hilaitan. Shout out to all. Oy. Natulog na tingali ros kasamang Rowell Kirante. Agikan ni kasamang John Kirante og mga taga-Tagaytay Hilaitan. Mayong pagpaminaw ninyo diha. Onya kini bahina sad makasama. Hatod ka na to sa EXL Makabuhay Oil. Karon to na to itsek Radyo Man Dusipos kihano kasamang Jerome. Ania kini bahin sa datod kadato sa EXL Makabuhay Oil ang atoang haplas alang sumakisun nga nangitag haplas nga maayo kaayong gamiton para sa tuang panglawas. Yana ang atoang EXL Makabuhay Oil all in one kini onia skincare oil pagyon nakanindot makasama sa atoang amo ni nakanindot sa atoang haplas onia ang atoang haplas minus mga panakit sa tuang kalawasan. Apanglaylay sa tuang mga lutahan, mga panuhot. O niya, katong mga kaigsuna na to, ang dali na supos panuhot. O niya, igon man usab, pagngulngul sa kaunuran. Alakani mo ihaplas kay manuhot-suhot yun yung mga kasama. May isan na ikamang haplas ka ni dili ka pa akon og lamok busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ang atoang haplas mapalit mga kasama diha sa 360 Pharmacy, sa Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, sa CHG Pharmacy, guban pa nga mabutig ang farmasya dool sa inyong mga lugar. Kaning haplasa mo ay kuana ninyo kay Mayo Kaini o mga haplas ka ni Dili ka... Adili ka mailhan mga sukintig paminaw nga anang haplas ka kay kanang naan dili man siya abahong haplas inig haplas nimo. Sumuna nga kampante ka mang haplas ani ha pero indot kayo no nga haplas mga kasama. Okay, oni karon to da to asang itsek sinabas ka sa mang Arnold da ka sa mang Jerome. Okay, itong kwansa ba ito ang tagapagtagad di uban ito isigutanan. Karo itong hatagan sa pagtagad sad kay kanang naang ang si Senador Ping Lacson arita sa kwan kay impeachment hapit namang yun. Hapit namang yun ang impeachment. Pero karoon itong tao na ito itsig ang pag-asa kay kaninyang Bagyo ba? Sa bando na ba'y pag-usab sa Dagas Bagyo o kanini ang uwa ba? Pero ito sa hatagag pagtagad ni kay gibatikos karon or gisaway si Senador Ping Lacson sa mga congressman human sa miingon nga murag dili gyud makakonvene dayon ang Senado sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay iagi pa man nagbutuhay unya daghan man ang kanang naang nibabag nga dili magpahigayog impeachment. Pero kanang naa, Lacson, kasi ugkuan na po ng Lacson, si Senador Rubin Padilla, ingon gid siya nga supak siya sa impeachment. Pero ipaagi nilag buto, siguro daghan po nga mo uyon nga ipadayo ng impeachment diha sa Senado na. Humanaman diris Kongreso niya sa Lunes. Ha? Kay sigurado naman, gipaabot nga, muabot sa 200 kapin ka mga congressman ang mupirma, so sobra sa one-third. Ha? Sobra sa synthesize ka mga congressman ang gilauman nga mubutar kay sunag ka 200 kapin. Ha? Porting daghana, o niya, matod pa ni congressman Irisi mga sukindig paminaw nga, medyo doon na may kuhan ko no. Ha? Doon na may kanang naang doon na may murag pang basa-basa as bungot. Muna atuan yung paminawon karon si Congressman Irisi mga sukindig paminaw o niya daan naman tong naingon si Congressman Pulong Duterte nga ang mga staff sa mga congressman gipantawagan kuno kay og mupirma sila sa impeachment doon na gid sila madawat nga pahalipay. Ha? Ang kanang pahalipay mao kanang ayuda o niya giingon lang nga kung dili mo pirma, dili mo tagag budget yung distrito. Ambot ka ha kung tinuod ba na o dili pero mauna ang statement ni Congressman Pulong Duterte. Ha? Ang ubang congressman, hilong pamansad. Og mauhuni, halos tanang congressman, mupirma, giyod kay, para makaayuda, ha? Oh, so muna nga, og abot na dito sa, nanay 200 ka mga buto, i-transmit na yon dito sa Senado. O niya ang Senado, basis to ang konstitusyon, muna nga ilang gilalis nga kinahanglang mo aksyon yun na yun. Doon na gitawag og port with mga sukindig paminaw. Pero naingon naman ang Supreme Court nga kanang pulo nga port with, kanang nang immediately, within a reasonable time kana. Depende na sa Senado kung kanusa mo aksyon as long as nga ang kanang ilahang pagdugay-dugay parte silang preparasyon sa ilahang trial. Parte silang preparasyon sa trial ba? Pwede shorter, pwede longer ang pag-aksyon nila. So kani sa mga senador, nato karon, ningon naman Senador Lacson nga, naalagi ko na yung mubabag, so kung doon na yung mga mubabag, ana, di buto. O bisag ilapan ng butuhan niya, pilar man po aning mga senador nga dumadapig ni Duterte. Kay kung dili mo aksyon ang Senado, ana, mutingog na sa dan Supreme Court. Ha, kung dili mo aksyon ang Senado ba, nga, oy, wanyan aksyon eh. Kay supa ka, og uyon sa impeachment, kinahanglan magyod nga mo aksyon ang Senado. Kung matransmit na ang articles of impeachment dito nila. Ha? Kung maabot na sa hawanan sa Senado ang article of impeachment, kinahanglan nga mo aksyonan sa Senado. Dili pwede abi kay supa ka, abi kay dumadapig ka sa mga Duterte, or supa ka sa mga Duterte, dili aksyonan. Di pod mao. Aksyonan na nila. Kay dili sila mo aksyon, doon na sa'yo mudagan Supreme Court, ang kanyang mga prosecutors diri sa Kongreso, mingon na sad nga, mingon na sad nga, oy, wa mo na niyo aksyon eh, dagan mi dito Supreme Court. So muna ang kanang na ang pero muna tanawon karon kay bugat kaining ilahang gisukip sa ilahang resolusyon. Sunan ka nga kung makumbikto si Vice Presidente Sara Duterte matangtang sa pagka Vice Presidente. Ha? Pagkatangtang ni Vice Presidente kanang na ang kasuhan pagyud siya. Pagkahuman, dili na sa tugutan nga makadagan bisag unsang posisyon sa gobyerno. Perpetual disqualification kasama nga Jerome to hold a public office. Ha? So muna nga antuyo ni ining mga congressman nga dili sila mabawsa ni Sara Duterte pananglitag mapresidente siya sa 2028. Kaya makadagan si Vice Presidente Sara Duterte pagka presidente, murag dunan ni plano nga ibalik ang balaod nga bitay tingal. Atos ang i-check si Radyo Man Josipos Quijano. na nakasaman si Rome? Ah, si... Ah, okay na? Ah, ah sige, karon taon-taon at tumbalikan si Radjuman Josipos Quijano, mga sukintig paminaw. Ah, pero muna, nga kanan na ang Senador Ping Lacson, ah, pero kanini asan sa kuan? Ah, ah, naglalis ni sila si Senador Marcolita, wa man to na human ang ato ang kanang na ang... Ah, unsay tawag, ana, wa man ay... Ah, wala may... Wa man to na human ang ato ang hisgutan, ah, gabi eh, katong ka sa kang Marcolita o ka Senador Ping Lacson, niya hisgutan po na to ni Kadok Prasco karon kay kanang na ang yahanggi, kung anong gipasigarbo karon nga, kanang na ang si Doc Prasco, yang gipasigarbo karon nga, mananghid yung kunong sa mga tao, yahag yung kunong respetaran ang gusto sa mga tao, angay ba sa ngupirmas impeachment o dili eh. Ngano man ni nga nakaingon mas Doc Prasco ani? Onya sa miagi nga impeachment wa man siya mangonsulta sa mga tao. Karon mangonsulta na sa mga tao kay sa mga kuyaw-kuyawan sa 2028 nga eleksyon or unsa baka. unsa man? Sa una wa sila mangonsulta. Wa sila mangonsulta sa una tungod kay ano unsa kay rason? Karon mangonsulta na kuno sa mga tao ngano man? Tungod kay gamay ra og hatag mong mangonsulta sa mga tao. Ah, may gabi ni mo diha Congressman Doc Prasco, ha? Ah, may gabi do. Kato sa hindi wasag paminaw, bini. Ah, sa masikwan, wala pa si kasaman si Kyo, kasaman si Rome. Ah, sige. Sinyasin lang niya ako kanang naang naana, kasaman si Rome, ha? Kanang naang asan paminaon si Senador Dante Marcolita o si Senador Ping Lacson, mga sukintig paminaon. At sa kanang paminaon na kasamang name, si Kuan, si Senador Marcolita o Senador Ping Lacson na ilang lantugi sa hawanan sa Senado, usab mga sukintig paminaw kay kanigod si Senador Marcolita, iyahan sungugon mais Lacson. Nya karon natantong sungog unya murag na napiit mga sukindig paminaw si kanang na ang Lacson napiit si Lacson ingon na ah, imbestigaran ako ni Marcolita sa flood control be. Abi ko na to paminawon be sige ra ni. Akin na kasamang GQ. Ah, sige, kasamang names. Ito sa nga kwanon si Kwansa, kasamang GQ sa kasamang names. Ah, si Kwansa, kasamang Josipos Quijano. Akin, diyan na kasanbay na speakers linya sa Yahang Report. Yes, Radio Man GQ! DYHP
1: RMN Report. Yes, wala pag-asa mag-radio man na BG sa itong kapagandina. Dinis Gawas, kabahit na kamarasa sa naglaob na kagabihon. Ano yung mga nagkakaroon nga dito mga itong kapulisan. Dinis sa bayan sa Subo, Sampang, dito ta sa Lapu-Lapu. Hinoon doon na pa yung mga dapit sa Lapu-Lapu nga nakasati o traffic yung mga na humana ag Asian Summit, no? Kalugaan lawa sa tulog ang mga anlong kalihukan dito sa nagbayan sa Lapu-Lapu. Alerto ang kapulisan Japon sa Maung Sidan, sa Mandawi nga madali sa Cebu City. Sa report na itong nakuha, patagin ko sa Pedro Agios Garlaki, umagiling gingong na bitik sa nagwitay ga wire sa saka internet kagahapon sa hapon dito sa may barangay hun sa barangay Santa Lucia, lungsod sa Asturias, ang biktima, Mario siya ang motosiklo na ilahan nga si Christian Swansing with 2 anyo sa gabito na living partner o nagpuyo sa may barangay tubig ang panok sa Maugal Lungsod sagot sa decision sa kabilisan sa Asturias Police Station na doon ay sa kawing ban na may agi sa pito sigutan ng lugar na gabito sa saka Felix sa Estibada o pagabarangay tumlog sila sa Toledo o gingon nga naigo ang wing ang wire sa wing ban ino naging nga nagpitay na tuwi gayon na ato sa paniagi kusog na nagpadagag kining biktima o nagpadayo sa motorsiklo na bitik kini sa wire ino nga na grabe pagkaangol ni o nagresulta siya ka kamatayon na samtang doon na sa pasahero nga gidunggap son sa bus di Pasiruan sa laing nga Pasiruan gingong nagainom dito sa may sitio Campo Barangay Gonolope sa sudan sa Karkar aga biktima na sa pangalang Ronald Trinati Castro Katisay sa Diyos aga Maridon o nga lumulupin sa parang populasyon lungsod sa Astoria samtang aga suspect nila sa pangalang Ruel Timpli hingkod aga Maridon o lumulupin sa may hangga na nagbalay isang pagkapalina ikro sa Oriental pasap sa misisong sa kabusan sa Carcass City Position nga aga biktima ni sa kay kini dito sa may lawaan sa Talisay City samtang kini suspect nga ito ang hubog na miska dito sa lungsod sa San Fernando. Pagkabot niya sa sabutan niya, lawag yung nga nautok ay pinutukan sa mga pasahero o sa mga bayo sa sabutan niya lapang kining biktima sa kinigidoon sa suspek o gidongga at kalihay ni apan di uspan pa pagdungan na naligo kanyang siyaga lawas sa kitang kita sa Carcass City Provincial Hospital ang biktima samta kanyang suspek na pagsabi ng sa responding nga mapulis sa mga tano dito sa naisikutan niya lugar. On board sa patrolo kanyang Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tataka RMN.
0: Okay, salamat Radyo Man Joseph Osgano sa imuhang report. Kanya arita mga sugid, di ba itong balikan ang atuang isgutanan sa garon ha kay kanang na ang daghan kay mga krimen ganing hitamo pero pagutan-o ni Mus John Bick ha udara na Mus John Bick Rimulya na lapwa na kono ang panahon ni Duterte sa ka safe sa mga tao. Mas nindot na kono karon kay safe na ang mga syudad ha ikomparar sa niaging administrasyon ha. Mura, kung sa mga klase nga safe, safe ang makriminal nga muhimog krimen, na maubay pa sa buhay. Ano ito, pangutana lang ha. Daghan man, ha? May mga tulis, na mga, na, dire ganin ni RSJYHP ganina kay nagpatabang Attorney Rufil. Pag umas yung programa kasama si Rom, kay di ay gibudol, di ay gikuhaag sing-sing, kuhaag nga alahas. Ha, ingo safe ko no, ha? Safe tingali, makriminal tingali. Aon niya ato asa ang atong balikan sadbe. Atong balikan mga sukin digpaminaw Senador Marcolita og si Ping Lacson Galigre kini silang duha. Akin na bitaminaw kas hearing dia Senado ba silang duha gyud. Akin nagin silang duha may kanunay magbangi. Ha, ang way problema diha kani sila si Lito Lapid. Ha, si Lito Lapid, Ruben Padilla. Sila si Mark Villar. Ha, kani mga Villar, kani mga Tulfo, ha, pahilom-hilom Rich Dufflin. Abeto ko ng paminaon sabi. Ha, paminaon na tumbalikan si kanang naang Senador Rodante Marcolita. Tumbalikan ka sa mga name si kanang Rodante Marcolita, Bulahan. Ato ang mapaminaw na to ang ilang isigahabig. Unsa man ang ilang gilalisan. Unsa man ang ilang gilalisan. Ha? Kani, kani. Amo ni Senador Marcolita, ha?
2: Senador Lacson, I'll say it again, Mr. President. Until the partial committee report is submitted or filed with the Bills and Index Division and until after I have sponsored the partial committee report, I'm not yielding the floor.
3: Mr. President, that is very highly unusual. Why would Senator Lacson make a precondition that the partial report should be signed by at least a majority of its members before he can yield
4: the
3: interpellation?
4: Yes. May I place on record that it is the prerogative of any member of the Senate to yield or not yield. As a matter of fact, in my many years here, Senator Miriam Defensor Santiago, and I'm sure Senator De Estrada is well aware of this, who was with me, Senator Miriam Defensor Santiago, every time she delivers a privileged speech, does not entertain any interpellation.
3: Yes, and Mr. President, this is different.
4: And then,
3: because if,
4: as I said, it is the prerogative of Senator Santiago, and it is likewise the prerogative of Senator Lacson, because he wants that, as he mentioned, he wanted that his partial committee report be reported out and sponsored before he can answer any questions to that effect.
3: Mr. President, if Senator Lacson would just say that he doesn't want to be interpolated, that will be okay with me. But he should not make a precondition that his and willingness is conditioned upon whether or not the partial report should be signed by the majority. Mm-hmm. This is very unusual, Mr. President.
4: Yes, we respect your opinion.
3: And because he doesn't want to be interpolated, may I just be given the opportunity to make manifestation because my name was mentioned.
4: Of course, Senator Lacson. Of course you may.
3: Thank you, Mr. President. Mr. President, I cannot speak for our colleagues why they hesitate or even refuse to sign the partial report he allegedly disseminated to the members. But as for myself, Mr. President, I cannot sign a partial report. A partial report is basically unfinished. An unfinished report cannot be assumed to have contained the final and collective judgment of all the members. This is very basic, Mr. President. Secondly, I did not heed my reasons why I cannot sign the partial report. I delivered a privileged speech some time ago, Mr. President, outlining the reasons, therefore. Number one, I was expecting the chairman of the Blue Ribbon Committee to have conducted several hearings more. And in those hearings, he should have invited several persons whom I enumerated in my privileged speech.
0: Ah, kadiyot sa, kadiyot sa, kasamang, ano sa, kadiyot sa, ha? At anawasan ningon siya nga, dili kumusayin sa iyaha nga partial committee report kabahin sa anomalya sa flood control. Ha, nga naman, tungod kay wala siya matod pa masatisfied ba sa gibuhat ni Lacson o asa siya gika nag-imbestigar, ana, asa siyang bangaga mga sukindig paminaw nanguha anang iyahang imbestigasyon. Kani ang iyahang gipasabot nga ang chairman sa Blue Ribbon Committee nga si Ping Lacson aduna manggod kunoy partial committee report basabotan na sa ilang investigasyon. Nag-imbestigar kuno si Lacson. Matingala na lang kakasamang Jerome nga nahuman man ang ilahang hearing gihunong man ni Lacson. Ha? Kanang ilang hearing sinado gihunong man. Nahunong man, di ba? Nahunong na. Unya matingala ka, ngano man nga naa maimbestigasyon nga partial report ko, no? Asa man na niimbestigara? Unsa man na siya rin nag-imbestigar? Ngano nga man nagipakita sa dayags kadaghanan? Ngano nga man nagipakita sa publiko ang iyang imbestigasyon? Mas mayo unta ko naghimo sa partial committee report base sa resulta sa ilaha nga imbestigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ihiring ba bulan kita nga mga katawhan makahibalo ta, makakita ta, makadungog ta, kinsay gipang imbestigaran ni Lacson? Ha? Pa man usa man nga nihunong sa pag-imbestigar? Ha? Hadlok si ha, naputi mang itlog ni Lacson. Nga mo patawag mga sugindig paminaw ni Kanyo Speaker Martin Romualdez. O gaton 18 ka mga ex-marines. Ha? Pakaputig itlog. Habi ko na ito'y padayon sa ha? Ito'y padayon sa kasamang ni Sikonobe.
3: Yusek, Adrian Bersamin. Yusek, Jojo Cadiz.
0: Ah. Oh.
3: Former Governor Luis Chavit Singson. Former Speaker Martin Romualdez. Congressman. Saldi ko by way of an apostille sworn statement because this is very, very possible. An apostille sworn statement, Mr. President, as I have already advised the chairman of the Blue Ribbon Committee, is similar to a sworn statement notarized by the Philippine Consulate in any part of the world, because this apostilled manner or method of subscription was already adopted by the Supreme Court in one of its resolutions, Mr. President.
0: Tanawa. Kinesa, my name is, ha? Suningon siya nga, ano man nga, wa pa gani napatawag saldiko, wa pa napatawag si Kaneo Speaker Martin Romualdez, ha? Jojo Cadiz, Lucas Bersamin, wa pa gani napatawag, naanay partial report na yun. Asa to mga 18 ka mga ex-marines? Ha? Wa pa gani napatawag? Wa pa'y napatawag nganong naano may partial report, asa manigikan? Ha? Muna nga ingon si kanang naang Marcolita, di kumupirma ana kay, ha? Kumpirma ana kay di man na gikan nag-unsa may pag-imbestiga ra wa mangimo ni patawag gani nila. mo na nga tingala bitaw ta pero mo na nga abot lang si Lacson ko nakadawat ba dagway nigmalita or wa ba pod, ha? Nakadawat ba pod or wa ba hadlok man gyud siya, ha? Kato bitaw gi dunay kuan saldi ko sumingon siya nga kato na consulate pwede nga saldi ko i-require na to saldi ko nga mo pasa sa sayahang kanang signed sworn statement, ha? Og willing saldi ko, okay. O niya, nga naman nagsaldi ko og ipatawag pinaagi sa online. Na? I-hearing niya pinaagi sa online. Karon ang anas korte mag-zoom hearing manggani. Na? Anas korte, na namay zoom hearing sa korte. Ganong dili man pwede ni Lacson. Ha? Hadlok tingali mapagan ng amo ni Moson. Atoy padayo na karon tutaod mga sukin tigpaminaw ha o niya aking bahina sa datod kanato sa DTX 500 ang atoa nga DTX 500 mga kasama kampiyon nga proteksyon kadto nay 1.3 million ora units nga antioxidants kibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation ang atoa nga DTX 500 mayo kani sa dunay taas og dugo katong taas og BP or blood pressure anato nga makigsunan taas og blood sugar taas og cholesterol maga DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama, tayo sa disa kasama ni Jerome Hakay, doon na siya ay or makatabang ni sa mga eksunang doon ay fatty liver disease, cardiovascular disease, at doon ay problema sa kidney disease, sa gallstone formation, hyperacidity, insomnia. At may eksunang doon ay insomnia, ayaw nyo nagpasagdi ha, inumta ka doon ay sa DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama makatabang sumakigsuna na dili makatulog og taro makatulog man gani apan minanok ang pagkatulog mag DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mapalit sila hang clinic og sila hang pharmacies na mga klinika di alternatibo medicina and wellness center kana mahimutang sa unit 102 Marijoy Building ako sa Lim Street Cebu City at bang sa Darfimano Super Building og Loyo sa Gaisa Nome, baka mutawag mo silang numero 0975-079-5133. Ang DTX 500 mga kasama, ang ilahang clinic nagtanyag usab ninyo og libre nga medical check-up ikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Ana kanindot sad ba kasama sa tuwa nga DTX 500. Akay mapalit ninyo sa uban nga mabutika og farmasya duol sa inyong mga lugar. Unsay nga DTX 500. Okay, standby lang sa kadali ba kasama kadiyot ninyo kayo. Balik ta karon to taon. Kasama Jerome human lamang sa importante kayo ha. Alas 11:25 na sa gabi.

0: Ato ang takna alas 11:33 na sa kagabion. Ato asang i-check magkasama ang lakad sa ato ang panahon pagbana-bana sa pag-asa maktan sa mosunod niya 24 oras o kumustahon kanim bagyo nga si Hagupit. Asa na ni Ron mga sukindig babinaw. Nagkasanbay na speakers linya gikan sa pag-asa maktan. Asa Sir Ever Tinio, Sir, maing gabi, Sir. Live daron sa DYHP Arimen Cebu.
1: DYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Unsay latest, Sir, ikanas pag-asa maktan.
2: Yes, Sir. Mayong gabi sa atong tanang tigpaminaw. Kinang pinaka-latest na weather update may tungod sa dagan sa atong

0: kaning si Hagupit sa mga karong orasa. Sa pagkakaroon, ang easterlies o ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok bahin sa nasod. Samtang ang atong ginamonitor na bagyo sa gawas sa Philippine Area of Responsibility na adunay international name na Hagupit, ulahing nasipyatan sa kalayong 1,315 kilometers silangan sa northeastern Mindanao kaganihang alas 8 sa gabi. Ang naiwang bagyo, posible kining musulod sa Philippine Area of Responsibility dinhi sa pag-abot sa Sabado, gabi sa Sabado, or dinhi baka sa Kadlawon or tungas gabi sa Domingo. Ang naiwang bagyo, nag-airog kini sa kapaspasod na 20 kilometers per hour sa direksyon na westward, pero ang atong pagbanabana sa iyang lihok, magtikahinay ni siya o wala na gamay ang tsansa na muigo or mulanfall ni kini siya sa bisan-asang bahin sa kayutaan sa Pilipinas o dayon kining mahimong usa ka low pressure area pag-abot din sa may Mercury sa gabi. O may tungodan ang atong mga ginamonitor na mga weather system din sulod o gawa sa Philippine Area of Responsibility, kita din sa Central Visayas padayon gyapong makasinati sa mayong tempo sa panahon, usahay na mapangalurong ngatong sa mga pangalurong kalangitan, inubanan lamang ining mga patak-patak na pag-uwan panugdug kong kila na dili lang magdugay o naalang sa isa hangtod duha ka oras ang posibleng kadugayon. Tungod gihapon kini sa pag-uro sa hanging easterlies. O para sa kahimtang sa tung hangin o kadagatan, ang tibuok Visayas makasinati sa hinay ngadto sa kasarangan na pag-uro sa hangin na nagagikan sa amihanan Sidlakan ngadto sa Sidlakan diin ang kadagatan adto na puy mga hinay ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Wala kitay nakataas na gale warning signals bisang bisan-asang bahin sa tung mga baybayon dinhi sa Visayas. Ug para sa atong temperatura sa tibuok Sugbo sa musunod na 24 oras posibleng ana sa 26 hangtod 32 degrees Celsius ang masinati samtang ang gibanabana na pinakataas na heat index para ugma moabot og 39 degrees Celsius kini ana sa extreme caution category, so posible gihapon ang mga heat stroke, heat cramps o heat exhaustion. Ilabihan ako magdugay kita sa ilalom sa kainit sa adlaw. Maong mas maayo kung mahimuli kaya nato ang pagawas-gawas sa oras sa alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Diin taas ang temperatura na masinati. O magsuot po tayong mga preskong sinina, mag-inom o tubig para hydrated ang atong lawas o atong maibsan ang nasinati na kainit. Mm-hmm. Para sa atong kahintang sa dagat o mang adlawa, ang atong dagat mo hunas karong alas unyang alas 4:49 sa kadlawon ug butao balik unyang alas 2:18 sa hapon. Philippine Standard Time manakita sa 11:36 PM ug ang atong haring adlaw makita nato og ma sa alas 5:24 sa kadlawon ug musaop pud balik ug mapud sa alas 5:57 sa hapon. O kanang latest, ikan din hi sa DOST Pag-asa Visayas, kini si Everson Tenyong, nagpabilin na sa pabago-bagong panahon, adunay pag-asa sa saktong impormasyon.
1: Sir, kaning ni ang kwan, sir, bata, 39 ang atong heat index ugma, possible 39. Unsa man ni siya, sir, kwan na ni siya, kanang na ang padong na tail ninyo, ani, sir?
0: Kaning 39, atong ikumpara ni siya sa mga niaging tuig sa mga adlaw diri sa Mayo. Mao ni siya ang usual na heat index na atong masinati. 39 ang tod ang pinakataas na atong posible pa is moabot og 40 o 41. So mao gyud ni siya ang usual or kinaiya kaning sa labi na kaning buwan sa Mayo para din hisat ato sa Mactan or din sa tibuok Sugbo. So kanisiya dili pa nato maingon na muni siya pasabot na paingon nata sa El Niño, pero if atong istoryahan ng El Niño, so taas ang atong tsansa na makasinati gyud tag El Niño. Ilabi na karong nakataas na ang El Niño alert. So posibot ani taas ang tsansa na makasinati gyud tag El Niño pag-abot dinhi sa may ulahing bahin mga dyan June, July, September, August, September din ha posible na to baka start na ta og El Niño dinhi sa ato aso. Angay ni na to atangan ay angay ni na to andaman kay ang ato pong pagbanabana medyo kusog ni siya na El Niño. Sa pagkaroon ang pinaka latest na to is posible tang makasilati og moderate na kakusgon sa El Niño, pero wa na to gitanggal pud ang posibilidad sa high or strong na El Niño.
1: So mo nag-iingon na katong super El Niño, sir?
0: Oh, yes sir, no. So, kaming super El Nino, although sa amo din sa mga, sa pag-asa, di mo gamit anak na term. So, marag, sa kuan ni siya, mostly sa media ni siya, ilitok ning super El Nino. Pero,
1: okay. So, kung sa may correct term, anak sir, kanang sa inyo hagyod, sa inyo ang agency?
0: Ang term, sir, is kaning strong.
1: Strong.
0: Or, very strong pa jud na El Nino. Sa baka karon, ang amo pang nakita is, moderate, taas ang chance na moderate. Pero, mo to, continuous ang atong monitoring ani, ang atong gimonitor ani is ang temperatura man sa dagat dito sa Pasipiko. Kaya mo man atong mga indikasyon sa unsa jay kahintang or unsa paabuto na to na El Nino. So, sa nakita na to, posibleng ang moderate, pero wala natanggal ang chance na strong ang masinati na El Nino.
1: Mm-hmm. So, kaning niya, kaya kaning July, August, September, tingula naman ta kayo ni sir. Anya ganong gi... El Nino.
0: Ah, so, kaning siyang El Nino, bisag mga panahon sa tig-ulan, naghapon ng El Nino, pero dili pasabot na...
1: Y1.
0: Ang ato lang kanani is minus.
1: Minus ang 1 sa regular nga kanang na ang 1.
0: Yes, sir. So, mas minus ang atong pag-uwan. O, wala po na kay sa ato pong pagkahibalo, kaning mga buwan na is tingbagyo po. So,
1: tingbagyo, o, tinuod, o.
0: Yes, sir. So, naghapon ng mga bagyo na makuan, pero... Nagapin man porma na itong mga bagyo, pero dili pasabot na ininyo is moto, mawala lagi ang mga bagyo. Nagapin mga bagyo, pero posibleng po niyang maka-apekto sa development sa mga bagyo para haanin si pwede siya mo lusaw o di siya kayo mo kusog ang mga bagyo.
1: So, kanina bang ni Asir, basta na ito gitawag og strong El Nino, pareha itong sa last year, sa may aging tuig ba ito, nga naikusog kayong El Nino sa do, taas ng El Nino, gabalo sa super typhoon, sir?
0: Ah, yes, sir. So, pwede gihapon na, sir, no? So, moto, dili gijud ingon pasabot na El Nino is ato nang kakumpiyansahan na walay bagyo since ang ato man yung pagka ilaan ng El Nino is uga o init. So, sa mga niagi manggod na itong mga, labihan ako itong mga grabe ang epekto sa El Nino, mutunong siya nating mga Mayo or Abril kung diin po normally uga o init po na itong masinati. So, uga o init na itong klima, muto mo dugangan pa dyan ang El Nino. So, nurag na kuan siya na amplify or nurag na dubli ang atong nasinati na kuan. So, sa baka karun, muto ni timing po siya na panahon sa ting-uwan. So, motong nagaputay mga pag-uwan na expected pero minus compared sa usual.
1: Okay. So, kaning ni ang kuan, sir, kaning ni ang low pressure na ito, nga mo kuan, dili man isang mo landfall hinoon. Pero, unsa man eh, magkasinati tagpag-uwan-uwan, anis Domingo, sir, or Lunes?
0: Ah, so, kaning, kanis siya kay magtika dool, manggadyon siya pag-abot din sa Domingo hangtod lahos sa sunod semana. So, layo na siya. Dili siya ingon na muduol or magpika landfall sa bisan asang bahin sa atong nasod. So, ang mga ang atong pinaka worst case scenario is na ate mga pagdagom din hilang sa may eastern Visayas, labi na kaning eastern summer.
1: Ang atong kadagatan, ito magagmay mga mananagat anang mga adlawa, maka panagat na sila, sir.
0: Ah, yes, sir. Sa ato pong hangin, dili po ingon na magkusog since labihan ang karon wala tay habagat kay katong mga sauna, huwag natay bagyo din sa may Pasipiko, iya mang birahon si habagat. So, sa pakaroon, wala mang kitay habagat. So, dili kayo po mahurus or makusog ang atong hangin.
1: Okay, sir. Salamat kay sir sa imo ang paghatag og panahon og pag-explicar na to dere sa DYHP RMN Cebu. Maying gabi, sir.
0: Maying gabi, Pugsad, sir. Og happy weekend na itong tanan.
1: Happy weekend! Okay, moto makasama gikan sa Pag-asa Mactan. Ah, onya kanang naang grabihan no mag-El Nino Hunyo, Hulyo, Agosto, September. Ah, kana minus ang ulan. Onya strong El Nino, sa bagyo pa super El Nino. Ah, sa ilahan terminos Pag-asa strong lang nga. Okay, onya di atay karon lang yun, no? Nga balita, mga sukin, digpaminaw. At sa maning kalakihang ni Kuanman sa pwesto, kanang ni Kanaog sa pwesto, ni Kanaog sa pwesto karon ang abogado, ang lead counsel ni kanhi Presidente Duterte nga si Attorney Nicholas Kaufman. Sa makahay na ingnan ani mga sukindig paminaw. So ni Kuan siya, ni Kanaog siya, isip legal counsel or lead counsel ni kanhi Presidente Duterte. Ang uban nga mga abogado nga nagrepresenta ni Duterte mga sukindig paminaw, matod pa maoy mo kanang naang mutunga, no, kun ugaling dunay hearing mga sukindig paminaw dito sa ICC ni Duterte. Sa mga kayo naingnan ani wabaka ni sila ma wabaka ni sa ma nasabi ni Vice President Sara Duterte kay toro ba Sara dito. So, di kwa na siya kanang naang ni Pahuay. Si Kaufman, mga sukindig paminog, ikapoy na lang tingali sa trabaho. Ang nagsigi siya apilar nga makagawa si kani Presidente Duterte, i-grant ang ilang petisyon, ang ilang motion nga kanang temporaryong kagawasan, pero wak magyod pag-ausa. Tiaw po ng ICC nga. Mura man po dogwan, na kanang muna nga SICC, di po ta makaingon nga pata sila. Kay kana si Duterte, dili pagod siya kumbiktado. So kanang naa nga dili pa siya kumbiktado, pwede pagyod siya pag-auson or mo-offer barong ICC o bill. Mingon ang bill, sige, makagawas ka pero bayad ka sa bill. Okay. So, why bill? Di makagawas mga sukindig paminak. Nahadlock sila kay basig si Duterte kuno. So may magkuhan ninyo nga. Tigulang naman na Duterte, pag-ausa po na ninyo eh, kay muna nga ang uban, nagduda ang uban nga mga basig ka ng ICC, gitagaan ni kwartang malita-malita sa si Julie Bacon, may gabi ka sa Mambenzi o si Vance Del Coro. Mayong gabi may pagpaminaw diha ninyong tanan ha. Anya kinim babahina sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Alang sa makigsuna mga naminaw sad karon ang atong Life Extension Vitamin D3, mayo kay ni makasama sa tuang mga kaigsuonan nga dunay type 2 nga diabetes ha. Tondunay type 2 nga diabetes ayon nina og pasagdi. Kay kanang diabetes delikado na makomplikate og ubang sakit, delikado nagmanganak og ubang sakit. Una nga mo kuan gyud ta inom ta sa Life Extension Vitamin D3. Kay delikado ang epekto sa diabetes, makaguba sa kidney, usab magkasama delikado ma stroke, delikado sad maguba ang ubang organ sa lawas. Muna inom ta kanunay sa Life Extension Vitamin D3. Ang pag-inom ani tulong atus 5 ka subtil kada adlaw. Kung ikaw adunay diabetes sa pananglitan o wak kay diabetes sa pang-maintenance lang, pwede ra duha o sa buntag o sa hapon kada humagkaon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama gisuportan sa daghan ng mga medical studies o sa mga doktor. High quality, limpyo, potent formulation gikan sa USA. Kanya certified LEC. Aromalikayan makasama ang pagkapiki. Ang Life Extension Vitamin D3 mapalit ninyo makasama diha sa ilahang mga clinic and pharmacies. Diha sa Life Extension Clinic diri sa Dakbay, Sugbo, naa sa may Sibudok Building, Buyon sa Mesmina Boulevard. Diha sa Consolacion at Bang Chalibis Consolacion. Padong ka makasama sud sa merkado. Ania kanan sa Negros Oriental as do Magite City tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, ania ato hatagag pagtagad sa da makasama ato ang balikan si Senador Juan kananaang Rodante Marcolita. Ato ang hatagan sa ato na balikan ni para nga ato ang mabati ning ilang katos Marcolita pamanto si Lacson wa pa ka antog si Lacson. Ato ko nang paminawon kasamang name Smith at tiwason og ato sa paminaw si Senador Marcolita we kani
2: advocated that the 18 ex-soldiers be immediately be invited because they have so much to say. Because I thought he said, and he emphasized at some point,
1: evidence
2: is the BRC will be led there too, Mr. President. Ang sabi pa po niya, Mr. President, hindi option yung interparliamentary courtesy. At kung ako po ba'y tatawagin pala sa mababang kapulungan dahil meron pala silang itatanong tungkol sa di umano ay mga donasyon na aking tinanggap. Mr. President, I will willingly present myself with or without invitation. They deserve to suggest to me that they wanted me there. I will go there, Mr. President. Interparliamentary courtesy is between the two chambers, Mr. President. Tayo-tayo po ang pinag-uusapan na maggalangan doon. Pero ang nangyari, Mr. President, ang ating boss, ang mga amo natin, ang taong bayan, ang hindi na po iginalang. Hindi lang pangbabastos sa mga taong bayan ang ginawa ng mga magnanakaw at kawatan nitong flood control projects. Igagalang pa ba natin, Mr. President, ang mga tinutungo ng ebidensya na sangkot ang mga taong gusto nating ipatawag in this chamber? Gagamitin pa po bang isang dahilan na kailangan nating maggalangan kung sila mismo ay hindi na iginalang ang taong bayan na ngayon ay halos nagdurusa na? Tama po, sinabi niya kanina, Mr. President, talagang mainit ang panahon. Ang heat index ay talagang sumadsad na talaga sa pinakamainit na bahagi. Ngunit ang lalong nagpapainit nito, Mr. President, ay yung kawalan ng political will na ipagpatuloy. Ang pagdinig. Kahit na lantaran na nanando na talaga yung mga ebidensya.
1: Kanito sa kanamang name sa tanaw ha? Tanaw aja nga. Ingon mga sukintig paminos Marculita nga. Ha? Wa nagi political wills lakson. Bisag na na, dayag na kaayo. Negimaw na mga sukintig paminang mga ebidensya. Wa gihapon niya gipatawag. Sa kahay rason. Ha? Ni lakson. Unsa kahay rason ni lakson nga negimaw na mga ebidensya. Ang mga ebidensya na maoy nangauhat. Wa gyud ipatawag ni lakson. Ha, makaako pa batag tan-aw, makaako pa batag lantaw. Ni ining daghan na kaayo nga makurakot. Daghan na kaayong korapsyon sa tong palibot. Ha? Ano man po ning ubang mga senador? Asa man si tulpo de ang mga tulpo ng mga isog kaayo? Asa man mga tulpo ng mga isog kaayo? Wa man lagi mo saril ang kaisog. Ni bahag mang ikog. Ha? Tanawa si Lakson. Banay paan eh kanang ubang mga senador? Kung gusto mong uban nga mga senador nga may misigaran gyud ang mga kurakot, inyong ilisan si Lakson. Mas mepay mo, kanaog ka na imuhang pwesto, Lakson, isip Blue Ribbon Committee Chairman. Ha? Wa, may ayo nga po. Ang uban nga mga senador, kay kani sila god, dili man sina ni mailisan kung walay mo convince dia sa uban nga mga senador nga atong ilisan na ni si Markaning ni ang Lakson. Pero ang ilahang unahon og ilis kanang nang Senate President. Kay kanang Senate President mauna maoy nag-appoint anang na ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ha? Kadtuon ta si kanis Marculita, siya man ni ang chairman atos Blue Ribbon Committee. Gipulihan dayon ngano man. Kuan man kanang na ang kuan ba kanang naang tinud-anay itong pag-imbisigar Marcolita sa una. Unya og ilang pasagdan delikado kayo og mapriso ang uban nga mga politiko. Ah, kato si Raffy Tulfo ang nakahinumduma na to ato nga sa to nakapaldo ang babay og 300,000. Amen gabi ini mo diha Sir Romel Anggot ha. Ah, kahinumdum dai ka ato di. Awa bitaw awa. Ah, ako sa tinuod lang nakamutar ng kotong Raffy Tulfo gyud. Pag 2000 sa to eleksyon nila. Ah, katong ka Raffy Tulfo 2022 ba ka to? Oh. Kay sa iyang programa daghan na tabangan unya isog mga sabag mayor, mga sabag congressman karon og naay hearing galatok ramang matas kili. Onya nangandoy pa nga ha? Nangandoy pa muhim mudagan pagka presidente. Ah, tanaw ako. Si Senador Marcolita, wagid sa kulukahadlok ni Lacson o ni Soto. Ha? Ni barugid siya, ni stand good siya sa yahang baruganan. Oh. Kay muna may ngunani, nga naman hantod karon kung limta na to ng isyuha, ang mga politiko malipay kay natabunan ang isyu. Ha? Ang dinisugbo lang ikaduhata nga pinakadaghan nga mga flood control good. Ikaduhata sa Bulacan ang Cebu. Nganong hantod karon wa man gyud maibisigari ang Cebu. Ha? Duna bay makontraktor, duna bay makongresman nga gipatawag dito Senado? Wala. Samnes Lacson in town. Kadaghang namatay sa Liloan. Dunay namatay sa Talisay. Kadaghan sa mga nawadag panimalay. Ha? Kay ang flood control gilangay-langayan og maayo. Ang kwarta na-release na, ang flood control nagduka-duka pa. Ambot ha, og tinuod ba nga ang kwarta kuno ginegosyo kuno aning ubang mga congressman. Kana dita mo to o anak dayon kay pero uban pasultion ha? May mga dagang negosyo nga ko ha nakapatukod bag mga negosyo ning ubang congressman. Ang ato diha nga daghan nga flood control ang budget sa flood control dako kayo kana na nga budget sa flood control ogi tabang panas makigsuna na to mga karsada dito sa bukid. Ha? Makarsada, mga tambalanan, mga eskwelahan, kay kulang tagma classrooms. Ha? Gitukod mga sukindig paminaw o kanang naang mga facility para abangan sa mga investors diha sa mga lungsod o syudad. Ha? Karong wagyo, dalimot-limota na lang. Unya, nga naman nga si Presidente Marcos wa man mumando sa Senado nga tinud-an yung imbisigar ang flood control. Ha? Nga naman, nahadlok siya nga buta kay gadlokan ka ni. Ha, kaning style ni Lacson, bitaw. Ha, kaning style ni Lacson, pinisot rin manginig. Huwag sa Ilonggo pa. Abaw. Ha, tanawa ha. Kadaghan diri asa man di mga kontraktor sa Sugbo. Naabay na patawag ng mga kontraktor sa Cebu. nga ang report ni Presidente Marcos ang Cebu mo'y pinakadagan nga flood control. Unya, pagbagyong Tino, purti naghanang patay. Kay dunay budget sa flood control, gisulod sa bulsa bakaha, or asa paingon ang budget? Ha? Nangalugbo ang mga flood control sa mga listor? Oh. Ngano nga man imbisigari, wa man padad-i din eh. Unya, karon nahilom na. Ha? Nahilom ng imbisigasyon nila. Mas giuna pa nilang impeachment. No, karon oh. Ha? Karon ang Senado, hilom. Si Lacson, hilom. Si Tito Soto, nanigulang nilang pagka-senador. Wagi ayon pagka-senador. Mga natakadaog po ni Soto po. Tanawa ha? Nanigulang nilang kadi ka ma. Away investigasyon yun nga. Ilahang tininood. So kay kani, away investigasyon. Padayon nga pagpangurakot kanang mga politiko. Ha? Total, mingon, ay, wa man. Wa may imbisigasyon na klaro day, wa man ta na nga preso, di. Tuloy ang ligaya natin. O, kaning Senado karon, wa gyay imbisigasyon sa flood control, wa na padayon. Naghulat ra sila, unsa ilang gihulat aning mga binangkong daggo. Ang impeachment ni Sara. Nga kung ugaling maabot ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, maunay ilang unahon. Ha? Nagpakalimpyo uroy ni sila. Ha? Di man o ingon si balitan og tinuod na ang giwaldas ni BP Sara ang kwarta. Okay. Imbisigaran. Og angay silutan, silutan. Pero ang uban ng mga politiko, nga trilyones ang nawala, bilyones ang nawagtang. Ha? Kinahanglan mga sukindig paminaw nga kani ito mga senador independent man unta ni. Ha? Kani ito mga senador independent na oy ngano man nga nagdependent man sila. Tungod ba kay nakadawat sila og malita mga sukindig paminaw ni adtong eleksyon gikan sa presidente kana. Ha? Kanang naa pangutana lang, usama nakadawat sila mo na nga si Lacson mga sukindig paminaw si Soto nagpapaloy-paloy silang trabaho.

0: mas may pa mo dagan kag senador si Romel Anggot, inay mo asawa sir, dagan kag senador. Ah, oni kuan man. Ah, so nagkaputin dagko ag mga sweldo ani mga hinampak dagko. Pagkadagkog sweldo. Okay, unya, ito pang hatagan tagpagtagad, kaning ni ang bagong council ni kanil Presidente Duterte karon kay si Kaufman, ni resign as Kaufman. Kapoy, intaw nog is Kaufman, mga sukintig paminaw, og basi og ming uban, maingong na po, dahil basi gikwa na speakers na po. At ang kuano lang niya, unya, salamat kay ninyong tanan ha, ito ang mga kasama nga naminaw. Ni Doyog so ang programa, salamat kay ninyong tanan. Ah, salamat ha sa inyong pagpaminaw, salamat sa inyong pagdoyog na to, pag-uba na to. Ah, si Idilin, naminaw sa Nato Ikas Pasig, o si Rolanda Rule, o si Corazon Asosina Taniol. Okay, sa ngalan na lang sa kinikampuwersa sa DYHP Arimen Cebu at ang Station Manager Attorney Rufil Fernandez Banyo. Ang Governor's Master Control si kasamang Jerome Yap o kasamang Nestor Humisilio. Kasamang Names Quinones sa Pika Slawa, kasamang Robil Boyser at Chief Technician. O si Oliver Atis. Kung nalang niyo ubos ng alagad sa kahinginan inyong radio man, Benji Olpos Tanghian. Ang manamilit yung pinag ispag-ingon, ang Diyos mag-auban ka natong tanan sa tanan dapit o sa nang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHB 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Maayong buntag mga ikalagig suon. Hinaot undag nga maayo ang pagmata nimo karon. Sugda nato ang atong adlaw nga puno sa makadasig nga mga pulong. Kini ang programang magahatag og kusog, kadasig ug kasadya sa atong buntag. Ania na karon ang Kasikas sa Kabuntagon. Kasikas sa Kabuntagon. Kauban ninyo ang tingog nga inyong kasaligan. Si Kapanyawan Marisa Abadies. Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu nga magahatod kaninyo og mga tips og mga kasayuran mahitungod sa pag-uma, livestocking og mga impormasyon sa maayong kahimsog og kalawasan. Kasika sa Kabuntagon, kauban si Kapanyawan Marisa Abadies. Alit ka nato sa SED Marketing ug garon ato nang sugdan ang Kasika sa Kabuntagon.
1: Morning, mga kapanyawan. Mag-uban-uban na sabta din sa inyong paboritong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Atot ka na ito sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI upang malatia sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako inyong kapanyawan, Radiman Marisa Abadies. Mangutana ko ninyo mga kapanyawan, kapila naman mo manghugas o malimpyo sa inyong mga kilikili? Maghisgot na karon mga kapanyawan o mga simpleng paagi, unsaon pagkatiman sa atong underarms, armpit o sa bisaya pa, ini atong kilikili o ilok. Ibaw ko sa iyo pa kayo, no, aron na maghisgot ta unsa ni nga pagkatiman atong ilok, nga humot o way bisan unsa mga lisbaw nga power din. Ha! O muna, sa iyo kayo buntag, hisgot aning kilikili o ilok. Bitaw, kini atong ilok mga kapanyawan o sa kini sa parte sa itong lawas nga kinahanglan o sabog extra care. Muna atong hisgutan karong buntaga. Ayaw na lang mong kahibong din ha. Kaya kita mangligo, mangita, gawas mo na di mo ligo, no? Dili mangligo kada adlaw. Maligo ganita, kinahanglan, limpyo yun ang ato ang pagligo. Kaya narabay uban nga magdali-dali na, na-late na sa trabaho, na-late na sa klase. Magdali-dali nagligo, dili, no? Kinahanglan nga, kung sa dato ang pagligo, kana limpyo puntang. Ang resulta, limpyo ta. So kinahanglan ang mga private parts o kining mga suok-suok nga bahin sa tong lawas ato sang limpyuhan og tarong. Ilabi na ang atong ilok. Gawa sa pag-atiman ini mga kapanyawan aron dili ta manimaho ang pingan usab kini tungod kay duol kini sa atong dughan o kining atong ilok. Ilabi na sa kababayenan ha. Angay i-check gyud kanunay ang inyong mga kilikili din ha. Huwa ba'y mga burot-burot, mga bugon-bugon, o kining gitawag nga mga lusay-lusay. Tungod kay mahimong peligro kining nga makonektar sa duol nga silingan nga partes tong lawas nga mao ang atong dughan. Kung doon na kamoy mamatikdan nga ingon ini mga kapanyawan, patanaw dayon sa doktor, ano makuha dayon ng bisanun sa dihang mabantayan nga mga burot-burot. O haron, dili pa musamot ang kondisyon o mabutang pa sa peligro ang kahimtang. Sama na ako mga kapanyawan, no? Share lang ko gamay, doon ako'y nabantayan gin sa akong tuong kilikili. Kaniadto, nga sama gid og burot. Oh, wala ko kay bao kung sa hinungdan ato, apaniburot gid siya o niya sakit. So posible daghang rason kay kita manggod bisan do natay balahibos ilok dunay uban nga dili kaayo makita tong sa kanipis o nga mahimo nga maibot ra iya matandog ba na dili ta makabantay usahay posible mo onay ato ang mga gidudahan nga mga hinungdan no ano ina na mukalit lagburot atong ilok dunay na ibot din ha, nga balahibo pero mo na amping kita permis ato ang mga ilok ang akong gibuhat ato mga kapanyawan tungod kay sakit man ang burot sa akong ilok ako na kining gipatanaw sa doktor ug didto nasuta nga kinahanglan gyud kuon ang burot kay makabatyag man ko og sakit. So ni paubos ko og minor operation. Outpatient ray noon ko mga kapanyawan unya dali ra hinuon na human ang operasyon. Mga minutos ra gyud hinuon to. Kay maayo masabang doktor nga ni opera na ko mga kapanyawan. Tungod sa akong kakuryoso kung unsa gyud ang hinungdan sa maong burot sa ako ang kilikili, namutana gyud ko sa doktor. Nga nana mangyud ta no unsay hinungdan, unsay tambal ani do, unsay mga paagi nga malikayan ni. So daghan ko mga pangutana sa doktor. Tuganan pa mo unsa ang iyang mga gisulti nga posibleng hinungdan mga kapanyawan ha? Uman lang na ining pipila ka mga pahinomdom.
0: Mga kapanyawan, ani-ana ang secret to sa maayong panglawas. Kung nagakapi ka sa SED Panyawan Coffee Mix, pag-abli sa SED Kogon Herbal Capsule o itaktak ang sulod sa kapsula sa imong SED Panyawan Coffee Mix. Dobling bisa, dobling pagtabang. Kape o kapsula ang secret to sa maayong panglawas.

0: Kalami. Ang Sed Panyawan Coffee Mix ug ang Sed Kogon Herbal Capsule, mga produktong ginama sa Sed Marketing, mapalit na karon sa mga butika.
1: Naminaw gyapon mo mga panyawan sa paborito na ninyong programa, ang Kasika sa Kabuntagon. Hatod gyapon ka nato sa Sed Marketing. Asa ta ato na hunong gani mga panyawan? Itugaan ako ninyo ang mga posibleng hinungdan nganong dunay burot ang akong gilikili. Pipila di ay sa mga hinungdan mga kapanyawan mao ang pagpangibot sa buhok sa imong ilok unya imong kining bason dayon. Ang pagibot sa buhok sa ilok di ay mga kapanyawan ginahanglan pataud-tauran una sa dili pa ka maligo. O kung mas maayo maligo daan sa dili pa mangibot sa buhok sa imong ilok. Ang posibleng epekto manggod niini mga kapanyawan ma-infected sa bisan unsang matang sa ugaw o bakterya. Lakip na ang tubig nga open pores man na ato ang ilok ining human ninyo panghibot no kay kuan man na siya murag open na siya unya kuyaw kung mabasa dito masudlag tubig wa pa kay baon sa mga di man kay na nato makita ng mga gagmayng particles din ha no so mo na ang resulta mahimong muburot imong ilok o dunay burot nga parte sa imong ilok may gani mga kapanyawan katong akong burot sa ilok nawagtal naman karon kay naoperahan naman napaubos to sa biopsy aron pagsuta kung dili ba cancerous. Salamat sa Ginoo gyud mga kapanyawan, benign ang mao nakuha nga burot sa ako ang ilok mga kapanyawan. Nautana lang gyud ko ato sa doktor kay nagtuo ko nga tungod ba sa deodorant posible wala ba ko makauyon sa pagbutang og deodorant sa akong kilikili. Apan ingon ang doktor, seldom ragyud o kuli ragyud nga mamahimo hinungdan ang deodorant nga maingon ato ang akong ilok. Oh, dili man di ay kuno ka ng direkta gyud nga factor o hinungdan gyud o rason nga niburot ako ang ilok tungod sa deodorant. So dili di ay daghang mga posibleng hinungdan pa. So mao na mga kapanyawan, gitambagan ko sa doktor nga dili na buhaton ang pagsigig ibot sa buhok sa ilok. O niya maligo dayon. No na gyud kuno. Pero ako lang iklaro mga kapanyawan ha, nipis na ba yan yung buhok sa kong ilok? Apan ko masugda na gini mong ibot ba? Mutubo siya, mukatol, maunang matintal kag ibot kay may irita ka sa imong ilok nga kanang na may hait-hait din niya pa. So, imo na lang yung kwaon. So, matintal yun ka. O niya, makalimot nga. Nag-ibot dito sa tong ilok. O niya, maligo na ka. O, dinha na. Dinha na ang resulta. Dinha na ang laay. So, usa sa mga tambag sa doktor na ako mga kapanyawan nga maayo man sa ba ang pagpa-laser, kini nga uso na karon ba nga pag-laser sa imong underarm para sa imong mga hair diha sa imong underarm. So na may mga laser treatment ko no, mahal-mahal gyud noon mga kapanyawan. Apan kung ganahan ka nga dili ka maparihan ako, so pwede ra mag-laser treatment lang ka. Imula ng tiguman, o niya, kuan man day ko na, daghag benepisyo, o niya, dili sab dayon mo tubo ang buhok sa imong ilok. So, posible maka-igo-igo sa makatigum ka, aron magpa-laser treatment na sa kasasunod. Ingon na mga kapanyawan, no? Tungon sa naitabo na ako, mga kapanyawan, mas more na ako magnatgon sa kong ilok. Kaya nahadlok ko sa isulti usab sa akong doktor, ba nga mahimo makapiktaro sab kini sa akong dughan. Maunay, ako i-share ninyo unsa ang mga maayong paagi pag-atiman sa atong kilikili. Human lang, niining pipila ka mga pahinomdom.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karo ganit, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Oh, day! Ano ka?
5: Ang akong anak gidingki. Tabagi ko kulyat.
4: Day, doon kayo na na akong isindya sa kahinginan. Nga mo gamit kitang Sed Liniment Oil. Kay maon itinuon nga mo tabang na to. Ang pagsalig sa mga produkto sa Sed Marketing o sa Sed Liniment Oil may usa sa pagipinsa sa atong kaugalingon. Labi na dyan sa dingki. Why lamok na makaduol ni mo kung mo gamit ka sa Sed Liniment Oil. Panakit sa kalawasan, sisiyo ka na sa Sed Liniment Oil. Mangwailaing liniment oil na tinuod nga mutabang o mupangga na to.
6: So kahit karon kanyat, mugamit ako sa Sed Liniment Oil o ang akong tibuok pamilya kahit ako kaayog gasto kung madenggi ka.
4: Sed Liniment Oil, produkto sa Sed Marketing Incorporated.
7: Ha ha ha.
1: Balikta sa atong programa mga kapanyawan, ang kasika sa kabuntagon. Gawas nga malikay ta sa mga burot-burot din ha. Angay gyud at imanon ang kilikili mga kapanyawan. Huwag kayo mahimok kinimpuy ano sab sa bakterya. Kung manimaho naman gani na posibleng doon na bakterya diha, maong angay limpyo gyud kini kanunay. Ang deodorant mga kapanyawan na kung tabang sab aron dili manimaho ang imong kilikili. Apan kung mga tol gani mo sa inyong gigamit nga deodorant, atong hulman ang tambag sa doktor nga stop na gyud o gamit ni ini. Huwag kumusamot pa gani ang bisan unsang simptomas mga kapanyawan, makabantay mo nga doon na mo'y na-feel din ha nga murabilit na mao, angay na gyud magpatanaw sa doktor. Dili ni pasabot mga kapanyawan ha nga gidaot na ako ang deodorant, dili gyud. Ako mismo gagamit gyud kog deodorant, dili lang ko mo advertise dire unsa akong gigamit kay dili man pwede do na commercial value. Pero mao na, do na may uban kanato nga allergy o dili makauyon sa pagbutang og deodorant. Wala gyud kaso kay daghan usab ang mga pamaagi aron pabiling humot ang atong kilikili. Radyo man Marisa, what if allergy me o deodorant? Ayaw ka bala ka mga kapanyawan, doon na pailaing mamahimong solusyon. Kini mao ang pagpili usab o sabon sa imong pangligo. Daghan ang mga sabon panligo karon mga kapanyawan nga antibacterial. Kung maglibo gani mo tungon sa kadaghan, mas maayo mo konsulta mo sa eksperto o sa doktor nga mahimong compatible kaninyo aron dili usab ka mo mga tol kini nga sabon kay dili biya sa tanang sabon no compatible sa atong lawas pwede ta mga tol pwede sa kaning ma-irritate atong panit ing nana no so mas maayo na moy advice gikan sa eksperto o gikan sa doktor. Ang deodorant og sabon nga pangligo mga kapanyawan duha lamang kini sa mamaayong paagi aron dili manimaho ang inyong kilikili. Considering ana ata nagpuyo sa tropical country manggod mga kapanyawan dili malikayan ang singot tungkol sa mga sinati nga kainit sa panahon. Kung minus points ra ba kaayo ning mutambong tag-usa ka event, unya magkikita ta sa itong mga higala, na doon natin gitawag din hang putok. Oh, tana, lisod kaayo. Explicar, no? Lisod kaayo explicar tungkol sa kauwaw mga kapanyawan. Muna, malikayan yun nila itong putok. Muna, manghugas sa kilikili o mag-half bath, gikan sa trabaho, mag-abot sa balay, mag-half bath. Magsigig yung taglimpyo sa itong lawas aron nga dili mo puyo ng bakterya nga mao'y hinungdan una sa ito ang pagbaho sa ito ang kilikili. Mao na ligo yung perme, mao na yung sekreto mga kapanyawan. O gawas nga na ating mga deodorant o kini mga antibacterial nga mga sabon. Kaning said celebrity beauty kojik, so makatabang kayo mga kapanyawan. Kaya mao man niya akong gigamit sa bili sa pagingon ha, pero maayog yung kayo mga produkto sa said marketing. Mapalit mo sa said celebrity beauty kojik, so mga kapanyawan. Kaya gawas nga pang kuwan siya, no? Pang beauty kojik, so o kaning pang pagwapa. Mapahumot sa nasa tong lawas po. Kaya naaman ay daghang sagol din ha ato ang sabon. Gikan sa said marketing. Doon na mga herbal nga mga sabon. Doon na sa mga sagol nga magpabilin kang presko. O dili ka manimaho din na all day or kanilang tibuok adlaw ni mo mga gimbuhaton. Bisang pag nanabaho ka. O na, palit na sa said celebrity beauty kojik soap mga kapanyawan. Ang upang mga pamaagi di ay aromati man ni mo ang imo mga ilok sa insakto mao ang ang ubang mga pamaagi mga kapanyawan aron matiman gyud nimo ang imuhang ilok sa insakto mao ang pagsuot usab og luag nga sinina. Ayaw mo pagsuot og huot nga sinina tuod kay dili makaginhawa ang inyong mga ilok. Angay pagginhawaon usab ang inyong mga ilok aron malikay nga magtapok ang bakterya diha tungod sa singot. Laing sa yun nga paagi mga kapanyawan ay mao ang pag-inom kanunay og tubig. Pinaka simple gyud ni nga paagi. Tuod kay mahimo makapabugnaw gini sa inyong lawas ug malikay mo sa grabeng singot. Kun dili mo makainom og daghang tubig, mahimo makabenepisyo sa pagkaon o mga pagkaon nga taas o water content. Muna, kinisama sa pipino o kini cucumber, lettuce, orange o pakwan. Pwede na ninyo direktang kanon ng prutas o inyong himuon smoothie o kini shake o juice. Hala, kana. Imnana yun mga kapanyawan kay makatabang yun sa ito ang lawas. Kung kamo doon ay bisyo sa pagpanigarilyo, angay undango na kiniha. Tod kay ang nicotine mga kapanyawan mahimo makapataas sa temperatura sa imong lawas ug mahimo mo resulta sa grabing singot. Ug kun dili na gani nimo makontrol ang imong singot, magpakonsulta na kas doktor kay abnormal sweating na na. So mo na, Napupos na sa mga atong oras mga kapanyawan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon, ang kasika sa Kabuntagon. Dalit ka na to sa SED Marketing. Antigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, SED Kugon Epektibo alang sa UTI, ubang balatian sa kidney, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Hangtod sa sunod na itong panaguban mga kapanyawan, kininyong Radyo Man Maris sa Abadyes. Manamilit na kaninyo, maayong bunta o kanunay mag-amping tama kapanyawan.
0: Inyo na bati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa SED Marketing, ang kasika sa Kabuntagon. Kauban si Kapanyawan Marisa Abadyes. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon, sa samang takna o samang istasyon, dinhilang sa DYHP-RMN Cebu, ang kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw.
7: Murag yung kag-bright da. Okay, be? Pangutanon te kag kinsa atong national hero?
8: Oh, Sir Rizal, ma'am. Sir!
7: Nakasamba ang bugo.
8: Ikaw, ma'am. Kailan ka ni Sonia?
7: Wala. Kinsa masam na?
8: Mau na diha. Sige lang. Kilasi. Kabit na sa imong bana.
0: Ang nagunang herbal food supplement sa Tibuok Pilipinas, karon magatanyag nining pinasahing tulumanon. Mga kapanyawan, adya na karon kining atong gihulat nga tulumanon nga makuha ang impormasyon, giya o magpahugyaw pa sa imong gibati. Adya na karon ang hugyawan sa panyawan. Hugyawan sa panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaog tiga po na po sa mga SED Panyawan products. Sama sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Liniment Oil, o ang SED Kogon Herbal Capsule. Ug karon aniya na ang hugyawan sa panyawan, kauban si Mr. Panyawan.
9: Bye! Maayo na ba ang lawas sa tanan? Nakapag-set panyawan na ba mga kaigsuunan? Maayo na ba ang lagway sa imong silingan? Mga kaigsunan, welcome sa itong pagpraguban karon din. Ito ang pinakababalito nga si Bian. Aniya na po, kini nga itong 15 minutos nga tulumanoon. Hatod ka na ito sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Ang tiga po na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay ikatanya nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Maukini mga kaigsunan, ang SED Panyawan nga mga produkto sa SED Marketing. Anaagani nga itong SED Panyawan Plus nga dunay mangustin o luyang dilaw. Super kaayo ni siya nga mutabang alang sa katong mga kaigsunan na ito nga dunay problema susama sa pagtaas sa ilahang alta presyon. No? Kanang mga taong dali ra sa puton. Kanang matod ba nila? Kanang kunong mga you know, mga high blaron. Labi na ka na yung mama nga dugay kay kamumatas buntag. Kaya makita dahil ni mga iblaron ka na yung mga patumara dahil na sa SED Panyawan nga kanang kapsula. Katong red ang label. Nga doon ay mangustin o luyang dilaw. Ha? Kali pong ato mga papa nga sa puton kay buntag sa'yo. Kaya siya naglimpyo na. Siya nagbugha, nagkahoy. Ikaw nagtulog-tulog. Cellphone lang ka. Ha? Musaka galing sugar ni papa. Alala, patumara ka na siya sa SED Panyawan Garlic. Muna yung ngayong bugabuhaton. O kung si Lola pananglitan, mo reklamo kay sakit ang tuhod, ha? Magmerkado gali, dugay kay mabot, gumikan kay hinay kay mulakaw, kay sakit lagi daw ang tuhod. Base girayuma, ha? Haplasi sa SED Liniment Oil. And of course, si ate, kung adunay problema siya hang pag-abot siya hang binulang dalaw, maayong inunin mo si ate o te pagtumar sa tuang SED Kogon Herbal Capsule te. Kaya kanyang SED Kogon mo, tabang kini siya alang sa mga problema susama sa dysmenorrhea o kanang pagpalakit sa imong puson higayon nga ikaw bisitahon sa imuhang binulang dalaw. O ayan mga kapanyawan, ang mga produktong herbal sa SED Marketing na tinuod gayon nga dunay ikatanya nga kayuhan. Ang kanang nga klase ng mga produkto, kanang upat ka produkto sa SED Marketing soon, aduna kanay panyawan. Ang panyawan or kining itawag nga makabuhay herb, no, mao kini siya ang muhatag kanato sa alibyo sa tanang mga problema nato sa kalawasan. Ang SED panyawan or kining panyawan nga herb, aduna kini scientific name nga Tinospora rumphii. Usa kini siya ka matang sa herbal nga clinging vine, no, magkutay ni siya sa mga dagkong bato, dagkong kahoy. sa mga uban galing mga kaisunan sa mga wire sa ato ang mga kung kabantay mo sa mga kanibitong wire sa kurinti. Pero sa Davao, wala na ba yung wire sa kurinti noon? Sa mga kwa na lang, fences. Di ba? Mukutay gihapon na siya. No? Kaya ang yahang kibali ang pamaagi siyang pagdaghan, mao ka ng pagkutay sa mga dagkong bato, dagkong kahoy, mga puste. Ang iyahang stem, adunay murag butoy-butoy. No? And of course, ang iyahang dahon, heart-shaped. No? Pormang kasing-kasing, pormang heart. Muna siya ang dagway sa panyawan. Ang iyahang stem, or iyahang kanang iyahang lawas kibali, sa unang panahon, ginaduk-duk na nila. Gina-slice. Paggahuman, ilang gina-laga. Dayon ang sabaw Antonia, pwede magiging na siyang paita. No? Di nagagali na halos mainom. Ginabutang ano kamay sugar and then paghuman ginainom. No? Ina na ang pamagi kanya itong panahon. Ang ihapong dahon, igsuon, katong mga adunay mga samad nga gusto mauli ang dayon, ilabi na kung gali, bago pang nasamad, muragdili dahil mo undang mito ang dugo. Nagaduk-duk na sila or ginadik-dik nilang maayo kaning nga dahon ni ini. Ang duga anak niya mo'y ginapahid sa maong samad. Medyo hapdos yun kaayo. Grabe yun kahapdos, no? Pero, taod-taod lamang, muuga ang baong samad. Muundang po ng dugo. O, inana mga kaisunan. Karon, mas gipasayon. Pinagi sa itong mga kaisunan sa said marketing. Kaya lagi, gusto na mo nga mas hinanaling kayuhan ang inyong matagamtam. No? Ang kapait nga makuha na to sa ito ang panyawan nga tanom, kung makabuhay herb, naana karon sa kapsula o tulong pa jud kabuok ang gikama sa said marketing. Nganong tuluman gumikan kay kitang tara managlahi man kita og body chemistry. Gusto namo nga ikaw mismo ang mopili no sa ato ang produkto nga makatabang kanato. Susama nako pananglitan. Ako kung mukaon kog halang nga mga pagkaon panington dayon kaning akong ulo. Dili gyud mag-start sa akong ulo ang singot, dili sa lawas, dili sa lawang sa ulo gyud basta mukaon kog halang. Dili po ko pwede mo inom og mga ilimnong makahubog. Kay unang yarok pa lang nako sa usang baso, grabing pulahan na dyan kain ako. And then murag mabali kaniya akong dalunggan sa kainit. No, murag gagahi kayo akong dalunggan, murag mabali. Then magpula kay kong taman-taman, murag halos dili ko makaginawa. In short, dili ko pwede mo inom kay allergic ko sa mga ilimnong makahubog. O, see? Ako gali na ah. Ako, meaning to say, muna'y ako ang lawas. Muna'y ang gift ni God sa ako ang klaseng lawas. Meaning to say, ikaw po digsuon, dili ta parehas, no? Kung ikaw mo inom gani ka o ilim ng makahubog, bisan pag siguro usang latong ininom. Usa ka lata laton. Ang imnon nga ilim ng makahubog, di yun mahubog. Basin pong kumukaon pong kaog halang na po yung bang mga kaisunan na ito. Nga dili na gali mo bati sa halang, no? Kaon kikaon lang, bahalang-halang kayo. Ganahan kayo mukaon. Tungod kay wala kay epekto ang halang sa iya, ha? Munibot pa sa bot na ako iksun. Nga kitang tanang managlahi ta og lawas. Dili kita parehas. Munang kung pananglitan ikaw iksun, mupalit manggali kag panyawan nga kapsula, ang pangitaon ni mo katong mas mo fit sa imong lawas. Posible nga ka nang hiyang ka sa katong lay mangustin o luyang dilaw. O baka mas fit ka o mas ganahan ka ng imong lawas kung adunay garlic o banaba. Imong tabangan ng imong kogalingon nga mag-decide kung unsay mas mupabor sa imong kalawasan. O kung sabig suon, kung aduna mangali kay po'y problema sa imuhang kidney, aduna kay problema sa imong atay, aduna kay problema sa pagpangihi, kalimitaw nga pagpangihi igsuon nga murag dili ni makapugnan, o baka igsuon ka lang pukaon ka sa gabi, o baka igsuon ka lang inigpangihi ni mo, ginagmay na kayo niya, feeling ni mo, kahion pa kay ka. Pagkuman, wala ni mo gawas, pero pagkataod-taod, kahion na puga. No? Muna yung mga problema igsuon sa atuang pantog. Maayo kayo na imnan igsuon sa ato ang said Kogon Herbal Capsule. Ang Kogon igsuon na pamatudan nga maayo kayo sa kalawasan. Mutabang kini sa paghinlo sa ato ang pantog kung urinary bladder. And of course, kung aduna magali mga bakterya, pinagi sa gahom sa makabuhay, kung panyawan o usab sa banaba, matabangan nga mapatay ang mga mikrobyo nga hinungdan nga nung aduna kay problema sa muhang pantog. O ayan mga kaigsunan na, muna siya nga ato ang mga kapsula. Sa haplas usab igsuon, kung ikaw na lisa, ikaw na piang, ikaw aduna ay problema sa panuhot, na ba kay mga skin problems, aduna ba kay mga katul-katul sa imong kalawasan, no? Kanang mga dapaw-dapaw, o baka kanang mga hangin-hangin, nga nabitong muhanginan ka, mukha rin lag burot-burot na yung pagkaman katul kaayo. o paghapla sa ito ang Zed Liniment Oil. Ang Zed Liniment Oil, mga kaigsunan, adunay panyawan. Ang panyawan, makatabang ka na sa itong panit. Gumikan kay makapahimsog na siya ug mutabang ang mualibyo sa kung sa manggaling matang sa problema nato sa itong panit. O yan, mga kaigsunan, amo ka na siya ang mga klase sa mga produkto sa Zed Marketing at tinuod gayud nga napamatud ang makaayo sa itong mga balatian. Bueno, Ikson, mabreak sa ta and then mabalik ta at karong taod-taod alang sa ito ang testator for the day. Atong paminawon, Ikson, ang ito ang Ikson nga natabangan sa panyawan.
10: This program is brought to you by Zed Marketing. Kung tayo ay may tama sa kidney, may tama sa atay, may tama sa baga, o kaya naman may tama sa puso, mainam na mag-Zed Panyawan Capsule Plus ka na. Zed Panyawan Plus, isang napatunayang kapsula ng Zed Marketing na nakatutulong upang tayo ay sumigla, maging malusog at magkaroon ng magandang pangatawan. Dahil ito ay may makabuhay o panyawan, mangustin at luyang dilaw. Nakatutulong ito sa iba't ibang uri ng mga karamdaman. Halika na't bumalik sa mas natural na paraan ng pagpapagaling. Yan ay sa pamamagitan ng Zed Panyawan Capsule Plus. Zed Panyawan Capsule Plus. Mangustin at luyang dilaw. Talagang nakagagaling. Isang dikalidad na produkto ng Zed Marketing.
11: This program is brought to you by Zed Kogon Herbal Capsule.
12: Unsong na imong driver, pre. Kusog bagay mo padagan, pre. Nagkarga man ang minatay. Tanaw ang mga tao. Ihangag tao ginukod. Kaya agmahapit ni lungon, pre.
13: Ay, driver, manggod na sa bombero, pre.
14: Agoy, manong, hinay-hinay lang.
9: Sama mo ni sa manong, driver, mandini siya o bombero kaniya do. Wala bisag karwahe na sa patay ang gidala. Kusog lang yapon mo padagan. Pasti lang! Bueno, mga kaigsunan, panayang yapo ka na paminaw sa itong kinahang estasyon. Kaubang yapo rin mo si Kapanyawang Kuya Rick B. Alang nini nga itong 15 minutos ka tulumanon nga itong ganato sa mga kumabuton sa Zed Marketing. Ang tigamaw, tigapo na po sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinood gayon nga dunay ikatanyag nga kayuhan sa itong mga kalawasan. Zed Panyawan Plus, Zed Panyawan Garlic, Zed Liniment, o usab ang Zed Kogon Herbal Capsule. O karunigso na itong paminahon kining atong testator for the day, o kunsay natabang kaniya sa ito ang Zed Panyawan nga mga produkto. Dinilang of course sa Hugyawan sa Panyawan.
15: Daghan na ang nakasulay, daghan na ang nakapamatuon. Ania na karon ang Zed Panyawan Health Testimony. Mga buhing pagmatuon sa kayuhan.
16: Nardo ang ganisa. Binuga si Chilomboy. Padisgrasya kong skarsada. Binako kong ulo kay dikit pa. Unsa ko yung kabunog na niya diya. Nagtapok kong lugo. Kung agtam, lugay na wala. Sinay na sa mata. Pula kong ulo. Nakamaranig daw.

0: kaayuhan sa panyawan tinuod nga makatabang.
1: Delikado ang blood clotting zone. Posible nga dunay namuong dugo o na nga dunay pagpang purple or pagpang violet ang agtang sa itong igsuon. Si Sir Leonardo Ordaniza. Gamatod ba niya na panto ka ng iyang agtang mo na ka ng purting hubaga taon. May gali kay ni Haplas sa said liniment oil. Ang said liniment oil mga kaigsuon na nagkaangkon o ginit-init o usab kahalang nga makatabang sa itong kalawasan. Maukad to ang nasinating kayuhan sa itong igsuon nga nigamit sa itong produkto. Itong herbal. Kaling atong said liniment igsuon, bisan pa siguro o ganang aduna kay mga katul-katul sa panit, aduna kay pagkapiang or baka pagkalisa, matabangan kanini. Agkatong mga kaigsuonan po nato, nga aduna ay problema sa rheumatism or baka sa ilahang arthritis. Alright, ang kaling ato ang said liniment oil igsuon, makatabang ugda ko kaninyo nga aduna ay mga yunan ng mga problema. Makuha ni mo ang hinanaling kayuhan igsuon kung ikaw magagamit nini atong produktong herbal nga tinuod gayon nga makatabang sa kalawasan. Adunay tatak nga sed ang atuang paliton. Basta liniment igsuon ang pagkapangitaon, ang atong pangitaon kato yung tinuod nga adunay pagtabang sa katawhan. Ang adunay tatak nga sed. Sed liniment ang atuang pangitaon. Aduna kanay panyawan. Aduna kanay mga sangkap nga muhatag o kainit o kabugnaw o usab muhatag o alibyo sa tanang matlang sa mga problema nato sa kalawasan. Basta tatak sed marketing. Tinuod kining tatak nga makatabang o na adunay pag-amping. Basta mga balatian igsuon, timani kanunay nga aduna kay kasangga karon sa mas maayong panglawas, kana mo'y ginama sa said marketing. Alright mga kaigsunan, wala na mo kung ikong oras ang panahon mga kaigsunan. Welcome once again, at ang inang yapon kining atong tulumanon sa sunod ngayon, ninilamang sa itong pinakapaborito nga si Bian. Kauban ni mo si Mr. Panyawan, alang nining atong tulumanong hugyawan sa Panyawan. And of course, ako nagayon kung aduna magali kay balatian dira. Nahala, pag-sed panyawa na!
0: Inyong nabati ang atong talagsaong tulumanon nga hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang hugyawan sa panyawan. Kauban si Mr. Panyawan. Tulumanong hatod ka na ito sa Sed Marketing. Ang tigama o tigapunapot sa Sed Panyawan Products. Sama sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Sed Panyawan Garlic Capsule with Garlic and Banaba. Sed Liniment Oil with Panyawan. Ug ang Sed Kogon Herbal Capsule. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samang takla o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Hugyawan sa Panyawan!
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
3: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The wonderful supplement.
7: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
8: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 4:33 na sa buntag.
9: Headlines karon. Headlines.
8: Uluhan sa itong mga balita karong buntag sa Balitang Nasyonal. ASEAN leaders ni sagup sa maritime cooperation deal atol sa ASEAN summit.
10: Samtang abogado ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicholas Kaufman ibiya na sa defense team.
8: Samtang sa balitang lokal, councils of elders and leaders sa Nasod nagtagbo sa syudad sa Sugbo og nipirma og resolusyon nga nagsuporta kang vice presidente Sara Duterte.
10: Gingong favoritism, paglinyas mga pasyente og dilimay pagtatar sa pipila ka mga nurses sa guban pang reklamo sa CCMC, giparawag at sa mga pasyente nga imbestigahon.
8: Samtang sa balitang abroad, ceasefire tali sa Amerika og Iran pabiling in effect taliwa sa pagbinayloay na usab nila og pagpangatake.
10: Sa negosyo, presyo sa crude og kerosene mukunod sa semana, presyo sa gasolina musaka.
9: DYHP,
0: Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita. Gising na, bangon na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: Sugbo, Kabisaya ng Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
1: Mabuhay, Pilipinas!
0: Tungod kay nag-una ka. Tungod kay nag-una ang mahinungdanon.
1: Nag-una ka.
0: Kining unang radyo.
1: Unang balita.
0: Ihatod ang mga impormasyong angayan ni mong masayran.
1: Agayan ni mong madunggan.
0: Una sa radyo.
1: Una sa balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong buntag. Pizza karon, pizza 9 na ning buwan sa Mayo tuig 2026, adlaw Sabado mga kasama, happy weekend. Good morning, good morning, good morning. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama ron, ang naminaw sa ilang mga radyo, di sa ilang mga panimay. Ngunit man sa nagtanaw sa itong Facebook Live, at sa ito ang DYHP app, mayong buntag, mayong uto, mayong hapon, depende kung unsang orasan ninyo. Madungog ang amuang sibya karong buntaga. Sa ngan sa kinatibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Kirangin yung Radio Man Ken Galinea.
0: Sa ngan usab ni Radio Man Arnold Bustamante, ako inyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radio Man Remart Pugoy. Maguban-uban ta mga kasama ning adlawong Sabado. Pagatuang siren ang nagunang mga balita ning sa yung kabuntagon mga kasama maayong pagpaminaw. Good morning kasama Raymart, Miss Ken, nice watching and listening from Minglanilla, gikan ni kasama ang Mitchie Ribosora. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Carbon Public Market. Nga sa yung mga display sa ilahang mga paninda, ato ang mga kasama-kasamang ni store nga mga tendero o tendera. Good morning! Ato ang mga taxi driver nga sa yung nagbiyahe. Kaya yawat na lang bisan weekend maka kining maka kuan gihapon maka pamasahero sa ato mga jeepney driver, mga habal-habal driver, good morning. Good morning Sir Amart Pugoy ug Ma'am Ken Galenea. Kano na gyud kong naminaw matag kaadlawon sa unang radyo unang balita. Kay kini ang gihimo namong orasan sa sayong kabuntagon. Daghang salamat. Shout out ko ngadto sa akong bana nga si Felix Martin. Nga usag yun sa muabli dayon sa radyo before manaog sa balay kay namasahero na gikan nga rin sa Sawang Marvel Isabel Leyte, gikan ni Winnie Martin. Maayong pagpaminaw Ma'am Winnie, daga salamat, gihimo nilang orasan ang unang radyo unang balita din sa DYHP. Pa-shout out nga to kang Mary Jane Canoy. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon, good morning.

0: padangat lang inyong mga pa-shoutout, pa-greetings mga kasama sa itong comment section. Ito aning basahon inyong mga pa-comment din hiya sa itong Facebook Live. Naghahapon ni kasamang Ken, nagmalampuson ang gipahigayon ng 48th Association of Southeast Asian Nations kun ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo. Ang kinatibuk ang pwersa sa DYHP, RMN Cebu o IFM Cebu. Isundan gyud ang maong dakong kalihukan dinhi sa Sugbo. Mayong hapon buntag kasamang Raymart o kasamang Ken, always watching live dinhi sa Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa dakben sa Lapu-Lapu. Gipahigayon kaghapon sa Mactan, New Town. Ang ato ang mga kalihukan. Ito ang activities, no? Mga related meetings sa ASEAN Summit 2026. Shout out Rajuman Raymart, nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo o SB Mel Sanchez sa Purok Maria Clara, Lamak, Pinamungahan. Gikan ka na ni Iglesia Ariel Villaver. Mayong buntag. Mayong buntag sa mga Raymart o sa mga Ken. Greetings di ay ni Luming Birame. Watching live in Kanhulaw, Lapu-Lapu City. Mayang pagpaminaw mga kasama. Maguban-uban ta kutob sa alas 6 ning sayo sa kabuntagon. Ato ang siren ang nag-unang mga balita ning adlawng Sabado. Matag-putag update mga kasama sa gipahigayon kagahapon ng 48 ASEAN Summit 2026 dinhi sa Sugbo. Kung kaya ang Pilipinas man ang nag-host o ang chairman sa mong kalihukan, pinanguluhan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mga kasama. Mayong buntag DYHP o GIFM, gika ni Maria Fe Mediana. Good morning. Taas-taas man yung pahuway ni ato mga kasamang Ken. Kay non-working holiday man. Ay, nagsugod to kasamang Ken, no? May 6. Nagsugod May 6. Anya, May 9 naman ng mga kasama. At least, taas-taas ang pahuway, no? Good morning kasamang Raymart o kasamang Ma'am Ken. Please, kung shout out, Papa Rick Bintoy. Papa Rick Bintoy. Sa iyong family sa Tanang Naminaw sa DYHP o GIFM na sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Ika ni kasamang Michael Bintoy diha sa Dungguan, Basak, Dakbayan sa Mandawi. Good morning, kasamang Joselito Bintoy. Oh, May 6 to 8 ang non-working holidays. Okay, adlong Sabado man di ay kasamang Keno karon. So morning, taas-taas gyud ang pahuway sa ato ang mga suking tigpaminaw. Walay duty, oo. Ang mga walay duty og Sabado, 4 days gyud. 6, 7, 8, 9. So, katong mga na ay duty Sabado, balik sa realidad. Pero at least nakapahuway og mga tulo ka-adlaw kasamang Nestor. Yung mga oras sa mga kasama, ito ang siren, ang presyo sa nag-unang mga panaliton. Yes, sa Carbon Public Market, nasa ito ang linya karon si kasamang Jesse Sumampong. Yes, kasamang Jesse, good morning. Kumusta diha?
1: DYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Yes! Mayong buntag kasamang Wimart o kasamang Ken! O mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ning atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! O mayong buntag usab sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag-tag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamar mo public market. Aos, 110 kilo, bumbay buwa, 60 ngadto sa 70 ang kilo, luya, 120 ang kilo, repulyo, 70 ang kilo, pitsay, 80 ang kilo, sayote, siti ngadto sa 30 ang buhok. Patatas, 75 ang kilo. Carrots, usagatos ngadto sa 160 ang kilo. Chili atsal, 160 kilo. Sili kuligot, 200 kilo. Sili spada, 70 kilo. Bombay puti, 90 kilo. Limoncito, 80 ngadto sa usagatosang kilo. Kamatis, 30 ngadto sa 50 kilo. Pipino, 600 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyoman. GC Sumampong, DYHP, Attack, RMN.
3: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles, calls o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Daghang salamat ka sa Mang Jesse Sumampong sa paghatag og update sa presyo sa mga lamas diha sa Carbon Public Market ning adlaw nga Sabado. Samtang padayon ta sa atong mga greetings mga kasama. Good morning Sir Mart, watching from Argao, gikan kana ni kasamang Alanis Ville. Good morning sab, nagtanaw sa atong Facebook Live si Rialyn Lode. Sir Mart, mayong buntag diha. Shout out ra ko sa ako ang kaugalingon. Watching and listening from Gunting Barili, Cebu. Mayong buntag diha kasamang Leaf Bayadog diha sa Barili, Cebu. Good morning Sir Mart, watching from Kabulihan, Danau City. Gikan kana ni kasamang Jesus Simo Morales, mayong pagpaminaw. Good AM pa shout out ko sa akong mga anak ug apo, especially sa akong bana nga si Crisal de Abesta. Coming from or greetings from Raquel Abesta diha sa Kamanggahan Uno, Buanoy. Gikan kana ni kasamang Raquel Abesta. Atong oras mga kasama, alas 4:46 na sa Kabuntagon. Samtang sa dugang pang mga report ning sayo sa Kabuntagon. Nasa tong pikas ang linya karon. Si kasamang Rajuman Jane Gallardo. Yes, kasamang Jane, good morning. Kumusta man ang ato ang pag-salmot sa 48 ASEAN Summit 2026 din sa Sugbo.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, good morning kasamang Lemart o kasamang Ken. Maayong week ay kasamang Lemart, no? O happy Saturday ay kasamang Lemart.
0: Happy weekend.
4: So last nga adlaw kasamang Lemart, sa ako ang pag-good-good. Ito bang napataglain nga semana. Pero karon nga semana hagin kasamang Lemart, no? Nga medyo na-busy good ka. Kaya nagkahiyayon po na nga to ang nasod. Ilabi na gabi ni sa Cebu. Nga ay kita ang host good sa kining ASEAN Summit. So particular sa ika 48 nga ASEAN Summit good ka sa mga remarks. Dagan kayo ang nahitabo. So sa pipila ka adlaw good ka sa mga remarks. Apan sa ato ang nabantayan, no? Nga kanang malipayon ta. Nga kita ang ni Abi Abi. Kita ang welcome po sa ato ang mga kahit sa unan nga, nagikan good ka sa mga remarks siya, nagkalain-lain nga na food, nga ni Anhi good din hi, para makita ginamap ko ka sa mga remarks. So kagahapon, hintip nga, nahumanag good ang kining summit nga kinatapusan nga ng itabu ang katong gala night nila. But before anak ka sa mga remarks no, nagpahigay yung press conference ang ato ang presidente Ferdinand Bongbong Marcos sa mga ano siguro to mga alas 5 or alas 5 na baka itong pasado ka sa mga remarks kaya medyo mo rin na ay delayed po to. Pero hopeful gihapon ka sa mga remarks no nga nga maayo ang dagan sa ilahang meeting apan matod sa ang presidente gid kagahapon ka sa mga remarks niya.

0: sila o solusyon sa Samara Mart or baka plano man lang sa Samara Mart mo. So, mauna ang ato ang i-expect nga unta dunan na yung mga plano nga nahimo. Pero so far sa Samara Mart, ang ASEAN Summit mo, malipayon yun kaayo ko personally nga nakakapod ka sa Samara Mart kaya first time.
1: First time ba? Nato ko sa Mang Jane. Oo.
0: First time na sa ko sa mga remark niya, matod pa sa itong mga kaubanan niya. 2007, kumanday ko sa mga remark. Mm. Ang last na ASEAN Summit sa Dubai, makaayo sa mga nang privilege, kaayo dito sa mga remark nyo nga. Usapa sa mga nakakover o nakasinapi sa inang hindi ay ang maong ASEAN Summit ka sa mga remark. Ikaw, sa may iwang buwan sa mga remark? O sa may iwang feeling?
1: Ang di na ito, limtad ka sa mga Jane, katawag yung sa International Media Center nga building grabe yung bugnawa sa man Jane. Oh kasi kaning baga lagi kani laging magkakuanta kaning sa tawag ani kaning pangandaman gyud mag costume mag attire gyud tag formal attire gyud pero mo to hope yung kabugnaw ka sa man Jane.
0: Oh niya atong
1: unya aside na ilang mga food ka sa man Jane mapo na usap pud nato nga ipasigarbo no kay natilawan pud ato ang mga kanibang mga pagkaong Pinoy natilawan sa ato ang mga delegates no gikan sa laing nasod masa to katong mga pansit ka sa man Jane.
0: Kaya gid ka sa mga remark niya, murag nakatilaw po ka sa mga remark, o murag lahi niya pagkaon, murag nagtinga, pero maon ay ito, no? Pagkaon ko na ito sa ubang nasod. At least, no, murag napuli-puli gid nila ka sa mga remark, so murag mayog yun ang pagtangandam. So maon ang murag ma-proud kung gid na ka sa mga remark, no? Nga inana ang nahitabo, so mapasigurbuhon ka, nga kanang kita ang host, niya kanang nakuan po nila nga andam po di ay ang nasod sa Pilipinas. So, andam po ang nasod sa Pilipinas na mo-host po din ani yun ng mga dagko-gyoda ng event. Maunang mura malipayon po din kayo na kasama ng Mark, no?
1: Kitagali ko kasama ng Jane sa imuhang mura sa My Day, mura ito sa imuhang page ba ito sa imong personal account katong imong background kaning mga flag sa mga ASEAN members, no? Dito sa gawa sa IMC.
0: Yes. Mura ga kanang kana nga area dira ka sa mga ramat murag mandatory gyud.
1: Mandatory gyud oh.
0: Ang lang gyud nga sa picture din ka sa mga ramat gyud. Di kompleto ang imuha nga CN summit nga experience. Kung may picture sa napay, abangan sa mga flag.
1: Oh, kasama dyan napay pinaka-caption nga day 1. Day 1, day 2.
0: So, kagahawi, baon naman to ang day 4 or last day na ito ka sa mga remark. So, baon lang, hindi po kaayo nga nakompleto yun na ito ka sa mga remark, no? Nakakita ka o nagdalain-lain nga reporters lokal o mga internationally ka sa mga remark. So, maraming daghan yun ay yung takaayo ka sa mga remark, no? Pero di lang dito kasama sa ilang mga inistoryahan.
1: Adala ka sa mga... Kasama Jane, nakita na sa screen doon kasama Jane. Ito ang picture, ang kinatibok ang pwersa sa Radio Mindanao Networks din sa Cebu. Ito ang kuan. Muna mag-kuan kasama Jane, naman si Prince Abdul Martin ba ito?
0: Murag usa sa mga highlights.
1: Usa sa mga highlights.
0: Mo ang paggawas ni Your Highness. Prince na Abdul Matin ka sa mga remark, no? Nga, mukhang mukha iyang now, nilit sa tanawon niya. Nilit po niya, nakaanhi po siya ka sa mga remark, no? Para po makita din eh. Sa atuhang nasa. Kaya ba niya, ay ang papa niya ay ka sa mga remark, no? Ang Prime Minister sa Brunei. So, una, walagyan ka, ayaw ka. O mga lindot niya na hitabo. So hopefully kasi mga remark no, madinay kabulungan yun ang kining mga meeting or kapang mga masabutan sa mga heads of state nga kanang doon na nalay ay sana masolusyonan gitong sa mga remark ang mahimo nga agenda ni ining maong ASEAN Summit. But so far gid ka sa mga remark no, malipayon gid ka ayo ko yun nga nakasuway ko sa ASEAN Summit niya hopeful gihapon ko ka sa mga remark niya sa mga sa tanan niya nga na atubang nato uron yung mga issue ilagiligibig sa Pilipinas ka sa mga remark mga unta di na nagbugay makaputpod nato ka sa mga mas ang kalinaw, mabalik na po sa normal ang tanang din ka sa mga ramay no? Kaya para makuha na rin, makagaan na rin tutul ang kanina ito ang mga nasin natin yung kalisod

0: Lumpur po siya kasama ng remark niya. Dili lang kayo dito at wang nasod. Pati na po sa mga ubang nasod niya na kasi nasi po o nagkalain-lain na mga issue. At po rin i-appeal ka sa mga remark niya unta matagaan na po rin pagtagaan o mahunong na ang issue po sa Middle East.
1: Oh, mabito na yung usa sa mga agenda po ka sa mga Jay, no? Ang effort sa ASEAN.
0: Mauna o sa mga agenda yun sa mga remarks niya, unta, matagaan po o kalinaw dito, peace. So, tinutubukan natin pa ni Presidente Bongbong Marcos na ang tinutubukan niya ko tayuan po sa Kininga Summit kay ang kalinaw o peace sa mga lugar kasi sa mga remarks. Labi na good sa kato mga lugar niya nagkalisod. Labi na good kato doon ay mga gubat kasi sa mga remarks niya. Unta, wala no, mahunong o mabalik na dito lang sa normal. So, mauna ka sa mga remarks, no, muhatag niya punta o bagtagad, but mauna ang mga panghitabo. Hindi na sa mga panghitabo sa ASEAN Summit 2026. So, walang puso niya, natapos kanya hapon, o namuli na ang mga prime ministers, ang mga principe, ang mga kwarka sa mga rewind, ang mga kanagtuan po sa UNCE. UNCE ka mga nasod na apil ni ini nga CM Summit. So far sa mga rewind, siya ito ang paglalagway po din kita sa mga rewind no, nga mingaw pa ang atong kadalanin. Labi lang sa patio parang geared guy ka sa mga ramas, siguradong pahuway gidron sa ato mga kaisunan, but makakay niya punta o dugang pagtagad ilabi na yun o mo tuyok na punta din niya sa ato ang dakbayan sa Subo, mangita baka tagkasikas, pero unta no, hupol punta ka sa mga ramas mo, wakay na sila tayo na tayo madisgrasya karong adlawa, but makakay lang niya punta dugang pagtagad sa mga pangitabo sa ato ang lugar din hi matag karon og dunya. Nagikan din hi ka sa mga remarks sa my story street. Ako ang inyong Radyo Man, Jane Galliardo, DYHP. The Talk Armand.
2: Radyo mo nationwide. DYHP Armand. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Daghang salamat kasamang Radyo Man Jane Galliardo sa dugang report. Particular na ang update sa gipahigayon kagahapon mga kasama ng 48 ASEAN Summit 2026 dinhi sa Pilipinas, dinhi sa Sugbo. Oo, mapasalamaton ta nga doon na tay ining ang atuang nasod may gihimong host. Ang atuang lugar gyud dinhi sa Sugbo kasamang Nestor ang gihimong host sa maong kalihukan. Indot man diapod kaayo kasamang Ken kining inagsudi mo sa Mactan New Town. Oy, nagsudi mo sa Mactan New Town, makaingon mo na magdaa sa laing nasod. Niyaig tan-aw nimo dito sa International Media Center mga kasama. Na dito ang nagkadaiyang mga kining flag no sa 11 o 11 ka mga nasod nga miyembro o sakop sa ASEAN. Labot na ato ang flag. So motogin ko kasamang Jane, kasamang Nestor nga mandatory gyud magpicture. Maghalos kita na international media, local media, national, nagyoy entry dito ah. Niya na caption, day 1, day 2, niya gagahapon, it's a wrap. Kay man na naman, oo. Oo, nindot gyud ang mga kuan na Mactan New Town. Kalibunan na din sa una ka sa Mangken. O mura bitog nas abroad ka sa Mangken. Niya ilabi na katong ang International Media Center pag gabiin na ka sa Mangken. Mula siya sa si Selex lain-laing color. May blue, orange, yellow. Unya sa kilid nga bahin ni ini na ay fountain. So mura gid siya gawas sa nasod. Unya kung gikan sa International Media Center ka sa Mangken, mo largo ka sa unahan. Na dito ang Mactan New Town na kining Mactan Expo Center. Na dito gipahigayon niya na po dito ang tag-as nga mga flagpoles niya mga flagpod sa ASEAN member countries. Una nga nindot gyud murag naasa ko ana. Murag naasa Russia nga murag USA ang atake ang dating no. Una nga nindot gyud kayo niya ang mga building po dito sa Mangken. Tag-as. Oo, so mo nang daghang pong salamat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kapasalamatan ng LGU sa Lapu-Lapu headed by Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan. Okay, ni mga kasama makita sa ato ang Facebook live karon. Mo ni dito ang sitwasyon sa Damacta New Town atol kagahapon sa ika-48 ASEAN Summit 2026 nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Nindot day gakuan na day na sa una kasamang ken kalibon na no. Pero karon kay mura naging naas kuan laing nasod. Munang nindot gyud pud ang ASEAN experience. Munang kada after sa mga meetings kasamang ken mga press con, ihay gyud ato ang mga kaigsuonan pud nga na sakop sa media no. Mag stand upper unya kasagaran gyud nga background nila ang buildings IMC atong sa may mga lain-laing flags sa ASEAN members nga nasod. O niya mo nang nindot gyud pod ang experience pod sa ASEAN. O gilabi na unta gyud sa gingon ng kasamang Rajaman Jane Galliardo nga unta matutukan gyud sa mga membro sa maong association sa ASEAN no ang kining nagkadaiyang problema sa matag nasod no. Ilabi na gyud kining Middle East crisis mga kasama. Mga kasama, ito ang oras, alas 5 na sa kabuntagon. Dugang greetings o dugang mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum standby. Untop ng alas 5 sa buntag.
2: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Hanias.
5: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
4: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
5: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am. Ito may kumusta man itong ipamatin na rin.
4: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalang ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
2: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Kapoy, kayo niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ano ay,
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
9: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
10: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
9: Ay, malabo.
10: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
9: Para malinaw.
11: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
12: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong masaligan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong, puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang nata, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
15: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
16: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanat.
15: kalihatan og inom duha sa buntag,
16: duha sa gabi.
15: 2 weeks pa lang
16: may alibyo na
15: pag 1 month ka pa
16: na ayo na ako.
17: DJX 500
18: mabalik sa mga butika.
19: Said Health Report.
20: Health Report.
21: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagkagos kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
1: Yung blood pressure ko as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
3: Dok, pa-check up ko. Mga usan na magkukasimanang awa ko kalibang.
4: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
0: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pud maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason, ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tugod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Ako si Terry Robles, 59 B sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: The original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
15: Wala na bukol
14: ba? Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
13: The original Koi Herbal Capsule.
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
16: Bayutro Herbal Capsule.
17: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
16: Bayutro Herbal Capsule.
18: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
19: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug gayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
18: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
19: Babarans, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
18: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
15: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
18: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
19: The Wonder Food Supplement.
20: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni sanding sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Kidney dito ayo akong kilid na nakahilig yung kogdo. Mautong nakadungkong kuhan sa radyo ng Cogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One week, kaloy sa Diyos. Nawala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantot ka nagminitin ako. Antong karoon, ayun ako. Hunikan sa Kogo ng Panyawan. Pablito si Modlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
20: Zed Health Report. Health Report.
22: Nagpa-laboratory ko. Akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Tawa ko kagos kabulan. Pa, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin. Seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
23: Atong oras mga kasama, alas 5.12 na. Ug karon sa detalye na sa atong mga balita, gisagop sa mga Southeast Asian leaders ang Maritime Cooperation Declaration aron makatabang sa pagmugna og usa ka maritime center dinhi sa Pilipinas, maghiusa sa pag-promote alang sa luwas nga paglawig sa South China Sea. Ang ASEAN Leaders Declaration kabahin sa Maritime Cooperation naglangkob sa usa ka sugyot pag-establish og Philippine-based ASEAN Maritime Center og usa ka dagko usa sa dagko nga dokumento nga gisagop atol sa ASEAN Leaders Summit kagahapon dinhi sa Sugbo. Matod ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang center makatabang sa pagsiguro nga ang kadagatan sa tibuok rehiyon magpabiling luwas ug ang mga teritoryo niini tahuron og tumanon usab ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS.
24: Samtang sa dugang pang balita, mihangyo ang British Israeli lawyer nga si Attorney Nicholas Kaufman nga tugtan kini sa International Criminal Court kon ICC nga mobiya gikan sa defense team ni kani Presidente Rodrigo Duterte. So sa dokumento nga gipagawa sa ICC si Kaufman na mahayag atol sa pagduaon ini kang Duterte sa detention facility, nakadesisyon sila nga mukuha sa serbisyo sa lain nga abogado. Gipahayag ni Kaufman ngadto sa ICC Trial Chamber 1 nga magpadayon ang pagrepresentar kang Duterte pinaagi sa laing abogado nga dunay lapad usab nga kasinatian sa ICC. Kauban ang lain pag mga sakop sa team. Ako sa katuig na kontrata ni Kaufman sa pag-represent ni Duterte na tapos na usab niya itong Marso 31.
23: At ang oras alas 5.14 sa laing balita sa kauluhan. Gihagit karon ni Vice President Sara Duterte sila si kani House Speaker Martin Romualdez o kani Kongresista Zaldi Co nga musulti sa kamatuuran bahin sa kontrobersyal nga mga flood control projects. Matod ni Duterte kung tinud-anay gyud ang interesado si Co og Romualdez nga makabot ang hustisya dili ilang alang sa ilang kaugalingon kundi dili alang sa nasod, mas maayong musulti na lang sila sa kamatuoran. Sila si Co og Romualdez pulos gilambigit sa anomalusong mga flood control projects apan pulos usab ng himakak sa maong pasangil. Si Co padayong nagtago-tago gikan sa mga otoridad og gituuhang tuas sa Paris sa nasod sa France.
24: Samtang sa laing balita, si Kani Kongresista Zal Nico na nag-iag 14.18 bilyon ka pesos o 200 million euros nga balor sa panimalay nga dunay na po ka mga kwarto sa mga lugar dito sa Paris, sa France. Mato ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya ang Champs Elysees o sa tulo ka mga karsada nga dunay naglinya nga mga punuan o dunay mahalon nga mga tindahan paingon sa Paris nga may capital sa France. Nagpuyo kini doon sa Christian Dior nga tindahan nga gibarabanang nagkantidad o 200 million euros ang maong nga property. Kadako naman ani. Si Rimulya, malaumon nga madakpan raon niya sa mga otoridad si Ko sa dili pa makadesisyon ng France sa gipagayo nini nga political asylum.
23: Samtang sa laing balita, anaara sa maayong kondisyon ang founder sa Peanut Gallery Media Network nga si Franco Mabanta apan kinigikapoy og maayo samtang anaa sa detention sa National Bureau of Investigation kon NBI. Matod sa iyang abogado nga si Bernice Rodriguez kagahapon. Kon kagahapon ang ilang schedule sa pagpiyansa alang sa ilang temporaryong kagawasan umangi pasuminglan nga nisaway kon nisaway og pangilkil ngadto ni Kani House Speaker Martin Romualdez. Nagdumili ang kampo ni Mabanta sa pagkomento labot sa video nga nikatap sa social media. Nagiingong panaghinabi sa usa ka NBI agent tali ni Mabanta. Tuod kay matod ni Rodriguez, iapil na nila kini sa ilang depensa og iyang giinsister nga walay nahitabong extortion og walay krimen nga nahitabo.
24: Katapusan balita gikan sa kauluhan, gipasalig sa Department of Health ngadto sa publiko nga padayon kining nagmonitor og nagandam alas sa bisan unsang posibilidad may kalabutan sa hantavirus nga nag-outbreak na dito sa laing nga nasod. Mato ni Health spokesperson Undersecretary Albert Domingo, kanunay nilang gisusi ang ilang mga laboratorio ilabi na ang PCR machines nga gigamit panahon sa COVID-19 pandemic. Ang tulo ka mga institutions diri sa nasod dunay electron microscope nga maka-identify sa virus samtang magpaabot sa PCR primer. Ang DOA agent na kikoordinate sa Bureau of Quarantine nga may muhatag o proteksyon sa mga borders sa nasod sud sa 24 oras.
0: Kiniakong ang papanuguban may galagi paranta sa rabantog ng herbal capsules nga disan ng indraw ang Koy herbal capsule suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, loyal, ginseng nga may muhatag may galagalig ng salamas kaligon sa atong immune system margarita dahil nga masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon batasan na may galang paginom sa Koy herbal capsule kimuagtang ni sa mga malatian na sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tangon na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa may galas may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may gala ng nunin na naghugan ato ng virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Ginikan sa mga bitalina nga nanini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Namuhatan ng may kaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na promaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy o Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Clyde Pharmacy, ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe o Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
24: Taas bomb pressure si Mundugoy kabadunay hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kan yung rakabay bao. At taas yung level sa blood sugar, magkabagay kayo sa arterial walls, mapapalapot sa imong dugo ang sanakarason. Nga nung magka-hypertension ka umutaan sa imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kayo sa pagkabuta, pagkaraon sa imong kidney o daghan pang komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga samad. Pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busay nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, Sergey Charantin gikan sa Palia nga nagsuhi sa insulin function kun mubo ang imong blood sugar kun lalo sa pag imong BP ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw makapalindot sa imong katulog makapagupagit sa hyperacidity GERD fatty liver skin wrinkles alopecia ug uban pa. DTX 500 your best at choice against diabetes induced hypertension ubistaw sa pagklinika ng Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer na kinabimutang rin sa may Diha Kosalim Street sa Subusir nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number nga 0975-079-5133.
1: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance. Ang Syntrom Silver Advance para sa 50 plus ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium tumutulong sa normal blood pressure at chromium tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syntrom Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syntrom Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kaayo para mapaligo natong atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells maka-function sa kini maayo, maka-produce kini og mga panagamo patay kini sa mga viruses sa dipay ni musud sa atong mga cell wall. Mo na kadalaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 2 to 3 soft gels a day para sa igo nga proteksyon sa atong lawas. Unya kon makinanglan sad ka nga makapakonsulta, pwede ka maka-visit sa mga Life Extension Medical Clinics kay mohatag gid libre o quality consultation kanadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na animay mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon kini sa may Sibudok o Cebu Gospel Church. Dias Consolacion. Dura po'y Life Extension Clinic na animay mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee, Dabaguete City. Naapod kini may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa may Kabanhak Terminal. Samtang o Barangay Street din na sa o Kuan Hakining Barangay 8, Dumaguete City. Kaya mo naman siya bagong location sa Life Extension Clinic. Pwede po ninyong makontak ang numero nga 4161655 hanggang 0917-318-1161. Alang nito gustong magpa-deliver ang Life Extension Vitamin D3. Din na siyang tag sa kabang palimalay or katong gustong dunay ipangutana pa regarding Life Extension Vitamin D3. Samtang sa pikas gabay ni kamakanunay nga makonstipated. Pag naman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangunta sa constipation. Sa inyo kayo, ang andamon sa, ang andamon ng Super Fiber, kayo saman siya kasasay nga powder ang sulod. Kung wala kang sa kabaso nga tubig, unya imong isagol dito ang Super Fiber, pwede kang mainom, ani ko nari sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung ari sa gabi, karang before po ka nga matulog, pwede ka mo inom sa Super Fiber. Para sa mas nindot pag yung efektos pag-take ni Super Fiber, dugana ni inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabi na sa Life Extension Clinics.
23: Samtang arita sa itong mga greetings mga kasama. Shoutout usab ni Agaw Joe Dizon o Agaw Ray Torion sa Tomas Opus. Greetings from Agaw Carlos Kaloy Acer watching live from Cebu. Gika ni kasamang Clark si Nandio Steele. Good morning sa inyong tanandiha. Sa Dakbayan sa Sugbo, naminaw ko diri sa Hull, United Kingdom. At gika ni o nga taga Maria Clara, Maasin City. Nagfiesta karong Mayo o magfiesta karong May 15. Gikan kana ni Noli Calonia. Dugang mga balitang lokal mga kasama o greetings human lamang sa pipila ka mga pahinumdum standby. Atong oras karon alas 5:24 na.
2: oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
20: Zed, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems. Nisandig sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Sa kidney nyo ayaw akong hilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Wala naman kong ibati. Nakahantog karoon. Nagmimitin ako. Antog karoon. Ayaw na ko. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta na kapin, sabay na bista.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule.
5: Nagharaw tambal ipang inom, nagsinog balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul, ginta na yun akong ibati.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ako si Radio Man Benji Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
7: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
25: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
26: Kaninda di ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
25: O libre pa agyod ang Senior High School sa ACT.
26: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
25: Oh, ani mo, Pliti? Ay, kalimti!
27: Your bill, sir.
25: What? 14,000 pesos for dinner?
27: 1,400 only, sir.
28: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
27: Your bill, sir.
25: Hmm. Order for more. Dessert?
28: EO, love your eyes.
29: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
30: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas? Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Mao gid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Mao nga salig gid ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: breast cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong naanang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Naginom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Atong oras makasama alas 5:32 na sa buntag.
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
11: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system, depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction usab og maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tax sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sunod sa Sugbo, naanin nimutang sa Osmeni Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Utso, dool sa Kamanhag Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Atong oras mga kasama, alas 5:33 na sa kabuntagon. Kini nga portion hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ato ang sugaton mga kasama, ato ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang mataga sa shini ini aduna ni 200 ayo nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini rishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugagan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron nga makatabang alang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o kining dali nga pagkadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape. Dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy diha sa probinsya sa Bohol, mapalit ni sa mga nagkadaiyang Altoras Mall. Ug padayon ta sa ato mga balitang lokal, tungod kay diha may usa ka ginang napalgang patay sa pigiri nga iyang gibantayan dito sa Argao. Kasama mo sa balita, Rajuman Paul Lauro.
10: YHP Tatak RMN Report.
12: Rajuman na remark, Rajuman Gen, padayon investigasyon sa kapulisan sa Argao Police sa kamatayon ini usa ka sigbedero ibianyos nga ginang o usa ka caretakers o usa ka pigiri diha sa Barangay Lapay sa lungsod sa Argao. Ialarma siyang napalgan nga patay na alas 4 pasado ang takna sa kahaponon Daling itubag sa ato mga sakop sa kapulisan ang maong alarma o wa na nila maabti dito sa area, sa Pigiri area, ang lawas sa biktimang ginang kay Gidana sa iyang mga panay dito sa ilang Pinoyanan mismo. Wano ay nakitang foul play ang kapulisan o samad sa lawas sa Siguidays. Noybe Anyos nga ginang, inungdan nga ila kiningi imbestigaran kung doon na ba yung mga balatian sa kalawasan kining maong nga biktima. Kasama mo sa kapulisan sa probinsya Sugbo, ako yung Radyo Man Pulauro, DYHP, Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide. Mga kasama, di gud mapugngan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato nga idara na ta, kay na natin masinati nga mga sakit sa lawas nga kaniadto sa batan-on pa ta, wala nato kini mabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhod, sakit ang tangkugo kay taas na diay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapigtuhan ra magyud ang atong nga buluhaton sa balay kay na naman tay gipamati sa lawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pa ta, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag-ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kung may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level, B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Uban ang samayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Maunga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matagtableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
14: Samta pa rin sa itong balita, Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act, aprobado na sa Senado. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
10: DYHP, Tatak, RMN, Report.
15: Aprobado na sa Senado o Senate Bill 1981 o ang Basic Education Voucher Program Act. Ang nasutang malaudon nga gipalabang ni Senador Bam Aquino, naglatid sa reforma sa edukasyon sa nasod. Partikular na ang pagpaluog sa publiko mga tuhaan, pilagi sa paghatag o katugod sa mga tanunan pag-enroll sa pribadong institusyon. Gipadayag ni Aquino, kaya reforma ubos sa iyang malaudon, magsulbad sa tulukan ng unang isigutanan, may kalabutan sa edukasyon.
16: Ang ating reforma po ngayon ay tutugon sa tatlong pangunahing issue: congestion, access, at pagpapatid tibay ng sistema laban sa korupsyon. Una po, tugunan ng congestion. Layunin po ng panukalang batas na ito na bawasan ang pagsisiksikan sa mga pampublikong paaralan sa pamamagitan ng private education voucher. Ito po'y magbibigay daan sa mga mag-aaral na makapag-enroll sa mga pribadong paaralan. Pinagsama-sama na po natin ang lahat ng voucher programs ng gobyerno sa ilalim ng batas na ito. Nais natin bigyan ng kalayaan ang mga mag-aaral na nahihirapan sa mga pampublikong paaralan na pumili ng para lang angkop sa kanilang pangangailangan. Sa ilalim ng panukalang ito, paparusahan ang anumang para lang lalabag sa mga probisyon ng batas. Ang paglabag po ay may kaukulang multa o pagkabilanggo dahil ang kailangan po ng mga mag-aaral ay edukasyon at hindi korupsyon. Sa pamamagitan po nito, masisigurado nating mas marami pang kabataang Pilipino ang makakapag-aral sa mga maayos na kapaligiran at makakatanggap ng dekalidad na edukasyon. Yakin po natin na walang batang maiiwan sa ating minamahal na bayan.
15: Si Senador Bam Aquino na sayran nga susamang balaudon usapan na palabang na sa ubos bay balauranan o ipaabot yung kinidusong na alang sa bicameral deliberations sa di papapurbahan sa presidente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
10: Radyo mo nationwide. DYHP, abroad ngayon.
17: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tiga-mauting po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, gipaybaw ni US President Donald Trump nga magpabilin ang ceasefire tali sa Iran o man nagbinayloay na usab o pagpangatake ang duha ka mga nasod sa United Arab Emirates kun UAE. Ang militar na ini na ganyan, nga gidepensaan nila mga fresh wave of attacks gikan sa Iran. Niangko ng puwersa sa Amerika nga itarget nila ang Iranian military facilities nga gigong mao'y responsable sa pag-atake sa mga warships sa Estados Unidos nga nagpabilin sa Strait of Hormuz samtang ang armed forces sa Iran nagkanayon usab nga ang airstrikes sa Amerika niigo sa mga civilian areas niini. Taliwa sa maong panghitabo, giklaro ni Trump nga pabiling in effect ang ceasefire sa duha ka mga nasod ug ang Iran wala pa naka-finalize sa tubag niini ngadto sa sugyot sa Amerika pagtapos na sa ilang gera. Kasama mo sa abroad ngayon gini Radio Man Marisa Abadie. Yes, DYHP, Tatak Argument. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno o wa nailain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
19: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
9: Oras mga kasama, alas 5.42 na sa buntag standby.
20: Mensahe alang sa maayong panglawas.
21: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
20: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
22: Linuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
19: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
23: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
19: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika. Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
24: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit.
26: Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer.
27: Death begins in the colon.
28: Mag-Super Fiber!
29: Mas makita na itong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
30: Para sa himsog kag maayong digestion,
31: mag-inom kada adlaw sang Super Fiber.
32: Mapalit sa mga butika.
9: Atong oras mga kasama, alas 5.44 na sa buntag.
33: Ning pag-usab-usab sa lakad sa panahon, di gilmanig kayan nga masubawan ka. Inigkaadlawan, perting inita sa panahon, unya mukalit lang sa bugulan. Resultaan ni mao ang ubo nga perting kahia, ug sipon nga labihan kapilit ang plema. Neto miyaging adlaw na sinati na to ang pinakainit nga panahon sa gawas, ug pagsulod na to sa opisina, bugnaw sa kaing aircon. Ang resulta, perting na akong ubuha. Niini kagabi irama kanang padung nagamatulog mugara ra bagyo ng ubo. Ang resulta di ka makatulog sa kakatul sa imong tutunlan. Maayo na lang kay gipalitan ko sa akong Mrs. Ogmyra Caff kay epektibo kini pagwagtang sa ubo ug pilit nga plema. Kay sa ubo ug pilit nga plema, kinahang lang Myra Caff. Ang Myra Caff usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumok sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya. SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Caff kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema ug ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Caff. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samtang sa pikas, gabahing dunabay panahon, ngayon nagbangon ni mo sa iyo sa buntag, burakag magpang lipong, nakaganahan ni noon nga mubangon niya, ni drabad yung kagabot trabaho, kay ikaw may gisaligan sa pamilya, breadwinner pagani. Mauna nga, kinahanglan kining inani nga mga sintoma nga ato mapamati, inig ka buntag, labi na sa iyo tang mumata, kinahanglan ato gining solusyonan, ha, para dili sa mapiktuhan ni iniyang atong inadlaw nga pagpanarbaho. Busa ka mo din ha, nga mga girls, kinsa din na ninyo'y usahay, batiog kakapoy, luya kaayo magpanglipong, labi na gid sa pagbiyahe or kulang kastulog. Usahay gumikan ka na sa dilihisto nga pagkaon. Kulang tag iron, mao nang diling kapuyon, maluyag makaluspag sa panit. Ako adlaw-adlaw kong mainom og United Home for Sulfate Iron. Aduna kini igo nga iron nga matabang sa lawas paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga mga kababayen-an, hinom dumi ang First Sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo og himsog nga glow, walay pagpangluspad with proper diet and exercise. Iron is a generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
9: Atong oras makasama alas 5:47 na samtang sa laing balita. Councils of Elders and Leaders sa Nasod nagtagbo sa siyudad sa Sugbo og nipirma og resolusyon nga nagsuporta kang Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa balita Rajuman Eli Bulonos.
0: DYHP Tatak RMN Report.
15: Nagtagbo sa siyudad Sugbo ang Council sa Rayang Leaders sa Nasod o dipirma o resolusyon na nagsuporta kang Vice Presidente Sara Duterte. Kinaing pagaluhan ni kanhi Mayor Michael Rama, kanila sa kamerunanon sa Panangiusa o hiniusang lakang alang sa kalambuan sa Nasod. 12 kanila mga abogado kanhi mga opisyal sa naklabay ng administrasyon ang ginganlan ni Rama ng sakop sa Councils of Elders and Leaders. Apanupat lang sila ang nitunga o dipirma sa resolusyon na magsuporta kang Duterte alang sa pagkapresidente sa 2028 presidential elections. Kinimaw sila kanhi Energy Secretary Alfonso Cusi, kanhi Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, Attorney Israelito Bobet Torion, uman kang Rama nga usa-usab ka abogado. Gibaabot hinoon nga ang ubang gipili ang Councils of Elders and Leaders mupirma sa resolusyon sa masunod nga mga adlaw. Matod ni Rama, nga ngayon na suportahan ang Vice Presidente tungkol kay kini nanginanglan karon niini.
1: Mapita ka sa mga panghitabo nga impeachment, undang kukuba ni Inday Sara, so the elders and the leaders are Ram to stand for her.
15: Si kanhi Mayor Michael Rama na seran nga laing kalihukan usab kay bigayon sa tagbayan unya sa Domingo nga magsuporta gyapon sa Vice Presidente. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RNN.
0: Radyo mo nationwide.
14: Samtang nini mga orasa labi na kayo nga ipagapi sa iyo sa buntag. Sa itong pagpagapi, atong imnon mo ginang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami sa kape o sa kamot sa aroma ni ining maong kape. Makabatun pag yung kaagdugan ng mga health benefit gumikan sa mga sagol ni ini. Aduna kini sagol nga vitamin D3. Mao na makakapi na ka maka vitamin D3 pag yun. Plus, Rishi Mushroom Extract kaduna mga powerful anti-tumor and anti-cancer properties. Kagitawag kini mga polysaccharides and triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagkikini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kinidali ka pagkadaos sa itong mga cellula gumikan na sa sobrang free radical sa itong lawas maunang sa isbuntag mga piga nita Vita D Plus Coffee Mix giyon makakapinag ka magka vitamin D3 pag yun mapalit ninyo ang Vita D

0: Mapalit ninyo ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain ng mga butika, apil lang sa Dina sa Life Extension Clinic.
1: TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakaran.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti nga punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, mixed movement sa presyo sa lana ang paabuton sa mga motorista sa umaabot nga simana. Base sa datos, posibleng dunay rollback sa presyo sa krudo nga moabot og balik size ngadto sa 8 pesos kada litro. Dunay pagkunod usab sa presyo sa kerosene, apan ang presyo sa gasolina gipalantawan nga mosaka gihapon og balik piso ngadto sa 4 pesos kada litro. Una nang gituoan sa mga industry players nga ang maong kalambuan sa presyo sa lana, posibleng tungod kini sa pag-ubos sa presyo sa lana nakop kalibutan og balik sobra sa 5% gumikan sa nagpadayong feedstock sa Amerika og Iran, ingon man ang tinguhang pagtapos na sa kagubot sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHB. Tatak Arimen. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, subdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Dugang balita, Cebu City Councilor Cecilio Andales ni Baraw sa ginusong proposal ni Consel June Alcover sa Konseho. Kasama mo sa balita, Radio Man Ilibo Lonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
3: Gibaraw ni Cebu City Councilor Cecilio Andales sa Konsehal June Alcover sa ginusog nining proposal sa City Council. Gusto ng Daniel Alcover nga pahunungo na ang mga parking operator sa syudad pagkulikta og mas taas nga parking fee. Kinisabtang paubos sa investigasyon pagdeterminar sa administrative liability niini sa City Ordinance 2089 naglatin sa bayranan sa off-street pay parking. Base sa nisgitang ordinansa, 20 pesos lang ang bayranan sa 3 ka oras apan ang ubang parking operator gayon na ulikta og mas taas niini. Giklaro ni Andales nga dili mahimong pahunungon sa operasyon ang mga parking operator samtang wa pa ba determinar kung kini naghimo o kalapasan.
4: Naghimo na kagsis. This is order na di sila magkakuan. Wa pa gani. Final determination kung naka-violate ba sila. It doesn't follow. Issue kagsis sa disease niya. Dapat na kay final determination kung ni-violate ba sa gili. Because there's a pendency of the violation.
3: Si Konsehal Cecilio Andales, apang gisister ni Alcover ng mga parking operator sa syudad sama sa mga mall o guban pa, dugay na naghimo kalapasan sa ordinansa sa dakbayan.
5: For the last 20 years, nag-violate ba sila? For the last 20 years, ilan na nag-violate ang atong ordinansa. Mora o gimuntang kingkoy ani, if we cannot implement our ordinance, kung dili silang katuman, then we have the right to issue a cease order kay sige man ang violation.
3: Si Konsehal June Alcover, now yun ang hinoon sa konsehong iduso una ang proposal ni Alcover nga ito sa City Legal Office alang sa dugang pagtuon o rekomendasyon ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radyo man, Eli Balonos, DYHP, Tatak RMN.
1: TYHP Tatak.
6: Kinahanglan nga masayod mo kun unsa ka importante nga dekalidad ng imong paliton. Usahay akong sawayon ng akong misis nga dugay kay makapili sa palitonon kay nangitag barato apan dekalidad. Pero nakita nako nga sakto diay akong asawa kay para rasad na namo nga mogamit ana. Una nga hinungdan, dugay madaot. Nindot gamito ng labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, siguruhag yun, nga di kalidad yun unya, barato. Dapat mangutana ka aron makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan ang lig-on nga mga produkto unya barato pa tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga produkto. Kinahanglan nga mahimutang mitikuloso sa mga tambal. Ato gyud unang pag-

0: tanon kun nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadaling nga hinumduman. Kun naay i-recommenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Og nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Kay akong nahibaw-an nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. Ug ikaapat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Arma siguro nila nga quality gyud ay pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage, mong ayaw mo og tuo sa mga matod nila. Pangutan na usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha? Tungod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/product-to-know-more.
1: Samtang sa pikas gabahin, kumusta nga itong mga kaigsunan nga nagmata na? Kaya uban na ba, human sa Tulukadlaw nga holiday or white trabaho? Karon, bago na sa sayo kay manarbaho. Labi na gyud kadtong mga kusog o physical nga kusog, mo ilang gamiton sa ilang pagpanarbaho. Usahay, murag barakit ng imong mga kamot na maglisod ka pagpangusog. Uban na doon sa'y apila dristiil, murag doon ay tusok-tusok o ka muscle pain. Kini nga mga batiyon ni mo sa imong lawas, makapekto ni sa imong paglihok-lihok. Labi na gyud kung gamit kay ni mo ang pagpangusog, maunang di angay nga baliwalaon ha, pagitaan yung kiniog solusyon. Busa sa ito mga kugihan nga mga listeners karon nga nabati, nakabati, nababuan ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod, siguro daghan sa ito ang dunay inguni-ini nga mga pag-antos lang tungod na pag-antos no, pero di lagi ta mo hunong sa itong trabaho labi na kay kita mo'y gisaligansad. Maong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kadaadlaw. Doon ay igo nga B vitamins base sa DOST-FRI PDRI 2015 nga tabang likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpabinhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang. Maong kayang-kaya sa bulsa. So mga listeners na ito ha, para sa mga pangandoy o sa itong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B-adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B-complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang Kuy Herma Capsule, mabato sa dinigala sa bisan sa matang sa virus, labi ka na may gala ng nunin naghuga na itong virus, kinigala ang COVID-19, ang laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Ginikan sa mga vitamina nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o cyanine. Kamuhatan ng may galag kaligun sa kalawasan. Ang Kuy Herma Capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing.
3: Atong oras makasama alas 5:58 na sa buntag. Samta kayo sa dugang greetings. Good morning kasama ang Raymart watching from Sitio Camanse. Kinasang-an Cebu City gikan ni Eugenio Boy Tagsip. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Tristan Yat Gulay. Good morning sir, shout out ko sa mga Toyko family diha sa Pinamungahan Cebu ug sa akong igsuon diha sa Kalinan Davao City ug sa tanang Toyko family diha sa Mindanao ug Samal ug sa mga Velasco family pud kuno ug Pandia family. Watching from Lamak, Pinamungahan, Cebu, gikan ni Crisanto Pandia Toyko. Samtang makasama ni mga oras sa ato ang siren, ang sitwasyon sa ato ang panahon karon. Kung kay medyo madag-umo na ba kasamang Ken. Nasa itong pikas linya, si gikan sa Pag-asa Mactan, si Sir Evert Tinio. Sir, good morning.
4: morning, sir. Good morning, sir. Tanang, sig paminaw, kini ang pin. Okay, good morning, sir. Good morning sa tantanang tig paminaw. Kinang pinaka-latest na weather update para karong adlaw Sabado. Ang easterly, so ang init na hangin na nagagikan sa dagat Pasipiko ang patay na kapekto sa tibok bahin sa nasod. Samtang ang atong ginomonitor na bagyo gawas sa Philippine Area of Responsibility na doon ang international name na Hagupit. Pagkaganihang alas 3 sa kabuntagon, ulahe kining nasipyatan sa 1,165 kilometers east of northeastern Mindanao. Ang naimong bagyo, padayon kining nagairog sa direksyon na kasadpan sa kapaspaso na 20 kilometers per hour. Og ato kining gibanabana na musulod sa Philippine Area of Responsibility karong maabutay na Domingo o Lunes. Sa oras na makasulod kini sa Philippine Area of Responsibility, ato kining tawagon og kaloy og mao na kini ang ikatulo na bagyo na nasipyatan sulod sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ato pong pagbanabana, kini magtikahinay habang nagpakaduol sa kayutaan sa Pilipinas o gamay ang tsansa na mulanfold kini sa bisan-asang bahin sa atong nasod dayon kining mahimong usa ka low pressure area pag-abot sa Miyerkules. O may tungodana ang atong gimanabana na panahon para sa karong adlawa ang tibuok nasod padayon na kasinati sa mayong tempo sa panahon usahay na mapanganurog nga to sa mapanganurog kalangitan inubanan sa mga pagpatak-patak na pagwan panugdog o kilat ang atong ginaexpektar karong adlawa. Sa kalumang oras, ha, nakakita ay nakataas na thunderstorm advisory para sa dakong bahin sa Metro Cebu. O gato kiningi expect na makasinatita o moderate to heavy rainfall karon sulod sa 30 to 1 hours. Huwag mo kini ang na-mention nato ganihan o na pagdagom na itong nabantayan karong mga orasa. O para sa kahimtang sa itong hangin o kadagatan, ang Tibuok Visayas makasinati gihapon sa hinay nga ito kasarangan na paghuro sa hangin na nagagikan sa amihanan Sidlakan. Ngayon sa Sidlakan din ang kadagatan. Ano na po hinay nga ito kasarangan ang mga pagbalon? Wala kita'y nakataas na gale warning signal sa bisan-asang bahin sa atong mga baybayo. Ang temperatura para sa Tibuok Sugbo karong adlaw posibleng nasa 26 hanggang 32 degrees Celsius o ang gibanabana na heat index posibleng mabot sa 39 degrees Celsius kana na sa extreme caution category. Posible ang heat cramps, heat exhaustion o heat stroke kilabihan na kung magdugay kita sa ilalom sa kainit sa adlaw. Maunglikayan na ito mahimo ang paggawas-gawas sa oras alas 10 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Mag-inom kita ng tubig o magsuot ng presko na sinina para maibsan ang masinating kainit karong adlaw. Ang atong dagat karong alas 6 o ganyang alas 6, 1 sa kabuntagon ni Hunas o mutao puro niyang alas 2, 18 na pasaudo. Philippine Standard Time nakita sa 6:02 sa kabuntagon o ang atong haring adlaw ni Saka ganyang alas 5:24 sa buntag o mutao ng alas 5:57 sa hapon. O kanang latest, ikan din sa DOST Pag-asa Visayas, kini sa Everson Tenyong na pabili na sa bago-bagong panahon at doon ay pag-asa sa sakta impormasyon. Nagang salamat o maayong buntag.
5: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: Nagang salamat, Sir Evertenio, sa Pag-asa Mactan sa weather update. At ang oras mga kasama, alas 6:03 na. Samtang alita sa dugang greetings, good morning kasamang Raymart Pugoy. Ikan ka na ni atong suking tigpaminaw diya sa Barangay Hipodromo, Elmi Monterde, Sarangani. Shoutout ko sir sa akong asawa nga si Irene, diri sa Hilungos Leyte, ikan ni Yolito Fermano. Mayong buntag, mayong pagpaminaw. Mayong buntag sir, diri sa Mua sa Mindanao o gabuntag lang ang ulan. Watching from Zamboanga del Sur, Mulave. Gikan ni John Cotty Siriaco. Nagtanaw sa itong Facebook Live, good morning, kasamang Roger Umak. Si Jaime Akain, nagtanaw po mayong buntag, kasamang Raymart, naminaw ko sa Facebook. Dinhi sa San Roque, Maribuhok, Bohol. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama diha sa Maribuhok, Bohol. Ilabinan ni kasamang Jaime Akain. Alita sa dugang greetings, good morning to all. Ilabi na sa mga staff sa DYHPRM in Cebu, God bless. Gikan ni Flavia Nakua Diaz. Mayong pagpaminaw, kasamang Flavia. Shout out usab ni Agaw Zodizon o Agaw Ray Torion. Diya sa Tomas Upos, greetings from Agaw Carlos Caloy. Acero, watching from live dinhi sa Cebu. Ika ni kasamang Clark Cunyado Steel, mayong pagpaminaw. Atong oras mga kasama, alas 6:04 na.
1: Mga timayhan, ngayon ko adunay, daghang tuksin si Malawas, mundili ka regular, nga magpagawa sa imong hugaw, di ka maylisan, magbuto ni Muntian, makasinati ka ginsomya, kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan o glutahan, dili paginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory, or sinus problems, siguro na pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, huwag tangan ka na mga tuksin sa imong lawas para imong maangko ng maayo nga panlawas. Pagin mo tagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
1: Maing pagpaminaw dire sa Sitio Sudina, Ingles, Verama, sa ilan ni Jotji Castillo, Mario Rendon, Lucas Ogloloy Verano. Tony Lorenzo Chudis Verano, gikan ni kasamang Lisa, gikan ni Lisa Espantalio ni siya kasamang Raymark, dina sa may Ingles V. Rama Avenue, Cebu City. Lisa Espantalio alias Nanay Kala.
3: Ngayong pagpaminaw ni Nanay Kala. Mga kasama, wala man tayo igong oras. Ugmaw ganito ang naglangkob sa itong mga nagunang mga balita ning sayo sa Kabuntagon sa Adlaong Sabado din sa unang radyo unang balita. Sa nga na lang sa kinatibok ang pwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Radyo Man Remart Pugoy.
1: Ako sabi ni Radyo Man Candelinea.
3: Musunod na ba kasama si kasama Atty. Rufil Fernandez Banyok alang sa Straight to the Point Morning Edition. Atong oras, alas 6:06 na.

0: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
1: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sa opisina, kaya may bakang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Ugdali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
5: Parehas ta. Ako po, pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka po yun ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
4: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Pika the Baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
2: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
3: Straight to the point.
2: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Ug sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya. Sa tibuok kalibutan via internet, maayong buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Inigyan po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy pa dayo magiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Sabado o Gapitsa 9 na buwan mahigala sa Mayo tuiga 2026.
3: Straight to the point.
2: Sa gihapon, natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Nagunas tumiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan na bagyo nga dunay international name nga hagupit musulod sa Pilipinas karong hapon o kaha karong gabi eh.
3: Straight to the point.
2: Kung naa na ni sa PAR, kung Philippine Area of Responsibility, taugo na kini og bagyong kaloy.
3: Straight to the point.
2: Matanig pagtagad na butaga mahigala atong sundan no, og atong mong hatagan og update labot ni mong bagyo. Kay kinahanglan tang magbabinantayon mahigala niining mong bagyo og hinaot mong ta mahigalang malikay ta sa mga kadaot mga kahigalaan nga mugna niining daotang nga panahon.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin lead, sail and rise. Mauni ang framework na gisagop sa ASEAN leaders atol sa ASEAN Leader Summit kaga hapon.
3: Straight to the point.
2: Alang sa pagkatubang sa linlaing mga hagit sa rehiyon. Apil na niini ang kalambuan sa ekonomiya, maritime cooperation, food ug energy security ug uban pa.
3: Straight to the point. Sa
2: akong gipaminaw mahigalang press conference ni Presidente Ferdinand Marcos kaga hapon dai. Ban sa mga sakop sa media murag pulos pa lang mga plano ang tanan mga sukit ni paminaw.
3: Straight to the point.
2: Pag-isgot kaga timeline mahigalas pagpatuman ini medyo hanapa.
3: Straight to the point.
2: At ang pagtagad ng butagas tuban uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang upan upat ka mga Greenpeace activists gidakop o gidala sa police station na dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kini human ni himo og malinawon nga protesta sa gawa sa venue sa ASEAN Summit kagahapon.
3: Straight to the point.
2: Ila mahigalang gipugnan nga way magahimo-himo protesta. Una nga gipang sikop ni gida sa police stations.
3: Straight to the point.
2: Samtang sa laing bahin, Council of Elders and Leaders dinhi sa Sugbo ni pirma og resolusyon aron ipadayag ang ilang suporta alang ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: Nabahin sa mahigalang katawhan sa pagkakaron, labi na karong adlaw Lunes mauna mahigala ang formal nga pag-voting sa plenary labot sa impeachment case batok mahigala ni Vice President Sara Duterte.
3: Straight to the point.
2: Ato ning hatagag pagtagad kay matod pang Congressman Terry Ridon na anas rin nakuha mahigala nga mga boto o kanang one-third votes. Gamay-gamay raman na mahigala one-third votes sa mga kagilaan sa House of Representatives. Kinahanglan na kag 106 ka mga congressmen kayang-kaya nga kuhaon. Pero mulabaw pa ni ana mga sukit ni paminaw matod pa ni Congressman Terry Ridon. Ang pangutanan lang ini mga kagilaan o gapila gyud ka ang mga congressmen ang mupirma. Unsa masay baruganan sa mga congressmen nga mga taga-Sugbo?
3: Straight to the point.
2: Atong hatagag pagtagad sa paduman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Samtang dugang mga balita mahigala sa kauluhan ug ang bahin sa nasod. Lead counsel nga si ni kanhi presidente Rodrigo Duterte nga sa attorney Nicolas Kaufman ni withdraw isip defense counsel ni kanhi presidente Rodrigo Duterte.
3: Straight to the point.
2: Matod pa ang kontrata ni Kaufman kutobra karong nga tuiga mga kahigalaan.
3: Straight to the point.
2: Malagmit ang pamilya ng Duterte doon na sila mahigalay laing abogado nga mo handle mga kahigalaan sa laing napod nga stage sa maong kaso.
3: Straight to the point.
2: At nagpagtagad sa pasabad uman mahigalan nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Vice Presidente Sara Duterte ni Basol ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa padayong pagburot sa utang sa nasod o pagkawagtang sa oportunidad sa mga panarbaho.
3: Straight to the point.
2: Iniuguban pang mga eskutanan niyong mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radio sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: Sa gunso ng OT, ay buhi.
2: Kaya pa nako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
3: Kaya pa nako.
1: Patong-patong ang projects, sige lang.
4: Kaya pa nako.
1: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
5: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.
6: Iba.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon. Drink responsibly.
1: Nakasama sa kalisod sa kinabuhi karon mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpabinatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab. Pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
2: Good morning, my dear plants.
3: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
2: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadaligan ka tuloy.
4: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
5: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. Bag

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutanaw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, nga ni ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitan kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kitan kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan.
4: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako pun, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka, naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
19: Sa gunso ng OT, ay buhi.
20: Kaya pa na ako.
19: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
20: Kaya pa na ako.
19: Patong-patong ang projects, sige lang.
20: Kaya pa na ako.
19: Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung nakaani, wala kay pildi.
21: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong takna mga kaigsunan, alas 6.35 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Ato sa dawaton mga kaigsunan, ang report karon sa kauban on board sa patrol ni ay unom ka mga bayot o usa ka single mom nga tilador o mga cellphone sa mga langyaw sud sa bar gipang sikop ni o gipang sikop sa gipuy-an nga mga pension house. Paminawon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Laura.
1: DYHP. RMN Report.
3: Radyo Man Attorney Rufiel sa paspas ka follow-up operation sa ato mga sakop sa kapulisan sa Cebu City Police Office nakuha kining unom ka mga payot o usa ka single mom human kini muduol kining usa sa mga pinakaawahi nga biktima na nakuha ansya sa iyang malon nga cellphone sud sa usa ka bar diha sa barangay Kasambagan ing aton dakpayan sa Sugbo alas 4 sa kadlawon. Sa follow-up operation sa atong kapulisan, alas 10 sa buntag na report ni sa complainant, gihimuan dayon og follow-up sa atong mga sakop sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Alas 10:40 na dumduman nila ang gipuy-ani ining pension house sa mga bayot diha sa Angels Pension House na may mutang sa Maydan Pilay, sakop sa barangay Kalubihan, kalandool sa may University of San Carlos, Maine. Ang galangasikop ng mga payot, mao sila si Levy Tanyag, 27 anyos, taga Magsaysay Street, Barangay Suma, Cebu City, Julius Flores, alias Uyong, 32 anyos, taga Kabantan, Barangay Mabulo, Cebu City, Jimboy de la Serna, 54 anyos, taga Sityo Buli, Barangay Dolho, Fatima, Cebu City, Jerome Flores, 31 anyos, taga ML Quezon Street, Barangay Ermita, ning ato dakbayan Sugbo, James Jefferson Mananggil, 24 anyos, taga Puro 4, Lower Barangay Kamputaw, ning dakbayan Sugbo, James Arlene na Lubete, 26 anyos, nga taga Quezon Boulevard, Barangay Ermita, Cebu City, Christian Cinco Olivares, 28 anyos, taga Sityo Bato, Barangay Ermita, ning dakbayan sa Sugbo. Una nang nagpatabang sa ato mga sakop sa kapulisan, kini si Glenn Cabillon, og nagreklamo nga ang iyang cellphone na wagtang sulod sa usa ka bar niya sa Barangay Kasambagan. Sa pagpresentar ni Police Colonel George Elana ng atong City Director sa Cebu City Police Office, puntag yang gibutyag nga grupo sa maong mga bayot pero way pangan ang mo-operate og mga bar target nila mga langyaw unya lipato nila sagan og pipila ka mga customer dayon kuhaon ang mga bag mga cellphones sa mga biktima atong giadto pod ang pension house kaya kung man nalumduman akong giadto pod ang pension house. Regular customer na ni sila, patod sa nagduma na itong nahinabi. Regular customer na nila, in fact, nagbayad na ni matag 5,000 matag buwan sa iyang giabangan diha na kwarto. Gani, pipila ni ining mga bayot, iyan ang nasuod. Apan ako na lang niya kahiko at nga gihurot o dakop sa itong mga takop sa kapulisan kay grupo di ay sa pagpangawat ini mga cellphone target nila mga langyaw sud sa mga bars din sa nagbayan Sugbo. O dini nanawagan si Colonel Elanan sa mga biktima sa pagpangawat ini mga cellphone sud sa mga bar nga mga suspect mga bayot sa pagtanaw dito sa ilang buhatan kay do namin sad sila na recover ng mga cellphones kadiyang nasikop kining pito. Sama mo sa Cebu City.
2: Okay, Paul. Mo ni kato na interview, Paul, nga na-postpone ni kasama Arnold?
3: Oh, ani Attorney Rufil, no? Nya, mato nila tungod sa panginahanglan.
2: Tungod ko na sa kalisod, ba? Sa ato sa paminahon ko na, ba? Pila ka minutes na, di na, an? Sige ko, no? Ah, ato ko na paminahon, dong? Sa lisi. Nay audio ni? Sige ko, Nulal.
4: Kakuro sa biyang saligan sa kumamasin niyo. Ako mangod na pa di ko nang version niya. Ikaw na lang kumamang kabawaan niya ba sa iyo?
2: Ah, sumura na ipa. Loy-looy ng ila.
5: Ikaw magdugay na makaanin ng dupo?
4: Hindi. Wala mo ko dupo. Tika na muna. Amo na mga kuanin. Pasagalan mo sa mga mga ila sa mga puti ka ng mga vlog. Taong ka ng mga kanang mga dispatcher. Mga na sila.
5: Pero kailan ba
4: kami mo kami mo itulog nila. Kanang makakuha sila. Wala din may kabaw dito na.
5: Kailan mo nila?
4: Wala may kayo lagi. Sa mga kanang mga dispatcher. Kanang mga bata. Mga na sila. Mga mga.
5: Pero kanin na dakpan. Kaoban mo. Kaila ka?
4: Kaila na may mga. Pero gilin mo grupo mo.
2: Okay, so sige, sige na. Kuwanan kuwanan siya, kanang mula ni siya, o kanang, kuwanan, fallacy of argumentum ad misericordiam. Paloy-looy mga sukit ni paminaw. Lisod bang kayo na? Bisa pag magkalisod, tam ni kamot, di kita trabaho. Kami nga, ang akong mama, kuwan magod, ang akong kuwanan na, sakto man ka sa panglawa, sakto man ka sa kuwan. Unya inanidaghay mga mabiktima, lisod kayo. Rajiman Paul, mula nang paloy-looy din ila interview, Rajiman Paul.
3: Ayan nga, pamahayag, Attorney Rufil, sa interview, no? Kawan-on, ang pagpanginahanglan, no, ilang himong rason. Kaya, kinin ko mga bayota, huwag kanao ni mo ilang mga kustura, pagkandanigod, huwag ka ng Amerikano kasama ang Attorney Rufil.
2: So, ilang pabiktima hon, kini mga foreigner nga mga, kwan?
3: Oo, yung makasood na sa bar, na may kidlap-kidlap, mugwapa naman yung silag na ayaw dito, Attorney Rufil.
2: Ang uban mga foreigner po, mula dali kaysa na malipat o kinini ang bayot ba ni o babae ba? Pero ang uban po na nila, mo okay po sa bisag bayot po.
3: May chika-chika na yun, chika-chika dito. Ano, kuha na yun. Yung ikalipat sa Amerikano o mga langyaw, paon na ito ilang cellphone o na ay mga bit-bit ng mga baga, mga wana. O si Bat na yun. So may gani, kay usas sa mga nakatabang sa Turka Pulisan, kinig yung CCTV, no? Kay pag backtrack nila sa CCTV, usa pa may ilang na-identify Attorney Rufil, unya, sa dagila nang nakuha ni Piait na ning una nilang nasikop, nga naara na sila diha nag-puyo, nag-star sa maong pension house. So, mo itong girombo, o gito na nakuha ni uban pa, unya, wain nga ning grupuha, nagsaglaptan na lang yun ni sila na ingonana ang ilang estilo sa pagpangawat, no? Mga bars, no? Sold sila niya. Number one target nila, mga langyaw. Lagi kay madani magyan sa ilang pa-kwankyuan, pa-KKI sa ilang postura. Kay mga tag-as pa dad, mga siksihon sa ni mga bayuta, Attorney Rufil, no? So, lagi na, iksod na sa bar, maigo na sa reflectorize o mga nindot kayo nga nagkidlap-kidlap na suga. Malipat yung Amerikano, kayo yung Amerikano, mapabahay siguro na eh, no? So, natanggong na ni sila rong pito, no? Sa Cebu City Police Office ni ining mga orasa. Kasama mo sa Cebu City Police, ako yung Radyo Man, O Lauro, DYHP, Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radio Boy Nationwide. Okay, salamat Radio Man Paul Lauro sa mga report. Naghantag mga iskutan ng mga issues, mga higala dire sa may ASEAN Summit. Di pa issue may higala sa kang Vice President Sara Duterte. Kunya di pa issue mga kagalaan sab sa kininiang nagkadaiyang mga kagalaan ng mga issues kang Franco Mabanta. Si Franco Mabanta may gala nga matod pa sa version sa NBI. Although ipanghimakak ning Franco Mabanta na sit up kuno sila, pero ang NBI may gala base sa ilang ebidensya ni ingon nga nagpreparar og 90 minutes nga kininang expose against si Romualdez. Kanya sa diha mga higalang ila mga kaigalaang kuan. Matawag na to mga kaigalaang gipangwartas Romualdez nga dili ni i-expose ni mga kagalaan basta kondisyon niya muhatag ag 350 million ihangyo sa Romualdez o 300 million lang niya in 4 tranches mga sukit di paminaw Pero naisahan silang Romaldez, kaya ipadakop man sila. Tapos naman naisahan silang Romaldez, may pailan lang i-butiag sa nang ilang expose. Ano maklaro unta, pero niya na itong tataon, may higala ito sa check o sa ang report gikan sa Pag-asa Mactan. Kaya importante kayo may galang kahimtang sa panahon karon gumikan sa nagsingabot nga bagyo mga kagalandes tulin niya itong weather specialist sa Pag-asa Mactan, si Manny John Agbay. Manny, good morning. Kumusta on sa latest sa kahimtang sa panahon?
6: Yes, good morning sa Attorney Rafael o si mga mga sakintig paminaw. Mga kanya ito ang latest with update para karong adlaw Sabado, May 9, 2026. Ang easterly gihapon ang mga nagpaslabi din sa Central Visayas o sa Tibok Nasog. As of 3 a.m. ganiha, ang location aning atong gibantayan nga bagyo nga nagawa sa PAR nga si Tropical Storm Hagupit kay anaana sa 1,165 km east of northeastern Mindanao. Kining Tropical Storm Hagupit nagdala na lang sa hangit ang mga abot og 75 km per hour. Gustiness niya mga abot og 90 km per hour. Yang movement pa westward sa kusgun nga 20 km per hour. O kining si Tropical Storm Hagupit, gibaba na kining nga posible musud sa tong Philippine Area of Responsibility karong gabi or unyang kadlawon. And once musulod na niya siya sa PAR, pangalan nato niya og bagyong kaloy nga ikatulong nga bagyo sa ato ang nasud para karon tuiga. And once musulod na niya sa itong PAR, yung forecast sa ani, posible mag-record pa doon sa Northern Luzon. And once magkaduol niya sa itong Philippine landmass, posible nga na mahinay pa kini o mahimo nilang usa ka low pressure area. And sa pagkakaroon, wala na siya direktang epekto bisang asang party sa itong nasod and sa sunod nga tulong kaadlaw. O para sa kentang sa tuwang panahon para din sa Metro Cebu, lakit na sa Tibok Central, Visayas, sa sunod yung 24 oras, kamakas natin yung matadili o fair weather condition, maglabi ang init karong adlaw. Gawas na lang kung ano yung mga lumalabay ng mga ulan o mga thunderstorms, labi na sa hapon o gabi, gumikan aning easterlies. O para sa kentang sa tuwang hangin o kadagatan din sa Subo, makas natin yung pataghinay, mato na sa kasarangan ng hangin. Nga nagagikaan sa amin ng silangan, ito na sa silangan, din ang balod sa tuwang kadagatan, nagpabiling hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sana'y plano maligong dagat karong adlawa, mas na atong huna sa tong dagat, ganyang alas 6:01 sa buntag, o mutawag kini o niyang alas 2:18 sa udto. Temperatura karong adlawa, mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius, at ang maximum heat index forecast karong adlawa, posibly mabot sa 39 degrees Celsius. Ato ang sunrise, din sa Subo, ganyang alas 5:24 sa buntag, at ang sunset karong alas 5:27 sa hapon. Ug mo lang ka itong latest
2: John,
6: update. Yes, sir.
2: Kining maong bagyo nga kaloy kumusod na sa Philippine Area of Responsibility, dili ba ni magdaog uwan dinhi sa Subo? Labi na in particular nato dinhi?
6: Dili ra, sir.
2: Mm-hmm. Okay ra. Ang iyang hangin okay ra sad. Dili ra sad ingon nga mabalaka ta sa inyong monitor.
6: Actually, sir, once magkatuol ni siya sa itong landmass, maghinay pa kini siya or mahimo na lang siya usa ka low pressure area. So, dira kay ni siya makapik, wala na siya direct effect bisan asang party sa tong nasod.
2: Okay. Sige, salamat kayo, John, sa paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
6: Sige, boys, payan.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Okay, salamat, John Manny Agbay sa Pag-asa Mactan. Standby may gala sa atong pagbalik. Alas 6:48 na.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
8: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Kaya pa na ako.
1: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
2: Kaya pa na ako.
1: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa na ako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pilde.
3: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
4: Si Bianca de Verani, matag lugar nga akong sudlan, mutan-aw yun sila. Tungod na kay akong skin na muingon, ngani ako. Kay I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kit-an kaayo ang kutis Silka in as early as 7 days. With Silka Green Papaya Soap, kit-an kaayo ang kutis Silka that whitens skin in as early as 7 days with regular use. SRP 22.25 lang per piece. Palit na sa inyong suking tindahan!
5: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
6: When you love, you caress.
7: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
8: Atong takna mga kaigsunan, alas sa 6:57 na sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the Point.
8: Now sa pikas bahin mga kaigalaan, dunay karon magud may galang adlang Lunes, mauna mga higala ang voting. Mauna ang formal voting sa mga congressmen dito sa plenary kung mubuto ba sila o dili alang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Congressman Terry Ridon miingon nga kayang-kaya nga kuhaon ang one-third votes. Huwag ako nagtuusag ko nga kaya ginala ng kuhaon na, kaya gamay naman ng one-third votes. Unya doon na naman 55 votes daan nga pundo dito sa House Committee on Justice. So kinahanglan lang sila mahigalag 51 votes na ikinahanglan para magka 106. Kanang 106 mo na one-third sa 318 ka mga congressmen. So kaya nilang kuhaon. Pero makaabot ba sila sa pariha sa una, dako pa ng pangutana, pero dili na siya material. O gusto na mahigalang ipadagyod ang articles of impeachment ngadto na sa Senate. Kinahanglan mga kagalaan og one-third votes ra ang gikinahanglan.
7: Straight to the point.
8: Kanya tungod ana, daghay nang utana kining atong mga congressmen, nabati mga naong sa mga congressmen dong. Murag na atay mga naong no. Katotoang kwan. Unsa may baruganan sa atong mga congressmen? Niadtong milabayng tuig, namirma to sila mga higala, pero pangutana, karong tuiga mo pirma pa ba gihapon sila?
7: Straight to the point.
8: Money and akong pangutana. Pero mali gina, kini mga congressmen, dili nila lim ilan na dangatan sa karon. Kay mura nagbibingka mahigala nga init sa babaw, init sa ubos. Doon na mahigala pressure sa taas, doon na po'y pressure sa ubos.
7: Straight to the point.
8: Pressure mga higala sa taas dito sa Malacanang. Pressure sa doon sa ubos mahigala gikan sa mga tao. Nga delikado unya, kung ang katawhan mahigala mo ribinta, inigabot mga kagalaan sa 2028 nga eleksyon.
7: Straight to the point.
8: Kay nahibaw ba ta mga higala nga kanang mga ubang distrito din ha? Puwira lang o congressman lagi ka hanga, ligon yung kadaan sa inyong lugar. Congressman ka kanang imong distrito, muraog, wagi ka threat ana andi ha? Ha? Namang yun. Kaya doon na may mga gamay naman ng distrito, masuri-suri mga nas mga congressmen. So, og na, kautang o kabubuton ni mo na halos tanan nga mga tao diya sa imong distrito, asang namatay, adto ka. Asang pangaji, mo adtong kong

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.

0: o congressman lagi ka hanga ligon gyud kadaan sa inyong lugar. Congressman ka kanang imong distrito, mura og wa gyud ka threat ana diha. Ha? Namang gyud, kay do na may mga gamay ra man ang distrito, masuri-suri magana sa mga congressman. So og na kautang o kabubuton nimo na halos tanan nya mga tao diha sa imong distrito. Asang namatay adto ka. Asang pangaji mo adtong kung diha nga ligon sad. Unya kana ra bang imong kontra nga ligon mahimo na nga tinuod gyud nga naa sa baruganan nga Sara Duterte siya nga ikaw kini ni ang lahi sa imong baruganan. Well kana. Ang uban pod nya bisan og dili Sara Duterte nya kusog gyud si Sara mahigala nya ikaw congressman murag nga daot ka sa imong pagbutar naghapoy mo sakay-sakay ana mga higala inig abot sa election mo file pud ani store. Manahunahunaon og maayo ining ato mga congressmen ron unsa gyoy ilang buto karong adlaw Lunes asa man tong ilang mga naong dong nadiha dong nining mga congressmen murag last time murag silang tanan man tong butar lay silang tanan no ambot ka karong Lunes og bubutar ba ka silang tanan mga sugid paminaw naon sa man ang atong Facebook dong murag na kuan dong nabalik man tas kuan dunay kakulian dong Gerald. Sige, ato na yung tagapagtagaan higala ni Kwan, ni Bagdown, atong Facebook. Mauba? Sige, murag doon ay kakulian gamay ni among Kwan mahigala, ha? O, unya, kinini ang, ni Bagdown, kadali atong computer. So, mga may dispensa, ha? Ang atong Facebook o ang atong YouTube. Pero nabalik na atong YouTube, nabalik naman itong Facebook, no? Ang YouTube, nabalik na dong. Okay, kaya daghantag mga followers mahigala nga Kwan. Okay. Now, kung panalitan unsa inyong baruganan, tanaw ninyo sa inyong baruganan nga maugi makaayo para nimo, para sa mga constituente, para sa nasod, malugi. Ubingon ka nga, pinaagi sa mga prinsipyo ang imong baruganan nga angay yung impit si sana, okay, barugi. Pero sa imong baruganan, tanaw nimo ang imong mga tao, imo sang i-consider o dili makaayo sa nasod ang pagpa-impit si Sara, makabahin-bahin hinoon, o tanaw nimo medyo alanganin, dili maayo mga higala, di ayaw pagpirma. Inanak-rana ni Storo. Kay lisod man kayo. No? Labi na kung ang congressman ron lagi og medyo alanganin mga higala sa usa ka distrito. Kay kanang imong distrito, kadako ana, or kagamay anang imong distrito, doon na magiging interesado anang managanday. Nagdiki-diki lang ang uban mahigala. Labi kay presidential election god karong 2028.
1: Straight to the point.
0: Lahi itong milabay 2025 kay midterm election to. Ang uban mga higala, way mga kontra, kay wa manggoy mudagan pagka-presidente anang midterm election. So, dili kayo siya election mga higala nga medyo alegre. Dili inana ang competition. So, pananglitan og karong 2028 kay presidential election man, mamutang gina og mga kandidato sa ubos. Kada mga presidente sa bolos, mga sukit di paminaw. So, butang yun nga, kini mga distrito, doon nagay mga managan na diha. So, tanaw na diha, karon og, banaon na diha, karon asa dapit ka na kapaldo. Imo bang palabihon ang pagkapaldo, Nestor? Or palabihon nimo ang mga tao? Or depende pod? Kay bisan pa man og, inyon ka og wa ka napaldo niya na pressure sad ka mga higala kay dunay mga panaa dito sa taas. Mo na kining congressman bitaw di nilalim sa ilang kwan sa karon. Unya i-confront magyud sila karong Lunes. Voting magyud karong Lunes. Magiyahay na po ni pasabot ngadto sa mga tao nga sa unta man nga napugos dito sa Malacañang mo ni mauna. Ha? Wa tay project ining mahimo kung panalitan magtuman mi sa mong gusto. Nana. Pero ato ni Tewason mga kaigalaan kay so far, murag dunay mga congressmen sa Sugbo nga nagpapulso sa ilang mga tao day. Dunay iban, no? Nga nagpapulso sa ilang mga tao, kunuhay nagpost o kuan unsa may inyong gusto mo butar ko or dili sa impeachment ni VP Sara. Kay aron ang mga tao o unsay pulso sa mga tao, mao kunuhay iyang dalhon mga higala ngadto niya inigbuto na ngadto na mahigala sa Lunes pohon. So naiuban ana, ato ni Tewason lang unya mahigala mid kuan magubag.

0: mga itong Facebook. O tiwas na taon niya itong taon kay mag Armin 558 Manila sa ta. Dayon mo balik ta lang itong duga mga komentaryo, mga sukit ni Paminaw. Apil sa itong isgutan kining pag-withdraw sa abogado ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga si Nicholas Kaufman, mi-withdraw mga higala isip iyang lead counsel sa pagkakaroon. Pero matod pang Kaufman nga doon na sa gipirmahan niya kontrata nga nahuman di ay ang iyang kontrata.
1: Straight to the point.
0: Atong itagay pagtagad mahigala karong tutawad human lamang usab sa RMN 558 Manila nga musunod na karong dayon. Alas 7 size na.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Nung nakarang araw at saka to kanina, medyo nawasot na rin yung mga sapuno. Pero may mga natitira pa din. Then yung kalsada, nililinis po pinagtutulong-tulungan po na ng mga barangay at mga bureau fire, police, coast guard. Nagkakaroon na po ng bayaniya para maklear talaga po yung kalsada.
4: Yung mga kasama, si Kamalig Albay Mayor Carlos Irwin Baldo Jr. sa panayam ng DZXLR and Manila.
5: Samantala, yung bulkang Mayon, mga kasama, nakapagtala na po ng 27 mga volcanic earthquakes at 318 mga rockfall events sa nakalipas lamang po yan ng 24 oras. Kasama mo sa balita, Radyo Man Marjo Domingo.
6: RNN Live Report.
7: Sa ulat ng PIVOC, sa pagtala na ang bulkang Mayon ng 27 volcanic earthquakes, kabilang ang 3 volcanic tremors na 2 hanggang 4 na minuto ang haba. 318 na rockfall events sa 3 pyroclastic density current signal sa Uson sa nakalipas sa 24 oras. Mula kahapon hanggang kaninang madaling araw ng tala na ang bulkang Mayon ng panakanaka at mahinang ignition boiling activity at parandali ang lava fountaining. Samantala ang Banaag o crater glow naman ay naobserbahan din. Kugnay ito naglabas ang bulkang Mayon ng super dark head block na umabot sa 2,785 tonelada kada araw, habang ang plume o steaming o may katamtamang pagsingaw, 200 metrong taas mula sa crater at napapadpad sa kanluran at kanluran timog kanluran. May panandali ang pag-impis naman ng vulkan na may nasisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Samantala na natili pa rin sa Alert Level 3 ang Mayon at mahigpit na pinagbabawal ng ahensya ang pagpasok sa 6 na kilometrong radius permanent danger zone. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RMN.
6: RMN Police Report.
4: Dahil naman sa alitan sa Calabaw, Lolo, dyan sa Albuera, Leyte, pinatay sa saksak. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Justin Traya ng RMN Tacloban.
6: RMN Live Report.
8: Nasawi ang 64 na taong gulang na senior citizen matapos sumanong masaksaka ng kanyang nakaalitan dahil sa isyu ng nawawalang kalabaw sa bayan ng Albuera sa probinsya ng Leyte. Kinilala ang biktima na si alias Arn na residente ng barangay Tinag-Ana. Suspek naman si alias Rana, 29 na taong gulang na residente ng naturang barangay. Bata isa paunang investigasyon ng mga otoridad, bandang alas 3 ng madaling araw, May 8, nagtungo umano ang biktima sa bahay ng suspect at inakusahan itong may kinalaman sa pagkawala ng kanilang kalabaw. Hindi umano ito pinansin ng suspect. Dakong alas 5 ng umaga, nagtungo ang suspect sa bahay ng biktima upang kumprontahin ito at itinangging may kinalaman siya sa pagkakawala ng hayop. Nauwi umano sa matinding pagtatalo ang dalawa hanggang sa magsuntukan. Ayon sa investigasyon, habang kukuha umano ng bato ang biktima, kumuha naman ng patalim ang suspek at sinaksak ito sa dibdib na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang pulisya na nagresulta sa pagka-aresto ng suspek. Na-recover din ang patalim na ginamit sa insidente at dinala ito sa himpilan ng pulisya. Radyo Man Justin Traya para sa 99.1 IFM RMN Tacloban, Tatak RMN.
5: Sa Bohol naman, mga kasama, 2 treasure hunters natagpong patay sa isang kuweba doon. Ang report mula sa Remin Cebu kay Radyo Man Ken Galenea.
6: RMN Live Report.
2: Natagpuan ng mga rescuers na wala ng buhay ang dalawang mga lalaki na hinihinalang ng treasure hunting habang isa sa kanila ay patuloy na namising sa loob ng isang kuweba sa Porokres sa barangay Poblasyon sa bayan ng Daguhoy sa lalawigan ng Bohol. Sa investigasyon ng Daguhoy Municipal Police Station, ang tatlong mga lalaki ay isang linggo nang naguhukay sa kuweba base sa lalim nito na 100 meters kung saan sila natagpuan ang patay. Ang dalawa na unang nakita ay nakilalang sina Marcelo Augis alias Mar at si Raimundo Balmuria habang patuloy na pinaghahanap ang isa pang kasamahan nila na si Gaudioso Aniasco. Kagad na nagresponde ang kapulisan, mga personnel ng Daguhoy Emergency Rescue Team, Bureau of Fire Protection at Tertiary 117 upang gawin ang search and rescue sa mga treasure hunters. Hinala ng Daguhoy Police Investigator na si Police Master Sergeant Jim Ray Calvario na suffocate ang mga biktima sa ilalim ng kuweba. Nakuha din mula sa kuweba ang ginamit nilang butane canister at isa pang makina kung saan sila natagpuang patay. Kasama mo sa DYHP, Armin Cebu, Radio Mancan Galinea, Tatak Arlimen. RMN Network News.
4: Atensyon sa ating mga motorista, malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at ang kerosene ang aasahan sa susunod na linggo. 9 piso kada litro ang posibleng bawas presyo sa diesel habang 12 pesos naman sa kerosene. Dagdag presyo ang aasahan sa gasolina na abot sa 1 peso and 60 centavos hanggang 1 peso and 70 centavos kada litro. Ayon kay DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, kung masusundan pa ulit ang panibagong rollback, back ay posibleng bumalik na ang presyohan ng diesel sa pre-war level.
9: Kung bababa ito ng mga 9 peso, ang mga lowest range natin, may elevation na lang na matitirang 10 peso.
10: Uh-huh.
9: Pero ang yung highest, alam nyo naman, may mga gasolinahan na mataas ang price. Iyon ay may mga elevation para around 30 peso, no? Ang tanong, kailan ito babalik? Doon sa mga lowest range, another 10 peso pa, baka nasa 60 na tayo. Yun nga lang, yung mga highest ranges, nasa 80 to 90 pa tayo.
4: Sa kabila naman ng namumurong bawas presyo sa susunod na linggo, tiniyak ni Abad na duloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng 10 pesos per liter na fuel discount sa mga PUV.
6: RMN Network News.
5: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:12 na po. Sinuspindi muna ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEAOL ngayong buwan ng Mayo at Hunyo. Ang GEAOL ay ginagamit para naman punduhan ang renewable energy projects ng bansa gaya ng solar, wind at hydro. Ayon sa ERC, line ng suspension na pag-aanin ng pinansyal na pasanin ng mga consumer sa gitna na rin ng inflation at global uncertainties. Sa tingin din ng ahensya, sapat ang kasalukuyang 466.49 million na green energy auction allowance. Ito po yung pondo para mabayaran itong mga renewable energy developer habang umiiral ang suspension. Nasa 37 centavos per kilowatt hour naman ang binabayarang renewable energy charges ng lahat ng electricity consumers sa bansa. Ito po yung katumbas ng halos 8 piso para naman sa konsumong 200 kilowatt hour kada buwan. Samantala, sa buwan ng Hunyo, muling magpupulo ang ERC para alamin pa kung kailangan pang palawigin ang nasabi namang suspensyon.
4: Nagpaliwanag ang Energy Regulatory Commission hinggil sa moratorium sa power disconnection. Nilinaw sa DZXL News ni ERC Legal Service Director 3, Attorney Maria Corazon Hines, na saklaw lamang ng kautusan ng mga singilin mula buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. At para sa mga konsumo ng kuryente na hindi lalagpas ang 200 kilowatt per hour kada buwan, kung hindi aniya mababayaran sa loob ng 3 buwan, ay maaari pa rin maisyuhan ang disconnection notice ang residente. Ang nasabing hakbang ay nakapaloob sa EO number 110 o yung pagdedeklara ng State of National Energy Emergency, kasunod na rin ang gulo sa Middle East.
11: Para lamang po ito sa mga bills na matatanggap natin ng Mayo, Hunyo at Hulyo. So, yun po yung unang direktiba. Yung pangalawa naman po ay kung ang konsumo ng isang residential customer, kung ang konsumo ay hindi lalagpas sa 200 kilowatt hours, ito ay pwedeng bayaran in staggered basis. Per bill po ito, hindi po yung ilalamp ninyo may June, July, tapos doon po kayo mag-uumpisa ng staggered payment. Hindi po. Yun pong Mayo, may 3 buwan po siyang kailangan bayaran, pwedeng bayaran. Yung Hunyo, 3 buwan din po yan. At yung Hulyo, 3 buwan din po yan.
4: Dagdag pa ni Atty. Hines na kailangan pa rin bayaran ang electric bills upang hindi magpatong-patong ang singilin at hindi rin maapektuhan ang supply ng kuryente.
11: Titignan natin kung yung konsumo mo ay lalagpas doon sa threshold na 200 kilowatt-hours. Ang danger po kasi dyan ay nagbabayad din yung mga distribution utilities natin sa kanilang mga suppliers. Kung lahat po ay hindi po magbabayad, baka humaputulan din naman yung buong prangkisa. Ang minumungkahi talaga namin, maski meron po kaming suspension of disconnection, ay pwede lamang po yung mga consumers magbayad din para hindi po sila maipunan pagdating ng Agosto.
10: Mm-hmm.
11: Lalo na po doon sa mga lalagpas ng 200 kilowatt-hours.
4: Sa ngayon, kinumpirma ni Atty. Hines sa dumadaan na rin sa review ang mga batas na nagtutulak sa pagtaas ng singil gaya po ng EPIRA Law upang mapagaan ang pasani na marami kasabay na rin ng nararanasang krisis.
6: RMN Network News.
5: Samantala mga kasama, pagkatapos ng 48th ASEAN Summit doon sa Cebu, naging produktibo ASEAN leaders nagkaisa sa Maritime Declaration sa Riyon. Mula sa RMN Cebu, may detalye, Rajaman Aida Tampos.
6: RMN Live Report.
12: Formal nang tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa Cebu kahapon. Bit-bit ay ilang mahalagang dokumento ang magpapatatag sa kooperasyon ng rehiyon. Pangunahin sa mga ito ang ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation. Ayon sa Pangulo, layunin itong palakasin ang kolektibong puwersa ng ASEAN sa usaping pandagat. Kasama rin sa deklarasyon ito, ang panukalang itayo ang isang ASEAN Maritime Center dito mismo sa Pilipinas.
13: What is the ultimate reason for having this maritime center is not to confront or not to somehow push back on any single force or any single country. It has to be seen through from this perspective. What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea. As we all know, a large percentage of world trade goes through the South China Sea.
12: So, usapan naman ng kalikasan, pinagtibay ang deklarasyon para sa empowerment of youth in climate action at inaprubahan din ang aspect framework na magpapabilis sa pagtugon ng mga bansa sa rehiyon tuwing may emergency o kalamidad. Binigyang diin ng mga leader ang paggamit ng makabagong teknolohiya gaya ng artificial intelligence. Samantala, isang kasaysayan din ang naitala sa pag-adapt ng Cebu Protocol. Ito ang kanaunahang pagkakataon na babaguhin ang charter, Asian Charter, mula noong 2007. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ito para sa formal na pagpasok sa Timor-Leste sa samahan at para mas matatag ang ASEAN Community Vision 2045. Mula sa RMN Cebu, para sa 48 ASEAN Coverage, Radyoman Aida Tampos, Tatak RMN.
4: Sa kaugnay na balita, nagkasundo ang ASEAN leaders sa magtatag ng fuel reserve. Ito ay bilang tugon sa panahon ng emergency tulad ng nararanasan ngayon na oil crisis dahil sa giyera sa gitnang silangan. Pero ayon po sa Pangulo, hindi pa nagpupulong ang energy minister sa bawat ASEAN member state kaya hindi pa masabi kung kailan mapapagana ang fuel reserve. Samantala, inihiyag pa ni Pangulong Marcos ang panawagan ng ASEAN leaders para sa agarang kapayapaan sa gitnang silangan.
13: Peace. It's that simple. Peace. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace between U.S., Israel, and Iran.
4: Magkasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: RMN Network News.
5: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:20 na po. Dedma lamang si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. sa mga batikos ng China kung din ang partisipasyon ng Japan sa military drills sa balikatan exercises. Kasunod ito ng paggamit ng Japan ng Type 88 missile at pagpapakaulapan ng US ng Tomahawk missile sa Typhoon Launcher. Ayon po dito kay Secretary Chodoro, walang pakialam ang China sa mga aktibidad ng Pilipinas at wala itong karapatan para pagsabihan ang Pilipinas na banta sa Rio ng paggamit ng armas sa balikatan exercises. Una lang kinundinan ng China ang paglaok ng Japan sa military drills na nagdudulot umano ng banta sa regional stability sa Rion. Samantala, plano ng armed forces na bumili pa ng dagdag na missile system na ginamit naman sa balikatan para mapalakas pa ang depensa ng bansa.
4: Samantala, Western Mindanao Command handang-handa na sa gaganaping BARM parliamentary elections. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Zamboanga, si Rajuman Merasol Monteza.
6: RMN Live Report.
10: Nakahanda na ang Western Mindanao Command para sa gaganaping kauna-unahang BARM parliamentary elections sa darating na Setyembre 14 nitong taong kasalukuyan. Sa panayam ng RMN Zamboanga, sa tagapagsalita ng Western Mindanao Command, Colonel Roden Orbon, sinabi nitong bilang bahagi ng Joint Security Control ay patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Commission on Elections at Kapulisan upang matiyak ang kaayusan at kapayapaan sa darating na halalan. Ani Colonel Orbon, may karagdagang 2 infantry battalion ng sundaluhan mula sa Eastern Mindanao Command na pansamantalang itatalaga sa West Mincom na siya ring ipapadala bilang karagdagang pwersa sa mga lugar na mataas ang banta sa seguridad. Dagdag ni Colonel na sa kasalukuyan ay patuloy rin ang ginagawang decisive military operations lalo na sa mga lugar sa Central Mindanao upang tugisin ang mga natitirang local at community terrorist groups na maaaring manggulo sa halalan o di kaya ay magamit ng ilang mga politiko.
14: Itong 2 batalyon na to, hindi to ibig sabihin na nag-re-request tayo ng augmentation dahil magulo sa BARM. Hindi naman po. Kumbaga, proactive postures po natin. Ito ba ang gawin ko po itong pag-determine namin ng kung ano ba yung maituturing natin na election hotspot. Pero eventually man, pag na-finalize na po ito, pwede magiging basis natin kung ano yung, syempre yung mga high-risk areas doon po tayo magdadagdag ng pwersa. Yung hindi masyadong high-risk, minimal na forces lang po yan. Kumbaga, through this information na makukuha natin, mapaprioritize natin kung ano yung mga dapat pong i-deployan po natin.
10: Kasama mo mula sa DXRZ RMN Zamboanga, Rajoman Mirasol Monteza, Tatak RMN.
5: Mga kasama, abangan pa ang detalye ng mga balita. Nicholas Kaufman umatras na bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
4: At mga mamimili ng bulaklak dyan po sa Dangwa sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak ngayong bisperas ng Mother's Day.
6: RMN Network News. Kahit saan, kahit kailan, RMN Network News, ang kasama mo. Kapag may kaganapan, agad namin itong ihahatid sa inyo. Mabilis, malinaw, at mula sa mapagkakatiwalaang newsroom sa buong bansa. Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat ng balita nandito. Mag-subscribe sa www.youtube.com/@RMN Network News PH @RMN Network News PH at panoorin ang latest updates sa RMN Network News YouTube channel. RMN Network News, balitang sigurado, balitang totoo. RMN Network News.
5: Mga kasama, sa patuloy pa rin ang ating mga balita. Diyan sa mga taga Bicol, marhay na aga, alas 7:24 na po ng umaga. Nakatira na ngayon sa 14.18 billion pesos na laga ng bahay sa Champs-Élysées sa Paris, France, sa puganting si Saldico. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vicrimulia, malapit lamang tinutuluyan ni ko sa mga luxury stores at sikat na Arc de Triomphe doon po naman sa Paris.
15: He has a house in Champs-Élysées, 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito ka laki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun.
5: Aminado naman si Secretary Remulla na ang Interpol Red Notice na lamang ang natitirang pag-asa para maiuwi sa Pilipinas itong si Saldico. Kumpiyansa rin siyang makukuha ito ng pamalaan bago pa man matapos ang aplikasyon ni Tico para sa political asylum.
16: Interpol sa France, hindi pa ginagrant yung red notice hanggang ngayon. So September, complied na kami. It turns out, iba pala ang batas sa Pilipinas saka sa Interpol. Basta doon may political inkling na konti ay delay nila. In-investigate nila na sila kanilang sarili. But I'm confident we'll get the red notice and I'm confident we're gonna get Zaldico back here to the Philippines.
5: Mga kasama, yan pa rin si DILG Secretary John Vic Remulla.
4: Samantala, isusumite na ng Senate Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman ang mga nakalap na ebidensya para sa serye na imbestigasyon sa flood control anomaly. Ayon kay Senator Ping Lacson, ang chairman ng komite, inihahanda na nila ang transmittal letter para dito. Dahil dyan, minabuti niyang ilahad ang chairman's progress report sa pamamagitan ng privilege speech upang maging bahagi na ito ng public record at magamit ng DOJ at ng Ombudsman sa kanilang imbestigasyon.
17: Lahat, all the pieces of evidence gathered, documentary, testimonial, even the TSNs. Kasi at least now, it is a matter of public record because nailabas ko na via a privilege speech. So, isa rin yung reason kung bakit minabuti kong i-report out by way of a privilege speech para magkaroon, para magamit naman ng Ombudsman o ng DOJ yung mga iba na wala pa sa kanila.
4: Kabilang sa mga ebidensyang isusumite ng komite sa DOJ at sa Ombudsman ay ang sulat kamay ng yumaong DPWH Undersecretary Catalina Cabral sa hiling na 500 million pesos na alokabo si Senador Rodante Marculeta.
5: Sa kaugnay pa rin nga balita mga kasama, Senador Cunisian kung bakit hindi tinanggi ni Senador Rodante Marculeta ang tungkol sa 500 million pesos na allocables. Detali mula kay Rajaman Conde Batak.
18: RNN Live Report.
19: Nakaligtaan umano ni Senator Rodante Marculeta na itanggi ang hininging allocable sa DPWH. Sa post ni Lacson sa kanyang social media account, sinabi nito na hindi naman tahasang itinanggi ni Marculeta ang 500 million pesos na allocables para sa mga proyektong pang-imprastruktura na hiningi sa nasabing ahensya. Para kay Lacson, nag-ingay lamang si Marculeta pero wala naman itong paglilinaw na ginawa. Dito lamang Martes ay nagbigay ng privilege speech si Lacson kaugnay sa mga ebidensya at rekomendasyon ng Blue Ribbon Committee tungkol sa Umanoy Flood Control Scam. Sa presentasyon ng senador ay makikita sa slide ang isang sulat kamay na note ni yumaong DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kung saan may 500 million pesos na hiling na allocable si Marculeta mula sa ahensya. Matapos nito ay agad ding nag-privilege speech si Marculeta para almahan ang pagsama ni Lacson sa kanyang pangalan sa presentasyon ng flood control anomalies. Pero hindi naman pinabulaanan ang alegasyon. Nilinaw naman ni Lacson na hindi masama ang allocables at magkakaroon lamang ng pag-iimbestiga kung mayroong katiwalian sa paggamit ng pondo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
4: Sa iba pang balita, yung mga namimili ng bulaklak dyan po sa Dangwa sa Maynila, hindi alintana ang mataas na presyo ng bulaklak. Ngayon pong bisperas ng Mother's Day, nakabili ka na ba? XL Radyoman Gerald B. Ulep.
20: RNN Live Report.
21: Kasama ang Angel, kasama ang Elmar, maya-maya na tayo mamimili dahil pinapauna pa natin itong mga, syempre, namimili dito. Ano? Pero hindi nila alintana itong mataas na presyo ng bulaklak para sa kanilang mga nanay sa bisperas ng Mother's Day. So Mother's Day bukas na yan sa parayam ng DZXL News kay Joshua Flores na bumibili ng bulaklak dito sa sikat na bilihan ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Kahit mataas ang presyo ngayon, naglalaro sa 250 pesos ang pinakamura at hanggang 3,000 ang pinakamahal na bouquet ay bibili pa rin siya para sa kanyang nanay. Surpresaan niya ito sa kanyang nanay na nasa Batangas sa bukas sa Mother's Day. Anya bagamat mataas ang presyo ng bulaklak at imbes na pambili na lamang ng pangunahing bilihin ang kanyang budget, ay bibili pa rin ito ng bulaklak para sa kanyang nanay sa espesyal na araw ng mga ina bukas.
0: Kada month naman nakapagbigay kami ng mga pambili ng mga pambayad sa bills, pero siyempre special day. Flowers naman.
1: Eh, kahit medyo mahal.
0: Oh, worth it naman kasi para naman kay Mama. Mayit Flores. Happy Mother's Day, Ma. Love you.
21: Samantala, tumaas na ng hanggang 50 pesos ang bentahan ng bulaklak dito sa Dangwa. Ayon kay Love din na rekopelasyon na tindera ng bulaklak, maging ang bouquet ng bulaklak ay nagtaas na rin. Sa kabila nito, marami pa rin naman ang bumibili ng bulaklak dahil sa araw ng mga ina bukas.
22: Tataas siya pag katulad ngayon or bukas, yan, tataas na siya.
21: Magkano naman yung mga benta nyo ay yung mga bouquet? Magkano yung rate?
22: Ngayon, 2.5 siya yung ganito kalaki, 2.5 siya. Dati, sa 2,000 lang siya, ganun. Ngayon, 2.5 na siya.
21: Meron ba kayong parang mga special talaga na flower at flower arrangement para sa mga nanay?
22: Yes po, meron po. Lahat po, meron kami special. Katulad niyan, pag may lilies po kasi siya, pag may ito. So yung tinatawag nilang special.
21: Samantala, posible namang tumaas pa ang presyo ng bulaklak dito sa Dangwa hanggang mamayang hapon bago ang Mother's Day bukas. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manjeral, Biulet, Tatak, RMN.
5: Sa mga Ilocano na imbagabigat, alas 7.31 na po ng umaga. Sa ibang balita, mga kasama, tinangka ng kampo ni Pinat Gallery Media Network founder Franco Mabanta na maghain ng piyansa sa kasong sinampal laban sa kanya ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kognito ng umano'y pangingikil ni Mabanta kay Romualdez kapalit ng hindi paglalabas ng video expose na ikasisira ng kongresista. Ayon po dito kay Atty. Bernice Piñol Rodriguez, 120,000 pesos kada akusado ang piyansa inirekomenda ng korte, pero tumanggi ang abogada na kumpirmahin kung nakapagpiyansa o hindi si Mabanta at apat itong mga kapwa akusado.
23: I will not comment on that, but I won't comment on that. I don't want to say anything and preempt our moves, but we are exhausting every possible legal remedy available just to ensure that the case will be dismissed and that our clients will be released as soon as possible. So there are a lot of regulatory and mga reportorial, mga paperwork. It really made us so busy the whole day, super busy the whole day. But we understand this is part of the process. And so we're just going to go through everything. And we are very optimistic still. And yeah.
24: Okay, so how much po yung more or less yung bail
23: The bail that was pegged was 120,000 per person.
24: At hindi possible ba na mag-weekend sila dito sa Envegos Lutet facility?
23: We'll see. We're doing our best that it won't happen.
25: Yes, Attorney, clarify lang on the record, no bail order today.
23: I will not comment on that. Okay.
24: Pero tonight, may possibility na ma-process natin, makalabas sila.
23: I will not comment on that, but I won't comment on that.
5: Mga kasama, kasalukuyang nakakulong nga sa NBI facility sa Bilibid, Muntinlupa, sinamabanta habang pinasumpina na rin ng NBI ang PGM and host na si CJ Hero na ininalang sangkot din sa tangkang pangingikil kay Romualdez.
26: Sa iba pang balita, tahas ang inakusahan ni Batangas First District Representative Leandro Leviste. Ito ay si Executive Secretary Ralph Recto na nagpakalat ng video kung saan makikitang namimigay siya ng pera sa ilang individual. Depensa ni Leviste, kuha umano ang video noong Pasko at hindi noong panahon na eleksyon. Git pa ng mababatas, sariling pera daw niya ang ipinamahagi at wala itong kaugnayan sa sinasabing vote buying. Kaugnay niya, iniimbisighan na ng COMELEC ang insidente para alamin kung kailan nangyari ang pamahagi ng pera at kung kandidato na si Leviste noong mga panahon na iyon. Ayon pa kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, mahalagang matukoy kung naganap ito habang election period dahil magtuturing na election offense ang vote buying at vote selling.
5: Samantala, ibinalik naman ang Malacañang kay Vice President Sara Duterte ang puna nito sa lumulobong utang ng Pilipinas. Guwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, minana pa ni Pangulong Bongbong Marcos ang nasabing utang mula naman sa administrasyon ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
27: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulong Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa Farmally at sa mga ghost projects noon ng Build.
5: Dumepensa rin ang palasyo sa aligasyon ng Vice Presidente na hindi nagtatrabaho ang Pangulong Marcos. Kitang-kita naman na niya na balang ngayon ang Pangulo sa ASEAN Summit sa Cebu habang minomonitor din niya ang sitwasyon sa Albay sa gitna ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayom. Pumalag din si Undersecretary Castro sa pagtawag sa kanya ni VP Sara na papansin.
27: Kung ayaw niya akong pansinin, wala naman akong magagawa. Hindi naman ako nagpapapansin sa kanya dahil hindi naman siya ang nagtatanong sa akin kundi ang media. At siguro kaya lang ganyan siya magsita kasi medyo behind siya masyado. May kasabihan nga tayo, di ba? Yung the brain operates on a use it or lose it principle. So kaya siya, hindi tayo nagtataka kung bakit medyo behind siya sa mga updates, mga current events sa mga ginagawa ng Pangulo at ng gobyerno. Dahil hindi nga siya marunong gumamit ng computer. So mukhang hindi siya marunong mag-research kung ano ba ang nangyayari sa kasalukuyan.
5: Mga kasama, yan pa rin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
26: Plano naman ng kampo ni Attorney Manz Carpio na maghain ng MR o yung Motion for Reconsideration kasunod ang pagbasura ng Quezon City Court ang hiling nilang ipagbawal na buksan ang kanyang tax records. Sa desisyon ng korte, sinabi nitong hindi nila maaring pigilan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay na impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Pero giit ng kampo ni Carpio na hindi pa sarado ang usapin sa privacy rights ng taxpayers at pinag-aaralan nila ang paghahain ng apela. Dagdag pa nila hindi naman binuksan ng BIR at ang House Justice Panel ang sealed box na umunay naglalaman ng tax returns si Carpio na nagpapatunay umano na legal ang kanilang posisyon.
5: Sa kabilang balita mga kasama, umatras na si Nicholas Kaufman bilang lead defense counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa kanyang isinumiting motion, sinabi ni Kaufman na natapos na rin ang isang taon niyang kontrata noong March 31, 2026. Nagpasya rin daw si Duterte na baguhin o reorganize ang kanyang legal team sa paglilitis. Ayon po rito kay Kaufman, may nakanda ng bagong abogado na papalit sa kanya at dadalo ito sa status conference ng ICC sa Mayo 27. Tiniyak din niya na hindi maapektuhan ang depensa ni Duterte lang sa mananatili ang kasalukuyang defense team. Samantala, pinayagan na rin ang ICC Trial Chamber 3 ang kahilingan niyang DO o si Dove Jacobs na mag-withdraw bilang associate counsel ni Duterte, alinsunod din sa desisyon ng dating Pangulo na reorganize ang kanyang defense team.
26: At PWD na babae at kanyang kasamahan na hulihan na mahigit sa 1 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
18: RMN Live Report.
1: Hindi na nakaporma ng arestuhin ng mga otoridad ang dalawang babae sa isinagawang bypass operation sa Barangay 8 nitong lungsod. Subject sa operation ang person with disability at dating bilanggo na si Dinafi Solmayor, 30 anyos. Arestado rin ang kasamahan nito na si Nika Grace Bio, 20 anyos, ng nasabing barangay. Ayon sa Quezon City Drug Enforcement Unit Head, Police Lieutenant Colonel Albert C., kahit na may diferensya sa kamay, si Solmayor, magawa pa rin ito na mag-repack ng illegal drugs. Samantala, arestado rin ang isang electrician matapos ito ang nakunan ng mahigit 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa barangay 2 nitong lungsod. Kinilalang suspect na si Cornelio de la Cruz, 54 anyos at residente ng Barangay Takuling. Ang tatlo ang harap sa kaso paglabag ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimin.
18: RMN Network News.
5: Mga kasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Nagkasundo ang bansang Russia at Ukraine sa tatlong araw na tigil putukan simula sa Maya 9 hanggang Mayo 11. Inanunsyo ito ni U.S. President Donald Trump sa isang social media post. Ayon kay Trump, kabilang din sa kasunduan ang pagpapalaya at palitan ng tig 1,000 bihag na sundalo mula sa dalawang bansa. Kinumpirma naman ni Russian President Vladimir Putin at Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang nasabing kasunduan. Umaasa din si Trump na ito na ang simula ng pagkatapos ng ilang taong digmaan naman sa pagitan ng dalawang bansa. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin umano ang mga pag-atake at paglabag sa ceasefire na magkabilang puwersa.
26: Heads up, Westlifers! Dahil muli po ninyong matutong hayaan ang Irish pop quartet Westlife sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas para sa konsyerto sa SM Mall of Asia Arena sa January 20, 2027. Ang Manila stop ng grupo ay bahagi ng kanilang Westlife 25, the Anniversary World Tour. Ayon po sa grupo, kakantahin nila sa concert ang kanilang hit track sulad po ng Flying Without Wings, Swear It Again, My Love, Uptown Girl, at You Raise Me Up, maraming iba pa.
5: Parang inspired ka dyan sa Westlife.
26: Panahon natin po eh. Huwag mo na akong hayaang kantahin pa to.
5: Sarap manood, ano?
26: Yes! Maliban po sa Pilipinas, magkakaroon din po sila ng Asian leg para po sa Kuala Lumpur, sa Malaysia, sa Singapore, sa Jakarta, Indonesia, gayon din sa Bangkok, Thailand, at sa Hong Kong. Bago po man ang kanilang Asia tour sa January 2027, magkakaroon muna ang grupo ng kickoff anniversary sa Dublin sa September. Nasusundan naman ang show sa UK at sa Europe.
5: Partner, may pa-challenge-challenge dito. Mahirap, ano?
26: Paumulan.
5: Oo, saka hindi nakapaghanda.
26: Correct.
5: By the way, bago tayo magtapos, ano, bati tayo ng Happy Mother's Day, ano?
26: Mother's Day sa lahat po ng mga ina, sa lahat ng nanay,
5: yes.
26: Mommy, at sa nagpapakananay.
5: Yun, no? So huwag niyo pong kalimutan yan, ha, mga kasama.
20: Network News.
5: Mga kasama, sumayin niyo po ang unang mga balita. Ito pa rin sa inyo, Rajuman El Maracol.
26: At ako po si Rajuman Angel Garcia.
5: Mula po sa Ramin Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Akyanon, maayad-ayad nga agahon.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: RMN News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines
3: sa itong mga balitang lokal. Cebu City Transportation Office, muhing usog pagbanakod sa mga e-trike sa syudad, gaway rehestro, gaway ID ang nagbaneho ni ini. Samtang temporary road closures, panay gipatuman karon di sa nakbayis lapo-lapo sa pipila ka mga karsada, subay sa departure sa mga delegado sa ASEAN Summit. Kini ang headlines sa itong mga balita.
2: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
7: That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
9: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
4: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
5: When you love, you caress.
6: At oras karon, alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins, hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pag-arap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ng buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Alas 7:48 na kuros detalye na sa atong mga balita. Cebu City Transportation Office muhingusog sa pagpanakop sa mga e-trike sa syudad nga way rehestro o walay ID ang nagmaneho ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
8: TYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Hingusgan na sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang pagpanakop sa mga e-trike sa syudad. Partikular na itong mga e-trike gawa maristro sa CCTO o YID gikan sa maumbuhatan ang driver ni ini. Awhag sa labaw sa CCTO ng Sarakin RC nga ito sa nagmaniho og e-trike nga iparistro na ang sakyanan ni ini o mukuha og ID sa ilang buhatan. Tumong ni ini nga ma-regulate ang nanaghan ng mga e-trike ng masahero sa dakbayan. Mato di RC nga maong palasiya ipatuma na sa CCTO sa masunod ng mga adlaw.
10: Walay makadrive og e-trike kung YID. Goes kung gakay ID, ginahanglan ang imong e-trike, rehistrado.
11: Okay, kung wala rehistro, huwag wala ID, kasi may tabo.
10: Wala rehistro, dako. Kung ang imo sang e-trike na rehistro niya, imong ipadriban, huwag wala ID, dako, yapon.
11: Bilang multa ni ma'am?
10: Sa wala rehistro sa pagkakaroon 500 ra.
11: Katong wala ID?
10: 500 yapon, laki sa na siya.
9: Si Raquel Arce, sa nasayaran, dakpon yapon sa CCTO ang driver o impound ang e-trike kung kinibisak na muagi sa mga national road sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong Radio Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak, RNN.
8: Radyo mo nationwide.
12: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
13: Radyo nationwide.
14: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
15: Ha? Di ba mamayang gabi pa flight natin?
14: Ay, malabo.
15: Tingin ko sa ticket.

0: Love your eyes.
1: Mga ka-senior, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausus ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colon and Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
0: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
5: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsang sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na tag-adlaw sa life extension vitamin D3, aron malikay ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang life extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang life extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
6: At oras karon alas sa 7:54 na. Padayon ta sa ito mga balita, gipaygaw karon sa lokal nga kagamharas dakbayan sa Lapu-Lapu, pinagi sa City Traffic Management System kon City MS sa maong syudad nga subay sa departure movement sa mga delegado. Gini pagpauli na sa mga delegates sa 48th ASEAN Summit nga manukad din na sa Mactan. Kaya naman na sila nagstay din na. Dunay ang mga motorista inguman ang publiko nga dunay mga lakaw paingon dito sa dakbayan sa Lapu-Lapu or kagikas Lapu-Lapu. Unya paingon dito sa dakbayan sa Sugbo nga tas ininyo ang alawan sa inyohan pagbiyahe. Paingon o pagawas din na sa Lapu-Lapu City, karong Adlawa, gumikan kay doon na gihapon ipatuman nga temporary nga mga road closure. So pagsiras pipila ka mga karsada nga affected no sa movement, sa departure na. Pagpamauli na sa mga delegado gikan sa ASEAN Summit, karong Adlawa, Mayo 9, Adlaw nga Sabado. Busa mga motorista o publiko gi tambagan nga planohon ang ilang mga biyahing daan no para dili sila matanggong kun dunay mahitabo nga mga paghuot sa traffic labi na sa particular nga mga schedule nga dunay road closures. Alas 7:30 kaganinang buntag hangtod alas 8 kaganinang buntag money ang gisira nga karsada paingon sa gikan sa Savoy Hotel dina sa Mactan paingon pod sa Mactan Cebu International Airport. Yeah, lain nga road closure, alas 8:20 sa buntag, hangtod na alas 9, ASEAN Lane, o ang Mactan Cebu International Airport nga karsada.

0: Pag-alas 10 na po ni medias buntag hangtod alas 11 sa buntag, gikan sa Shangri-La Hotel, Mactan, Cebu International Airport. Ha? So ato balikon, gikan sa Shangri-La Hotel, paingon sa Mactan, Cebu International Airport. Alas 11:30 na po sa buntag hangtod alas 12 sa udto, gikan gihapon diha sa gikan na po sa Sheraton Hotel. Diha sa may Punta Engano, paingon sa Mactan, Cebu International Airport. Alas 12:30 sa udto nga doon na sa launa sa hapon, ang Juicy Thani Hotel nga karsada paingon na po sa Mactan, Cebu International Airport. Ang katapusan nga road closure, alas 3:10 sa hapon, hangtod na nga doon sa alas 3:40 sa hapon. Gikan po din na sa Shangri-La Hotel, Barangay Punta Engano, paingon sa Mactan, Cebu International Airport. So, maunay mga karsada nga maapektuhan sa temporary nga road closures, particularly sa mga oras nga ato na nga na-mention. So, mauna kang publiko o ang mga motorista, gihangyo no, nga mutaas-taas sa ilang pasensya while naa sa karsada, ingon man ang ilang kooperasyon. Tungod kay kabahin gihapon kini sa security measures nga gipatuman para masiguro ang kaluwasan o hapsay nga departure. Pagpamauli sa mga ASEAN delegates o mga dignitaries, manukad din na sa lain-lain na mga air sa Mactan, paingon sa Mactan, Cebu International Airport.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Radyo mo nationwide.
3: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Long have we waited.
7: Panduwang First Five.
6: Zach Tabudlo.
7: OG.
6: December Avenue.
7: Parokya ni Edgar.
6: And Kamikaze.
7: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
6: Panduwang First Five.
7: Brought to you by Panduwang,
6: the world's number one rum.
7: Get free tickets when you purchase select Panduwang products in participating outlets.
6: Visit the Panduwang First Five official Facebook page for more details.
7: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
6: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
8: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
9: Makakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin mayang balita, ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abdik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao, na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3 igo nang protektahan ang imong lawas. Unya kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang ato mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naatamay mutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawag lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
1: Sports ngayon! Sports ngayon!
0: Ato paminaw, nagkaroon ang ato balita sa sports. Subay sa atong sports sa analyst ng international boxing judge. Kasama ang Edward Ligas. Kasama ang Edward, maing buntag.
10: Maing buntag kasama ang Ken. Kining atong balita sa sports. Gihatod kanyo sa DT.